0: nagabulig sa paglimpyo sa mga daga at sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
1: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sikreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
2: Spore Biotics nagin updan sang prebiotic nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
0: DGX 500! Di na problema mo ba na ang magtaas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na! DGX 500!
5: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
6: Saan nag-inom ka? DGX 500?
7: Ilan nalang subong imo sugar?
5: Pagtigil ka namin isang DGX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DGX 500 na
0: gito. DGX 500, mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika, kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa mighty C, efektibo.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Mimi,
10: dalmi kasi napit akong tuhod.
9: Arthritis na gali.
10: Pero sa pagsugod ko, inom sa mighty C. 2 capsule, 3 times a day, sa sunod sa isa ka bulan. Wala, naging nagbalik ang arthritis ko. Tibog, gikaayo ang mighty C.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
11: Gadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara ini gali nga sang ampalaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis.

0: DTX 500.
1: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akon disminorrhea. Pero insugiran ako sa akon amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man sa sige-sige ko inom nagregular ng akong pamulanon kag nadula ng akong disminorrhea.
0: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galing inulo ko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
2: Mabakas, mga buti ka.
5: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Mags 4 Biotics.
0: DTX 500.
2: Nagkata mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
0: Mag-DTX 500 na.
2: Masaminig ka pala tiyan?
0: I-DTX 500 muna.
2: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
0: Mag-DTX 500.
2: Agot maging mas hubid sa itad ang itsura.
0: DTX 500. DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
7: Yung mga blood sugar test. Kira tong score ganit?
6: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
7: Ilan na lang yung mga blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C. The Mighty Power of C. Mighty C.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow, my puso.
10: Foro de los Pueblos.
11: Roldan Besana Villarreal.
10: Para sa Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
12: 12 minutos sa nakiligid sa takna ng alas 8, pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mo ipadalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Roja, sagot mabasa ta ang inyong sining mga mensahe, mga K5. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos, ginadulong sa inyo sa Empower 3 yung suplemento, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio, mga K5. Sa aton si magkauturan niya mga tagpalamati, importante nga ginamligan ta nga aton sining nga ikeng lawas. Bangod balanta naman, kabuhi ito yung malipot lang mga ka-K5. Kung madisgrasya ka sa masakit, madisgrasya ka sa kabalatian, inabangod man siguro sa imo pagpabaya, sa imo sinikaw galingon. Subong iya damo na sa moderno nga pamaagi, agod bang inhealthy kita, makalikaw kita sa mga masakit, sa mga balatian. Of course, no, magluwas sa pag-ehersisyo, kaon gid kita masustansya nga pagkaon-utan kag prutas, magtulog sang bastante nga oras, mga ka-K5. Inom bastante nga tubig. Pilagi lamang ina sa mga makabig naton, mga maayong mga practices, maayong mga habit, agud mapabilin tang healthy ang aton sinigalawas, mga ka-K5. Kag magluwas sina, tumargid kita sang suplemento nga makabulig amlig sa aton ikeng lawas para malikawan tanang pagasto sa pilakadlaw sa aton masakit kag iban pa nga mga balatian. Kaupod gid aton dira, mga ka-K5, ang Power Trio nga suplemento, DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Power Trio nga suplemento ang epektibo sa pag-amlig sa aton ikeng lawas. Subo nga panahon nga delikado na magastos pa magmasakit, mga ka-K5. Tandaan, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio, aton Power Trio nga suplemento, mga ka-K5. Hindi pagpabayi mong imo kayong lawas sa may mga high blood, may diabetes, may mga pagpalangubag-ubag na kalawasan. DTX 500 ang suplemento nga para sa imo. Kag para naman mapagunang aton sining immune system sa adlaw-adlaw nga tanan, ara ang Mighty C, ang alkaline-based vitamin C, the immunity booster, mga ka-K5. Kag para malikawan ang ubo, sipon, trangkaso, ilanat, kagawin pa, mga masakit, gadagatugas ang balatian, kon mapabayan, mga ka-K5, ara ang klinika D3 Bio. Isa ka natural ng antiviral, kag antibacterial.

0: Oil Specialist, Clinica D3 Bio. Tandaan na, Power 3 yung suplemento, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio, mga kag-K5. Ang DTX 500 Mighty C, kag D3 Bio, mabakal ini mga kag-K5 sa mga butika, malapit dira sa inyong sinigil lugar. Available online sa Shopee, kag Lazada, kag babakal man mga kag-K5 sa sentro sa Balaligyan mismo, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, Taboksang PLDT. Tandaan, dapat ga-invest gid kita sa aton ikayang lawas. Kaupod naton sa adlaw-adlaw nga tanan, DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. 15 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 8 sa aga. Ang kaso sang ASF diri sa probinsya sang Capiz na record sa nagligad gabulan mga kak-K5 or nagligad gabang sinimana. In fact, may na-confirm nga kaso sa diri sa Roa City, sa Banwa sang Panay, Pontevedra, Maayon, mga kak-K5, I believe daw lima ini ka mga areas ang nag-positive, no? Areas na may kaso sang ASF. Now, pila karon ka mga negosyante do nagakabalaka basi mapektuhan ang supply sang baboy. Bangod kun lang taon ta ginalimitahan subong or ginadumilian ang pagsulod sang buhi nga baboy or even karne bisan luto na gani mga processed food nga imo sa baboy diri sa probinsya sang Capiz, ginadumilian anay mga kak-K5 para malikawan ta nga mag laptop agid ang ASF, especially kung na mga supply alin sa mga areas nga positive sa ASF mga kak-K5. Pero ti ang mga negosyante gawori kiba si mapektuhan ng aton sinigil supply. Balang tabing detalye sa balita na kasanbay si K5 Rodney Dabandalanon. K5 News FM Live
1: Report. Kaya K5 World na nagpabutsag diri sang pagkabalaka ang mga managbaligya sang karne sang baboy. Adri ini mismo sa Maya Chudor Arsenal Trade Center sa Roa City, bangod sa may kaangtanan ninyo sa posibleng pag kulang bala sang supply man sang baboy sa mga masunod nga bulan. Kaya sa atong singa na biluan na sa gihapon ang probinsya sang Capiz, may ara sang ginapatuman nga border control na kung sa tinggali amo ang nadanumili sa pagpasulod sang produktong baboy halin sa nagkalain-lain nga mga lugar o kung sa mga kaiping mismo ng mga kabanwahan o kung nga mga probinsya kakipayag Roldan. No? So, sa nga ito nining napakigangutan din si Roberto Maaw Roldan, isa ka meat vendor sa may TATC. Iya dirigin pahayag nga apisan nga sa subong bastante pa ang supply bangod nga hindi man siya madahog ang baboy sa subong ng mga tinakma, pero kay iya iniginaantisipar nga pag-abot sang bare months nga kung sa diin amugid ang gina-expectar man nga mangin mabakal ang among baboy, posible sunod sa iya nga magakulang ang supply kung hindi pa ining makapangita sang pamaagi man ang mga natungdan na naton din nga mga official kag kung magapadayon ang pagpatuman man sining border control ka K5 Roldan. Kaya sunod sa iya, ang ila sining mga supply nga ginapangbaligya sa subong ang halin na gid mismo ini sa mga kabanwaanan man diri sa probinsya sang Capiz bangod gani nga wala sila sang iban nga kuan kaga amo na sa subong ang ilaman nga pagkatay sang baboy limitado na lamang magluwas nga hindi madahog gano kon ang ila sining nga pagkatay man may ara na lang sang duha tatlo ka baboy ka kita buldan kun ka isa hindi pa ina maubos sa isa ka adlaw unlike kuno sadto nga masobra tatlo ka baboy ang ila siya nga ginaihaw man ka K5 Roldan. So yari ang kabahin sang nangin detalye man o kung nangin pahayag ni Roberto Maaw Roldan sa atong ini nga na interview.
2: Sa subong bastante pa man kay gamay pa malang bumalaka at kung nga nangan niya alarma sa sang isip. Pero maabot ang simpong kung magdugay gid ang atong borders control na sang baboy.
3: Oo.
2: Kaya siyempre, ang aton nga, bisa ng aton ng mga stream, ng mga supermarket, dahil nga sila, kung doon sila makuha sa ilang ay stream.
0: Oo.
2: Kaya siyempre, short na kita, pabot sa ilang ulan, eh, sunod niya mga ulan, beer na kita. So, mas short hindi kaya sa aton supply, kung hindi lang kaya magsalig sa aton nga municipio, sa Rua City, o kung hindi sa Capiz, hindi din makataspasir sa pag-abot sa Chimpo, mga beer mag pala.
0: Oo.
2: So, kinangalang dagig niya, nga, makagawa sa iba niya mga lugar na makasulod na dili lang o kung na napaiway na nato na itong borders para na binacheck man na nila na kung tama ba ari pagin man ang sakit kung wala so kung ari pagin man ako ga sigurado na hindi pa ni makuha sa mga borders control sa isa.
0: Okay.
1: Kapitan Roldan ang kabayan sa nangin pahayag man ni Roberto Mao Roldan na Miss Vendor sa my PACC. Kung sa din gani ka capable dano nga amo na nagapangabay sila nga kunta ni makahatag nga daan sang gilayon man nga aksyon na ang mga natungdan sa ngatan sa nga probinsya para nga hindi matabo ining ilang gina-anticipar ka ginakabalakan nga pagkulang sa supply. Kaya kung magkakulang na ining supply, mag-expect naman ang mga konsumidor nga magataas pagid ang presyo sining kaning sa nga baboy. Sa subong ka, capable dan ang presyo sang baboy sa may Chador Arsenal Trade Center ang unod nagabalor sa 300 pesos. May ara man sang iban nga pwede pa nila mapaus-us sa 290 ang presyo na isang sinimana nga produktong baboy.
0: Okay. So ano ni ang presyo sang baboy? Nagnubo or nagsaka ka K5 Rodney compared sa nagligad?
1: Sa atong sininga monitoring man ka kay Fabroldan, waay naglain ang presyo sang baboy diri sa may Chador Arsenal Trade Center. Kay although nga may ASF na o kon may na record na to nga ASF nagligad na confirmed ang presyo sini amo man gyapon no nagahampang sa 290 to 300 pesos per kilo. Tapos subong wala gid naglain ka kay Fabroldan no. Kay ang ila sini nga stand sang mga manugbaligya diri sa sulod sang Chador Arsenal Trade Center, although nga may African swine fever ang mga baboy, hindi man makalalaton sa tao. That's why nga ang presyo nila steady, tapos may mga charges sila nga daan nga ginabayaran man ka kay Fabroldan na amo na nga ang presyo sinin nila nagapabili. Unlike ko sa iban nga nagkakita at sa higad-higad sang kalsada, hindi na mapulong ang quality sina, muna nga barato ang presyo. No, may nakikita man sila 180 to 200 pesos per kilo lang kang capable dan. Pero ang ilang gina panidugan diriya sa Chador Arsenal Trade Center, ang ilang ka mga ginabaligya yung kailisang baboy, nag-agi sa insakto nga proseso. Kag gina-assure nila sa mga bumalakal man nga kalidad ang ila siniman nga mga baligya nga kailisang baboy.
0: Ina sa TTC, sure sila nga way sila dasang baho-baho nga karne nga ginabaligya?
1: Ang iban ka kay Fabroldan no, so hindi nila mapulong nga may baho pero
0: isa may kwangit may naga basi kisa bala nalilipatan kay Fabroldan nga na, tawag siya pasado nagali madala mo pa sa ginabakal.
1: Yes, may sumunggit sina ka kay Fabroldan no.
0: Kadi so, di ba kung lutoon mo do hindi gidi amo di ba labis ano mo ka diskarte luto hindi gidi among baho.
1: Correct, ka kay Fabroldan. May mga times nga may subunggid man sila diri mismo sa sulod sa nga TATC. Kaya may pila naman kita ka mga na
0: encounter.
1: Nabatean yung mga reklamo, no? Pero suno sila, kung may kasubunggid man sila nga kaangay malain na ang kalidad sa karne nga na baligya sa konsumidor, ang konsumidor pwede gid nga ibalik ini sa ila ka kay Fabroldan. Agad nga maislan ini nila sa maayong quality na sa karne sang baboy.
0: Pero subong, nagnubo gid man kay Fabroldan yung bakal sang karne sa TATC?
1: Yes, correct. Kaya Fabroldan, nagnubo, nagtumal ang baklanay sang produktong baboy diri sa may Chador Arsenal Trade Center. At pag ganito sa ila, ang baboy, ako ang mga managbakal niya sang baboy, although na aware man sang ginatawag ng ASF kagbalaan nila nga hindi makalaton sa tao pero ang iba na nag-aisa duha gid ko niya kay Fabroldan wala gid yan nagabakal no?
0: No
1: ang ila sininya na lang nga alternative hindi na sang baboy kundi karne na ya sang baka ka kay Fabroldan sa amo
0: pila subong ang kwan ang karne pila subong ang presyo sang karne kay kon ko makulo karne na lang tanay eh?
3: Ang karne sa subong kakita buldan ay iyasin nga presyo 400 pesos to 420 pesos. No? So kada kilo ini unod ini mismo sang baka man kakita buldan. Pero kung magbuto-buto ikaw sang baka at 350 pesos man ang iyasin nga kilo. No? So amo ini ang sa subong
0: buto-buto mo nang ginalaga.
3: Yes, kakita buldan amo ni ang ginalaga. So bali ini ang karne man sang baka amo ni sa subong ang madahog diri sa TATC kay mo gani ang iba niya nagaisa duha gid sa pagbakal sang karne sang baboy although nga kita man nila nga maayo ang quality sang ila siniman nga ginapangbaligya ka kay Fibroldan.
0: Pero as to the supply sang baboy kay may mga na record nga kaso sang ESF pero subong ko na monitoron ta kay Fibroldan dito na contain siya nagaganagan may kuan gid man may significant decrease gid man sa supply sang buhi nga baboy nga ginakatay sa mga negosyante o kung do normal pa?
3: Sa subong ka kay Fibroldan, may ara ni man sang pagnubo sa ila sining nga pagkatay. Kay bangod gani sa border control, nagamay ang supply. So, ang ibang dirigin control ba mismo sa mga manugbaligya. Kada mo na kay bangod nga matumal ang baklanay. So, amo ni, ang ila di payag, kung dati nagkatay sila sang may apat ka buhi nga baboy sa isa ka adlaw sa subong ka Fibroldan by tatlo na lang o kun duwa ambo na lang gid ila kadya pa nang bitan nga magkulang na gid man ang fresh ang baligya nila amo lang sila ya papaapas kumbuot hindi na nila bala ginakatay gid ang kung pila to ang ilagin katay dati sa subong man nga mga tiempo ka Fibroldan.
0: Okay, sige, salamat kay Fibroldan.
3: Report para sa pagpangalagad sang El Castigador o kon sang Foro de los Pueblos ini si K5 Rosie Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag galingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: Manamong salamat K5 Rodney Dalanon live dira sa Teodoro Arceles Trade Center mga ka K5. So ginaklaro taman ha diri sa aton sinig pagpangalagad even though sa mga kuan aton mga veterinarians nga interview sa K5 News FM. Ang African Swine Fever o kan ASF hindi makalaton sa tawo, mga ka-K5. Pero kung ikaw halin sa lugar nga may ASF, pwede mo mabit-bit ang kagaw pagkadto sa ibang nga lugar kag maglaton man sa baboy mga ka-K5 nga may motunaan sa ila pagmasakit, tub-tub mapatay. Ang kalain lang kung kaisa, I don't know kung na-notice nyo, may magbakal ka bala kisa subong sang mga baligya sa karinderya, doon ginabakal mo bala nga baboy, doon may kulatig. I don't know kung na-notice yun na doon may mga bilog-bilog. Which is nga, hindi mayo kaunon. Para sa ato niya nga panabor, kag sa texture niya, hindi manami kaunon. Ang iba nagapati nga base palusot ini. Nga mga managamalasakit na nga baboy, gin patay na lang, gin katay na lang, or patay na, gin baligya liwat, resulta double dead. So much better, ang aton sining City Veterinary Office, kag National Meat Inspection Service, dapat regular. Kung hindi man, most hopefully adlaw-adlaw, hindi nyo man malibot tanan everyday, pero at least may mga ruta ka mga kadadlaw, kadtuan nyo bala, nga ma-check ninyo, not only bangod sa para proteksyonan ang mga negosyante, batok sa mga nagabaligya sang karne nga wala nag-aagi sa usto nga proseso, kundi ang aton siniginalan to, Dre, ang ikaing lawas sa publiko mga ka-K5. Kaya base karon magdamo ang ginabaligya nga pasado na nga karne or double dead, kagbase amo pa na yung tunaan sa masakit sang tao. Public health ang ginistoryahan tadi. Hindi lang para sa proteksyon sa mga negosyante nga nagasunod sa polisiya versus sa mga nagakatay lang wala nagagi sa slaughterhouse kag wala nagabayad sa insakto nga balairan. Kundi dapat ang aton ginalantaw pagidiri ang general welfare sang tao. Ang ikaing lawas ang tao kay base karon hindi man sila mamuslok sa ESF base mapatay naman sila o madisgrasya sila magmasakit sila kung ang ila ginabakal nga karne double dead wala kaagi sa slaughterhouse wala makaagi sa hustong inspeksyon mga ka-K5. So guwa-guwa man ta sa aton opisina no bisan utod lang sa adlaw may mga ruta ka mga makadtuan para stricto nga ma-monitor mga ka-K5. Kag kita nga mga konsumidor, ma-assure man nga ginabakal ta safe. No? Kay kun lang taon ta, gakita man adang gobyerno ta, kutob sa nagakatay isang sapat nga nagagi sa slaughterhouse, gakita man ang gobyerno ta, ina nga kita, ti pasildo man na sa mga empleyado, mga ka-K5 sa gobyerno. So guwa man ta sa opisina ta kag maghulag. Para maproteksyonan man hindi lamang ang mga negosyante nga litimo nagasunod sa pulisiya kundi ang publiko nga nagakonsumo sang sini nga mga produkto mga kakipay. Ang iban subong nagalikaw na lang anay ka baboy. Ako subong way man ko gakaon anay baboy subong partner nga ginabakalbla sa mga karinderya. Magluwas na lang kung way nagid choice, no? Gaman tinerta subong halos adlaw-adlaw sang chapsoy. No. Para sa healthy living man. Galing kisang chapsoy abi maalat-alat man mo. Pero manami, chapsoy adlaw-adlawon mo kanami mga ka-K5. Kung mga ninila ga ang itlog. Sa unaya magsudan kay itlog pabalunon kay itlog sa eskwelando ka konsumisyon ka. Pero subong ya manami na magsinudlaan itlog mga ka-K5. Barato na, healthy pa. Kaysa naman sagi nila kasudaan ka baboy, nga basi baligyan ka patasang baho-baho nga baboy, nga ano mo karimidyo kaluto ang baho, grabe gid, masayang lang ang luto kag effort mo. Oh, mangita ka na lang sang utan-utan or itlog. Subong dahog manok mga ka-K5. Ang manok subong, I don't know kung pilang presyo subong, mga ka-K5. Pero muna, sa aton sining mga kauturan niya mga tagpalamati, manginkwan lang kita, manginwais sa pagbakal, kag siyempre dapat proteksyonan taman ang aton mga konsumidor. Kin fairness man sa mga ara sa Teodoro Alceres Trade Center, gabayad ba na sila da insakto? No? Pagkatay nila sa baboy sa slaughterhouse, pila balayran nila. Pagpasulod sa produkto nila sa merkado, may balayran man. May ara pagid sa mga permits da kagiban pa. Unlimited gabalayran mga ka-K5. Pero ti ila kakumpetensya, nga wala man gani kalabanan, wala man nagasunod sa pulisiya, hindi pa naton masiguro kung safe ang ila ginabaligya, ti sige gyapon binaligya, hindi malang masita mga ka-K5. Kag of course ang publiko, kay kisa natamara naman magkadto sa TATC, kay magluwas nga lubak-lubak ang karsada sa palibot, mahigko pa mga ka-K5 ang palibot, ayawan ka papangita sa parkingan mga ka-K5, o mo ng tao, dira na lang gapasikaw, sa mga talipapa sa mga kabaranggayan, ang mga talipapa ni nagtuluhaw malang ni isang pandemic kay gin-discourage ang pagkadtotanan sa merkado. Tisubong, hindi na makontrol ang talipapa, hindi na mabungkag, kasi siyempre kung kontrahon mo na, damo ka kontrada kung politiko ka. 29 minutos sa nabili ng test kita magdangat sa takna nga last 9. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos ginadulong sa inyo mga ka-K5 sang Power Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Ang DTX 500 and your general well-being. Hindi tanan nga balatian mga ka-K5 makuha sa kagaw. Ang iban sini sa hindi husto nga lifestyle, mas badamo nga balatian ang imo makuha kung sobra kadamo ang imo ginakaon. Ilabi na ang mga matamis kag mantikaon nga pagkaon. Ang diabetes ang nagasugod sa abusar sa pagkaon sang sobra-sobra nga carbohydrates. Subong man nga masami nga pagkaon sa mga mantikaon ang nagaresulta sa pagbara sa makaugatan leading to hypertension, kidney disease, cardiovascular diseases and even stroke mga ka-K5. Gani sa mga ka-K5 na tuntumar kita DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ini ang nagadetoxify sa aton lawas kag nagabulig pabakod sa mga cells. Subong man nga ang Mighty C ang nagaprevent sa pag-oxidize ang LDL cholesterol agud hindi magbara sa mga arteries. With DTX 500, makontrol ang blood sugar levels agud hindi magka-diabetes. Gani for general well-being, take the Power Duo DTX 500 kag Mighty C mga ka-K5. Kag para malikawan naman ang mga balatian tugas ang kagaw, D3 Bio mga ka-K5. Ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio produkto ni Dr. Ramil Uy, produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mabakal sa mga butika, dira sa inyo mga barangay, sa inyo mga banwa, or dira sa Roja City, mga ka-K5. Dira sa Pilar, mabakal man sa mga presidente sang PWD, dira sa banwa sang Pilar, mga ka-K5. No? Kag siyempre, kung nabudlayan ka mo, pwede gid ka mo kapadala private message. Basta pinsano nyo lang bakal, o pwede ka mo kapadala private message ako mismo da ma-deliver sa inyo sang libre. Mulig ta na para mas mapahapos pagid ang paglabuot sa inyo, pagpalabuot sa inyo sa mga produkto ni Dr. Ramil Uy sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center mga ka-K5 nga nagabulig amlig sa inyo ikaayong lawas. Kaupod naton dira, katuwang naton dira. Ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinicas Probiotics, DTX Beauty Soap Clinica Deo Fresh, kag Extend Food Supplement for Men. 26 minutos na bilin ang test kita magdangat sa takt ng alas 9. Good morning, nag-monitor si Gerson Larissa. Nagatutok na, madamo nga salamat. Patrick Robles sa Lantangan, Pontevedra, Sir Matias Cagrobles family. Ma'am Viena Villaruel, nag-monitor na. Ma'am Viena Villaruel. Leo Jan Biliones, nagatutok na. Madamo gid salamat. Ma'am Bernadette Omiten Calzado, always gid nagapamati si Ma'am Bernadette Omiten Calzado. Ma'am Regina Parel, mayong aga. Merasol Kiatson Kadigal, good morning. Sa kay Ivan Ciudad, nag-monitor na si Sir Ivan Ciudad, mayong aga. Kay Ma'am Rena Leo Ayan Rohan, mayong aga. Kay Ma'am Belen Sunyo, dira sa Ganson Hamindan sa Sunyo family, salamat gid sa pag-monitor. Jessel Marco sa Lunoy Sapian, gapamati na, madamo gid salamat. Jessel Marco. Liwayway Bartiso, Ma'am Nerissa Bautista, Ma'am Dolores Abelarde, Rhea Umbas Calinao Balbona, kay Ma'am Roda Donato Amago, kag kay Ma'am Aisa Patricio Botin, salamat gid sa mga suki naton nga mga kakaifay. Pagbalik ta, dugang nga mga balita istoryanta pagkatapos sa mga pahanumdom.
4: K5 News FM. Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay na akong nga buyon.
5: D3Bio, ang D3, yung may BCO, BCO, yung may D3, D3Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
5: D3 Bio, ang D3, yung may Visio, ang Visio, yung may D3.
7: Sport Biotics, makabulig sa pag

0: Taas ang mga kagaw! Klinika Sporbiotics!
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics! Klinika Sporbiotics!
3: DGX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sa antioxidant. Recover ang komplikasyon ng balatia. Mag DGX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Gina Cano. Ang ginibatya ko. Ang ako na UTI. Kasakit gig sa ako niya baywang.
5: Sa katlo ka pila ka mag-inom.
6: Sa DGX 500.
4: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
6: Subong kamusta?
4: Oy na. Halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay nagko ginibatya.
3: DGX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C
7: Edgar Santiago sa ka-tricycle driver masami ako ginasipon kag ginaubo pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga Vitamin C isang magsulay pa ko sang ulan kikidyan ako ginadutlan sang balatian
3: Mighty C babaka sa mga butika Mighty C ang Alkaline nga Vitamin C
8: ako si Rosita my dysmeria ako may nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day hasta subong kung magabot ako ng menstruation no, no. Nagin ako makabatsyag sang sakit
3: Mighty C Babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Diofresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
16: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
14: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin.
3: DTX 500.
18: O, si Katrina sa Pianca. Kapis. Sang una dako ginangako ni problema sang akong tubuan sang acne gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500 ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne
3: DTX 500 mabakal sa mga butika ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan. E-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
16: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
6: Ay, Marie. Nga adito kaya mabakal sa mahal.
5: Kay may barato balay ang butika.
6: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
5: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
17: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
5: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
6: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya.
5: Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
17: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
19: Rain Pharmacy.
20: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Wow, may puso!
23: Puro de los Pueblos,
24: Roldan Besana Villarreal,
23: para sa Puro de los Pueblos,
24: Puro de los Pueblos.
25: 18 minutos sa nagaligad o kon 18 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa tak na ng alas 9, pabalik diri sa Puro de los Pueblos.
23: Puro de los Pueblos.
25: Kung may mga minsay ka mo mga ka-K5, ngaligi palabot diri sa atong sinigapag pangalaga di padala ina. Diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas. Agad babasa tang inyo sining mga mensahe, mga ka-K5. Diri sa itong sinigapag pangalagad, no? Sa itong sinigapag yung mga tagpalamati. Kung may mga messages ka muda, ipadala lang ina, no? Diri sa itong sinigapag pangalagad, mga ka-K5. Diri sa Foro de los Pueblos. By the way, kahapon, madamo ang nalingaw sa... Natabo kahapon sa ikawalong adlaw sa impeachment trial, mga ka-K5, ni Vice President Sara Duterte Carpio. May ginpadala ko na partner. Bangod man sa pila ka mga remarks ni Senator Robin Hood Padilla, nga nagasiling akuntani, mangin patas lang ko no ang prosecution, mga ka-K5. Angot karon sa impeachment trial, which is madamo karon ang nagapakamalaot kay Padilla. Kay, kumbaga kun sa aton nga pulong, doon nagapinabu ang wakal. You're a senator judge. Iginexpect ka nga mangin nga balansihon ang mga ginepresentar ng ebidensya para makadecide ka sa katapusan sang trial kung bala i-convict o kung i-acquit ang vice-presidente, mga ka-K5. O galing, may mga statement iya si Padilla nga duway nagasanto siya sininga bagaang nga kuno dapat ba patas ang prosecution nga nalipat siya nga tiara ang prosecution panel to prosecute the vice president. Kagara naman ang defense team sang vice presidente para depensa ng ila kliyente. Kagara ang impeachment court sila nga mga senator judges para pamatian timbangon ng mga testimonya kag ebidensya. Pero tiban na sa mga kopod yung mga senador do kwan miyembro man sang defense panel, mga ka-K5. Obvious katama. Madamo karon nagkadlaw kay Padilla kun nga man na siling nga dapat kuno patas. No? Mga ka-K5. Dapat mangin patas kuno ang prosecution. Hindi nga dapat nga dapat hindi kuno dapat nga mangin one-sided. Pero ti kagabi, mga ka-K5, nagpagwas ang statement kagabi ang kampo sang senador para siguro galasalasama ng mga staff kung paano masanitize kag matadlong ang statement ni Padilla, mga ka-K5. Yari ba lang porsyon sang payag kapon sa Senado kagang sabat man sang prosecution team sa ginpatawag nga pulong balitaan, mga ka-K5.
0: Alam niyo po, napakaganda po ng inyong sagot. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Ano? Kasi, alam niyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam niyo ba, bawal po ang
1: kindly,
0: ginagawa.
1: Kindly maintain presiding order officer,
0: bawal
1: the court.
0: Po ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukome-komento.
1: Kindly maintain order in the court. The Sergeant-at-Arms, by authority of the Senate President, is directed to kindly maintain
0: hindi po, order. Hindi po sila allowed. Mag-ingay. Korte po ito.
1: Thank you. You may proceed, Senator Judge. Who was speaking?
0: Ako po.
1: You may proceed, Senator Judge.
0: I was interrupted.
1: With your apologies.
2: And then regarding naman po specifically yung comment ni Senator Padilla na sana daw hindi one-sided yung prosecution daw po. Ano po yung reaction doon since parang umingay po sa loob ng session hall when that was said?
4: Well, with all due respect kay Senator Judge Robin Padilla, no? Apparently, this impeachment trial is adversarial. Maliwanag yun. Kaya merong prosecution is to establish the case. Kaya may defense is to defend the innocence of the respondent, no? So, it is very much anticipated that the prosecution is biased towards presenting the case, presenting the evidence, no? Siguro mas nakakapagtaka pag naging neutral ang prosecution. At lalong nakakapagtaka kung i-defend namin yung respondent, no? So,
7: Kong Jinky is very diplomatic in her
4: kasi
7: answer. Kasi ako, maginoo pero medyo bastos tayo. No? But I've always deferred, I've always said that sometimes the Senate impeachment hearings are in black and white. And we're very appreciative that Senator Robin always brings color and surprise and excitement. It's as if, especially if he's the last one to manifest, nagigising po kaming lahat. Kanina talaga nagigising kaming lahat. At pinagalitan pa kami sa front row. So may I use this opportunity to apologize to Senator Judge Robin. There was no intent to disrespect him. Kaya lang, syempre, pag lawyer ka at nasa litigation ka, mag-i-emote ka. No? Alam naman nila yung, hindi naman emote na drama, pero it is an instinctive reaction. There was really no intent to disrespect him when he said, lalong-lalo na yung mga nasa front row, nagtingin ng kaming ganyan. Yung pala kami yun, nasa front row. So, Senator Robin, sabi mo, kaibigan tayo, forgive na lang. Hindi na kami uulit dyan. Pero, the prosecution really is for the prosecution. And the defense is for the defense. Hindi ba? Ganun. As we say, it is the nature of the beast.
4: Senator Judge must be the one who is neutral.
2: Okay.
4: Yung siguro sinasabing dapat neutral, that applies to Senator Judges.
7: Ang quote dyan, talbog rin sa inyo. Talbog sa inyo. I mean, if you're saying that to us, we're saying it back to you. No? It goes back to you. The issue of bias also.
4: Talbog is bounce.
7: We're bouncing back the question, you know, back to you. That's tama ba is talbog? Correct is talbog, no? So
2: ibalik lang natin doon sa tamang konteksto, no? Of course, with due courtesy to Senator Robin, nirirespeto naman natin yung kanyang pananaw na parang one-sided, no, ang prosecution. Pero ibalik natin, ang Kongreso ang siyang tumanggap na impeachment complaint sang-ayon sa konstitusyon. Tiningnan, Kung may complaint ba, kumpleto sa forma at may basihan. At nakita at sinang-ayunan ng 257 congressman na isumiti yung articles of impeachment. Ibig sabihin, ang kongreso na ngayon, ang prosecutor o yung magre-representa ng mga nagreklamo at sang-ayon doon sa mga nakitang pwede, may probable cause, ngayon ay naiakyat iyan sa korte na ang Senado in this case. Dito naman sa korte, talagang bubuksan mo na ang lahat ng prueba na ipapakita ng prosecution para i-confirm or sang-ayunan or tuldukan yung mga reklamo at patotohanan yung mga reklamo. Yung defense naman ay yung akusado kung saan, in its word itself, defense de depensa. Yan po ang sitwasyon. Ang neutral ay ang senator judges kasi kailangan nilang pakinggan, i-analyze, pag-aralan, pagdebatihan ang lahat na related sa kaso para magdesisyon. Hindi pwedeng maging biased ang senator judges, pero ang defense talagang ididepensahan nila ang akusado. Ang prosecutor naman ay siya ang magtutulak para i-prove na meron silang tamang kaso. Yan po ang sitwasyon. Siguro, baka nasobrahan ng galing no, ng ating mga prosecutors, kakibat ang ating private volunteer prosecutors, kasi syempre nakita siguro ng ating isang senator judge, hindi lang siguro isa, baka nakita ng karamihan na talagang solid ang ebidensya, hindi pwedeng malihis, hindi pwedeng mahinto, kailangan ipagpatuloy at kailangan tuldukan. Kaya nire-respeto namin si Senator Robin Padilla, pero ibalik natin, ano ba ang nararapat, ano ang dapat, at saan ito patungo?
8: Follow-up question lang po, attorney, ano po ba yung instinctive reaction that Senator Robin reacted to? Ano po yung nangyayari sa front row?
7: Hindi ko na maalala kasi wag na lang kasi kami sa front row kasi alam namin nakikita kami sa camera na trying to behave. Kaya lang minsan mahirap mag-behave kasi yung you react as a lawyer, no? You react kasi yung years of experience namin. Parang sa korte yan, 'di ba, nanonood naman kayo ng mga court scenes, no? 'Di ba? Yung mga ibang lawyers
25: ang porsyon mga KK5 sang kwanto kahapon ang gingkadlawan ng statement kahapon ni Senator Robin Hood Padilla, a senator judge, kag ang pagpangayo man pasaylo sang prosecution team nga KK5 sa naging actuation nila kahapon, depensa ni attorney Lorna Kapunan nga TSA lawyer, dugay na sa litigation, natural nga reaksyon nila nga ti mariakit ng balon nga dapat mangin kwan sila kuno mangin hindi mangin bias mga KK5. Kagang grabe nga word ni Padilla nga I was interrupted. Oh, grabe mga KK5. Mayo pa si Senator Lito Lapid nga gipos-ipos lang nag-observe mga KK5. Pero di kada mo abisa negatibo nga reaksyon kag komento sa sining mga ginapinanghambal mga argumento kag kun kaysa ginapinanglatag na ni Senator Padilla nga wala sa bara. Nagaugtas guro niya mga legislative staff mga KK5. Anyway, dugangan tani sa iba natin din nga pagpangalagad sa K5 News FM. Standby na kung masunod na mga impormasyon sa ikang lawas program mga K5. Good morning kay Ma'am Mary Beth Apsahito, nag-monitor kag kay former City Prosecutor Erwin Ignacio. Sir, salamat gid sa mensahe. Hatagan ko niligwa sa iba natin nga pagpangalagad sa K5 News FM. Diri naglamang kuto ba natin siniga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos. Ini si K5, Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon
10: Kampiyon sa drama,
11: kampiyon sa komentaryo,
10: at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: E3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio, ang D3, yung may Physio.
13: Ang Physio,
12: yung may D3.
13: D3 Bio,
12: mabakal sa mga butika.
13: D3 Bio,
12: E3 Bio.
14: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
12: D3 Bio,
13: ang D3,
12: yung may Physio.
13: Ang Physio,
12: yung may D3.
19: Sporebiotics, ang best friend sa mga kabulan. Babaihan. Sporebiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
26: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
27: Ew! Yucky!
26: Mag-Sporebiotics ka! Klinikas for Biotics. Ginapanamo ang good bacteria sa imong baba. Klinikas for Biotics. Sa Sport Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinikas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
12: DTX 500.
13: Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas,
12: hindi na magkabalaka.
13: Mag DTX 500 ka na.
12: Ang DTX 500.
13: Bastante sang antioxidants.
12: Pangontra sa mga halit ng free radicals.
13: Likawan ang baratian.
12: Mag DTX 500 ka.
13: DTX 500.
12: DTX 500.
28: Juice 7 lot.
29: Ano ginabatsyag mo sa
28: high blood gid ko?
29: Ano sa una ang imo?
28: Blood pressure. 180 over 100.
29: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
28: 3 times a day gina ko ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
12: DTX 500.
13: Panahon na naman ang ubo.
12: Si Bunch at Trangkaso.
13: Pero huwag mag-alala
12: dahil andito na ang Mighty.
13: Panlaban mo Mighty C!
12: Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C!
13: The Mighty Power of C!
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Mighty C!
12: The Mighty Power of C!
13: DTX Beauty Soap.
30: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
13: DTX Beauty Soap.
12: Mabakal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
31: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
13: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
32: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
27: Gaan, mag-joy ride man tabi ka.
13: Wala sa kondisyon ang makina ko gaan.
12: Hindi makaariba. Mag-extend ka!
13: Extend Supplement for Men.
12: Gawa sa maca.
13: Isang herb na nagpapataas ng ating energy
12: at stamina.
27: Tiga, mag-joyride na ta.
13: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
27: Sakay ka kidiya.
13: Siyempre, naka-extend ko ya.
27: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
12: Extend Supplement for Men.
13: DTX 500.
33: Ako si Lizelle Manuel, ang barangay Tabuayon, Capiz. Ay, manatian akong aset sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alay biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
12: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
12: Healthy nga uto.
34: Hi, Dennis Juan.
12: Matalong kag alerto nga paminsaron.
34: Hi, Dennis Juan.
12: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
34: Hi, Dennis Juan.
12: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
13: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
35: Nagaburo ng akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga
0: natistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami, galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow, my puso!
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na!
15: Listen ka na, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
16: Mas na.
15: Ano kayong engineer ba?
1: Maedukar ka pa.
15: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo again sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryanta ka nun, ano blang matabo the moment you stop eating added sugar? Ina blang nag-decide ka na nga, ay, di na ako magkaon, tamis. No? Maliwaton ko na ang akon nga diet plan. Minus added sugar, minus kalamay, minus tamis, what will happen to your body? Kaupunti sa akong diskasyon, si Dr. Ramil Oy, ang amon CEO. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
18: Sa tanan natin yung mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
17: Ano balaihan ang matabo, Dok Ramil, sa lawas kung mag-decide ka na abing nga mauntat ka na yung kaon kalamay o yung mga pagkaon nga may kalamay?
18: Kung nag-aditix 500 gagmaitis ka kadadla, wala kasang dapat kabalakaan. So, ini nga topic ko ang paragid sa mga wala nagainom DTX 500 kag may TC. Mga palakaon, mga kalamay, Sir GP.
17: Mm.
18: So, no, sa sugar statistics, Sir GP, ang average nga Pinoy ang nagakaon sa 3-5 ka mga tasa nga kalamay kada simana.
17: La, kadamo, gali ba?
18: Or gitawag 50 to 68 kilos kada tuig.
17: Mm.
18: Sobra isa kasako nga kalamay, Sir GP, kada tuig.
17: Mm.
18: Pila ya ka DTX 500 kag may TC ang nainom mo sa katuig, basin wala blaw.
17: Mm.
18: Amo na ang dako nga palamangkutanon.
17: Mm. Indi imposible ang pagkaon sang 3 katasa nga kalamay kada adlaw, Dok Ramil, bangod nga ang kalamay ang pinaka-popular nga additive sa processed food.
18: Mm.
17: Kag ini ang highly addictive. So ano ang matabo, Dok Ramil, if maguntat ka abi ang tawo kaon sang kalamay o pagkaon nga may kalamay?
18: Sa kada 100 ml sang soft drink, Sir GP, may 3 kutsara nga kalamay.
17: Mm-hmm.
18: Ti ang isa ka soft drink siya 12 ounce,
17: mm,
18: no? 9 kutsara ng kalamay.
17: Mas pagkadamo, galing no, na.
18: Ang imo makonsume. So sa imo paguntat, inom or kaon sang may mga added sugar, una mo nga mabatyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sang cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sang sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500, nagainom ka MITC kada adlaw.
17: Mm-hmm. Mag-lose weight ka, sigurado. Gina, isa sang mga nagapatambok sa tao, abi, amo ang empty calories.
18: Mm.
17: Ang kalamay ang nagakorrupt sa brain kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why, da wala ka na gana maguntat, kaon chocolate, kaon cake, ice cream, inom soft drinks. Mm.
18: Correct, Sir GP. Amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani, ginarekomendar ta gid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag MITC or Pure C. Agod nga makabulig sa pag-metabolize ang sobra nga sugar sa imulawas.
17: Mm.
18: So, ari pa, Sir GP, yes, namit gid man ang pagkaon sang paborito mo nga cake, ice cream. Pero, temporaryo lamang ina, may madamo nga pagtuon ang nagapamatuod nga ang pagkaon sa madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gitwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatugas ang gitwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay.
17: Mm.
18: So, permina mo, Andre, ginabalik-balik nga mag DTX DTX500 kag magmaiti siya agun matap na ang mga inflammation sa lawas bangod sa sobra nga kalamay.
17: Maganami pagigili Doc Ramil ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit kun gastap ka na kaon tamis.
18: Kita mo mga kabataan, damo punggod kay pla kaon tamis mo. Bangod din na Sir GP sa pagbalik sa normal nga function sang immune system, ang added sugar ang may dako nga epekto sa efficiency sang white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iya nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
17: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Doc Ramil, ano? Tikun sige-sige kabikaon, Doc, tamis, pamahaw, tamis, panyaga, tamis, panyapon, tamis. May in-between meals ka pa? Nga pangyamis?
18: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir JP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan, balatian. Inom gid DTX 500, inom mighty sure pure si agud nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito ko tanan nga matabo kung maguntat ka kung kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaon kakalamay, ini ang ginatawag nga glycation, isa kat proseso nga kundiin madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins, rason nga hindi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. Tibagid ya kung hindi kaya pala kaon tamis, no? Kag pala inom ka antioxidant, nami ang supat. Madamo pa sang benepisyo nga makuha kung magagahagan-hagan ka kaon ka tamis. Mag-aalam ka, magabakod ang unto mo, gakampiyon ang sexual performance. Siyempre kay hindi taas ang blood sugar mo.
17: Pero ko si Jiri, gusto last eye kay...
18: Ganami ang ganami mo tulog, no? Hindi kaya magka-diabetes, kag pareho sa benepisyo nga makuha mo ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
4: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalasubong imo sugar.
4: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500
2: DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C, you know what? Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini nagresulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-yat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo. Kung ikaw ang inom sang DTX 500 kay Mighty C kada adlaw, amo ang pagnami sang imo panit. Ang ambalido Doc Ramil, dugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat ginagakadula ang mga wrinkles kag fold sa imo guya.
18: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical, so ini mga tuktok kag oxidative stress ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Mati da may mga glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Glaucoma, maglaucoma mo na, katarata mo na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, kundi pati ng iban nga makabulag nga mga balatian sa mata kaangay sa gituag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag siyempre katarak. Agud maamligan ang imo nga panulong.

0: sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sa nga DTX sa 500 kag mitis.
1: To those who have problems with their thyroid thyroid gland, pamati ka mo. DTX 500 kag mitis.
2: Mahypo kag mahyper, sir boy.
1: Mahypo, mahyper, DTX 500 and mitis could help you in prevention of these anomalies nga ano ni blan thyroid gland. Thyroid gland to do amo ning gasolinador, no? Mm-hmm. Ang kun may energy ka, si ang gapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo pwede mo tumukan, pwede mo man buyan. Kung wala ni kontrol ang imulawas, base mahyper ka, na tam-an ka ka-hyper o tam-an ka ka-hypo, no? Galuya ka. Ang di akang ininga organ because per may ginausar, omni-prone siya sa oxidative stress, no? Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So, dapat ang mga babae, dapat pertipagin ang pag-usas ng DTX 500 kag Mighty C. Take DTX 500 kag Mighty C every day. Its full strength is 1.3 million sa orax scale. Ang talaksan sa ginatawag ng antioxidant kampiyon kaayo kung gusto mo layo ka sa mga thyroid disorders.
2: Gusto, sir boy. Dapat protektado ang aton nga mga selula sa lawas. For example, ang pagtubo sa tumor. Tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan. Nagkurap ang DNA sa imo nga selula. Gani, hindi na amuna nga types ang selula ang nagagawa during sa gitawag cell division. Kung mabalati anon nga selula, pag cell division, balati anon man na. Kung tuktukon nga selula, tuktukon man na. That's why nga dapat magkaon gid sang damo utan, prutas, pagpataas ang gitawag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, Mighty C or Pure C. Agod nga maproteksyonan ang mga selula batok sa gitawag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. No? Gahugot imo panit, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gitawag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magka-guiter, healthy ang imo nga thyroid functions. Hindi ka magkatumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kung adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
3: DTX 500! Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hubid sa itad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
4: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
5: Imo nga blood sugar test.
4: Kira tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
5: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako galing sa Abigail Luzer, isa ka estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na kong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
7: Kagsubong ka namin isa kong paminsari.
3: Mighty C, mapalit sa mga butika.
8: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel. Iloilo City,
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
3: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
3: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Pero ang baho sang ilok kag ang hit sang lawas,
2: dapat adlaw-adlaw at tipano.
9: Adlaw-adlaw ka ba dapat ligo, sir boy?
1: Gusto mo bala 48 hours nga fresh ka? Mag-usar sang deodorant nga natural. Mag-Clinica D-Fresh Deodorant with VCO. Nga gapatay niya mismo sa mikrobyo, nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok.
2: Ang mga Italian niya, mahilig mga pi.
1: Mahilig mga pi.
2: Mahilig sila mga pi.
9: That's why sa dalan, kilis kinda. May mga coffee shop sila.
1: Sa Nice, sa France, kalabot niya ang DTX 500 coffee. Gindala to ni Doc Ramil. Gito, nagkape, ubang sa beach, no? ang any klase nga kape, ya, ga-enjoy ka, ha? Ginatinloan pa ang imo selula. Layo ka sa ginatawag nga oxidative stress that cause premature aging of your cells. Ha?

0: habang ka pangapika, habang ka painit ka sa imulawas, kapataas imo metabolismo, ang DTX Coffee Mix, gatinlo sa imo selula. Kung gusto mo mas bakod pagid, dublihon mo ang antioxidant, duwangan mo sang ergotionin ngalin sa gano mushroom, mag-DTX Premium Coffee ka. Dua ka super antioxidant, may ergotionin, may DSE ngalin sa DTX 500, ginkombina sa stevia, kampyon ang pagtinlo sang lawas against free radicals. Kung gusto ko may budget ka, pugaan mo sang duwa ka dito.
1: Ati mas nami yan, sir boy. Tested ang probin niya kung kakapi ka, pugaan mo sang ano, sang ditribayo, a bulletproof coffee na siya.
2: Oh, hindi ka na madutlan, ha?
0: Kung gusto mo complete ang imo protection, aga pa lang, pugai ang imo DTX Premium sa duwa ka, D3 Bio, protektado ka na sa oxidative stress, nga numero uno nga kontra sa imo selula, protektado ka man kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, no, fungi, and even parasites, kay may D3 Bio ka. Mm. The complete coffee, nga bulletproof, mag-DTX Premium coffee ka.
1: Sa mga... Pero dapat, hindi na to paglipatan ang sekreto ni Engineer Albao. Yes. Ang magpamasads,
2: gamit
1: ang Santon Plus Herbal Oil, tapos hubin ang gamasad. Tapos yung massage, sir boy, gainom din siya kape nga DTX Coffee Mix nga may
2: extend.
3: Lagi pa na sultiro, ha?
1: Ang extend, sir boy, kung iupon mo sa kape, mas dasig ang epekto mo.
0: Nang extend, gapan namin sa blood flow. Kung namin imo blood flow, namin ang pagdulong sa mga vitamina, minerals, pati oxygen sa imo selula. Namin man ang paghimos sa mga carbon dioxide, ng mga baat kagbaso ura sa imo selula. That's why you feel young, you act young, and you perform young sa extent.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Ang pag-away actually sa kagaw, no, it helps a lot, no, it needs a lot of help. I mean, alin sa imong internal army, no, the your probiotics and the antibiotics nga imong natural nga alin sa imong pagkaon. But anyway, paano naton ma-fortify ang aton nga army para batuan ining mga makahalit nga pathogens kasulod sa atong lawas? Let's talk about it, how D3 Bio helps your probiotics and your antibiotics sa pag-away sa mga kagaw nga sulod sa lawas. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
5: Talk ni Doc.
0: Thank you, Sir JP. More and more OFW gausab D3 Bio antes magwa. Para ko no, piho na sa swab. Hala, sige lang tumal nga tumasan D3 Bio, and it's really effective and it's working. So kung OFW ka mo, ha, kung pabalik na ka mo sa inyo ginaubrahan, mapa-Amerikana ka mo, masaka lang mo sa barko, ay bakal ka mo sa D3 Bio. When it comes to viruses, D3 Bio is number one because of its monolaurin and because of its medium chain triglycerides. Basta trangkaso, ubusip, unkagilanat man ang problema, kag virus ang dahilan. May mga may lipid bilayer, kayang-kaya sa monolaurin nga makuha mo sa D3 Bio. But there's more. Kabalo-bala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man sa imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tao, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kaya wala mong ginpati na. Pero sa D3 Bio, kayang-kaya pa na amligan ang natawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
1: Kung grabe na nga gamit mo antibiotic, wala kaya nabudlayan ka, nag-ayo sa imbalitian. Damo ng antibiotic, sir boy. Balik-balik ino mo, ay kawag-ayo. Try mo ang D3 Bio. Because D3 Bio, ato nabaloan nga, taas ang iya nga gito ang MCT, and it will turn to monoglycerides, especially ang monolaurin. Di kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no, mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. That's why, gi-combine ang vitamin D3, kag ang BCO is equals to D3 Bio. Kag inisya, mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gituwag probiotic, sir boy. Kaya ang mga synthetic nga antibiotic, ginapatay niya ang imo nga good bacteria. While ang D3 Bio, which is natural antibiotic, wala ka problema.
3: Correct.
1: Hindi iya mapatay ang imo nga mga friendly bacteria or probiotic sa imo nga tinai. So that's why kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic, pero damo man ang may ara resistance, meaning pa hindi na magano sabat, hindi na effective para sa ila. Now mag-try ka nga mag-inom na D3 Bio. Kag permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3 Bio, sir boy mo. Kag pugaa sa imo ba para hindi sakit mag tulod. Mm. Ang iba naman, ang ginahimon la, ginagunting la, sir boy, kaya ginabutang sa tubig. No need kaya inon gini mo ang bilog na subject. Ang iba, nadakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
0: So, huwag magpanamit, kuha sa DTX Premium, pugae sa duwa ka D3 Bio.
1: Pwede.
0: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides sa D3 Bio, mga alinda, has been killing bacteria and viruses while ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3 Bio kag sa probiotics will help you against your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang una niya, kabalo na niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalo na niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics, how to kill the enemy. So you have a double barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics because naturally niya, kumbaga, natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa D3 Bio kag probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, Dr. Ramil.
1: Ang mga bintaha, Sir Boy, kung ang imo ginagamit mga natural antibiotic, number one, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic, pwede nga magka
0: resistance ka.
1: Develop resistance. Ang natural antibiotic, hindi niya patyon ang imo nga probiotics. While synthetic antibiotics, patyon niya imo probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural nga antibiotics, wala mapatay imo nga probiotics, both sila duwa, mabulig patay sa kagaw. So, dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sang resistance, kag mapatay pag hindi mo probiotics, wala na ginya dipinsayay. While ining D3 Bio, nga natural antibiotic, kaya niya patyon ang kagaw because of monolaurin, plus buhion pa, padamuon pa imo probiotics, kag duha na sila ang mabulig patay sang kagaw.
0: Kita mo lang, no? Amuni, kung paano mag-amlig ang D3 Bio sa lawas mo. Hindi lang siya isa. Kung siya isa, kaya yaman. Pero ang D3 Bio, no, ang mekanism, hindi ka alam, ginapanamit niya iban nga soldado sa imulawas. Not only your probiotics, but also your immune system. Tanan-tanan ini, ginakombinar, kumbaga, amunan ni ang ginapamayo ni D3 Bio, ang bilog ng armed forces sang imo immune system. Ginaboost ni D3 Bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kagsipon, kung ikaw ga D3 Bio adlaw-adlaw.
4: D3 Bio, problema sa trangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana, before problema ko gidang akon irregular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. May DC. Ang alkaline. Nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may DC. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC. Epektibo.
4: May DC. Mapalis sa mga butika. Para sa libre nga check-up, bisitahalan. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique. Juan Tiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC. Klinika de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Kadto ta sa dugang benepisyo sang gitawag D3 Bio. No, kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo ang D3 Bio, kauno na kagton halin sa baba pakantos tutunlan pakantos tiyan pakantos tinai suno sa pagtuon, Sir Boy, ti nabalaan nato la permi nato ginabalik-balik nga taas ang iya nga medium chain triglycerides. No, may ara siya gitawag mild laxative. sa imo nga digestive tract. Tapos ang glycerol, amo nang main constituent sang MCT nga makita mo sa ditribayo. Gina-attract niya ang mga water molecules. Amo na nga kung pala inom ka ditribayo, tingala ka, normal imo pupo.
0: Na, may ang pupo mo.
1: Isa sa mga pinaka the best nga experience ko sa ditribayo. Sang ara ko sa Milan, Italy, ginataki giguya sir boy sang ano, sang kagaw. Ko lantaw na to kung di inhasta si ditribayo. Anong ginhimo ko sir boy? I take 5 soft gels every 2 hours. 14 hours.
3: 14 hours.
1: Untat ka man gali.
0: Nalumbos.
1: Lumbos ang kagaw, sir boy.
2: Patay. Rasig lang, no?
1: Kamulawa, sir boy, before I take, gin, kuha na ko antigen test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Umpawan, sir boy.
2: Negative.
0: Kita mo
1: That's how effective is ditribayo.
2: Yes, kag ang kanami pagod sir boss ang ditribayo kon tumaron mo ni nagadepende man ini sa imo nga kinanglanon sir boy, no? Kon problema mo is digestion, imnon mo siya in an empty stomach sir boy, kay ang ditribayo, no, nagabulig ni siya para mag-reduce ang inflammation, basta inflammation sir boy nga ang imo nga digestion, absorption, pigaw gid, pero kon imnon mo siya wala pa sulod ang imo nga tiyan, ma-cure ang imo nga problema sa imo nga tiyan. Kag kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon na before ka mag-kaon, sir boy. Kaya nga man, gahatag sa ang ginatawag sa tighty hormone, sa ang ginatawag mag-normal ba, sir boy, nga feeling mo ya busog ka. So kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, sir boy. No?
0: Sakto na, Doc.
2: Mag-reduce kasi na. No? Kag, kung problema mo naman ng tulog, imnon mo siya before ka magtulog, sir boy. No? Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce ang ginatawag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog, sir boy.
0: Before ko pambalon, sir JP, no? Before ambagin ni Dr. Ramil, sa naubos yun ang 50 capsules niya, niya do busog sa bilog ngadlaw, siyempre. Kipunok na siya sa medium pain.
1: Kasi hindi na magkaon, sir boy.
0: Kasi hindi ka na magkaon. Kaya muna ito nag-provide energy sa iya.
7: Correct.
0: Sir PD.
3: Ang ditribayo permitan ni mahibaluan o ginadiscuss na rin nga nami para sa mga kagaw, virus man, bakterya or fungus. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan yung imong selula, ang cell membrane, ginaputos ni Doc Sam, agad hindi makasulod ang mga carcinogens. Pala si Garillo tupad mo, kapag ni Garillo bana mo, ikaw nga wife, mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imong selula, kay ginatabunan ina sang MCT sang ditribayo. Now kung hindi makasulod sa cellula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano pa ulaton nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa, guga D3-bio ka, hindi ina mahatag sa ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination, sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is ditribayo.
0: Are you a gym addict? Addict ka bala mag-gym, mag-exercise? Kung magbata ka sa aga, paduway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of ditribayo. That will energize your day and power your workout. Kung ikaw ang mag-workout, kag wala ka kinanaan, nilang sa 4 ka ditribayo. It has enough medium-chain triglycerides to power, to energize sa imo workout. Kampiyon pa, kay once ini nga mausa na sa lawas mo bilang gatong, ini masaka. Maimo ni sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain, kaglayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw ga ditribayo adlaw adlaw. So hindi lang sa trangkaso ubo sipon, kaghilanat ikaw ginapa ayo ni ditribayo, madamo pa nga bagay ang ginapanami sa imulawas kung ikaw ga ditribayo adlaw adlaw.
1: Hindi pagulata sir boy nga madinggi ka, matibi ka, maulcer ka, matrangkaso ka, ti before pa na matabo inom na ditribayo.
4: D3-bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3-bio ka. Ang D3-bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3-bio. D3-bio with physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3-bio.
4: D3-bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. D3-bio.
7: impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Gusto mo ba na istorya nga kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya nga puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
1: What?
0: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo. Kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang

0: D3 Bio.
1: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. GTX 500. Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasig kapagtingulan? Kalaman ang abyan. Mag GTX 500 ka. Kaya sa GTX 500, ang stress malikawan. Pagkamuringon, malimtan. GTX 500. GTX 500.
3: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
0: GTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Mimi.
5: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaunt sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Inpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibog it katam.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. K5. News FM.
7: Gagkaron! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
8: Na-memorize mo na?
9: Ay, oo, pero ang una lang.
8: Anong una? Ano to ganing una?
9: Ang una?
8: Mm.
9: Hindi ka magtulog sa klase.
8: Hala? Wala na yan na pulo kasugo sa Sunday school yan.
9: Ay, gali. At di amo na mo lang primigin na siling ni Mamburak day. Amo na ganyan nga mga silingin ko nga. Amo na isa sa mga sugo ni Mamburak day.
8: Mm. Do, hindi man among assignment, Meg.
9: Amo na. Bala, kada kung di kayo magpati. Ikaw na sugin, Mika. Kaya ako naman ang hindi magpati.
8: Sige, sadyay, no?

Wow. November to is fast approaching. Dawga kalam na ang akon mga tiil kagamot para eleksyon na. Two weeks before election, mapreparar na kong daan sang sinako nga kwarta. Agud ibakal sang mga boto. Mamakal ko boto, agud nga maglaba kag magdako ang akon boto. Manang eleksyon nga daan kun si Erjan Liba pa sang barangay Puso nga gaplano man papili dlagan kagawad. Ang eleksyon kuno nga daan, padako-dako kag palaba-laba niya sang buto mong. Kun gamay kag lipot ang buto mo ya, pirdi kagid. Hamugani nga kuya mamakal kuya buto para magdako kag maglaba ang akon buto sa butuhay. Ginahandom ko na gidya nga mangin kagawad sa barangay namon sa pila ka adlaw. Kay kun magkagawad nako, pusa giding mga project sa ako niya. Mapraktis ko gid kuya sang paano magpalapaw kay para dasig blang kwartahanay. Ang ibanda nga nagapamate, amo man na ang ubra nila sa barangay nila da, mga barangay opisyal, kapro pamate, lana pro. Palapaw pa na para baka kwartang ubra nila. Abot ko na sila ya. Kada may project, may ganit, sadya-sadya ino. Wow!

0: Tabugo.
1: Yes, budot.
0: Nabatian mo? Hmm? Sino ulit ang lai naman ang iya pamatas? Nagkabati ka sina?
1: Oo, Amo mo nambal sa mga kaingota diri. Pero may kuno siya nagapakikistorya sa yaman kaugalingon.
0: Basi, got to self?
1: To self? Ano na, drama?
0: Tabugo, kano, ano ba lang bulong si Nakman?
1: Ah, simple lang. Hatagan ta siya ice. Kay basi kun mabugnawan ang iyang ulo, mabugnawan man ang iyang huna-huna.
0: Si paano, bi ko hindi mag-ipikto?
1: Ay, hatagan ta naman litsyon.
0: Ano naman ang connection sang litsyon?
1: Kay kung busog ang tiyan, basi kung hindi na maglain ang ulo yang.
0: Ala, pwerte ka gadya. Ako may ara man ko mas mayo nga bulong.
1: Kag ano ina?
0: Dalunta siya sa basketball court.
1: Basketball court? Nga aman.
0: Kay basi, ang kinangla niya hindi bulong kundi pabalhas.
1: Te, kung hindi bigyapon mag-ipiktong.
0: Te, istorya, unta na lang siya ikagpakadlawon.
1: Nge.
0: Te, kung hindi pagid sa magkadlaw, itikon ta siya. Kung may problema siya, mas mayo pagig na mayupod siya kaysang sa mag-isa, nunang siya perme.
1: Pwede gid, kaya ang pagpakadlaw kag mayo nga mga amigo, dako gid ang bulig sina.
0: Ay, naku, namigo kag amigang pagkabig ta sa ato ni, possible akong kaaway ah. Ate sige, katuan ta sinuli ah. Pero ikaw lang una, mbala. Kag ikaw man ang una, pakadlaw.
1: Nga akong.
0: Kay basi ko na ako naman ang mag-una, mbal. Basi pincharo ni Nuli nga mas buang pakutsang sa iya.
1: Ay, tingin sa jay, no?

0: Ay, di rin naman tamatambay na yun. Di rin naman ta sa plaza. Mamati-bati tadi sa mga istorya nga wala di rin kagula dito. Ah. Ay, aba. Ano naman ayahan ang mga latest di man? Abibi, mamati tabi.
1: Mayong adlaw, pastor!
2: Mayong adlaw man, Bungkulong.
0: Bao, ari naman ang tambay nga si Bungkulong kagang pastoro. Ano naman ayahan ang gimmick ni nila man?
2: Kamusta ang pagpamati mo sang wali ko nagligan yung Domingo, Bungkulong?
1: Okay, okay, pastora!
0: Kaya ba? Dumayong pa sa akin ni Bungkulong, ako.
2: Ano nga klase nga okay na, ha?
1: Okay, kitang tulog ko, pastor!
0: Kaya ba? Ano ko, no?
2: Katulog ka lang gali, Bungkulong.
1: Oo, pastor! Kaya, may kitang tulog sa mtang gawali kay!
0: Animal, ginhib mo yung pagaliga sleeping pills ang wali ni pastor ba?
1: Next Sunday naman, pastor, ha? Makatuto sa simbahan nyo, ha?
2: Ako't magsimba naman liwat?
1: Hindi ah! Magtulog naman liwat ah!
0: Pabuisit gini si Bungkulong ho. Pirmi agad gila sa tamang pastor! Sadya-sadya, no?

0: pagkabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na! Spore Biotics, naging ugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, you're always in good health.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi up ang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga napawang akong panulukan.
2: DTX Coffee Mix,
4: mabakal sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So na,
5: problem, magid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya nagid ako sa budig sa DTX X Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis ka, nagbuti gid akong nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
2: K5 News FM.

0: murog chip nga tanod.
1: Yes, magdali na nga sekretarya.
0: Murog, may lima ka estudyante nga makabaton sa tag 20 mil nga scholarship.
1: Wow na wow! Dako gina! O tiyan ko brown ta?
0: Ikaw ang manubantay sang listahan.
1: Eh, kukwan. Madam Magdalena, may pamangkot lang ko tani si mo.
0: Ano naman ina Burog ha?
1: Pwede bala ako nga mangin isa manda sa mga scholars?
0: Ha? Ikaw? Cheap kaya nga tanod? Hindi kayo estudyante?
1: Abi ko, pwede ko na kahit ka eskwila man ko mo.
0: Ay, din ka ka-eskwila?
1: Ka-eskwila ko sa yuti.
0: Yuti? Anong yuti man?
1: Yuti, bla. University of Tanods. Everyday may assignment ko sa barangay.
0: Ano?
1: Di, Madam Magdalena, paano ta sila makaganit man?
0: Wow, amugin na yung aras sa pinsar mo?
1: Oo. Amo na yung prangka, kuya. Amo na yung aras pinsar ko.
0: Amo man ang sa pinsar ko.
1: Kaya ba? Di, Madam Sekretarya, di paano ka ni makapalapaw si Nadi?
0: Ang palapaw lang nga pwede, among palapaw nga kalipay sa mga estudyante nga makabaton sang bulig.
1: Estudyante lang yung malipay? Kita yung galindi?
0: Mahimo ba lang nga wala kita?
1: Amo gani, daw hindi man ko magpati nga. Ikaw, mapatinlo-tinlo ka? Ikaw pa, nga kada proyekto tadi sa barangay? Hindi mahimo nga hindi kaya makaganit.
0: Kag ikaw man ah, dapat makaganit ka man.
1: Duwa ta eh.
0: Sadya-sadya ino.

0: Aljan, laba-laba.
1: Ano man toto, nakobot kon?
0: Kabalo-kabala nga kagabi. Nakakita ka, nakakita ko sang lamok nga pareho ka dako sang manok.
1: Ano?
0: Oo. Amo na nakita ko.
1: Sus, gamay pa na ya. Ako gano'n ya. Nakakita ko sang manok nga nang hitlog sang bola sa basketball.
0: Ako gani. Sang naglangoy ko sa suba. Ang isda ang nadlok sa akon.
1: Ako gani. Wala ko yan nagagamit pa yung. Kung nakita ko sa ulan nga, ara ko sa gwa, kagplano ko magsulay, gauntat na yun ang ulan mo.
0: Sus, ako ya. Ang amon nga ido gani. Kung hindi, ako nakita ya ko, imbis nga magtaghol, naga, meow, meow, meow.
1: Ako ya, ang ido namon, hindi na kinanglan ihigot, kasi siya niya mismong nagadala sa amon sa kadina.
0: Kabalo, kabala, nasang nagaubo ko, naglinog ang lamisa, Eljan, laba-laba.
1: Ako gano ya, nang hatsi lang ko, nagkalahulog din ang bungas ang lubi namon.
0: Daw hindi ko magpati si Muya.
1: Ikaw man gani, dumas grabe pag ganang tinikal mo ya.
0: Sige ah, patas na lang ta.
1: Oo, kay base kong ba na yun nun tapan eh? Base pila ka adlaw, pati bulan ni mo, unta naman nga praslight.
0: Sudya-sudya yun no?

0: Mega bang kayo?
1: Yes, mega collectoy.
0: May na-learn naman ka bala sa bongbong?
1: Aba? Anong na-learn mo, mega collectoy?
0: Amo na yun. Kung anong kinilain siyang ido, siyang pigado, kagmanggranon.
1: Sus, amo lang na?
0: Nga man na, kabalo ka?
1: Kaapo sina.
0: Tuod, ano ba?
1: Ang kinilain, mego collectoy.
0: Ano?
1: Amo ang ido sang manggaranon, gakaon dog food or feds.
0: Ah.
1: Pero ang ido sang pigado, gakaon lang yung damog.
0: Wow! Ay, hindi pagi na amoy mo yung meg?
1: Mira, pagigili kinalain na ako.
0: Oo, oh, ah.
1: Sige ba?
0: Amo ni mego. Ang kinilain sang ido sang manggaranon kag pigado. Ang ido sang manggaranon, gasok-sok na yapir. Pero ang ido sang pigado, gapanaban na yapir.
1: Sakto! Sadya-sadya, you know?
0: Wow!

0: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, ga, gabasa na naman.
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinica Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinica Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino!
0: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
2: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
4: Ang bata mo bala daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM.
2: Mga abyaan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Ang kakampyon nga estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM. News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.

0: Ah, talaga? O sige, eto, kumain ka ng saging.
1: Nyam, nyam, nyam, nyam. Tay, ayaw pa rin matinggal ng tinik.
0: Okay lang yan. Kumain ka ulit ng saging. O eto pa.
1: Tay, ayaw pa rin matanggal.
0: Ay, naku. O, siya, siya, siya. Ngumanga ka nga para makita ko.
1: Ah.
0: O, saan banda ba yung tinik mo?
1: Dito po sa paa ko.
2: Hey, I'm Kelly Nyawanta!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsaro.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori, nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics, nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
3: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
7: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala na siya na batsyagan.
3: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagbabas kog sa lawas.
3: Mighty C, mabaka ang butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Mercy, apasok nag-a-star sa Colored City. Karmel ako ginaubo. Kagsip on, das on nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo.
3: Para sa manami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple-free.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagamot. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Coffee Mix.
12: Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ka amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
3: DTX Coffee Mix. Mamaka sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
16: Tigasi!
17: Tigalaba!
16: Tigasay!
17: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
17: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
16: Ang extend!
17: Supplement for men!
16: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to Mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
16: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
18: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
16: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance na yan. Memory Advanced Syrup.
16: Bumakal sa mga butika.
3: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops at lawadla. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
19: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
20: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal?
21: Kay may barato balay nga butika.
20: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
19: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
22: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan pagabot sa generic medicines.
19: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
20: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
22: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
19: Rain Pharmacy.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
16: News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
16: D3 Bio.

0: sa amigo mo nga maitom ang ilok niya nga hindi siya mahuyan.
1: Pre, pre, pre! Astig deodorant mo, pre, no? Ano na siya? Tire black?
2: Hey! Hi! Galing niya ang
1: time! Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
5: Mabagat, ka. Nga ang D3 Bio gig ko engineer. Over plane D3. This is my practice. Every after Lancer Boy, nahimo ko ni mga a week ago. Isa na kasimana. Mm-hmm. Tapos mo kaon, terpanyaga, matutbrush. Mm-hmm. After ko toothbrush, dahin ko kakas kuha D3 Bio. Mm-hmm. Kag akon i-oil pulling.
6: Mm-hmm.
5: Before gali ko mag-oil pulling, gano ko? Floss.
6: Flossing.
5: Flossing ko. After flossing, butangan ko sa D3 Bio. Duha ka soft gel ako.
7: Hindi mo na may mo sa D3 yung plane?
5: Hindi na pwede sa D3.
6: Mga pila ka minuto.
5: Narison nga D3 Bio, because of the BCO nga ara sa D3 Bio, 5 minutes, 5 minutes nga ihulom-hulom mo sa baba ang D3 Bio. At least once a day, imuon mo na right after sa imo nga pag-toothbrush, pag-flossing, mas makompleto gindi mo nga, no? Patay ang kagaw sa imo baba. That is for your oral health kung naka D3 Bio ka. Pero complain D3, hindi na ni mo mamuna. Because ang purpose sa oil pulling is the BCO nga ara sa D3 Bio.
3: Correct? D3 Bio!
7: May ara, magkubladok, diskubrihan. Kundi kung hapon, engineer, gapangapigi ko yung DTX coffee mix sa akong nga programa. Tinistingan ko pusa D3 Bio.
6: Sa kape.
7: Pusa ko, patulo ko sa kape. Duwagid, ang sabor niya daw dulce. Kanami, ara gyapon mapreserbar ang kape nga sabor. Pero ang gindugang niya, daw makaron, subla. Damo nang yung sabor. Sa kanami, tistingin niyo. Meaning to say,
5: we are talking about the experience, all about the D3 Bio. Paano na to gina-apply sa aton nga, no?
7: Gusto.
8: Daily life.
5: Si Sir Boy, nakagi mo na, every 4 hours na iyaya.
7: Ano niyo yung other boy?
5: Ano yung experience, Sir Boy?
8: Ako niya, every nagkatuksi sa kalugar.
7: Oo.
8: Gulpi lang ko gin chills, no? Gulpi ng taas inanat ko, kulbaan ko, no? Siyempre, natural na. Pero, as time goes by, ang balko i-D3 Bio ko na. Nag-D3 Bio ko, duwa ka capsule, duwa ka soft gel, po-white. Tulog, no? Take advantage of it para magwaang, para mausal autophagy, no? After 4 hours, liwat, tumaro naman duwa. And after 4 hours, tumaro naman duwa. Ang chills, kag fever, and everything should be around 3 to 4 days, not to 5 days, biskan bakod pa immune system mo. It only took me around 12 hours to recover from a fever that is around 40.
7: Kami engineer, maka-witness yun na, kaya aragi gusto pa niya room. Porting ilanat ni Boy.
8: That is D3 Bio.
7: 38 sugro, 39 bay.
9: Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin ko doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 cases sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mga butika!
5: According sa research study sang Fabian Dairit of Ateneo and Mary T. Newport of Spring Hill Neonatal Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid, kagang iyang derivative ng monolaurin, may kuhanin siya, action against viruses. Number one, gina-disintegrates niya ang virus envelope directly without the aid of your immune cells. Pagtupa sa virus,
3: D3 Bio.
5: Number two, gina-inhibit niya ang maturation of virus. Meaning pa, hindi maka-replicate. Patay na, mapatay na. Meaning pa, hindi ma-mature ang virus kung naka-D3 Bio ka.
6: Correct.
5: Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang immune system, patay na ang virus. Then, it coats our cells inhibiting viral attachment of viral proteins to cell. The reason why it's the monolaurin of BCO nga ara sa D3 Bio nga wala na sa
6: plain D3.
5: Now, ano naman ang work ni D3 nga ara sa D3 Bio? Amo nang rason nga agi combine ang D3 kag ang BCO. Gina-stimulate niya ang production sang aton immune system cells kag antibodies para kaya niya patyon ang mga remnants sang virus particles.
6: Mga nabilin.
5: Integration.
7: Grabe, no?
5: Kag this vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gina-signal niya ang imo nga memory T cell. Anong purpose sa memory T cell? Mag-produce ang antibodies para kung next magbalik around, liwat si coronavirus or any virus, kilala niya.
7: Kilala.
5: So, klaro katama kung anong benepisyo. Kahapon gi-discuss ko kung naka-D3bio ka, pareho lang may bodyguard ka sa imo balay or may security guard ka sa imo balay kag may police station ka.
3: D3bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
3: D3bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3bio. D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matatas, mga buti ka. D3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na ako nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-clinical. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtap.

0: Taas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: DTX 500.
2: Di na problema mo bala ang magtaas ka blood sugar level?
1: Mag DTX 500 na.
2: May ampalaya extract. Nga bugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan.
5: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow.
7: DTX 500.
8: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Sige, ang una yan. Iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week. Nagnamigit ang akon nga paming salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
10: Yari ang isang regagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sang Mighty C.
12: Kadaragsa nga punggo,
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit,
13: DTX Beauty Soap.
12: Galao magputi,
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol,
13: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix?
15: Gusto ko na.
14: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
15: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
15: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
17: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon.
15: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend DTX 500.
18: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kontra. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
15: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
19: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
19: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
19: Hi, Dennis Juanes.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
15: I Care Gold.
20: Ako si Kizaya, 23 years old, isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
15: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: Radio Core.
1: FM championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso.
3: Ang oras sa K5 News FM Rojas, alas 11:09 sa aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: Welcome na sa aton sining pagpangalagad. Nagapalayag na ang palatuntunan 11 Mbps. Diri sa K5 News FM Rojas. Welcome na, welcome, welcome, welcome sa aton sining mga kuturan nga nagapamati, nakatutok na karon nga matinion. Nakatigang ng iban. Nakapanyaga ng iban. Ang iba nagapreparar panyaga. Ang kutob ara sa ilang mga panimalay. Samtang nagaluto sang ila sininga tinigang. Anong dapli? Tada! Anong sudanta? Samtang iba naman ngayara sa tagsa nila ka mga opisina. Sa mga transport sector nga nagapamati man sa aton sini nga pagpangalagad. Welcome, welcome, welcome. 11 Mbps program. Nagapamati kamo diri sa kampyon nga walang wagan. K5 News FM Rojas.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
0: Mga ka K5, kamusta kamo subong adlaw? Sa gihapon ini ang inyo alagad ang inyo anchorman sa sining platuntunan ka K5, Alan Catalan.
2: Al Catalan.
0: Pit sa 23 na kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Way best nga adlaw sa aton sining mga K5. Kag sa gihapon kita ang mabatian na sa lilisuan sa inyo sining mga radyo ang 100.9. Kag sumuan sa aton sining mga ka K5. Ayara sa ila sining opisina. Kag ang iba nagapulupungko kag gusto mamati kag makita live ang aton sining pagpangalagad, ang aton sining programa. Makita kita pinagi sa aton sining official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Kag sumuan makita man kita live sa aton sining Facebook page, official Facebook page, ang K5 NFM Rojas Digital. Sa liwat sa aton sining mga kauturan, K5 NFM Rojas Digital, like and share mga ka-K5. Like and share. Ano karon ang mga kampiyon nga mga balita diri sa aton sining pagpangalagad? Ano karon ang mga kampiyon nga mga topiko nga aton talakayon diri sa aton sining programa mga ka-K5?
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
0: Ang mga balita nga ato ni gadulong sa inyo. Ang guilugman nga ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Mga ka-K5 ang tanan nakakapina sang DTX Coffee Mix. Lamig-lamig ang tiyempo kagina sang aga. Ang iba naton nga makuturan aga pa nagkapi sang DTX Coffee Mix. Ang healthy nga kape. Nakakapi ka na, ma-detox ka pa. Karami imnon sang healthy nga kape ang DTX Coffee Mix mga ka-K5. Why niya kontra chimpo? Malamig man mainit, kinanglan gin naton mag-inom sang DTX Coffee Mix para ma-detoxify ang aton sininga lawas. Kung kisa magamit sa ibang kapibla,

0: acid reflux sa ato sining nga laos, matiyang mo dumasumul ang imo sining chan. Sa DTX Coffee Mix mga ka-K5, kanami imnon, healthy nga kape, sigurado ko kung damo kakinaon na mamuhin kagid kaginalimpyuhan niya ang imo sining alawas. Anong karon ang mga talulupang doon nga mga balita? Mga topiko diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. Kag sumuman ang mga public service. Kag by the way, sa gusto gali na magpa-shout out sa aton sining mga ka-K5. Sige na, umpisahin nyo na padala. Ang gusto da magpa-shout out sa mga gusto maghatag mensahe. Umpisahin nyo na mga ka-K5. Kagkaroon sa mga headlines. Headlines. Drita danay sa mga balita nga kuano ah. Mga iyasang nakuha o kuna dakpan. Hindi na dakpan nga mga kawatan ha. Nadakpan nga mga kasapatan. Alright, sa aton sining mga headline mga ka-K5. Python snake kag bra monikite bird ginturn over sa DNR copies. Aba, dako-dako, python snake, bot silingon, dako ni nga manog. Magsiling kita nga daan na python snake daw oversized ni siya nga klase sang manog na dakpan kag ining Brahmoni kite bird and pronounce Brahmoni na iya Brahmoni kite bird gin turn over sa DNR copies. May nakuha man, nadakpan man nga Brahmoni kite bird. Pero klaro hon tani karon mga ka-K5, kay hindi niya agila ha. Hindi niya agila. Wow! Parehas ang kilala niyo nga agila. Nadakpan ini sa Buntod Panay Kapis. Ginturn over sang Menro Panay sa DENR mga ka-K5. But it looks like agila pero pareho itsura. Tingwan ta karon nga malabot ang aton sininga DNR Province of Capiz mga ka-K5. Dugang pagid nga mga headlines. Capiz Provincial Police Office nagpatagayon sang drug test sa mga personnel. Ari na, ginsunda na sang Capiz Provincial Police Office ang pagpa-drug test sang ila sining mga PNP personnel. Kamusta hon tani karon mga ka-K5? Kamusta ang resulta sang drug test sang aton sining mga kapulisan? Na-assign sa Capiz Provincial Police Office. May nag-positive wala? Man. Sa pihak nga bahin mga ka-K5, bag-o nga municipal hall kag 5.48 million nga koleksyon ginpresentar ni Mayor Jonathan Sanibesa sa State of Municipality Address sa Banwa Sang Panay Kapis. Amonika K5 ang ginbida kahapon ni Mayor Sonny Besa sa iya sining SOMA dira sa Municipal Hall sang Banwa sang Panay nga na surpass nila ang ilang target collection sang Municipal Government sang Panay sa ila target na labawan pa nila na naglabot sa 5.48 million pesos ang ilang koleksyon sa revenue sang Banwa sang Panay. Inisya sang nagsugod nga nagpangalagad bilang alkalde sang Banwa sang Panay si Mayor Sonny Besa mga KK5. Kay masobra na isa katuig ang alkalde sang Panay nga nagapungko karon. So isa ini sa mga ginbida niya sa iyang State of the Municipality Address. Lakip na rin pagbakalya sang lote nga patindugan sang bagong Municipal Hall Building. Ginbida pa ni Mayor Sonny Besa nga ginacquire o kung ginbakal nila ang lote para sa Municipal Hall sa pinakabaratong presyo. Kag in the overprice. May mga LGU nga nagabakal kung isa property, sobra-sobra gin man. Overprice gin man permi. Ari pa, isa sa ginbida ni Mayor Sonny Besa siya State of Municipality Address nga ipapasar ang Freedom of Information Ordinance dira sa Banwa sang Panay para sa transparency kag malikawan ang kinurakutay ukon ang pagpangawat sa kabansang gobyerno. Suluyag niya ipapasar ini ang Freedom of Information Ordinance. May pangpanayo na ano na napasar ng Freedom of Information Ordinance. Sa inang aron sa taga naton pagtamo diri sa aton sininga pagpangalagad mga ka K5. Sa pihak nga bahin pagluthang patay kay Police Captain Rian Ampuyos, case closed na, suno sa Pontevedra, PNP.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
0: Ang ako lang mahambal, congratulations!
1: Wow.
0: Case closed na. Amuneng ginabuyan nga official statement sang Pontevedra PNP sa ila sining Chief of Police kay Police Captain Garcia. Samtang Police Captain Garcia mga ka-K5 nagapabilin gyapon nga Chief of Police sa Banwa sang Pontevedra.

0: mga balita national. Are sadya hon tani. Sadya hon tani yung mga balita national taho. Senator Robin Padilla nakaangkon sang madamo nga reaksyon tungod sang iya pahayag sana hindi one-sided ang prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. I-quote ko ha, liwat ang siling ni Senator Judge Robin Padilla sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kagkamo na karon musgar. Sana hindi one-sided ang prosecution.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
0: Sino ang nag-decide sa impeachment trial? Amo nang pamangkot sa mga pumuluyong Pilipinhon. Amo nang aton ihaboy nga pamangkot sa kay Senator Judge Robin Padilla nga nagapungko mismo Senator Judge impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa ulihi, sino ang mag-decide kung kinahanglan i-impeach ang Vice President o kung hindi? Di bala, Senator Judge? Ang mga Senator Judge, ang muna ganigin tawag sila nga Senator Judge huwes kay Korte Ina. Korte Ina kung impeachment trial ang paghahambalan. Ang mga senator ang nag-desider sina, nag-atag-desisyon kung i-remove o kung hindi ang Vice President. Karon ang balon mo sana hindi one-sided ang prosecution. Akon pa yung tsindi, ang ginahambalan sina ang hindi one-sided ang Senator Judge. Kapariyola na ginahambal mo na sa imo kaugalingon. Ay, palatawan. Tani balakon, why ka naman lang inoghambal? Kung wala ka naman lang inoghambal, you keep your mouth shut.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
0: May mga researcher man yung mga senador kag. Kadako ganing gastos ang pungsod Pilipinas sa impeachment trial. Why gid na gatoon? Sana hindi one-sided ang prosecution. Hindi sila yung isang-isa ka membro sang prosecution panel. Alam nga naman ang depensa ang ayambot sa kanding nga may bangs. Ini kagiban pagid nga mga balita. Mga reports ang aton sining mga K5 reporter. Diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. Aton panumbalikan pagkaligad sa importante nga mga pahibalo. Kindly stand by.
2: K5 News FM. News FM.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Masakit mangihi? Mag-4Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-4Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
5: Ang best friend sa mga kababaihan.
6: Sporbiotics.
5: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
6: Sporbiotics.
5: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4Biotics.
2: DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag-DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500.
7: Catalina Habagat.
8: Anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Anong ginamit na gitsa ako nga mata?
2: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Si Naida Dobreya, taga Manaplat, nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
2: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Extra food supplement for men.
14: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
15: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gitang
2: DTX 500. DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
16: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Serum.
16: Pinaka

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold Capsule, ang kapsula gagihugot obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagimpapaskog sang bilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at o ato. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Marie, naadid to kaya mabakal sa mahal.
4: Kay may barato balay nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
5: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
6: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ng barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow, may puso.

0: Pabalik diri sa ato sini nga pagpangalagad 36 minutos nakaligad sa takna nga alas 11 oras diri sa K5 News FM Rojas. Balik diri sa 11 Mbps program.
1: 11 Mbps.
0: Sa pagtalakay naton sa mga ginpang headline naton nga mga balita. Kini nga mga balita, buylog nga ginadulong sinyo sang The Power Trio Supplement. Sa aton sini nga mga ka-K5. Masami ka mo bala nagabatyag nga masakit ang inyo sini nga ulo. Dawlag naton kamo. Permi kamo nagapangatsi. Pag ginalamigan ang inyo sini nga lawas. Nagakatol ang inyo sini nga tutunlan. Mga ka-K5, magamit na mag-inom sang Mighty C, the immunity booster. Mga ka-K5, ang Mighty C, ang alkaline base nga Mighty C, mga ka-K5, makabulig ini hatag protection sa inyo sini nga lawas. Kag sumuman sa aton sini mga ka-K5, kung gusto nyong malikawan ang komplikasyon sa inyo sini nga lawas, ining masami nga pagsaka sang inyo sining blood pressure, ang blood sugar level nyo, kung isa nga panglalapaw, para malikawan naton ang komplikasyon sa aton sining alawas, maggamit, mag-inom, magtumar sang Detex 500. Ang superior antioxidant mga ka-K5. Kagsumuman sa aton sining mga ka-K5, sa aton sining mga kauturan, nga masami ginaubo, masakit ang tutunlan. Para malikawan naton ang ini nga mga balatian sa aton sini nga lawas mga ka-K5, ang kagaw para makuha, malikawan naton ang kagaw, maggamit, mag-inom o kon magtumar sang Clinica D3 Bio, the antiviral specialist. So ini tanan ang The Power Trio Supplement nga ginarekomendar naton sa aton sini mga ka-K5, ang makahatagid protection sa lawas ang tawo. Ini nga mga suplemento, ang produkto ni Doc Ramil Oy, mabakal kag makita sa malapit nga butika sa inyo sini nga lugar. Kag available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kung diri sa Rojas City, diri sa may McKinley Street, Rojas City, sa tubang lang sang PLDT. Mga ka-K5, diri na kita karon sa paghatag kabuhi sang maging pang headline aton nga mga balita. This time mga ka-K5, mangin kaupod naton ang DNR copies. Department of Environment and Natural Resources diri sa probinsya sang Capiz, si Dr. Ernest Federizo, ang OIC DNR director sang probinsya sang Capiz mga ka-K5. Ini may kang tanan sa aton sini nga interview subong aga sa iya sa gin turnover sa opisina sang DNR nga python snake kag Brahmonic kite bird nga ginhatag dira sa ila. Ano ini nga mga kasapatan mga ka K5? Ipa-explicar ta ini karon sa director sang DNR diri sa aton sini nga pagpangalagad para man nga matagaan naton pagtamod karon, no? Ano ini sila bala mga endangered species ini o kon mga delikado ini kag kinahanglan ini buyan kag kinahanglan gid man ini bala nga i-turn over sa natungdan nga ahensya sang gobyerno. Kag dirin ini dalon karon sang aton nga DENR mga ka-K5. So ari sa linya naton si Dr. Ernest Federizo, ang OIC DNR Capiz. Sir Ernest, mayong aga sa imo, sir. Welcome diri sa K5 News FM.
2: Mayong aga sa K5 News FM kag sa imong tagpalamati.
0: Yes, sir, si K5 Alan Catalan ini, no? Kagina nagtawag kita sa imo para man nga istoryahan naton ining turnover, no, sa imo sining talatapan dira sa DNR sa province of Capiz. Ining nabato nyo nga Brahmanikite kag ining python o konmanog, dako nga manog for proper wildlife management. San ulang nigin turnover sa inyo, director?
2: Kasi K5 Alan, ang ining ano, ang juvenile pa nga Brahmanikite, kung hindi magambar kita juvenile, nang daw kumbaga teenager pa lang siya.
0: Okay.
2: Hindi pa siya nga fully grown. Ang ining Brahmanikite, kinatawag natin na dili sa atong nga banog o kundapay. Kung isa pa ano, hawk siya, hawk.
0: Hawk, okay.
2: Turnover ni siya sa atong sang membro, si isang panay, si ako, si Sir Rami Detaro. Kaya ito ko din naging rescue ini sa mga katapo sa mga Bureau of Fire Protection sa Panay. Dira na nila na-rescue sa Barangay Buntod sa Panay. Mga alas 12:15 kagahapon sang hapon.
0: Mm-hmm.
2: Tapos ini siya na ano din nadakpan ini bisang concern si Vicente sa Buntod.
0: Okay.
2: Kaging turnover nila sa may Bureau of Fire. Nga turnover kay Sir Rami. Si Sir Rami at kami sa Ililo kahapon kay tungod may regional management conference kami. Nag-communicate kami nga duha kag ginambal ko siya nga kung pwede nga i-turnover yan ang dili sa amin opisina.
0: I would like to clear this director, no, nga iniindi niya Agila o kon Philippine Eagle ang nadakpan nga gin-turnover dira sa imo opisina.
2: Hindi sir, kaya wala man sa Philippine Eagle din sa Panay Island. Panay Island, wala sa Philippine Eagle diri. Kaya namin ko kinalan sa Philippine Eagle, medyo malapad na forest na kasubong abisang Davao region muna na siya.
0: Hmm.
2: May ara siya experimental subong aran na kita sa Eastern Visayas na ginabuyan nila dito. Pero nang tiri sa atin wala sa Philippine Eagle or Monkey Eagle na din sa Panay Island.
0: Brahmanikite, bot silingon, kung sa Tagalog pa, Lawin.
2: Lawin.
0: Okay. Kung sa aton sa Ligaynon, anong...
2: Dapay. Okay. Dapay o kung banog.
0: Mm. Banog, no? Mas kilala ini sa banog. Okay. Mas, pero doon may similarity sila, sir, sa agila, no? Kung kita maglantaw sa mga picture, no? Pero pareho itsura nila.
2: O kung hindi ka matanda at di ma-identify sa ano, wildlife o kung sa pispis. Bisan ako nag-atalang gani. So kagapon sa paghahatag ni Sir Rami sa picture, yung pa-identify ko sa regional office namon. Kag sa mga bird enthusiasts nga mga kaupod naman sa DNR, kag ina-search mo lang na nila sa Google na ang picture ginapa, ang image ginapa ano man sa gamba, kag finally ma-determine siya kung ano siya. So muna na ang technology natin subong na bisan wala din kita sa technical knowledge sa pag-identify sa wildlife species, madali na lang subong kay tungod sa Google.
0: Okay. Ini kinanglan gid man i-turn over sa inyo opisina for wildlife conservation and protection director.
2: Oh sir. Pero ning ano din check naman ay kay maayo man ang iya kondisyon, although kagapon ginamba nila nga daw may dugo siya sa iya nga sa TL sa kukubla.
0: Mm-hmm.
2: Pero good condition siya sa amo lang niya siguro ang dugo nga to siguro may gindagit siya nga prey eh. Nakalanon niya, okay. Di ba? Usually nang paghambal ka nga dapay o kung hokya, kung lawin niya, usually na sa muna sa mga dumdumakog sa bata o kaya nun ko, ini ang ginakaon niya sila yung mga piso.
0: Mga piso. Nadagit yan yung mga piso.
2: Nadagit yung mga piso. Okay. Eh, siyempre, nun ko yung ilumayo na sila yung katilin ko sa subong niya. Kaya dito sa Buntod, siguro may nadagit siya nga daan. So, kaya tungod nga maayong iyang kondisyon, sininga-aga ginbuyan namon siya sa amon nga conservation and development section. Ginbuyan nila, gin-release nila sa may Sityo Kataw, dira sa Barangay Kudjan, Ibisan. Sininga-aga.
0: Okay. Sa diyan sir ngayon, sityo Kataw sa barangay sityo Kudyan, Ibisan.
2: Kudyan, Ibisan. Ah, sa Kudyan. Amuning... Usually, dira, di ba yung area sa Metro Rojas Water District?
0: Ah, amun, so,
2: dira mo kita nag-tree planting, kag dira mo kita nag-reduce ang ating wildlife. Ah, okay. Kaya dumadama mo daw sa kakawiyan.
0: Dari niya siya nagpatigyan ka mo sa tree growing sa nagligad tong bulan.
2: Oo, nag-report kita sa last time ka-K5 Balan.
0: Okay. So, ining gin turnover naman nga manog o confiton sa inyong opisina.
2: Kahapon man ini siya mga 12:30 ang reticulated python kundi sa diri ang tawag natin na maggal. Saton o maggal o wala ni siya kapang tuklaw kundi nga kapang ano siya pulupot la ng ginahugot siyang ialawas nga muna. Siyempre may kakaon muna siya sa iyang nga prey. Tainin man siya ginano siya gin turnover sa Mendro Pontevedra nga staff at si Mr. Jaffet Labadero. Intern of your degree. Na ano man nagakop gid siya ma safely man ang ano ang ini nga man maggal tagi sa improvised trap dira sa may barangay Ilawod Pontevedra. Ugaling kay pag turnover sa masyado kaluya siya sa pag turnover kay tungod nga masyado ka hugot ang tape nga ginbutang sa iya nga baba siguro ano sa iya nga baba kag siguro natabunan ng iya nga ilong. So, kag may ginaon siya, kung natanaw na ito ng picture sa amon na Facebook page, makita ninyo nga may bagulan siya nakakaon.
0: Dugahabok, ganiya nga tiyan eh.
2: Oo, so medyo nabudayan siya siguro sa pagginhawa. Sa pag-abot naman din, ginubara naman siya dahil sa kwan, sa iyang tape na siya, baba. Pero ginakasubo, ginakon ni Balita, nga sa subong aga lang, na gin-check naman, kaya i-release mo naman tani sa Sityo Kataw, ugaling kay na anong napatay ang manog. Siguro kay so kinaon niya, hindi siya makaginhawa, na stress siya and everything. So tungkol sa pag ano, finisando siguro sa pag ano siya.
0: But yung posible nakakaon ni mga piso, director?
2: Siguro, may ginaon siya. Na, hindi lang kami sa hambal ko na nung sapat ang ikaon niya. Pero makita sa amon Facebook page sa picture na sa din stress siya, makita mo na busog siya. So, ang ano lang ya, hindi man siguro ang tinawag niyang dahilan, kundi ang pag-tape sa iyang hababa.
0: Ah, okay. Ang pag-putos ng iyang hababa mo itong adaway sa kaginhawa na dan,
2: ho? Oo, masyado kahugot ang hambal sa ang mga taga Pambi sa Pambi CU na kung nga unit lang na nag-handle sinada.
0: Mm-hmm. Pero ang nakakuha, sino daw ang taga Bureau of Fire Protection nga gin-turnover sa Menro?
2: Ang nag-ang wala siya, hindi man klaro sa report niya taga-Bureau of Fire Protection sa Pontevedra. Kaya tungod nga ang turnover lang diri among staff sa Menro Pontevedra nga si Jaffet Labadero.
0: Okay. So, ang sapat na stress, no? Medyo napatay. Kag, gin-ano na lang ni, gin-haboy nyo na lang ni Director?
2: Okay. Gin-lubong namun. Gin-lubong nyo. Siyempre sa, ano, nag-ano man na sila sa, ano, nag-deserve na siya ng ilubong. Kaya kung nihaboy naman, siyempre, nasitabanan pa dasang ido.
0: Ay, okay, kung, okay. Ano, oo. Kag maglapta pa, no? Ni Ma.
2: Oo, oo.
0: Okay. So, mayo man nga programa karon, no? Sa DNR para ma-conserve man naton sa sining mga sapat karon ang madakpan. Mm-hmm. Akin ang langgid, i-turn over sa inyo, opisina, gid yan sigida, Director Federico.
2: Oo, kakikipay balan. Ngayon ko kinanglanggid niya siya. Kaya tungod na bala natin man nga nag-amatamat kaguba ang habitat nila, ang natural habitat nila bala. So, especially kung nagutom ng sapat, muna na siya pagwaya kag magkaon siya. So, usually ang magkal, bisan diligin sa siyudad sa Rojas, namin ko nagagluwa sila kung for example mag-ulan, pwede ganit ko. Kahit siyempre yung ano man ang ilang, kung din sila nag-istar ng mga buho. So, kung masyadong kung gutom sila, magwa na sila kagkaon. Ang bintana lang sa mga sapat siya, kung mabusog na sila ya, namin ko, ang pispis, wala mabulugasan, di ba? Kung hindi man siya makakukuha sa iyang pagkaon sa munang adlaw, ano lang na, inaamula na ang iyang ginakonsumo. Whereas, yung magkal yan, namin ko, usually na siya, pagka natatao na siya, mapahuway na siya, hasta nga matunaw na naman ang iyang tinaon, paghasta magutom na naman siya. So, ano ba, hindi kumpara sa ibang nasapat na kutob na nagutom siya, makaon siya nga makaon.
0: Okay. With this, thank you so much, good Director Ernesto Federico, sa imong oras, at least natahga ng aton mga kuturan diri sa probinsya sang Capiz with regards sa naging turnover sa inyong talatapan.
2: Okay, damang mga salamat kay K-Fab Allen sa pag-atag sa amon sa kaigayunan ng mabatian man ang DNR Pedro Capiz sa paagi sa ating pag-amlig sa ating wildlife.
0: Okay, all the time, Director, no? Kag kung ano pag ginang inyong mga programa karon, bukas kita para ipalayag sa aton sininga mga kauturan diri sa probinsya sang Capiz. Thank you so much, good Director Federico.
2: Thank you so much, kag maingod to. Okay.

0: Nabatihan ang acting director sang DNR, Department of Environment and Natural Resources, Sir Ernesta Federico, mga ka-K5. Mayroon kay Gagin turnover, ini sa ilang talatapan. Ini para ma-highlight ang padayon nga commitment sa aton sininga ahensya sang gobyerno para sa wildlife conservation, mga ka-K5. Kag protection sang mga sapat at it deserve maninila nga mabuhi. Ang dugang nga mga report diri sa aton sininga pagpangalagad. Dali lang gid ari na gani may nagpa-shout out na sa aton sininga programa. Kag siyempre kita mabatian man dira sa aton sining utod nga stasyon K589.7 Radyo Tagbuanay Pilar 89.7 FM. Mayong utod ka K5, Sir Alan, nagamonitor na kami sa programa mo from Bernadette Omitin Calzado. Ang gusto pagid magpa-shout out sa mayo lang ang pagpamati sa family de la Torre and Dolfo dira sa Kapulan in Dayagan, maayon Kapis. Kag sumuan sa family Serado sa Barangay Liong, especially kay attorney pakas attorney Totong de la Torre Serado, kag sa family base sa Barangay Buntod Panay Kapis. Kag kay Gaga Junas sa Sokgang family, kag kay Rachel ka Maricel. Kag sumuman nagapamati ang Alpha Omega Beta Ombits Fraternity and Sorority 1976. Kag sa Lamberte Sari-Sari Store sa Poblasyon Mambusaw, especially kay Salde Lamberte kag Gingging Uncle Eden. Sa Binlero Store nga nagabarigya sang karne kag baboy kag kay Auntie Daday de la Torre Binlero kag kay Bitit Binlero sa Barangay Tuburan Main Capiz, mayong pagpamati. Okay, Iban, gusto magpa-shout out karon ha sa aton sini nga pagpanumbalik, standby. Diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Balikan ta ini tanan ng mga ginpang headline aton nga mga topiko. Sa aton sining pagpangalagad, pagkaligad sa importante nga mga pahibalo. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani.
3: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
3: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
1: DTX 500.
2: Istoryahan ta karon ang about sa aton mata. Kaupod ta sinang diskusyon si Doc Ramil Uy, amon CEO.
4: Kung pala inom gid man ka DTX 500 kag mighty si Sir GP, ti layo ka sa kuan bulag Kita mo mga maayo nga butang sa palibot. Ang astigmatism, Sir GP, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata.
2: Gusto, correct.
4: Kung ikumparar sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaya nga isang gatarata, inang glaucoma. High blood na sa mata mo. Nga lunsay gid na makabulag. Ang astigmatism, Sir GP, isa na siya ka refractive error. Hindi ni makabulag, apan, amo na ang rason nga magburo ng imo nga kanulukan.
2: Correct, no? But silingon ni Abi, ang cornea or front surface sang imo mata, daw kurti itlog. So meaning naglain ang iyang shape, kinaglain ang iyang shape, ini ang may problema sa refractive error, no?
4: Namigida ang kwan, Sir GP, ang prevention. Kamu na permi na mo balik-balik ang kwan, ang pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C or Pure C, dako gidya makabulig para nga hindi ka biktima sining astigmatism. Kalabanan sa astigmatism, Sir GP, ang yara nga daan halin sa pagkabata.
2: Oo, do in do inborn no
4: siguro pagkabata mo git. Siguro ang sigilan kaon jang po day. Wala gid ya kaon kaon da kalabasa, kag kaon karot, kag iban pa nga mga yellow foods. No? Kag usually ini naga kinahanglan sang correction. Ang mga sintomas ang astigma amo ang pagburons panulukan, kisa sa RGP gasakit imo ulo.
2: Abi mo migraine gali sa mata mo na no.
4: Oh, nabulayan ka makita kon gabi.
2: Gabi mag-drive ka nga gabi do di akita.
1: TTX 500.
5: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Tilang imo blood sugar sa una?
5: Sobra 300.
2: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
5: Nagainom ako aga 2, sang sa gabi 2.
2: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
5: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
5: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
5: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
5: Sobra na lang 100.
1: DTX 500. TTX 500. TTX 500.
4: Even ang simple nga pagsakit sang tisyo sa palibot sang mata or eye strain ang isa sa mga sinyalis nga mayara ka sang astigmatism.
2: Posto.
4: So before pa matabo ina, tiinom na ko na DTX 500 may TC or PRC.
2: Ang cornea, Sir Kevin, isa ini ka transparent avascular tisyo. When you say avascular, matamudan isang A ang isa ka word meaning not, no? None. Wala sa sang blood vessels. Meaning, wala ni sang blood supply. Gani mas vulnerable ini sa ultraviolet rains, no? Kag rason nga ikaguba sa mata mo kung magtulog ka directly sa silak sang adlaw, magtrabaho nga nag-atubang sa computer, paglantaw sang TV nga malapit, kapimpasang una mga picture tube pa nga TV, kag paghampang sa imo nga cellphone, paguba sa mata.
4: Sigurado damo na subong nga cases.
6: Isa lang ang common sa ila sa TV. Free radicals.
2: Osto.
4: Gapabata ang kwan. Ang kaso sang astigmatism.
2: Oo, oo.
4: Tungod sa cellphone. Grabe ang radiation. Computers, grabe Sir GP. Bago din ina Sir GP, tuman kataas ang oxidative stress.
2: Radiation.
4: Free radicals, tugas ang radiation nga gaapikto sa imong corneal health. Attention sa mga office workers like Sir Kevin, Sir Boy. Bilog lang adlaw ya, tubang mo. Tubang sa computer para lang makadulong sa ano sa mga so,
7: information, healthy,
4: health mga information. Ti gin sacrifice nila ilang mata para sa mga information. Kung gagamit ka mga anti-radiation ano,
2: sunglasses,
4: mas nami pagid nga magamit ka mga antioxidants. Inom ka gid DTX 500 Mighty C or Pure C para nga ano, hindi magguba imo mata.
2: Correcto kami, no?
4: Damor nga kung office workers ka, sige, atubang cellphone, dapat painumon. Mga nanay, sige mo lang pa cellphone nyo yung mga bata. Kung may budget, may mo bata sa cellphone, dapat may budget na DTX 500 kag may TC kag
2: pure. Otherwise, kaguba sa mata.
4: Ang kakulang sang antioxidants, agod batuan ang sobra ng oxidative stress, tugas ang radiation, amo lang japon ang mga guba. That's why importante nga mainom giga sa imo nga DTX 500, may TC or pure C, kung gusto ka, hindi dali mabulag.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News.
8: At sa ulo naman nagbabagang balita, State of the People's Address sa isa sa gawa ng Progressive Group sa araw ng SONA ni President Marcos. Dumaguete City Budget Office sinabing may sapat na kakayahan ng lungsod upang bayaran ng 2.1 billion pesos. Tacloban City at apat na iba pang lugar sa Leyte hindi pa malaya sa banta ng insurhensya ayon sa AFP. Sangguniang panlungsod ng Bayawan na may minumungkahing ordinansa para sa regulasyon ng pickleball courts. Magkapatid na batang babae sugatan matapos mabangga ng sasakyan sa El Nido, Palawan. Nasawing sundalo sa bakbakan sa Abra, Pinarangalana. Suspek sa pananaga sa isang barangay kagawad sa Culas, Antique, sumuko matapos magutom sa pagtatago. Notorious na magnanakaw arestado sa bypass operation sa Rojas City. Grade 9 students sa Bacolod City pinagtrip Katripana. Siya po na nakuha sa bag ng biktima, nagnegatibo sa forensic exam. Isa pang estudyante iniimbestigahan dahil sa marijuana at tagapamahala ng drug den at tatlong iba pa arestado sa Cagayan de Oro. YTC Network News. YTC Network News. Magandang tanghali Pilipinas, ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, State of the People's Address, isasagawa ng Progressive Group sa araw ng SONA ni President Marcos. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
7: Magsasagawa ng State of the People's Address o SOPA ang kahublagan kontra korupsyon kasabay ng 5th State of the Nation Address o SONA ni Presidente Marcos sa Hulyo 27. Sa panayam ng K5 News FM Iloilo kay Mr. Elmer Foro, convener ng nasabing alyan, sa alas 8:30 ng umaga sa nasabing araw, meron silang indoor forum sa Little Theater ng University of the Philippines o UP Iloilo City. Alas 10:30 ng umaga, magtitipon ang mga ito sa labas ng universidad at magmamarcha padulong sa Iloilo Provincial Capital. Dagdag pa niya, hapon sa nasabing petsa, makikinig na lang ang kanilang mga miyembro ng SONA upang matutukan kung ano ang iaanunsyo at prioridad ng presidente. Inaasahang dadalo ang halos 1,000 na mga tao mula sa iba't ibang grupo na kabilang sa kanilang aliyansa. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM. MyTC Network News.
8: MyTC Network News. Samantala, Dumaguete City Budget Office sinabing may sapat na kakayahan ng lungsod upang bayaran ng 2.1 bilyong pesos. Detalye ng balita niya, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
9: Inihayag ng Dumaguete City Budget Office na walang sapat na kakayahan ng lungsod na magsagawa ng malaking proyekto na hindi nangungutang. Kaugnay ito sa plano ng lungsod na magtayo ng bagong pampublikong pamilihan na natayang nagkakalaga ng mayigit 1 bilyong peso sa pamagitan ng pangungutang. Sa isang panayam, ibinunyag ni Dumaguete City Budget Officer Marivels Abistano na sa bisa ng pag-aproba ng Bureau of Local Government Finance, autorisado ang lungsod na kumuha ng pautang upang maipatupad ang imlongkahing proyekto. Idinagdag ng Budget Officer na bagaman inaprobahan ng BLGF ang halagang higit pa sa kinakailangan, balak lamang ng lungsod na mangutang ng halagang 2.1 bilyon na kailangan upang punduhan ang dalawang nakaplanong proyekto. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko o Galingawan sa Negros, K5 News FM. YTC Network News.
8: YTC Network News. Gayon din Tacloban City at apat pang ibang lugar sa Leyte hindi pa malaya sa banta ng insurhensya ayon sa AFP. Balitang hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
10: Hindi pa rin malaya mula sa banta ng mga rebelde komunista ang dalawang lungsod at tatlong munisipalidad sa lalawigan ng Leyte. Ito ay ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Kinabibilangan ito ng Tacloban City, Baybay City at mga munisipalidad ng Carigara, Haro at Albuera, Leyte. Sa isang pahayag, ipinaliwanag ni Lieutenant Colonel Celeste Frank Saisona, commander ng 93rd Infantry Battalion, na ang mga nasabing lugar ay hindi pa nakakamit ang Estadong Stable Internal Peace and Security Condition o SIPSC. Sa kabila nito, naninindigan ang Philippine Army na maaabot sa lalong madaling panahon ang tuluyang pagkawala ng presensya ng New People's Army o NPA sa mga naturang lugar. Tiniyak din ni Saison ang patuloy na dedikasyon ng militar upang tuluyang puksain ang insurhensiya rito. Sa ilalim ng SIPSC, ang isang lugar ay tinuturing na malaya sa impluensya ng NPA, may madaling pamamahala sa mga lokal na armadong sigalot at may matatag na kapayapaan. Ayon naman kay Saison, puspusan ang pagsisikap ng militar upang ideklarar ang buong probinsya ng Leyte bilang insurgency free sa lalong madaling panahon. Matatanda ang idiniklara na insurgency free ang probinsya ng Biliran noong taong 2024 habang nakamit naman ng probinsya ng Southern Leyte ang SIPSC PSC status noong Mayo 2026. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arriscado para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
8: At sangguni ang panlunsot ng Bayawan may minumungkahing ordinansa para sa regulasyon ng pickleball courts. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Tondi Glodove.
11: Isang bagong ordinansa ang kasalukuyang binubuo ng sangguni ang panlunsod ng Bayawan upang maglatag ng mga malinaw na patakaran at regulasyon sa pagpapatakbo at pagpapatayo ng lahat ng pickleball courts sa buong lungsod. Ayon sa pahayag ng Bayawan City Planning and Development Office, isinagawa ang hakbang na ito dahil sa mabilis na pag-usbong ng popularidad ng larong pickleball sa lungsod ng Bayawan. Bagamat kinikilala ng lokal na pamahalaan ang magandang dulot ng laro sa kalusugan at sa ugnayan ng pamilya at komunidad, layunin ng bagong ordinansa na matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng bawat pasilidad. Samantala, habang inihahanda pa ang opisyal na probisyon ng ordinansa, nanawagan na ang pamahalaang lungsod ng Bayawan sa lahat ng may-ari at nagpapatayo ng mga pickleball court na kumpletuhin na ang kanilang mga kinakailangang permit. Ito ay upang masiguro ang pampublikong kaligtasan, pangangalaga sa kapaligiran at pagsunod sa mga umiiral na batas sa negosyo sa lungsod.
12: At para sa MyTC Network News mula rito sa lungsod ng Bayawan, Negros Oriental, ito si K5 Dondi Glodovi para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
8: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Magkapatid na batang babae sugatan matapos mabangga ng sasakyan sa El Nido, Palawan. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
13: Nabalot ng takot at pangamba ang isang ordinaryong hapon matapos mabangga ng pribadong sasakyan ang dalawang magkapatid na batang babae habang tumatawid sa kalsada ng Barangay Pasadena sa El Nido, Palawan. Base sa inisyal na nakuha na impormasyon ng K5 News FM Palawan, hindi umano napansin ng magkapatid ang paparating na sasakyan habang patawid ng kalsada. Sa lakas ng pagkakabangga, nakaladkad pa ang nakatatandang kapatid, samantala tumilapo naman ang kanyang nakababatang kapatid. Hindi naman tumakas ang driver ng sasakyan at nanatili sa lugar matapos ang insidente habang hinihintay ang pagdating ng mga otoridad. Matapos mabigyan ng paunang lunas sa El Nido, agad na inilipat ang magkapatid sa isang pribadong ospital sa lungsod ng Puerto Princesa para sa mas masusi pang gamutan. Samantala, muli namang nagpaalala ang mga otoridad sa mga motorista at mga tumatawid na mag-ingat sa paggamit ng kalsada upang maiwasan ang mga kahalintulad na insidente. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho. Para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
8: At nasawing sundalo sa bakbakan sa Abra, pinarangalan ang kampiyon. Ah, balitang yan. Hatin sa atin ni K5 Dan Chavez.
14: Pinigyan ng military honors ng Philippine Army ang labi ni Private First Class Drexler Gumayat, ang sundalong nasawi sa inkwentro laban sa mga hinihinalang rebeldeng komunista sa Tinig Abra noong Hulyo 19. Lumapag ang kanyang labi sa himpilan ng 503rd Infantry Brigade sa Kalanan, Tabuk City, bago inihatid sa kanilang tahanan sa San Pablo, Lacnog West. Ayon sa Philippine Army, nasawi ang 34-anyos na si Gumayat habang dalawa pa niyang kasamang sundalo ang nasugatan na kinabibilangan ni Private First Class Jake Awingan ng Pasil, Kalinga matapos makasagupa ng mga tropa ng 58th Infantry Battalion ang 10 armadong hinihinalang nalalabing miyembro ng Ilocos Cordillera Regional Committee o ICRC sa Barangay Apaw, Tinig, Abra. Nagpaabot naman ng pakikiramay si 503rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Renante M. Salvador sa pamilya ng nasawing sundalo at tiniyak ang patuloy na suporta ng Philippine Army. Nagbigay pugay rin ang pamahalang panalawigan ng Kalinga kay Gumayat na tubong bangad tinglayan bilang pagkilala sa kanyang katapangan at paglilingkod sa bansa.
15: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nag-uulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
8: Samantala, suspek sa pananagasay sa barangay Kagawal sa Kulasi Antique sumuko matapos magutoma sa pagtatago. Balita hatid sa Negative 5, Joe Jen Murillo.
16: Sumuko na sa polisya dahil

0: Muli siyang suspect at mahaharap sa kasong frustrated homicide. Para sa MyTC Network News, KK5, Joe Jen Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: Network News.
2: MyTC Network News.
3: At sa iba pang detalye ng balita, notorious na magnanakaw arestado sa bypass operation sa Rojas City. Kabuang detalye ng balita, hatid kay K5 Roldan Villarreal.
4: Hindi na nakapalagpa ang isang notorious na magnanakaw matapos mahuli sa isinagawang bypass operation ng motoridad sa Barangay Kulasi, lungsod ng Rojas.
5: Kinilala ang suspect na si Mark Sani Gabayeron, 20 taong gulang at residente ng naturang barangay. Nahuli si Gabayeron matapos mabilihan ng isang kalibre 38 na revolver. Maliban sa naturang armas, na-recover din sa suspect ang mga bala at isang sachet ng pinaniniwalaang droga. Ayon sa mga opisyal ng Barangay Kulasi, kilala sa kanilang barangay ang suspect na notorious na magnanakaw. Samantala, aminado sa Gabayeron na kawatan ito. Ngunit mariing itinanggi na sa kanya nang galing ang na-recover na armas at droga. Sa ngayon, nakapit na sa Rojas Component City Police Station ang suspect at nakatakdang sampahan ng reklamo sa piskalya.
4: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: YTC Network News.
1: YTC Network News.
3: Gayun din, grade 9 student sa Bacolod City pinagtripana. Siya buna nakuha sa bag ng biktima, nagnegatibo sa forensic exam. Isa pang estudyante iniimbestigahan na dahil sa marijuana. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
6: Hindi illegal na droga ang nakuha mula sa bag ng isang grade 9 student sa Barangay Banago sa lungsod ng Bacolod noong Lunes, Hulyo 20. Sa isinagawang press conference ng Bacolod PNP kahapon Miyerkules, Hulyo 22, kinumpirma ni City Director Police Colonel Eugene Ribadomia na hindi shabu ang nakuha mula sa bag ng estudyante base sa resulta ng forensic examination.
7: We received the result of the regional forensic unit natin. So po, nag-negative siya. Probably na-trick pa siya sa... nag-negative sa shabu. We cannot file the case.
6: Aminado ang pinuno ng Bacolod PNP na pinagtripan ang estudyante dahil hindi naman nakalabas ng paaralan ng biktima bago nakumpiska ang pinaghihinalaang illegal substance. Inireport sa security personnel ng paaralan ang grade 9 student dahil may baril umano sa bag ng biktima. Ngunit nang isinagawa ang bag inspection, hindi armas ang nakuha sa bag, kundi dalawang sachets ng pinaniniwalaang shabu. Nagpapatuloy pang imbestigasyon sa insidente at inaalam na rin ng mga otoridad kung sino ang naglagay ng substance sa bag ng biktima. Kahapon Miyerkules, Hulyo 22, isa pang estudyante ang inaresto ng mga otoridad sa Bacolod City matapos makumpiska mula sa suspect ang tatlong sachets ng pinaniniwalaang mga marijuana. Nakumpiska rin ng security personnel sa paaralan mula sa slim bag ng suspect ang isang lighter, gunting at pipe na pinaghihinalaang ginagamit sa paghit-hit ng nabanggit na illegal na droga. Isinailalim na sa imbestigasyon ang naturang estudyante. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Gayun din, tagapamahalan ng drug den at tatlong iba pa arestado sa Cagayan de Oro. Balitang hatid sa atin ni K5K Buscaino.
8: Arestado ang drug den maintainer at tatlong iba pa sa Cagayan de Oro. Matagumpay na naipasara ng PDEA 10 Regional Special Enforcement Team ALPA. Katuwang ang Kokpo PS2, ang isang drug den sa isinagawang joint bypass operation sa Pinikitan Barangay Kamamanan, Cagayan de Oro City. Nakumpiska ang tinatayang 34,000 pesos na halaga ng hininalang shabu na may bigat na 5 gramo. Kinilala ang mga naaresto na si alias Nanay, 55 anyos, drug den maintainer, alias Ron, 52 anyos, drug den employee, alias Chard, 56 anyos, at alias Jeff, 35 anyos, na pawang drug den visitor. Ang nasabing mga individual ay maharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: At at mga ka-K5.

0: para sa detalye ng ating balitang abroad. Patay ang isang alkalde sa Mexico matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga sospek sa loob mismo ng munisipyo. Kinilalang biktima na si Mayor Valentin Lavina sa bayan ng Temusahiga na agad isinugod sa pagamutan matapos ang pamamaril. Ngunit idineklarang dead on arrival. Ayon sa mga ulat, nasa loob ng municipal building ang alkalde nang pagbabarilin siya ng mga armadong salarin na kaagad tumakas matapos ang insidente. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang motibo sa krimen at ang pagkakakilanlan ng mga sospek. Matatanda ang una nang nakaligtas ang alkalde sa isang tangkang pagpaslanga nitong Enero.
1: YTC Network News. YTC Network News.
0: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Santiago, Palawan at Cagayan de Oro, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Justin Kes, ka-K5 Ray Almuda at ka-K5 Jonathan Sabana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa sa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: You're listening to K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Pabalik tri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. Mga ka-K5, diri kita karon sa ato na dugang mga ginpang headline. Dugangan ta kaghatagan ta kabuhi. Ining mga topic ko, mga report, kag sumuman, mga public service sa ato sining pagpangalagad mga ka-K5. Pero dali lang gid, basahon ko na yung mga nagpa-shout out sa aton sining programa. No? Diri sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5 from Mike Rilano, Batuigas, mayong udto, Sir Alan. From Mike Rilano, Batuigas. Kag from Elsie Acuña, mayong udto, ka-K5 Alan Catalan. Thank you and God bless you. Thank you gid, Ma'am Elsie. Madamo gid nga salamat. From, sa gihapon, from Elsie Acuña, nagpa-shout out si Tessie Blances ang Balatukan. Panitan copies, thank you. Mayong udto Sir Alan, nagatutok na kami diri sa Kulasi Sitio Almalvis Village. Salamat gid. From Rhea Umbas Kalinaw Balbuna.

0: Mayong oto sa Alan, shout out gali sa asawa ko Nikki Grace, kag sa duwa ko kabata Nerwin Kimberly Buendia diri sa Binawbawan Pilar from Rowan Buendia along Sagay. Good morning Sir Alan, pa shout out man kami diri sa Barangay Tiko Panay Kapis, Pusadas Family TY from Rodel Bugarso Pusadas. Oh sige sa Tiko Panay, kamusta da? Watching from Victoria City, Negros Occidental, Bogs Catalan Infante, Mandi Catalan kag Totong Catalan nga nagapamati diri sa aton sininga programa sa 11 Mbps sa K5 News FM Rojas. Rodolfo Evangelio Jr., mayong udto K5 Alan, mayong udto man Manong Rodolfo. Kamusta na, kamusta? Mayong udto Sir Alan from Dolores Abilarde. Mayong udto man Dolores. From Ivan Ciudad, good noon ka K5 Alan. I'm listening. Gapamati man kami diri sa Agan Bulong Bacaro family from Arnold Bacaro. Okay, iban pagid naton nga nag-shout out diri sa aton sining pagpangalagad mga ka K5. Diri kita karon sa dugang mga balita kag sumuman report sang aton sining K5 reporter. Sa sining mga tinion mga ka K5. Kuwanta ang report sa aton sining K5 reporter. Kay tagaanta ni karon update ining arestado sa bypass operation ining ginakabig nga notorious nga kawatan dira sa barangay Kulasi, Rojas City. Matapos nga ginpatigayon ang operasyon kag na-recover sang kapulisan ining unit ining revolver nga may 5 ka bala kag ginapatihan nga droga o konsyabo. Hatagan tani karon update diri sa aton sining pagpangalagad mga ka K5. Kag naka-standby naman ang aton sining K5 reporter. Upon sa kay ka K5 Myla Vasquez Fuentes. Kamusta ang ginpatigayon nga drug test sa mga katapos ang kapulisan sa Capiz Provincial Office? Subong gid lamang adlaw mga ka K5. Ano ang resulta sang ginhiwat o kon ginpatigayon nga drug test? May nagpositive o kon wala? Yari ang report sa line number 3 upon sa kay K5 Myla Vasquez Fuentes.
1: K5 News FM Police Report.
0: K5 May, with your report please come in.
2: Naglabot sa 400 ka mga PNP personnel ka K5 Alan ang ginpaitalom or igapaitalom pa padayon nga ginapatigayon nga drug test sa Capiz Police Provincial Office subong adlaw sang Huwebes. Aton diri nga pagpakigangot kay Police Major Rachel Garnica ang tagpamaba sa Capiz Police Provincial Office tinutuyo sini nga masiguro nga ang tanan nga mga police personnel yara o kun wala nagagamit sang illegal nga droga para man mapakita sa komunidad nga sila ang una nga nagasunod man santo sa layi K5 Alan kag nahiwat kining drug test kada bulan suno man diri kay Police Major Garnica kag diri na no makit-an kung pala may mga police personnel nga nagagamit ang illegal nga droga. So far, isa inikadlaw nga pagpatuman sang aktibidad kag pananglitan mayara sa mga police personnel nga magpositibo nga nagagamit sang illegal nga droga. Pagpasakaan ini sila sang administrative case ka K5 Alan. So far, sa aton nga pagpakigangot man, no? Asta pa ini subong nga hapon kay kaina madasig man nga nagkadto ang ila ka mga police personnel akot nga pagpuspulos ini sila nga mag pa idalom sa drug test kag wala pa man so far yet sang may mga na-record kung na bakit nga nag-positibo nga nagagamit ya sang illegal nga droga during no sang drug test.
0: Kaki-five may, dali na gid. Kaki-five, anong but silingon mo regular ini every month gining drug test nila or ano ni surprise drug test?
2: Regular na ni Kaki-five alan kada bulan kiti ni kagiti okay. Mani pag-o suno kay police major Garnica ining aktibidad kay gina ano man ni direktiba man isang Photobi National Police nga kinahanglan iga paidalom git ang mga PNP personnel sa drug test bilang pamatuod nga sila mismo ang nagasunod man no sa laying nga ila man niya ginapatuman or ginapatuman iyari ang kabayan sa payag ni Police Major Rachel Garnica ang Public Information Officer sa Capiz Police Provincial Office.
3: Memorandum ang target nga ang target nga makamuha ng 100% ang tanang na PNP personnel sa kada semester in a monthly accomplishment target. Umpisa Enero, kag-goal target ang 70% sa personnel na dapat maka-undergo sa drug test. Sundan niya sa 34%, 51%, 68%, 85% hasta nga makalabo sa 100% sa disin.
4: Ano ang tinutuyo sa drug test, ma'am?
3: Ang mandatory kag drug testing ginapatigayon ako masiguro ang tanan nga PNP personnel nagapabili nga drug free kag fit sa pagpatuman sa ilang katungdanan. So kabahin ini ang man ini isang internal cleansing program sa PNP nga nagatibuha mapabakod ang disiplina, integridad kag professionalismo sa PNP organization. Pagiman ini sa pagpasiguro nga ang tanan nga pulis nga nagaserbisyo sa komunidad amo mismo ang nagasunod sa layi kag nagahatag sa maayong ehemplo sa atong pulis.
4: In case ma may magpositive nga PNP personnel, ano ang sequences ni ma'am?
3: Kung may personnel nga magpositive sa initial screening, ipaidalang ini sa confirmatory drug testing sa accredited laboratory, agoda mapabatudaan ang nagwa ng result. Kung makumpirmar nga positive, pag ipaidalang ini, sunod sa ano na sa nagapadayon ni PNP policies kag applicable laws. Mahimong ini magresulta sa administrative case kag kung may igo nga basihan criminal liability sa kanina patuman ng due process kag ginatagan sang sideman ang aton nga PNP personnel. Ang i-side man nga mapapatihan man.
4: Ikapila ni Ma'am ka beses ginapatigayon sang CPPO ang drug test?
3: Ang ini nga drug testing, no, hindi inibago sa programa sa Philippine National Police. Ang mandatory drug testing is a regular continuing activity na ginapatuman kada semester sa tanan ng mga PNP units sa bugos nga pungsod. Kabahin ini sa padayong nga kampanya sa Philippine National Police batok sa illegal drugs kag sa commitment nga mapabilin nga malimpyo, disiplinado kag masaligan ang hanay sa aton mga kapulisan.
2: Si Police Major Rachel Garnica ang Public Information Officer sa Capiz Police Provincial Office sa ginapatigayon karon nga drug test sa Capiz Police Provincial Office sa diin bilog ni nga adlaw kaina ang kutob langgit no malabutan kag subong naman ni ipadayo naman yang subong hapon tanan ni random nga pagpatigayon sang drug test kag K5 alan tubtob no nga malabuot ang 400 no nga numero sang PNP personnel ang ila sini nga pagkatapuson nga ipaidalom sa drug test kag K5
0: alan. Mga pila ka bilog kag K5 maila 400
2: 400 in sakto gid nga 400.
0: Okay. 400 gid ka PNP personnel ang gin patigayon nga nagpatigayon nag sa drug test. ini ang yes. 400 ka mga PNP personnel dira gid lang na assign tanan sa Capiz sa PPO or dala na ina diri ang first and second mobile group nga
2: sa kabilugan na ni KK5 Alan ang halin man sa iban nga mga municipal police station amo na nga nagkadto dira iya sa Capiz Police Provincial Office agod nga magpaitalong ni sa drug test KK5 Alan kay kada bulan no may mga naka-set kung sino nga mga personnel ang igapaitalong niya sa drug test KK5 Alan. Ini si KK5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: KK5 Myla Vasquez Fuentes, imo sining report, sining drug test nga ginpatagayon no sa Capiz sa PPO sa ila sining mga personnel mga KK5. Di dapat ginmani kay mandatory gini sa aton nga mga kapulisan nga magpatigayon sa drug test para mismo sa ilang hanay or hanay sa Philippine National Police mga KK5 malimpyuhan nila ang ilang ugsaran para madeterminar naton kung bala ang mga kapulisan nato nagagamit sa droga o kung wala. So ginsubmit nila ilaw kagalingon for drug testing. Sumayo man no nga lihok at least makita naton nga mga pulis mismo nagapanguna sila nga ang ila kagalingon ipaidalom nila sa drug test mga KK5. Ang akon lang mahambal.
5: Wow!
0: Congratulations, no? Pero ang mga pulis nga wala nagsubmit sang ila kagalingon for drug test dapat tanan. Ha? Dapat tanan gid kag indi lang ya kung sino ang willing magpatigayon sang drug test mga KK5. Na may pagini kung surprise kada unit, kada police station. Galing kay mati masako kay tindihan taman, masako ang aton sini mga kapulisan sa ila sini nga trabaho, masako sila sa ilang duty. Amo ni nga gen schedule ang regular drug test mga KK5 para sa aton sini nga mga kapulisan. But so far, sa report, nga wala sang may nag-positive nga mga katapo sang PNP. Diri sa probinsya sa Capiz, sang ginpatigayon ining drug test. But silingon, wala pa sang may napamatud-an nga nag-positive nga nagagamit sang illegal nga droga. Ang drug testing mga KK5 kabahin gapon ini sa kampanya sang aton sini nga mga otoridad o kon mga kapulisan. Kampanya kontra droga. Mayo man nga sa ila mismo kaugalingon magahalin ang pag-drug test. Paano kakaroon ka kampanya? Paano kakabato? Batok sa illegal nga droga? Kung ikaw mismo pulis nagagamit sa droga. Di ba? Kung ikaw mismo pulis gagamit sa droga, paano ka makakampanya? Paano mapoproteksyonan ang mga pumuluyo kontra illegal na droga? Kung ikaw mismo nagagamit. So mayon nga lihok sa aton sining Capiz PPO para mapamatud-an kung may nagagamit ginman ng mga personnel nila sang droga o kon wala mga KK5. Ang iban pagid nga mga report diri sa aton sining pagpangalagad, mayra pa ta commercial partner nga bobo. Balikan ta ang iban nga mga balita diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps, pagkaligad sa importante nga mga pahibalo. Kindly stand by.
1: KK5 News FM. News FM.
6: Bio. O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
7: O si Karen, kadawa mo isang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio.
5: kayo kang naghining akong buhok kag naghinis ang akong butis.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
8: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500.
9: DTX 500. Sa barangay
10: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
9: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
10: Tumar kong DTX 500. Sa isa, kadlaw, kapila ka mag-inom.
9: 3 times.
10: Kamusta ang alay sa kamot?
9: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag mga hinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
12: Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
13: Nel ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
1: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
15: Mabaka sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
15: Mabahal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipino!
21: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na ganya.
22: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo.
23: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana.
24: Extend Supplement for Men.
25: Muling binuhay mo.
26: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
27: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
15: Bumakal sa mga butika.
28: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. iCare Gold Capsule. Highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso!

0: Pabalik diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. Mga ka K5, kahapon nga adlaw ginabida ni Mayor Sonny Besa sa iya sining State of Municipality Address o Consoma ang pila ka mga na accomplish na niya o kung natigayon nga maangkon sa iya sining administrasyon bilang alkalde sang Banwasang Panay. Matapos ang iya sining pagpungko, sobra pa lang isa ka tuig, ang iya sining pagpungko bilang mayor sa Banwasang Panay, madamo ni siya sang may na-accomplish mga ka-K5. Kagkahapon, bumulawig-lawig ang iya sining State of Municipality Address, no? Pero sa mga highlight, ang gin-highlight kahapon dito, no? Sa iya sining SOMA sa Banwasang Panay, mga ka-K5, isa diri sa iya gaginbida sa aspeto sang ekonomiya. Nga nalabot na sang Banwasang Panay, mga ka-K5, ang 5.48 million nga revenue collection. Labaw sa target nila nga 3.038 million nga target sang local government unit sang Panay. Butsingon na surpass ang ila sininga target. Good management sang ekonomiya sang Banwasang Panay, inakon matanda dang imo sininga medo eh. Kay matanda ang imong Municipal Economic Enterprise Development Officer. Masurpas mo yung imong target nga revenue sa inyo sininga kita. Buot silingon, why kinawatay eh? Why sang under the table nga ginatawag mga ka-K5? Isa ina sa iyang aginbida nga dapat ma-surpass mo ang target mo ang imo nga koleksyon sa economic enterprise ining aspeto mga ka-K5. Ano na economic enterprise? Koleksyon sa merkado, koleksyon nyo sa mga sa public market, public slaughterhouse, sa inyong public cemetery kung may ara. But silingon, nga ginarimit gid ang kwarta sa kabansang gobyerno mga ka-K5. Ikadua, nga ginbida, ang highlights niya, kadamo sang mga dagko nga ginreport si Mayor Sonny Besa sa iya sining State of Municipal Address. Ang pagbakal nila sang duta nga patindugan sang Municipal Hall sang Banwasang Panay mga ka-K5. Kag ini na bakal lang nila sa barato nga presyo. Barato nga presyo, na? Just imagine na kon ang local government unit mag-transaksyon sa pagbakal mo sa mga propiedad, makuha inini mo sa manubo lang nga presyo. Kay mapatindog ang Banwasang Panay sang bag-o nga municipal hall mga ka-K5. Iti bag-o pa lang na si Mayor Sonny Besa sa Banwasang Panay. May ara niya sang target nga patindugan o kon magapatukod sang bag-o nga munisipyo amang sa mga local government unit diri sa probinsya sang Capiz aside abi sa Roa City kag provincial capital nga mating capital may bag-o nga kapitolyo dito sa may bahin sang pueblo de Panay, no? Ang city hall, ang city government sang Roa City may ginatukod naman kag dali na lang man mahuman nga city hall dito man sa pueblo area. Sa bahin sang mga kabanwahanan, so far, si Mayor Sonny Besa ang nakita naton nga nagsiling nga ang ginbakal nila nga duta barato lang katama para patindugan sang ila sini nga munisipyo mga kaka-K5. Kang isa pagid sa highlight sa iya sini nga State of Municipal Address, ang pag-implementar kag pagpatigayon sang Freedom of Information Ordinance mga kaka-K5. Isa ini sa gin palakpakan kahapon sa iya sini nga State of Municipality Address, agod nga malikawan ang korupsyon, agod may aras ang transparency sa local government unit sang Panay mga kaka-K5. Ipabati ta ang continuation kay man kahapon na napabati ta na ang unang bahin sang iya sini nga State of Municipality Address. Ipabati ta ang second part sang iya sini nga gina-deliver nga State of Municipality Address dito sa Banwa sang Panay mga kaka-K5.
1: Magbisa ng serbisyo. Serbisyo na may integridad, serbisyo na may malasakit, at serbisyo na may pananagutan. So this afternoon, ladies and gentlemen, please allow me to present not merely a list of accomplishments, but the story of our first year together. A story of restoring trust, building institutions, and laying the foundation for a better Panay. On social development, we begin where government matters most, not in buildings or projects, but in people. My fellow Panayanos, if there is one thing that should never depend on one's income, it is health. Ang atong kaayong lawas. No parent should have to choose between buying medicine or buying food. That is why during our first year in office, we made healthcare one of the cornerstone of Servicio Mabisa. To our municipal health office, we ensured that every barangay in Panay benefited from our medicine, distribution, and healthcare services. In just 1 year, the municipality dispensed 54,635 medicines to 1,795 patients across all barangays. And by the way, I ask for your indulgence, kina-recognize yung galing. Ang 42 barangay captains, and including your council, mayong hapon sa inyo. Those numbers represent far more than tablets and capsules. They represent senior citizens who no longer have to skip their maintenance medicines for hypertension because they could not afford them. They represent diabetic patients who got to continue their treatment instead of interrupting it. They represent children who recovered from infections, asthma patients who breathed easier, and families who no longer have to choose between buying medicine and putting food on the table. But healthcare is more than just medicine. It is making sure that a doctor listens, that a nurse checks your blood pressure, that a respected mother receives proper prenatal care.
0: Alright, so amunay ka K5, no? Ang a continuation kay man kahapon na pabatitang iban sining nakuha naton, no? Nga video sa iya sining State of Municipal Municipality Address dito mismo sa Municipal Hall sang Panay matapos nga gin deliver man niya kaginbida ang iban pagid nga mga na-accomplish na niya sa iya sining pagpangalagad bilang alkalde. Halen sa social services, ining mga nahatag na nilang mga financial assistance, mga bulong, naging panghatag sa mga pumuluyo, mga health services para sa pumuluyo sang Banwa sang Panay mga kaka-K5. No? Kaga sumuman, ang tourism industry sang Panay mga kaka-K5, naging hatag man sang alkalde, kagin pabugal man kung ano na accomplish sa tourism industry sang nanabitan nga Banwa.

0: Kagaso mo man, ibantayin nyo sa pila na ton ka pagpangalaga, Dre, sa K5 News FM Rojas. Mayong udto ka K5, Sir Alan, nagapanyaga kita, kagbisa nagakaon, sige amon pamati sa mga balita mo. From Bernadette Omitin Calzado. Mayong pagpanyaga lang da, manang Bernadette. Wain ta oras aton sining programa. Diri sa aton sining pagpangalagad mga ka K5. Alang-alang na gid aton sining tempo. Wain ta oras, wain ta tempo sa aton sining programa sa 11 Mbps program. Ako ang inyo alaga ng inyo anchorman ka K5 Alan Catalan para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga buti ka.
4: Yung atong topic ko sumong medyo sensitive, no? Ano ba lang ka-forms ang blood clot? Una-una git, kalanlan hindi maapektuhan ang quality of your blood flow. Nami kalanan ang blood flow. Kanami ang blood flow, wala chance. No, medyutay ang chance of formation of blood clot.
5: Ang rason niya dapat ma-exercise ka.
4: That correct.
5: Kaya kung hinay guro, sir boy, anong matabo? Pwedeng magbara siya?
4: Ga-deposit, ga-dagdag ang mga nutrients, lalo na mga LDL. Pero kung steady ang daloy sa dugo mo, upod siya sa daloy. Pero kung hinay ang daloy niya sa dugo, ga-dagdag na. Ga-deposito na sa mga imo.
5: Pag pwedeng magbara, lain to ya kung nami ang daloy, masabay na lang siya.
4: Sabay na lang siya.
5: Kakadamo lang, sir boy, ang blood clot because of the oxidation of your cholesterol.
4: Correct.
5: Once nga ma-oxidized, matamata siya.
4: Matamata siya, deposito.
5: So kung palainom ka, no, D3 Bio, ang BCO nga ara sa D3 Bio, may ara man siya nga powerful antioxidant.
4: Mm-hmm.
5: Nga kaya niya malikawan ang pag-oxidize sining mga lipid.
4: And that antioxidant is called gallic acid.
5: Mm.
4: Another is the ferulic acid.
2: D3 Bio.
5: Actually, family na sila sa mga polyphenol or mga phenol compound.
4: Correct.
5: Mm. Mm.
4: Those are the families of polyphenol family ng mga antioxidant.
2: D3 Bio.
5: Mm. Ang D3 Bio, because of that compound, ang gallic acid nga ara sa D3 Bio, i-prevent niya nga maghubag.
4: That's why gambal nila.
5: Wala sang inflammation nga matabo.
4: Inflammation. How does coconut oil or extra virgin coconut oil prevents inflammation? Ari ang sabat, it's gallic acid.
2: D3 Bio.
5: So wala sang may matabo nga progression sang atherosclerosis.
4: Correct. Ang mapundo ang progression sang atherosclerosis. Hindi lang magpundo, himuson gid siya ni D3 Bio. Ang si D3 Bio, padamuon niya ang imo HDL, ang mga oxidized to ng mga LDL na nagtalalapik sa imo arteries.
2: D3 Bio.
4: Panghimuson na kwaon ni HDL dalon sa atay pagwaon.
2: D3 Bio.
6: O si Karen, kay kadamo gid sang akon hair fall hindi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
2: D3 Bio ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Amo na kanami sang D3 Bio engineer.
7: Aha.
5: Tungod sa garlic acid.
4: Garlic acid.
5: Kung garlic acid. Kung D3 nga imo nga ansa na ginainom, wala garlic acid.
4: Wala saya.
5: Pero ang D3 Bio nga ginainom may garlic acid. The purpose is para nga hindi maghubag, ma-prevent ang grabe nga mga blood clots, na amo nang rason nga magbara kag matunaan sa imo pagka-stroke.
2: D3 Bio.
5: Gusto ka malikawan mo ang pagka-stroke? It's D3 Bio.
4: D3 Bio.
5: The garlic acid of D3 Bio.
4: So anong blog ginahimo ni D3 Bio regarding blood clots? Number one, it improves blood flow. Paano? Medium chain triglycerides will basically increase your metabolism by increasing your thermogenic temperature sa imulawas. That will increase blood flow. So okay na ang blood flow mo. Secondly, ginambalan ni namo ni Doc, padamuon niya ang HDL. Si D3 Bio, padamuon niya ang imong HDL level.
5: Para damo may maghimos.
4: Sang imo, oxidize ng LDL.
2: D3 Bio.
5: The gallic acid nga strong antioxidant nga ara sa D3 Bio, sir boy. May ara siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
4: Correct.
5: Meaning pa, kaya niya nga mahimos, mapatay ang mga cancer cells. Tilly ang nakanami sa D3 Bio is, ining gitawag gallic acid kag lauric acid. Si gallic acid ga induce sang apoptosis. While si lauric acid simintuhon niya ang imo nga cancer cell. Hindi na siya makakuha sustansya kay gisiminto na mo.
7: Patay siya.
5: So, aray pa gid sir boy. Ang D3 Bio not only nga may ara siya gallic acid, it has also ferulic acid. Ang ferulic acid gina-prevent niya ang pagkadali pagkatigulang mo. Instead 10 years ang you will live longer, siguro it takes 20 to 30 years. Duga nga lifespan sa imo. No? Layo sa imo ang blood pressure, diabetes, cancer kag iban pa nga mga sakit sa brain.
4: Alzheimer's dementia. Parkinson's. Kayang-kaya niya. I mean, of course, atherosclerosis.
5: That's the reason nga nga ginapromote ginawa ang D3 Bio over sa mga plain lang nga D3. Tungod sa iya nga hindi matawaran nga mga benepisyo sa buhay.
2: D3 Bio.
8: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio with Visio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
11: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Spore Biotics ka.
2: DGX 500. Gina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na. May Ampalaya Extra. Ngabugana sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500.
12: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
13: Saan naginom ka? DTX 500.
14: Ilan nalang subong imo sugar?
12: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 20 over 80.
2: DTX 500 naging... DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka kwan ng sipon.
2: Mighty C. Efektibo. Garantisado.
7: Kadragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, taas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Clinica Diofresh, Diorol-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
18: Clinica Diofresh.
17: Available now.
19: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
20: isang bala ka lang.
19: Ako, ang linya ko,
20: isang kapsula ka lang.
19: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
20: ikapsula mo.
19: Extend.
20: Extend. Superman for men.
19: Gawa sa maca.
20: Isang herb
19: na nagpapataas ng ating energy
20: at stamina.
19: Like flavawaska.
20: Epektibong sexual potency herb.
19: Stimulates libido
20: and treats sexual dysfunction.
21: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
19: Extend. Superman for men.
21: Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
22: Ako si Andrea Di Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong disminorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong disminorrhea.
2: DTX 500.
20: Mabakal sa mga butika.
11: Healthy nga uto.
23: Hi, Dennis Juanes.
11: Madalong kag alerto nga paminsaron.
23: Hi, Dennis Juanes.
11: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
19: Kapano ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata nga gina-target sini ang aton IRE lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw
11: para sa inyong

libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Mga butika.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion, dag pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Sport Biotics.
5: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala gina allergy?
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy.
6: DTX 500.
5: Masalika
6: DTX 500.
5: DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: Imo nga blood sugar test.
9: Kira tong score gani?
7: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
8: aga. Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
5: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, ginangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
12: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man kusli.

0: 4GB kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
1: Extend food supplement for men.
2: Tigasin.
1: DTX 500.
3: Ako si Junior Villano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sa dugahan ko. Salamat, DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mabahal sa mga butika.
1: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang pag-alog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
6: Ato si Rico. Isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Mabakal sa mga
1: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: malakas ang mga kagaw. Clinica Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Di na kanon. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
8: Sa DTX 500.
6: Sa pilmero katatlo sa subong kadua na lang.
8: Subong kamusta?
6: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nagko ginibatsa.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: O galing si

0: sa spell lab. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after one week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw, doon wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amun na, thank you again sa my TC.
1: My TC, ibig tibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrio sa mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, gid sa Extend. Paayaw, gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
9: Hey, darling, time check. 1:17 sa hapon.
10: May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009. Kaupod si Miss A. Ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan. Pag-aupdan ka sa imo

0: Kapaslawan kag Kadalag-an. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009. Ipautuwas ni ka.
1: Hola, mi amor. Happy, happy Thursday afternoon. Today is July 23, 2026. You're listening sa inyong paboritong FM radio, ang kampiyon nga estasyon sa probinsya sang Capiz. This is K5 News FM. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko, kag kalingawan. My name is Miss A. Duha na naman kita ka oras nga mag chika-chika mag-istoryahan ay no, diri sa aton sininga programa. Comment na sa inyo sininga mga shoutouts and dedications mga ka-K5, ano? Isa-isa na aton nga tamyawon ang inyo sininga mga palangga sa kabuhi. Pwede man ang inyo mga pinalangga sang una kag ang mga tawo nga pagapalang gaon pa. Sana all. Sige ko nagadulo diskarte, gamay ka pala. Why pa ikaw nakabaton sang tamis nga? Oo. Pero langga mo siya. Sa West of Villa Flores, maayong hapon kay Doy Arthur. Sa 89.7, K5 Radyo Tagbuana ay Pilar. Hello, Ats Leo John Billiones. Maayong hapon man, ano? Sa mga nagatutok sa aton sining bago nga Facebook page, K5NFM Rojas Digital. Again, mga ka-K5, ang aton sining bago nga Facebook page, K5NFM Rojas Digital. Ang programa nga ini, Room 1009, ang sining hulot pala utuwasan, ginadulong sa aton sang kaalawansang Mighty C, ang alkaline vitamin C. Nagapapag-on sa aton sining immune system, nagapromote sang healthy cell, antioxidant protection, kagdaga, nagbulig mga ka-K5 para ma-achieve naton ang healthy nga panit, healthy nga gums, ngipon, kuko, buho. Kung bugana kita sa vitamin C, iti may maayogid nga na epekto sa aton lawas, particularly sa aton sininga skin, mga ka-K5, hindi magkita masami ginatubuan sa mga punggod, acne, ukon, skin allergies. Mighty C, mga ka-K5, produkto ni Dr. Ramil Uy, kagsang klinika, the Alternative of Medicina and Wellness Center. Good PM, my favorite Miss A. Hi, ang ginhigugma sang una, Miss A, pwede man. Abi, shout out siya, Ma'am Elnora. Pwede gid ba ko gani? Ang mga ginhigugma sang una, ginahigugma subong, kag ang mga pagahigugmaon pa. Shout out na ninyo. Isa na mga tao nga nakahatag sang kasakit sa inyo. O naghalit sa inyo. Bawang naghalit sa inyo. Abe, shout out. Yung hapon, ma'am, guwaps watching now from Ma'am Senaline Fenequito Tabiga. Ma'am Early Bernas Durana, dira sa Calle 13. No, kay Boy Balot, maayong hapon. Dira sa Banwasang Pilar. Nagapamatigid sa aton. Maraming salamat. And syempre, natamyo mo naton, Ma'am Rhonda Donato Amago, si Ma'am Christy Villar, Ma'am Jenny Incong Rosales, Ma'am Vina Villaruel, Ma'am Rena Wakas, Ma'am Esselin Descalzota Diyama, Ma'am Neriza Bautista, Ma'am Adjeline Amangka, maayong hapon sa inyo. At si Roger De La Pina Ayoren, Mike Torrente Abangco, John Paul Dizon, Joe Ben Bakaling. Kamusta mga lagay naton, guys? kamuayhan diri sa aton sini nga istorya sini nga hapon. What if nga nanuktok sa imo sini nga pertahan ang imo sini nga kapamilya? For example, ang imo nga pakaisa. Pakaisa nga may ara man sa kaugalingon nga pamilya. Inang pakaisa mo nga ina, malapit gid sa imo. Te karon, wala sila sang maistaran bangod sa pila ka or bangod sa isa ka hitabo. Why sila sang masilungan? Sarang mo bala sila batunon sa imo panimalay? Apisar nga wala sang garantiya kung tub-tub sanu sila. Sila dira makisilong sa imo. Okay lang bala sa imo sininga bana? Ang mangin sitwasyon. Ukon ina bala ang pagasugura sang problema ninyo nga mag-asawa. Actually, ang pagbulig, wala ganun kita question sa pagbulig sa aton sining mga kapamilya. What if isang ara na sila sa inyo balay naghari-hari ana? Do pelikula ba? Kaya muna ang istorya mga ka-K5 nga ginpadala sa aton sang isa ka babayi nga itago na lamang naton sa pangalan nga Zaira. Ang aton sini nga ka-K5 no, nga nagapangayo sang advice. Kaya amo ini mga ka-K5 ang iya sini istorya.
2: Istorya he.
1: This ay maayong hapon, kagsubong man sa tanan nimo nga mga listeners. Tawaga ako sa pangalan nga Zaira. May bana na ako, Miss A. Kag bangod man sa amon sini nga pagkalasugod, pagtimakas. Kag sa amon sini nga pag pangamuyo adlaw-adlaw. Masiling ko nga maayo ang amon pangabuhi nga mag-asawa, Miss A. Naswertihan gid nga pareho kami may mga maayong obra. Isa ka adlaw, may nag-abot sa amon balay. Ang akon pinalangga nga pakaisa nagbisita sa amon na Miss A. Abi ko gani nga simple lang nga pagbisita. Apang naghinyo ini Miss A nga makiistar sila sang iya nga bana. Siling niya makadali lang. Tungod wala sila sang madayunan. Siyempre, nagpasugot ko, Miss A, kay pakaisa ko na, pamilya ko na, kadugo ko ina. Ambal ko nga, isa na siya sa mga paborito ko na pakaisagin siya, Miss A. Nagpasugot ako gilayon nga wala man nang nagkonsulta sa akon bana. Amo to Miss A nga nagakit ang akon nga bana sa akon. Nga nagdesisyon lang ako nga wala man nang siya ginpahibalo. Kag amo ni ang amon ginawayan. Apang balaan ko, Miss A, nga makaintindi gid ang akon nga bana. Sang ulihi, dito ko na binag-binag nga may dako na nga problema. bangod ang banasang akon pakaisa, amo na ang nagahari-harian sa sulod sang amon panimalay. Mas isog pa siya sa akon nga bana, Miss A. Kaginakulbaan ako nga basi magkinagamo. Basi bala magtaksa na isang puwersa kay puro sila lalaki, Miss A. Nakulbaan ako nga basi hindi na makapasensya pa ang akon bana. Miss A, ano bala ang akon dapat himuon? Subulon ko bala ang akon pakaisa? Bisan pa nga malapit ini siya sa akon. Palihog hatag sa akon sang advice sa liwat, Zaira. Nabatian ka K5 ang aton silinga. Istorya silinga hapon sa mga pinanid sang gugma or the pages of life. Dili sa aton silinga kampiyon nga estasyon. K5 News FM Rojas. Siyempre live man sa 89.7 K5 Radyo Tagbuanay Pilar. Sir John Cadigal Jr., maayong hapon. Hindi ko, Miss A, mag-greet sa iya, ah. Hindi ko na siya mahal. Wala na sang balikay. Nan! Amo na, kay wala niyo ginpalangga masyado si Ma'am Elnora. Wala na ni balikay kay Ma'am Elnora. Yan! Kung tapos na, bali Ma'am Elnora, di. May kanya-kanya na kita nga life. Di ba laman? Ex na gani? O, nag-expire ng inyo sining relasyon? Gani, tagsa-tagsa ka muna nga mag-exit. Tagsa ka, nakakabuhi. No? Para wala na sang gamo. Ay, maka-move forward. Gusto man, Ma'am Elnora. Yung iban ko no, ara ko no ang namit sa liwat nga pagpalanggaan. Ay. Napati ka na, Ma'am Elnora. Love is sweeter the second time around daw. Oo, siguro second time around. Pero ang iba niya, hindi na maisip sa tudlo kung pila nagabalikan. Ay. Pila sila nag-inintuan. Ay. Pila sila nagsinakitan. Ay.
2: Ito!
1: Tapos isa lang kaitik-itik, balikan. Ay, naman. Anong nga, anong sabat? Nga man nagabalik-balik? Di, langga, langga, gida. Istoryahan na aton ni mga ka-K5 ang aton silinga istorya. Diri sa aton silinga palatuntunan sa aton silinga pagpanumbalik. Huwag bibitaw, kinig, tutok lamang diri sa aton kampiyon nga estasyon. This is K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
5: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
6: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
6: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
8: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatimlo sa imo atay.
8: Mas tagtimlo ang atay.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500. 500.
9: Masaligan.
8: Epektibo.
9: DTX 500.
8: DTX 500.
2: Juice 7 lot.
10: Ano ginabatsyag mo sa
2: high blood gid ko?
10: Ano sa una ang imo?
11: Blood pressure.
2: 180 over 100.
10: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
2: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
8: DTX 500.
9: Panahon na naman ang ubo. Si Ulch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Malaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
12: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
13: DTX Beauty Soap.
14: Mabakang sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
15: DTX Coffee Mix.
14: Mabakang mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
18: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino.
19: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
20: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
21: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yung nagahatag sang gana.
22: Extend Supplement for Men.
23: Muling binuhay mo.
24: Extend. Isang kapsula ka lang.
15: DTX 500.
25: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Gabi. Ay, manatian ako nga sit sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alibiyugin niya. Nadula ko ang bukol. Maayugin ang DTX 500.
15: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
26: Healthy nga uto.
27: Hi, Dennis Juan.
26: Matalong kag alerto nga paminsaron.
27: Hi, Dennis Juan.
26: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
27: Hi, Dennis Juan.
26: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
28: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
26: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
29: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
30: Ay, Marie, naadid to kaya mabakal sa mahal.
29: Kay may barato balaya nga butika.
30: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
29: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
31: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
29: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
30: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
31: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ng barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
0: Rain Pharmacy.
1: E3 Bio.
2: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang E3 Bio, kag nagkining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
1: E3 Bio.
3: Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
3: nga may D3.
1: E3 Bio with Visio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio. Ang D3
1: nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: D3 Bio.
5: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
7: DTX 500.
8: Chulietnol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
7: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
10: Ako si Mimi.
11: Dali kasi napit akong tuhod.
10: Arthritis na gali.
11: Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
7: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
32: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
7: Mighty C, epektibo, garantisado. You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
33: Hey, darling, nagbabalik ko si Miss A sa room 1009 ang inyong sinigahulot. Pala utuwasan.
19: Ka, ipautuwas
33: ni sa gihapon sa aton sininga kampiyon ng estasyon K5 News FM. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko, kagkalingawan. Ma'am Liza Barrientos, sa kamustang lagay? No, maayong hapon dira sa inyo. And syempre, ginatamyaw mo natin, no? Ang family Ayore and De La Pina sa Barangay Kanapian, maayon kapis. Ginatamyaw mo natin, no? Ang Team Cake Story Events and Catering Services. Magandang hapon, no? Mga gwapa, kagwapo sa Bread Bake Shop, no? Maayong hapon. Ma'am Senalyn Finiquito Tabige, shout out Ma'am Guap sa family Finiquito, Febrada, Falco, Falsis sa Dumalag Capiz. Uy, mga pinalangga natin nga Dumalag noon. Maayong hapon and happy listening sa K5 News FM Rojas. Walay, wala na balikay, ngita naman ko nami nga tinugaya. Tambali Ma'am Elnora Avelino. Ay, ano gani ma'am? Natistingan mo naman siya. Natistingan mo naman siya palang gaon. Ano naman inyo na panunod? Natilawan mo naman siya. Ano pagid? Natilawan mo na ano siya magpalangga. Nasukat mo naman. Anong nasukat? Ang iya sinipasensya. Isa, gabulaganay ang mag-uyam o magka-relasyon kay wala sang pasensya sa isa kag isa. Friend, gina-recall pa ni mo ang kalokohan tas ang unang ga-school pakita hamuot ko si Muya may mangaki. O hambal ni Ma'am Elnora Avelino. So nag-recall Ma'am Elnora, may share di sa mo. Kagay 5 ang programa nga ni ginadulong sa aton sang kaaluan sang DTX Coffee Mix ang manamit na maaroma kag healthy coffee. DTX Coffee Mix produkto ni Doc Ramil Uri kag sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Maayo gid mga ka K5 para ma-manage na to ng aton sini nga timbang, para ma-promote ang aton sini nga digestive health, kag ma-control ang aton sini nga sugar, no? Ngaman nagabulig manage ang aton sini nga timbang, no? Kaya may ara inisang chia seeds, no? Nga nagabulig breakdown sang excess fats, kag nagaboost sa gaton sini nga metabolism. Ang chia seeds, ang taas man sa fiber, no? Kag nagabulig na promote sang regular excretory function. Kag nagabulig sa aton para inang mapatsaganta ba lang ng full na kita, no? Kag hindi kita mag-crave sang kung ano da, hindi kita magkinuyam-kuyam, kaya dira kita nag-tambok, dira kita nag-buyunan, no? Sa siging kinuyam-kuyam mga pinabuang bala. Tungod may ara inisang ampalaya, no? Di nag-control sa aton sininga blood sugar, nag-assister sa healthy glucose metabolism. Ang the sugar and sugar cane extract naman, nag-provide mga ka-K5 sa aton sang smooth and sustained caffeine boost nga wala sa hindi pareho bala sa ng ibanda nga mga traditional nga mga kape, no? Nga tamis, no? Kag nagasulab aton nga sulok-sulok. So mag-DTX Coffee Mix, healthy coffee. Kung nagapangape, piliyon gid ang healthy. DTX Coffee Mix sa babakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Pamatian nato ng unang gabahin sang aton drama, The Zaira Story. Sa mga pinanid sang gugma or the pages of love.

0: لو اي لو اي لو اي
1: لو اي
0: اي كمان دي تاسي مو بوك مو قتين كرك دو اشوان كا
2: Pilingin lang ko ginasunlog. Wala man ko pala kay labutsin niyo. Nga ilabta niyo kit kuya Hao.
0: Kay ikaw lang primingin na takso ni mamu. Piling alam ka man na, baby mo. Di ba?
3: Siya na pinibida-bida sa skla niya.
0: Total ikaw ang bida sa classroom. Kami naman ang bida sa gwa. Laway!
3: Laway, laway!
0: Ba?
3: Ano na?
0: Ang ba?
3: Nga, ginaway niyo si Mayra, aw! Alam ka mo di, alam ka mo di? Palayo ka mo di? Kaya kung hindi ka mong palayo, panong bagonda ka mo ka lang!
0: Be, hoy, Mayra? Pasalamat ka lang may nag-abot, ha? Kaya kung wala, tapos kagid sa amon, bro! Dali na! Bala ka data!
3: Okay, basi
0: kong masumbaga, dali ko sa utos, aw! Dali na!
3: Manindam ka mo sa akon! Hmm. Panong bagon kung ginisla, bro? Mayra? Okay ka lang?
2: Manang, salamat kita.
3: Babayi lang. Kay sugod subong, hindi na na sila magsunlog-sunlog si mo. Kay sumbagon ko gina sila ya. Sumbagon ko gina sila.

0: Saira, baunak? Ikada mo gisang gindala mo nga sudaan, haw? Ay, maubos mo na.
1: Kunay, ginsakop ko bi si Mayra. Kikabalokula naman to sa balon.
0: Ay, Diyos ko. Ano, abi kayang amay niya perte, mang katamaran. Wala labot ang manghod ko nga iloy niya. Wala mo sa may ginhimo, kundi ang magsige na lang kapanahor. Diyos ko na lang.
1: Galing nga naluoy ko kay Mayra, nay. Nay, ano bi mayo kung... Dito na lang pistaron si Mayra sa balay.
0: Ay, kung gustohon ko lang, wala gitsang problema. O galing nakita mo naman nga ginakulang, mantao. Ay, madugang pagitadaan sang salaguron tadi sa balay. Ay, kabalo ko nga malalain gina si tatay mo.
1: Gali ka, nay. Pero nay, kung madako na ko, kag makaubra ko, kag makapatukod ko balay, si Mayra yan, nay, kwaon ko ginasaya. Paistaron ko na sa balay ko. Kinalo, igit ko daan siya mo.
0: Saira?

0: kita.
1: Ay, busog ko na.
0: Busog mo gani, karoon na. Kapalang lapse ka na, oh. Nakalakad na. Kanta. Nalagibay kaya?
1: Nang, humauntat na lang ako, Goro, ah.
0: Ano? Namauntat ka?
1: Permi na lang sila nag-away ni nanay kag ni tatay.
0: Papahigilan na sila. Eskwela lang bala. Kung makatapos ka, kung makaubra, mimo mo na nanday yung gusto mo niya. Hindi ka namang problema sa balon. Sa kupon naman ka. Mayroon palangga, tagid ka bala. Damangod na lang din kaya.
1: Nang...

0: Mayra, graduate na kita sa high school. Anong gusto mo ako? So, nga kwaon?
1: Konang, hindi na ko guro magpadayon.
0: Ano? Ang kabala?
1: Bigado kid amin ng eh. Hindi sila makasarang ni nanay kag ni tatay. Maupla na lang ko nang.
0: Mayra, kadamo, bala paagi.
1: Ay, dawala na kita abibi paagi nang eh. Sige lang na.
0: Ay,
1: kung makatapos ka, malipay na ko na iyan nang.
0: Hindi ko taning gusto nga maulihi ka eh. Gusto ko dungan ta.
1: Ay, hindi na gani ako nang tig-agid.
0: Mayra?

0: bahin sa ngaton sini nga juwa mga pinanigya sang gugma or the pages of love the Zaira story. Si Zaira nga palangga-palangga ang iya sini nga pakaisa. Nami no, nami pamatian. Amugin na sila kalapit na magpakaisa and daga palangga anay gid sila. Mabatsyagan mo bala ang respeto. Amo na siguro sang ulihi nga sang nangayo sang pabuo si Myra kay Zaira. Wala gid siya makabalibad kay no, mag-utod gid gali sila. Paano bala inin? Ano bala ang matabo sa ulihi na nasiling naton nga nagka-problema ni sila na magpakaisa? Bisan amuni sila ka-sweet. Nabatian nyo mga kagina no, sa aton siling asulat sa mga kakabukas naman ng radyo. Ti karon na lang sa ikaduha nga bahin sa aton siling drama. Mabatian nyo gid na no, kung ano ang mangin problema nila nga man no, nagkinagamo no? Kag nga ang nag-away si Zaira kag ang iya sininga bana. Kag K5:54 minutes after the hour of 1, magapanumbalik kita pagkatapos sa aton sininga mga importante nga pahibalo. Stay tuned.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Jusebin lot, 57 akong edad.
3: Ano ginabatsyag mo sa una?
2: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
3: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
2: maginom. 3 times a day ginakon ang DTX.
3: Okay.
2: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imong blood pressure?
2: 180 over 100.
3: Ano subong pila na lang imong blood pressure?
2: 120 over 90.
1: DTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, hibaloon ta karon ining mataas nga uric acid sa inyo dugo, hyperuricemia. Ano bala ang hyperuricemia, Doc?
4: Ang hyperuricemia, Sir GP, amon ang pagtaas ang imo uric acid concentration sa imo dugo. Masubra 6.8 milligram per deciliter. Ang uric acid, Sir GP, amon ang end product sa gitawag nga purine metabolism.
3: Meaning to say, kung i-metabolize ang purine, it results to uric acid.
4: Yes.
3: So,
4: gusto ko ni ma-emphasize, Sir GP, kung ang purines ma-oxidize, no, ini ang nag-resulta sa mataas nga level sang uric acid. Na kag ang mataas nga uric acid ang kakatabo, Sir GP, ang resulta sina is gouty arthritis.
3: Okay.
4: Kag ang pagsakit sa mga joints ang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko kag mga tudlo, Sir GP. So para hindi magsakit imo joints, pirmi na mo na balik-balik para ma-neutralize ang oxidation nga kakatabo sa purine metabolism. Pero may na mo ginabalik-balik nga, inom giga DTX 500, may TC or priorcy kadadlaw. Kay kung wala oxidation, wala sang may matabo nga gouty arthritis.
3: Husto ano? Sang 18th century, nadiskubrihan ang uric acid kag ang halit nga mahimo sini sa lawas kung masubra. Balikanta ang purines, ano? Bangod diri nagalin ang uric acid. Ang purines ang molecule sang gincombine nga carbon kag nitrogen. Ini siya makit-an sa mga selula sang tawo, ari ni siya sa DNA kag RNA. So may duwa ka klase nga mga purines, ang endogenous purines kag exogenous purines.
4: Two-thirds sang purine sa lawas sang tawo ang endogenous.
3: Aha. Uh-huh. Mini ara sa sulot.
4: Ara sa sulot. No? But silingon, ang lawas mismo ang naghimo sini. Sa nasiling mo na, Sir GP, ang purines nga yara sa DNA kag RNA. Kada segundo may nagakadamage kag, siyempre, nagakapatay nga maselula. Kag ang ila purines nga nagalapta, gani ini sa ginaproseso sa atong lawas.
3: Correct, ano?
1: DTX 500!
2: Yan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
3: Ang imong sugar sa una, pila man?
2: 300.
3: Kano sa ama ka nag-start og inom og DTX 500?
2: Mga duha pa kasi mana kapin.
3: Pila imong nainom DTX 500?
2: Pagyud kasab.
3: Duwa ra kastab? Yun sa manong pag-inom?
2: Simultago gabi eh.
3: Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
2: Oo.
3: Oh. Pila na may sugar ni mo ron?
2: 126 na lang tao. Kaluis Ginoo.
1: DTX 500!
4: Normally, 90% sang uric acid ang ginareabsorb sang lawas kag ang sobra ang ginapagawa upod sa ihi, Sir GP.
3: So, meaning magwa lang siya galing.
4: Tingala ka ang iba niya palakaon, gidya, karni. Hindi man magtiner ang uric acid, palainom tubig mo. Mm-hmm. Ang iba niya palakaon prutas, palakaon gulay. Oh, so kung pala inom pagigadit X500, pala inom pagamaiti si kag pure si, pati mas dasig eh. So kung sobra ang kadamuan sa gingkaon mo purines, ti siyempre in mga internal organs,
5: manilugoan.
4: Ga produce may uric acid imong lawas, may ipasulod pagid ka nga purine.
3: Ti amo na da.
4: Gadamo na ang uric
3: acid. Palakaon ka tina isang manok. Kanuha, isaw?
4: Grabe ang oxidative stress sa lawas. Kagkulang sang antioxidant.
3: Oh.
4: Likawi ang gout arthritis kag kidney stones. Uh-huh. Inomgid adlaw-adlaw dito X500, mighty C. Control your uric acid levels and your purines. Kaon damo gulay. Kaon damo prutas. Kag inom damo tubig para nga kontrolado. Siyempre, pirmi na mo ginabalik-balik. Ang sige inom sang dito X500, sir boy. Sige inom ni mo sa mighty C. Sige inom mo pure C. Ga-prevent nga dali ka matigula. Bata nga gabata ka kung gainom ka dito X500 kag mighty C. Because of super antioxidant sa sini nga mga suplemento. Nga hindi mo makita sa iban man nga suplemento. The combination, the power duo of these two supplements, mighty C, dito X500 or pure C, dugay ka matigulang.
6: TX500! Ako si Princess Jacon Solar, taga si Chuli Nag-Asan, Barangay Lamunan, Kabankalang City, 30 years old. Before, sang wala pa ako gatik sa dito X500, taas ang ako ng cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sa dito X500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi. Nadulaan na ang pagpalanak isang dughan, pagpalang guto, kagpag dasig makapit.
3: Ano advice mo sa wife pa nakatry sa DTX 500?
6: Itry nyo gid kay naamigid ang epekto, hindi ka mong ginulisol, proven and tested.
1: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ihersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
8: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
9: Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Nagapalagdulong pala ang imo panulukan.
11: Magalingin pala ang imo nga ulo.
10: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauhaw.
10: Masi may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubo.
11: Sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
1: DTX 500.
6: Ako si Princess Jacon Solar. Ataas ang ako ng cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilanggaw ko itong akong dughan, dasig ko ka po yun. Why po na siya nabatsyagan?
1: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang, luti ko buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabas ko sa lawas.
1: Mighty C, mabakang abutika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulab City. Termila ko ginaubo, kag-sip on, dahil so, nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako nga naubo, kag-sip on.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
14: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
14: DTX Beauty Soap.
1: Mamakas sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon. Muna ako ko magpangapit
17: sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
14: Pumasang abutika.
1: DTX Coffee Mix.
18: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
19: Nestor! Ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasi!
21: Tigalapa!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
21: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
22: Ang extend!
21: Supplement for men!
22: Gortez!
21: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
22: Extend Food Supplement for Men.
5: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
22: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
17: DTX 500.
20: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
17: DTX 500.
23: Mabakal sa mga butika.
17: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
24: Memory Advance Syrup.
17: Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-adit sa paghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila paghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
23: Bumakal sa mga butika.
17: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag-Eye Care Go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold,
25: para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
26: Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka misis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
17: D3 Bio!
23: Ang D3 Bio!
17: Yung may VCO!
23: Ang VCO!
17: Yung may D3!
23: Mabakas mga butika!
17: D3 Bio!
27: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Nag-amay na akong buyon.
17: D3 Bio! Ang D3!
23: Yung may VCO,
17: VCO,
23: yung may D3.
25: Kasakit ang tiyan,
17: Max 4 Biotic.
25: Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan,
17: Max 4 Biotic.
25: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
17: Para healthy ang tiyan,
25: mag-klinika,
17: Spore Biotics.
25: Spore Biotics.
17: Makabulig sa pag

0: Taas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Fat Deliver, DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500.

0: isang Mighty Sea. Nang bisan ano ko kapulaw do wala na nga lain ako ng pamatsyag.
1: Mighty Sea, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty Sea, ang alkaline ng vitamin C.
2: Siyela, sa mansalingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang ko imo sa Mighty Sea. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty Sea.
3: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Si Cherry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
12: Extend Food Superman for Man.
13: Ako si Renato. Nalaram ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
12: Extend Food Superman for Man. DTX 500.
14: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sa kunta. Sa makainom ako sa DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
12: DTX 500.
7: Mabakal sa mga butika.
15: Healthy nga uto.
16: My famous one is
15: matalong kag alerto nga paminsaron.
16: My famous two is this.
15: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
16: My famous three is
15: ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
17: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
18: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
6: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
19: Don, nagbabalik ko si Ms. A sa Room 1009. Nag inyo sininga hulot at palautuwasan sa kahanginan sa aton sininga kampiyon nga estasyon. K5 and News FM, championing the lives of the Filipino. Our time now is 10 minutes past the hour of 2 sa hapon. Ang ating oras, inaandugo sa atin ng DTX 500. DTX 500, mga ka-K5, produkto sa gihapon ni Dr. Miluy Kagsang Klinika, the old Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang DTX 500, mga ka-K5, ginatawag natin nga the superior antioxidant, no? Imo sa mga ingredientes nga dahon sang ampalaya pag di sugared sugar cane extract, mga ka-K5. DTX 500, para di kita magka-diabetes, no? DTX 500. Manage na ito na nga itong sininga blood sugar level. Budlay nga daan. Kung diabetison kita, kung tuman kataas ang itong sininga blood sugar, mga ka-K5, masambi kita nag-ihi-ihi, hindi makatulog sa gabi, nag-gulpitan iwang, tapos dry ang itong sininga panit. Kung mapilasan ka, dugay-dugay magpali, tapos itum-itum pa ang agi, no? Kag sa mga kalakinhan, kung diabetison ka, di, no, ang imo da alaga, ay, nagadukoy, dukoy na lang. Ay, napwersa. May erectile dysfunction ka na. DTX 500, mga ka-K5, para man ma-promote ang aton sininga cardiovascular health, kag ma-protect ang aton sininga vital organs from oxidative stress. DTX 500, 14 pesos lamang per capsule. Mabakala sa mga butika malapit sa inyo sininga lugar. Always available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Available man online sa Shopee kag Lazada. Shout out aliwat anay sa aton sininga mga palangga, mga madayat nga mga tinuga nga sa gihapon nagatika-tika. Hoy, sa Cake Story Dumalag, nagatutok sa aton. Thank you so much. Cake Story! Dira sa Dumalag, no? Rowan Buendia Alunsagay, maayong hapon. Ma'am Bernadette, Ma'am Bernadette, Meet and Calzado. Magandang-magandang.

Pinia Ayore. Ma'am Senaline Fenequito Tabike. Kaga sa pagpadayon mga ka-K5 sa ngaton siligad drama, The Zaira Story. Sa mga pinanid sang gugma or the pages of love sa kampiyon nga sa Sean, K5 News FM.

0: sapatan ako bilang clerk sa isa ka bangko.
1: Ay, Diyos ko, anak po, salamat, salamat. Ay, do ka sana, o malanggani nga, nag-haskwila ka, college, kagsubang may obra ka na. Ay,
0: gani, manay, natanantungan sa suporta ninyo ni tatay sa hapon. Salamat, gid, nay.

0: Oh, Zaira. Oh. Flowers and chocolates for you.
1: Ryan! Ikaw, grabe ka pala sa imo ka, sweet. Ikaw, sa mga upod ko, tiyo, nga tinutok.
0: O, tiyano, gidaw. Kabalo naman sila, hindi bala. By the way, Zaira, I know nga gusto mo nga simple lang ang tanan. Kag hindi OA ang gusto mo. Gani ari.
1: Brian? Engagement ring?
0: Zaira? Will you marry me?

0: Babe, malakad na ako sa opisina.
1: Halong ka, babe, ha?
0: Mas ikaw maghalong. Oy, halongan mo ganda ng busong mo, ha? Dapat, sulitun mo ganda ng vacation leave mo. Kag siyempre, ibuubo ang tanan ng oras mo sa mangin, baby, ta.
1: Siyempre, no.
0: Oo, sige na, malakad na ako, ha? Ano ka na, babe,
1: halong, babe.
0: Bye.
1: Halong-halong. Oh, thank you, babe. Love you.
0: Love you.
1: Enas, gid ako nga nakapamana ako sa ngulalabot nga buot. Pisan, kagwapo pa. May nagkapanuktok. Hindi managol si Brian kay pag umalanto naglakat. Abrihan ko. Si Prima.
2: Mayra? Nang? Kamusta ka na?

0: Babe.
1: Ang
0: kukon.
1: Babe.
0: Hindi lang maglayan ang boat mo, ha? Hindi kinapwede nga din sila sa manaya, mister, sa balayta.
1: Babe, kasugtin ako pala, please. Abi mo, handom ko gidalin sang unang akon makabalay na ako. Kuhaon ko gid si Mayra. Siya nga na ng pinakapalangga ko gid yung pakaisa nga daw manghod ko ng pagkabi ko eh.
0: Bisan pa, babe.
1: Babe.
0: Okay lang tani nga siya lang. Pero, upo siya pagid ang bana niya eh.
1: Babe, please. Nagapangita man sang obrang bana niya. Sugtan talaga ano yung bisan makatali lang. Tiri sila sa aton. Sige na. Please, babe.
0: Saira.
1: Sige na.

0: man gaga kagi gaga
1: ka. Atay! Ano ka man?
0: Wala kagi nagatanda ka. Tapos ko ka ng wakal.
1: Ano ka man?
2: Babe, hindi ako makatulog ka.
1: Kapalaan ka man!
2: Halayin pa na kagi ng away nila. Wala man sila muhiya sila.
3: Malikawin sila kasi lang mag-away, baby. Isang kita gani, hindi bala.
2: Pero hindi kita mo. Dapat istoryahan nila kung tani. Kung tani ginapaminsar man nila na nagalumo lang sila din.
3: Pasensya nila nga na yan. Pabalik lang. Kay istoryahon ko sila, boss. Istoryahon ko sila, babe.
1: Bota kita!

0: Babe.
1: Ah, breakfast na. May duty ka na pala, dugay-dugay. Dali lang kayo po, kahon ko sila ani ni Myra kay ang kagangbanan niya agun makadungan kita pamahaw.
2: Oh, ano? Babayi na!
1: Babe, kasi kung nahuya to sila magwa, kay ti kabalo ka naman.
2: Ay, hindi niya po, hindi niya! Do ginahimo ka na mo tsatsadre sa kagulingon mga balay? Nagabusong ka pa? Ay. Na ano man ang umura mo sa hiraman?
1: Babe, pamamabatian na nila.
2: Ah, bahala na mabatian nila! Akon pa ni Malay na eh! Bibi, nano nga!
3: Mahalin kami di.
2: Kita mo gitang!
1: Brian, ano ka man? Professional ka man, hindi ka mag-amusin na!
2: Uy, Sarah! Magbili ka, ha? Ako ding mahalin sa balayo kung silang palinon mo! Magbili ka!
1: Brian!

0: Nagsunggod si Brian sang adlaw nga ato kag naghalin siya sa balay, kaginbayaan niya ako. Nangayos ang pasensya si Myra sa akon kag ang bana niya, kaginbaton kuman. Nagayo sila, nga sa balay lang anay sila maestar. Nagpasugot man ako tungod palangga kugid si Myra. Si Brian naman nagpaulit man sang madasun nga adlaw. Kag amo man atong ginaawaya namon liwat. Naluoy man ako sa pakaisa ko, pero nagpabalabag gid ang bana ko nga magtiner sila sa balay. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Kutob na lang dire, ang tagpadala, Syra.
1: K5 ang aton sininga istorya sininga hapon, the Syra or the Syra story sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Ito ka basic malanggani actually, no? Sa parts ang pakaisa ni Syra, si Myra kag iya sininga bana. Actually, no need naman ni advice ang iban. Delikadeza. Kung may tawo nga naghatag sa inyo sang sililungan, may ara ka mo palahawayan. Temporaryo. Parumdumon nga temporaryo lang ina dapat. Kag di makasan nga makasaylo ka mo. Kay may pamilya ina sila ya si Syra. Di buot silingon nga magpakaisa. Nga anytime makistar ka, wala kita ya nagasiling dinalo or hindi maghatag pabor sa aton sini nga pamilya. Hatag pabor isa ka adlaw, duha, isa ka semana, katabi isa ka bulan. Pero, hasta lang na dahil. Kay balan mo, gamu ina sa mag-asawa. Sa part ni Myra, nagsang iyang abana, dapat sila mismo nagabatsyag nga, nag-aaway na. Ang mag-asawa, nagipangayuan nila pabor tungod sa ila. Imagine, kung nakikiistar ka, dapat ikaw yung kapanabi-tabi. Hindi pa nga ikaw daw maghari-hari. Hindi nga ikaw pa daw ang serbisyo, ha? Di ba lang? So ako nahangpan ko ang side sang bana ni Syra. Kung nga man mabugat gid para sa iya. Siguro ma-appreciate niya na kung ang mag-asawa nga nag nakiistar sa ila balay kung nagabulig man sa ila. Hindi man sa pinansyal nga aspeto. Sa ibang nga bagay. Paninlo, panghimos, nadigamo. Kag ginapabilin ang kalinum sang panimalay. Sila pa ya ang ano ni? Ang walang pasintabi. Magsininggitanay, magininaway, natig palahuway na yan sang mag-asawa. Kasi naman nabi sinaya ang malipay. Di ba lang? To 27 and magbabalik ko tayo para sa last wave sa aton sininga palatuntunan. Ang drama ngayon na pati ang gindulong sa aton sang kaalwan sang DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap mga ka-K5 ang sabon sang klinika, the alternative of medicine and wellness center. Luwas nga nagapaputi isang aton sininga panit, nagapa hamis, no? Nag-moisturize sa aton sininga panit. Ini mga ka-K5, himo sa Ampalaya Leaf Extract, no? Nag-provide sa antimicrobial, anti-aging, and skin whitening effect. May araw ka mo din mga pimples, and may mga fungal infections ka mo, no? mag-TTX Beauty Soap, mga ka-K5. Kamusta giginamit sa mga isog nga sabon? Abi nyo mapugis kamo, pero dasig mga kamo palang gito, may observe nyo bala. Kani-switch kamo sa herbal soap. Nang mild lang sa aton sininga, panit. Ginaiyaga agi dapat sa proseso, hindi nga daw paghilampos mo, gusto mo instant dayon mapugis ka. Amo ina sa iban, wala sa mga sabon nga himo, sa mga isog-isog gid nga chemical. Kung gusto ni mo nga hindi ma-damage ang imo sini nga skin barrier, no, diri kita sa sabon nga himo sa mga natural nga ingredientes. Sa DTX Beauty Soap, mga ka-K5, available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
3: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
4: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag nagkinis ang akon putis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
5: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
6: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
7: DTX 500.
8: Ito masul sa barangay
9: po. Anong ginabatsag mo sa
8: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
9: Tumarkog. DTX 500.
8: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
9: 3 times.
8: Kamusta ang alay sa kamot?
9: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
7: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ko si Lourdes maglupot. Skin tayo uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C. Nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
7: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
11: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwal balay, nagtambo ko.
2: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
13: Mabakal sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
16: Mabakal sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Extend Food Superman for Men.
17: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
21: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
13: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold,
22: para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
13: D3 Bio with Physio.
23: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
13: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
24: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
13: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
22: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotics, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka.
13: DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
25: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
26: Saan nag-inom ka?
27: DTX 500.
26: Kailan nalang subong imo sugar?
25: Tigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
13: DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
28: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
13: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
29: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
13: Mighty C, mabaka sa mga butika.
30: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
22: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
30: Bakal na sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
31: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
13: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal, magabutika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal, magabutika.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
20: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
5: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
6: Nagaburo na nga akon ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kuman ang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sang madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
9: Sa K5, nagbabalik ko si Miss A. Para sa last wave, sa nga aton siningapala tuntunan na Room 1009. Ang inyong siningahulot pala utuwasan diri sa aton kampiyon nga estasyon. This is K5 and News FM, championing the lives of the Filipino. Ang programa ng inig na dulong sa aton sang kaaluan sang extend food supplement program. Mga ka K5, kung wala na ikaw sang puwersa sa loving-loving kay darling, extend. Kung gusto ni mong satisfying ang performance kay darling, extend.
10: Kanami turn git balaga.
9: Makasiling si darling, gusto mo na may turn git balaga.
10: Sa kanami turn.
9: Bakal na ha, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, extend the food supplement for men. Isang kapsula ka lang. Pero matugda, tadi kay Zaira, oh, kay ganinawa na sila sang iyang abahana. After nga ginapadayon nila sa Ilabalay ang iya pinalangga nga pakaisa upod ang Batinggilan nga bana.
10: Inunta! Ito!
9: Malangga ni Zaira ang iya pakaisa nga si Myra. Ugaling ang bana ni Myra, wala gadya pakundangan, wala gadya delikadeza. Kung magininaway sila, no? Sila actually nga duha, magininaway sila, magsininggitanay sila, dis oras man sa gabi, wala sila labot sa tagbalay. Kung mabugtaw sila yung udto, wala sila labot, hindi sila magdigamo. Amuni karon ang problema ni Zaira. Kay, ang bana niya, di, galakat kung mag-mangaki, gatimpi, no? Imagine, kaugalingon mo nga balay, ikaw pa yung mahalin para lang magpasensya. Para lang pagbigyan ang asawa. Masaling naton nga kabudlay sang sininga sitwasyon. Kabudlay magtugda, no? Pero tandaan naton, kag binagbinago naton, diin bala ang mas importante. Kay there are two important relationships involved, no? Sa sininga drama. Ang una, the marriage. Ikaduha, the wife's love. Para sa iya sininga pakaisa. So diin ang mas importante. Bana, ukon, pakaisa. Kung masamina ka mo nag-aaway, Zaira, sang imo sini nga bana, kay nag-move in dira, o nagdayon dira, ang imo sini nga balangga gid nga pakaisa. Pag ang iya sini nga bana, actually, ang issue niya hindi about sa pagdayon. Hindi about sa dugang, palakanon, o no? Hindi isang amo sina yata. Ang issue is about boundaries. About sa stress na ginatuga nila. Pag about sa pag ano nila, mga pagsama nila sa kalinoon. Sang panimalay nga ina. Sa una nga part kagi na pag-play sang drama nato, di ba? Ginambal nato na na-admire nato. Nadayaw naton si Zaira kung paano niya pala gaon ang iyang pakaisa. Halinsang gamay pa sila. Ginasalom niya, kid. Ang iyang kindness toward sa iya sining cousin is truly admirable. Kag, hindi naton malikawan ng mga bala. Ay, sana all, no? Tani mo ara, kita silang pareho sinagid ng mga pakaisa. So, ako, damo ko sa mga pakaisa ng mga maayog dyan. Nag-super close, wag daw mag-utod man ang amon sininga pagdamdanay. Pero, di bala? Imagine mo, paras kay Zaira, nga ginano, gintatak, nga ginpaminsaro niya balang sa ulihi, kuhaon niya ginang iya pakaisa. Pero, hindi abi pwede, Zaira. Nga may kaugalingon ka na iya nga pamilya. Kag si Myra nga pakaisa mo may ara man. Di pwede nga, no? Nga pahanugutan ni mo nga maglumon. Lalong-lalo na kung kamo nga ang imo nga bana, kag ikaw lang ang mabaka-baka. Pwede siguro mag-upod. Pero mahulugay sang abaga. Pero kung ako, hindi, git kuya. Bala, what if? What if lang ha? Wala naman gina pa overthink. Pero ginalantaw na ito mga posibilidad. May trabaho ka, o maglakat bi ang bana ni Myra, o duha sila mabilin. Or, malakat bi mo bana, malakat man ang imo pa kaisa, kamo dito sang lalaki bilin. Ito ko awkward, hindi ka kahulag sa imo mismo nga panimalay. No? Sa ako niya, diri kuya madampig sa bana. Valid ang kaakig ginapatsyagan sang bana. No? And panumdumon ni Zaira, ang iya nga husband is amo na siya yung iyang life partner. Ang nag-ila sini nga marriage deserves ang ginatawag na protection. Ibuot silingon nga palangga mong imo sini nga pakaisa. Nagakabala ka kasi imo sini nga pakaisa. Isakripisyo mo na ang kalino, ang katawhayan sang imo kaugalingon nga panimalay. Wala na ako nabatian sa drama nga may arabi isang kalmado, no? Nga pag-istoryahan na sa tunga sang duha ka kampo, da wala abi ano. Akin nabatian sang bana na nga daan ni nabatian sang bana ni Myra. Atong siling sang bana ni Zaira nga no na akig siya. Nga hindi siya makatulog, dahil maisog pa to ang lalaki, no? So wala sila sang opportunity nga makapungko kag maka hinun-anon. Pero ara na kay Zaira. Zaira na nakabalo, no? I-explain mo sa imo sining pakaisa. Importante siya sa imo. But i-acknowledge mo gid ang feelings sang imo sining bana. Kun nagsugot na gimanabi ang bana mo, nga sige na lang, kinaluoy kayo sa pakaisa mo, ikaw, Zaira. Ikaw, pungko, kag-istorya sa pakaisa mo, kag sa iya bana. Set ikaw sang klaro nga house rules. Kag ipanumdum sa ila. Nya kun sige sila ininaway. Sige sila. Iskandalo. Dis oras ng gabi, magkinagamo sila. Wala sila ka panumdum nga nakiki, ano lang sila. Nakikiistaran sila. Explain mo sila nga hindi na siya acceptable. Kagdaga-apekto na sa inyo. Kamu ina ang imo pagkabasihan. Nga, buksan mo ang pertahan. Masakit mo sa imo sini nga buot, pero kinahanglan mo sila. Nga, pahalino na. Kay, maalang-alang ang imo sini nga marriage. Diba lang, itong hambas ang bana, ako o ang imo pa kaisa? And dapat ma-agree ka mo yan sa ginatawag nga timeline, realistic timeline. Kung nagamba sila nga temporary lang ang ila sila nga stay, dapat gina-discuss na mga ka-K5 ang plano. No? San o? Ano ilang mga plano? Paano sila makasaylo? Dapat sila mismo, amo tong term na itong delikadeza. Di makasan gina nila ya? Di ba't silingon nga may nagpasilong sa ila? Mag-incomfortable na sila kag, no? Mag-ano na sila? Mag-bunging-bunging na sila. No? So, lesson ina kay Zaira. Nasa tanang nga desisyon, partner mo ng imo sini nga bana, dapat ginakonsulta mo anay, ang ginahinalaan niyo anay. Di, subong, nabudlayan ka na. Siyempre, arat na da sa inyo mo, napuder. Budlay na mag-ano. Pero sang una pa kuntani, o pwede man kuntani, siguro kung kinahanglang ginsang bulig sa imo, pakaisa total, na-mention ni mo sa sulat, gamaayaw ng ubra ni mo sa imo nga bana, o ipapangita mo sa boarding house, kagkamuanin nagbayad sa isa kabulan. Di ba lang? Kaling kay agad-agad ginbaton mo. Wala ka man lang nagpangunseho sa imo sini nga husband. Pero amo to tani, no? Gusto man ko, kung gusto niya buligan ang iyang apakaisa, ngita na tani isang, no? Damo sa mga boarding house. Kasi lalang ani nagbayad, eh. Diba la? Kung temporaryo lang man na ang ilang kinahanglan. Imposible nga hindi kabaluman ni Makas ang lalaki. Ano lang siya, mapadako sang iya. Una ko sa imo, Zaira, hambalon mo imo kasin nga mangita na lang sila balay nga istarante. Same good kami ni Ma'am Elnora Avilino. Amo ni nga close kami ni Ma'am Elnora. Bisan wala pa kami ni Kakitanay. Hindi na naglakat na lang to ang bana ni Zaira, hindi ko kasaho magpanglumon kung ako tamaran ko. Hindi pa ko paggusto ang bali Ma'am Elnora Avilino. Nami, gadya ko may arak ako galingon, bisan kubo-kubo, bisan payag-payag lang iya kung inyo. Ang bali Atsleyo, kung nagalumon ka, dapat may respeto gud sa tag-iya ka pa ni Malay. Correct! Hindi nga, ikaw pa yung hari, daw ikaw pa yung masunod, daw ikaw ang tag-iyas ang propiedad. Anyways, ka K5, bilinan ta ka mo sa matahom nga, mga ambahanon. Madamo nga salamat sa inyo sila nga pag-upod sa aton, sila nga palatuntunan this lovely Thursday afternoon. Happy, happy birthday sa lahat ng mga birthday celebrators, July 23, 2026. Maligayang kaarawan. Happy birthday! I'll see you again tomorrow, same time, 1 to 3. PM sa ngalan sang bugos nga hubon sang K5 News FM Rojas sa aton sining a partner sa technical side ka K5 Michael or ka K5 Joe Bicover sa ngalan sang aton sining a chief executive officer and president Doc Ramil Uy para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz K5 News FM.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo lo po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mga butika.
3: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics
0: DTX 500.
4: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
0: Mag DTX 500 na.
4: Masamihin ni kapalatian,
0: i-DTX 500 muna.
4: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka.
4: Mag DTX 500.
0: Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura.
4: DTX 500.
0: DTX 500.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: Imong blood sugar test,
7: ilan itong score gani?
5: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
6: Ilan na lang imong blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakan sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
11: Sa Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
8: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
14: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
15: Memory Advanced C.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
5: News FM.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
7: D3 Bio!

What's up? Kingston! Let's go!

Damo pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics, makabulig sa

0: Tiyatugas ang mga kagaw. Klinikas for Biotics.
1: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatyag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan itong ininom ko kada gabi, isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nadugla ang minyod sa abaga kung ang palanakit sa akong mga tiil niyo. Wala na dayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas 4 Biotics!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
6: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang ako nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift,
8: OT,
9: Breadwinner.
8: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
10: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: Happy!
7: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: It's the best part of the day.

0: Masarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
4: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpa Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi,
1: mag-usar sang salon pass,
2: may direct ID nga sang kaap para makapenetrate sang sakit,
1: naka-epekto susurot sang 30 minutos,
2: may long lasting relief,
1: tugtog 8 ka oras
2: para sa nagapananakit nga baka,
1: liyong kalikot sa salon pass.
3: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: Number one, hit music station, 101.5.
5: 101.5.

It is now 46 minutes after 3. Ang oras natin mga ka-K5 ay siyempre ng ating mga suplemento. Ang tanong ay tayo ba ay ayos pa ba yung ating kalusugan? Kung kayo po ay health conscious, gusto niyo ka mapanatiling magkatay yung ating kalusugan. Make it sure may tabang ho tayong proteksyon. Ha? Make it sure na nagtitiko tayo ng ating DTX 500, D3 Bio. Ubo si po nagnatrangkaso mag D3 Bio ho tayo araw-araw. Sabayin ho natin ang ating alkaline-based vitamin C, Mighty C. Basta ta vitamin C, make it sure Mighty C. Yan po yung ating alkaline-based vitamin C. Mabibili ho yan sa mga sukyo nating butika nationwide. Susunod ho ang ating El Castigador. May ho lamang ng konti. Baka kapiling ho ninyo ka K5 Road sa Palma. Kita kito tayo bukas. Alas 3 hanggang alas 4 ho ng hapon. Maraming salamat. Have a great day. Adios.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya, kagpagpahangop ang kinahanglan.
2: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Mugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: pag-asang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C,
5: babaka sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C,
5: babaka sa mga butika.
7: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow, my puso.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon ng mga tagpalamati. Panayunong naton subong sa pagsipan-sipan. Ang matahong mga sumbon sa naton drama sa kahanginan. Kanyo gid makuhaan sa leksyon. Ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Bato!

0: Petty Boy. Hindi ba lang sige pulong palagyaw? Hadlo kong sinong malawaw.
1: Sumbag, boy! Nalo ka! Ipakita ang ibilidad mo! Tapusan, ano ya? Kaya na pangatuludalagan! Kapuyong ka sinakalaw!
2: Boy, di ba pag... Di ba pag birthday, boy?
0: Aringi, boy!
1: Ay! Nalo ka! Ay,
3: ko ka malipo ka! Tumbahan na lang na si boy, bro!
1: Hindi ba lang magpapirte, boy?
2: Hindi ba pag birthday, boy?
1: Sumbag, action ko siya! Ay!
4: Ops, naghahakos ka na lang kay Suren, ha? Naghahakos ka na lang kay Suren! Ano? Untatun ka na eh!
2: Bato!
4: Haboy!
1: Bato, boy!
2: Bato, boy!
0: Hindi sa iyo ko sakon! Agi ka turo, eh!
2: Bato, boy!
0: Nakuha lang ko sa bilo.
2: Kabaga na, boy!
0: Ako na makapalayo ko sa iya.
2: Kabaga, boy!
0: Maring mo, ha?
1: Abo na, boy! May kong susunod
2: ko! Boy!
0: Aray! Aray!
2: Boy!
0: Madasungan ta ka sa
2: 1-2-3!
1: Boy!
2: Boy!
1: Boy!
2: Boy! Balos! Birthday, boy!
1: Suren! Oh, knock out si Suren, no!
2: Birthday, boy!
1: Tumba si Suren!
3: Suren!

0: Sugid-sugid ka man lang. Te, yutayan ka lang malipungan.
1: Nadyakbatan lang to yung dad.
0: Laulaw ka gidyan aton. Pirdi ka pa sang taga-uma. Training ka maayo. Eh, sa tikar ka lang maayo eh. Wala-wala ka man gali. Oh, konsa aktwal na.

0: O, pre, niya ko bala mga pars?
1: Pars?
0: Pars? Eh, pati lawang tang tikalon nga to.
1: Ayos, pars, ah!
2: Sige, pars, ah. Ayos, ah. Pakamangon ta nga ni Maria, bala.
0: Sige. Eh, lakat, ah. Paunahon ko lang manghon ko kang driver namon.
1: Sige,
2: ah. Ayos, ah. Sige, ayos. Ah. Hulaton ka lang namon, ha? Sa tabok dalan, pars.
0: Ayos, ah.
1: Hala, pars!

0: Ay, Mami.
1: Pearlene?
0: Nag-una lang ko puli kay hambal ni Sorin. May kadtuan ko no siya. Eh, kabalo ka naman ko no kung diin sila makadto sang mga amigo ya, Mami.
1: Aho, kay balo na ako.
0: Sa diin to sila makadto, mihaw?
1: Ah, may bugbugon sila.
0: Ha? Sino ila bugbugon, mi? Ha, mi?

0: Tunta lang ang pala po ulit, boy. Kaya wala man init, boy.
1: Pwede man ah. Para hindi natin mag-astop ulit eh. Ibakalta na ni fishball ang ato ng plite ah.
0: Sige, boy ah.
1: Sige ah. Ah, ba? Koy?
0: Ah?
1: Sila man ni Suri na nagapakanto diri sa aton, ho?
0: Ah?
1: Gag may upod pag isang adwa ka estudyante, ho?
0: Kita ko, boy. Paano na din sila, boy, ah?
2: Oy! Boy!
1: Oh?
2: Boy ba, doy? Tungod yun niya isaw ka?
3: Kung tungod yun niya isaw ka, sparring tayo, eh?
4: Pakita ang isaw mo. Boy ba, doy, nga taga-uma?
1: Soren, nga asuya ka sa ako now. Wala man ko sa rasi mo. Kung napirdita ka sa pag-sparring ta sa balay nyo, sports ng tani.
4: Dito, tablao. So wala mayo tao. Koy, dali di.
0: Agoy, boy, oh. Kinaboto, ako ni boy, oh. Agoy.
1: Nano, sorry, man. Wala na ilabot si Koy-Koy ng mangod ko.
0: Agoy.
1: Kung suya ka sa ako, lang ko lang. Wala na lang igaya. Away yun ang gusto nyo, aw. Dito tas wala tao. Buiin nyo lang ang mangod ko. Dito tas wala tao.

0: DTX Beauty Soap.
1: Ako si Katrina. Gaya na gina akon gina problema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
2: Babakang sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Pre Tonyo, dayo, musta ang bulang kape, pre?
6: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
7: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
5: Di pre, musta bulang kape, pre?
6: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh?
7: Extend Food Supplement for Men.
8: Digasin.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!

0: Chisco Soren? Ano na lang tapos sa itsura mo? Ha? Chisco?
1: Me?
0: Ano na nagandugong ilong mo?
1: Ginsumbago ni Boy? Nagdugong ilong ko mayo?
0: Marika! Hindi pala nga tatlo ka mo? Napierde pa ka mo sa isa lang? Ha?
1: Kagusog siya mo. Kagkalagbaan sa kamot. Kagpirti ka pa kinumulya. Ihireklamo sa isang mga ginikanan sang duwa ko kami, gumi.
0: Oh. Ha? Halika. Daligid lang pala. Bing! Bing!

0: Ay, Diyos ko! Nga agin patulan mo! Tani na lagyo na lang ka mo!
1: Mahalik ka mo ko, tani, ma. Galing kay ginuyata ni Soren si Koy-Koy. Kaga, ginliabla mao.
2: Grabe ka si Boy Mang mo. Doon si Fernando Pugin siya mag-away. Ginpulihan pa siya gani. Naglinggit na lang, kuya. Sumbag, boy! Bato, boy! batian mo ko, boy, ha?
1: Oo, Koy. Nabatian ko to, Koy.
0: Hala, si Ma'am Diana. Kag-aki kang tingog niya. Ma'am! Dali lang, ma'am! Ara na, ma'am! Piho, tapat gini. Ma'am!
3: Kabalo ka na kung anong ginihimo sang bata o sa bata ko?
0: Ay, subong lang ako kahibalo, ma'am. Kagpasensya gid, ma'am.
3: Pamati! Ipadoktor ko si Soren kay nagdugo gid ang ilong niya. Kag may black eye siya. Pero ang tanan nga gasto, ibuhin ko sa sweldo ninyo nga mag-asawa. Kintsindi ka?
0: Pero ma'am, hindi man niya sala ni boy ko. Ginsulong siya ni Toto Soren. Malikaw mang kuntani si boy o galing ginpulihan siya sang duha kamigo ni Toto Soren bali tatlo git sila gani ang nagpuli kay boy.
3: Hindi ako magpa.

0: Kung magamo sina, mahalin na lang kita, Dre. Mapuli na lang kita sa uma.
1: Eh, hindi gani kita pagpahalino ni Ma'am Diana. Kay ti mamalayran kuno kita sa gasto nila sa pagpadoktor ni Rizorin. Pati pa to sa duha niya ka-classmate man nga nagpuli kay Boy.
0: Bing, hindi sala sang bata takon nga anagkalados nga lang mga guya nila. Nanuniya man! At tagpasautong adlaw nga sala sang bata nila.
1: Para wala sang gamo, pasugtan ta na lang si Ma'am Diana. Ikon maimpas ta ng utang ta sa gasto sa doktor. Amo nang paghalin ta.
0: Ay, hindi ako magsugot ah! Sa amo nang istorya? Wala tiya sa laya, Beng. Nanu ka man imo yaman? Mapadaog-daog na lagi kita ya? Ha? Amo na?
1: Kag anong mahimo ta, Aber? May ibato kita sa ilahaw? Mapaumod na lang kita, Gerald. Agun nga wala pa sang gamuna.
0: Beng, ako ang padre di pamilya. Ako ang desisyon na matuman. Mahalin kita, Direya. Kung niakusar nila kita, makusar man ta. Amo na mudlay sa maginikanan nga nagatulirar sa katunto sa ilang kabataan eh. Ang sala insaktohon. Anay kabla. Kay katuon ko si Ma'am Diana kasi Sir Junie sa balay dako. At tagon ko ni sa ila.
1: Ay pa, hindi na lang
0: hindi
1: bala.
0: Hindi ko matungge.
1: Ay magarot pa ila karon. Pamati bala sa akon pa. Hindi ka magpadala-dala sa kaakig mo. Oh. Ay, mapaumod na lang kita. Sige na. Mapaumod na lang kita para wala sang gamo. Maluoy ka pa. Maluoy ka. Oh.

0: pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali, nga dala sa UV rays kay blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sa Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sa Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!

0: saan nga bahin sa aton drama sa kahanginan, inyugin makuhaan sang pagtulunan nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, Bato Boy! Ginsulat kas direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milipin Plotenia, kaginiang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: D3 Bio with Physio!
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
5: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
6: Sporbiotics, ang best friend sa mga babaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
3: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit of free radicals. Likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
9: Q7 lot.
10: Ano ginabatsyag mo sa
9: high blood gid ko?
10: Ano sa una ang imo? Blood pressure.
9: 180 over 100.
10: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
9: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
3: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
11: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal
14: mga butika. Ga, ma-joy ride man tabi ga.
15: Wala sa kondisyon ang makina ko.
3: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
14: Tiga, ma-joyride na ta.
15: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
14: Sige ka, Gidya!
15: Siyempre! Naka-extend ko ya!
14: Basta sagad nga driver, extend, lover.
3: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: 100. Mabahal sa mga butika. Healthy nga uto. Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin, isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio.
3: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio, nga may D3. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio, nga may D3 Bio.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
1: GTX 500. Masami ka pala nagkaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan. Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress malikawan. Pagkamurigon malimtan. GTX 500. GTX 500.
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
1: GTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto, pero may lang ko gasuka. Inpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiyak. Tibo gid ka
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DDX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid akong nga panit. Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
1: DDX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
9: Ako si Barangay Kagawag, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DDX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sang akon utol na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
11: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman.
11: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
11: Kag nagabaho ang kilikili.
13: Mag Clinica Dayo Fresh
11: para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinica Dayo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Ah, lain naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Dayo Fresh
11: para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito.
11: Shhh! relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
14: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
15: Muling binuhay mo.
16: Extend. Isang kapsula ka lang.
17: DTX 500.
18: Ako si Norma Vista, taga-Bato, Rojas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
17: DTX 500.
19: Mapakal sa mga butika.
20: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
21: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.

0: campeón de radio.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my pulso.
3: Ang kampiyon nga oras, mga kakifay, 24 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 5 sang hapon.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: El Castigador.
6: El Castigador.
5: Ang tinig ng bawat mamamayan.
6: El Castigador.
5: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
6: El Castigador.
5: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
6: El Castigador.
5: Darren Salomeo Hanson. El Castigador.
6: El Castigador.

0: Mayong hapon, Pilipinas, Western Visayas, kag probinsya sang Capiz. Welcome na sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Subong nga adlaw sang Webes mga Hockey 5. Petsa 23 na kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Ang aton gid nga pagatag sang katahuran pagabi-abi sa mga nagatutok na sa ila sini nga mga tagsa ka mga radyo sa 100.9 MHz kay 5 News FM Rojas. Subong man sa mga nagapamati sa 89.7 kay 5 News FM Radyo Tagbuanay Pilar. Sa aton man sini nga mga Facebook Live viewers nga nagamonitor via Facebook Live, pinagi sa aton sini nga official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Hindi man kamo magkalipat no mga Hockey 5. Palihog man like i-share ang another Facebook page naton, ang K5 News FM Rojas Digital. No, o kon K5 NFM Rojas Digital para mangin updated kamo sa mga balita kag mga impormasyon mga Hockey 5 nga nagkainabo diri sa aton sini nga pungsod Pilipinas. Maayad-ayad man nga hapon sa aton dira nga mga suki nga mga tagpalamati na mga vendors dira sa May Chodoro Arsenas Trade Center. Sa mga nagkalain-lain aton dira nga mga vendors nga nagatutok gid sa aton sini nga pagpangalagad diri sa K5 News FM Rojas. Sa mga vendors man pila ka mga establishment dira sa May Burgos Street no sa former Talipapa bala no mga Hockey 5. Maayong hapon man dira sa inyo. Kag subong man sa mga driver naton nga nagabiyahe subong nga hapon, halong-halong gid sa pagmaneho. Dobli halong para makalikaw sa mga disgrasya no mga Hockey 5. Sa aton sini nga mga men in uniform, no sa aton sini mga kapulisan, kasoldaduhan, mga bombero naton, kag mga responders no mga nagaalagad gid sa aton sini nga komunidad. 24 oras mga Hockey 5, maayad-ayad man nga pagpamati no sa mga nagapamati dira subong nga tion mga Hockey 5. Sa to na sini mga nakalinyada nga mga balita. Sa to na sini nga headlines. Manugkupras sang lubi dakop sa drug bypass operation sa Banwa sang Panitan. Samtang ang subject person sa ginkasaman nga bypass operation sa Barangay Kulasi. No, nga tiginakabig nga gabunan nga kawatan o notorious nga kawatan, may anay na nigali nga mga reklamo. Kag-anay naman nga napreso mga Hockey 5. Mandatory drug test sa Philippine National Police personnels o kon sa mga personnels ang Capiz Police Provincial Office. Ginpatigayon ang mandatory drug testing subong adlaw. Siyempre no, kung may mga hindi kita maayo nga mga balita, dapat may mga good news man. Aduha ka Rojas non nga bugal gid sang aton sini nga syudad. Mga ka-K5, no, nagpasundayag sa WCUPA o kono Waco pa mga Hockey 5 ining World Championships of Performing Arts o kon arts no mga Hockey 5. Duha diri ka taga syudad sang Rojas ang naghatagid sang bugal sa aton kag kadungganan mga Hockey 5. Kagiban pa naton diri nga mga balita mga Hockey 5. No, kag mga impormasyon subang man report sang aton sini nga patrol. Inyo ina nga tutukan diri sa aton sini nga pagpangalagad sa subong nga hapon. Ini nga bahin mga Hockey 5, buylogin nga ginadulong sa inyo sang healthy nga kape, ang DTX Coffee Mix no ginapangapin aton adlaw-adlaw ilabi na kon morning. Okay, kay kampyon ng sabor mga Hockey 5. Kampyon man ang mahatag sa aton nga mga benepisyo. Gani sa mga coffee lover dira, no, sa mga mahilig magkape, switch na kamo diri sa healthy nga kape. Ang DTX Coffee Mix, gapanami ni siya sang memorya naton kagapatinlo sa aton sini nga lawas. Mga Hockey 5, kay man may mga natural ini nga ingrediente nga amarguso. chia seeds and the sugar cane extract powder. Amo ni mga kampiyon nga ingrediente nga makahatagid sang benepisyo sa aton sini nga ikaayong lawas no mga kaki-five. Asa DTX coffee mix gina-detoxify o kung ginapagwa ang mga toxins sa aton sini nga lawas para mangin healthy kita, mapalayo kita sa mga sakit ha mga kaki-five. Gani ano pang ginahulat nyo? No, diri na kamuya sa safe kag friendly nga coffee kag healthy, no, hindi ni siya acidic, no, pareho sang iban nga kape. Hindi man ni maka palpitation, no, hindi ni maka batyag kita sang palpitation. Bisan mag-inom pa kita ni oras-oras o kon anytime kay natural kag healthy mga kaki-five. Sa liwat DTX coffee mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, mga Haki5, kaiban kaupod pang iban nga produkto ni Dr. Ramil Uy. Available ini sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag subong man sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar, mga Haki5. Ang clinic sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa siyudad sang Rojas. Diri lamang nahamtang sa McKinley Street. Tabok langgid sang PLDT mga kaki-five. Sa liwat, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Available man inigali online, no? Pinaagi sa Shopee, Lazada, kag TikTok Shop, sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Oras aton sini nga pagpangalagad mga Haki5, 16 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon. Subong simana si para madamo no sa mga siparado nga mga bypass operation ang ginkasa sang aton sini nga kapulisan diri sa Capiz. No, mga Haki5, diri sa siyudad sang Rojas, kag sa iban man nga kabanwahanan, no, pila ka mga durugista subong simana ang nasikop sang aton sini nga kapulisan. Abot silingon, wala nagauntat ang aton sini nga Capiz Police Provincial Office sa pagpatigayon no, sang kampanya batok sa illegal nga droga, mga Haki5. No, kagabi, may nadakpan no sa ginpatigayon man nga bypass operation ang aton sini nga Rojas City Police Station no na baklaning isa ka 20 anyos nga lalaki mga Haki5 sang armas luthang kag na recover pagit siya sini nga posisyon ang isa ka sa siya sang illegal nga droga. O damo na ni siya gali sang mga reklamo sa Barangay Kulasi. No, hindi lang dira sa may ila sini nga sitio daw halos no mga Haki5 mga residente dira nagareklamo suno man no basi man iniya sa pahayag sang barangay kagawad sang barangay Kulasi. Ato na karon nga hibaloon no kung ano pagid ang background sini mga Haki5 akag samtang sa pihak nga bahin isa man ka durugista. No, mga Haki5 sa banwa sang panitan subong nga hapon ang kuan man sang suspected shabu. No, sa ginkandak man nga bypass operation sang aton sini nga Provincial Drug Enforcement Unit. Oh, grabe no. Madamo man sa mga operasyon ang aton sini nga kapulisan apang nagakatingala kita kay kung may mga nagakadakpan. May mga nagabulos man niya nga iban, mga Haki5. Sumuna ka makabig na ton, no, ka delikado ang ining pagduging sang illegal nga droga sa aton sini nga komunidad kung hindi ni siya matap na sang aton sini nga mga otoridad, mga Haki5. Ang mga detalye sini ha, inyo nga tutukan, aton ni nga patpaton Now, diri sa aton sinigapag pangalagad, mga kakifive.
1: El Castigador! El Castigador!
0: Apang antes sanay sina, no, tagaanta na iligwa. No, inyo sinimagin padala nga mga mensahe. Diri sa aton sinigapalatuntunan. Ma'am Tessie Blances, no, dira sa may balatukan panitan mayong hapon. No, ginatamyaw ka ni Ma'am LC Aconia. Dira sa may Kapagaw sa Banwasang Panitan.

Kagdira man galiya sa may President Rojas na mga kaki-five, ginatamyaw ginaton sang happy, happy birthday. Sa din gani ni sila. Happy birthday no kay Brother Anthony Alcodia. Adira sa may banwas ang President Rojas. Pwede ko magsala sa Barangay Pantalan. No, happy happy birthday sa liwat kay Brother Anthony Alcodia.

0: sa liwat, no? Happy birthday kay Brother Anthony Alcodia. Ang pagpanamyaw halin man diri sa K5 News FM Rojas sa imo sini nga bugos nga pamilya. No more birthdays to come and good health. Sa liwat, happy birthday Brother Anthony Alcodia.
1: El Castigador. El Castigador.
0: 10 minutos ang nabili ng tisita magdangat sa takna ng alas 5 sang hapon. Diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Kay Patrick Matias Robles, no, mayong hapon ka K5 Darren. Greet ko lang ang Matias and Robles family sa Barangay Lantangan, Pontevedra, Capiz. Kay Rogi de la Peña Ayore, no, kay ka-K5 Rogi de la Peña Ayore. Maayong hapon man. Good afternoon, Sir Darren. Shout out po sa Team Cake Story Events and Catering Team. No, sa liwat mayong hapon lang dira sa Team Cake Story Events and Catering Team. Especially kay Sir Rogi de la Peña Ayore. Madamogin nga salamat sa inyo sini nga pagtutok.
1: El Castigador.
0: Mayong hapon man dira, no, sa may barangay Nagba sa mga listeners naton dira, no, kay Tay Rudy Cata, kay Uncle Jojo Lope, kay Day Dodoy Warren Herosa, Day Laalis, no, kay Nini Camille, lamarli ka kay Nung Undot, kay Tay Pisto Hilikan dira, no, mayong hapon man sa barangay Balingasag, sa tanan nga mga taga-kwartero, dira sa Mayo and Paligumba family, no, sa may barangay Bunod, mayong hapon man. Kagday Mama Leia and Danay Luisa, no, mayong hapon man. Sa Punta Tabok, sa Raj Kainan, kay Taros Maria Antojo Joa Perez. Kag sa Light Shine Bright Cookhouse, no, sa may Punta Tabok. Bayad-ayad, gid nga pagpamati. Oras naton mga Haki 5, 9 minutos ang nabilin ang tisita magdangat sa takna ng alas 5 sang hapon. Ang detalye na sa aton sinimagin pang linyada nga mga balita. Ato ni nang abalikan mga ka-K5, maghaboy kita na isang pilaman ka mga importante nga mga pahanumdom. Kindly stand by.
1: K-K5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: June 7 lot, 57 akong edad. High blood gid ko, magasuka ko. Kason akong ulo daw mabuka.
3: Kumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka magino.
2: 3 times a day gina akong ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imong blood pressure?
2: 180 over 100.
3: Pero subong pila na lang imong blood pressure?
2: 120 over 90.
1: TTX 500.
4: Ano gid bala ang ara sa kada kapsula ni DTX 500 kun nga ini ang nanginhari sa tanan nga antioxidant if dugangan pagitsang may TC or Purecy nga available sa market. Istoryanta ang powerful antioxidant sang DTX 500. Upunta siya na diskusyon si Doc Ramil Uy.
5: Sobran na sa isa ka dekada guru Sir JP nga sige ko diwali sige lecture no sa mga katawhan. Kung ano ang benepisyo sa pagkaon-utan kag prutas at gulay pampahaba ng buhay. Wala pa ko sa radyo sang una Sir JP. Una ko na nanahambal about sa mga Pinoli compounds kag paano ini makabulig sa tao. The more nga nabaluan na to ang simple phenols kag polyphenols including sa ilang superstar the flavonoids no. The more nga na challenge ko kung itatabla sang ano sang high grade nga food supplement kung sino ang pinakataas pinakadamo ang antioxidant. Ang una kong research nami kunong cocutin, ECA and selenium. Amo na mga antioxidant amo ni duksa mo.
4: Oo, sa una mo na.
5: Magresita mi. Antaglami ECEs, vitamin A, C, E, selenium E, and selenium. Mga antioxidant na. Tob-tob na diskubrihan na mong lumot, mga spirulina, mga astaxanthin. Basta na diskubrihan na mo ang pycnogenol. Pero sang nadiskubrihan sa GP, sang duha ka scientist, nga nakadiskubri sa panit sang tubo, nga mo isa sa mga pinakamanggaranon nga source ang polyphenols kag flavonoids.
4: Grabe, no?
5: Suling ko, wala na sang iban. DTX 500.
4: Amo na ginahulat mo na.
6: The ultimate
5: dito ko nakasaling Sir JP at last nag-abot gid man ang super antioxidant nga ginapangita ko sa tinuig na
1: TTX 500.
7: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow.
7: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
1: TTX 500.
4: Ang DSE or the sugared sugarcane extract ang prime ingredients ang DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant units at 1.3 million in ORAC scale, Doc?
5: Correct, Sir JP. Imagine na ang taong palakaon, more than 2,500 calories a day, she or he needs 12 to 15,000 sang ORAC units sang ano.
4: Meaning the more kagali ka kaon,
5: the more nga gabisyo ka, the more nga exposed ka sa ano, sa mga cellphone, mga radiation, the more you need antioxidants para so, hindi ka magbalatyan, hindi ka dali matigulan.
4: So ang
5: pinuli kong sponsor JP ang makita sa mga utanon ka prutas, especially hilaw. Hilaw nga takway, hilaw nga lungbati, hilaw nga gabi, hindi. Pila sa mga biological activities ang pinuli kong sponsor mo ang anti-carcinogenic.
4: Wow.
5: Ara na,
4: no? Cancer.
5: Anti-mutagenic.
4: Hindi mag-mutate
5: ang cell. Inflammatory. Hindi dali matigulang ang selula. Ara na tanan sa kwan. Ang pinuli kong pounds, taas-taas na katama sa DTX 500.
4: Grabe, no?
5: Especially kung parisan pag siya may TC. Kag ini tanan related sa antioxidant activity sang pinols kag flavonol.
4: Flavonol.
5: DTX 500, Sir JP, i-combine mo ang may TC or pure C. Pure Sir JP. Sobra pa ang anti-carcinogenic properties sina. Kung pala inom lang sila, layo kas cancer. Kaso lang ang Pinoy, saan o mainom sang DTX 500 kang MITC?
4: Kung kamatsyag na.
5: Di, may cancer na.
4: Posto,
5: dapat
4: ano?
5: Before ka pa nag-cancer, inom ka na. Kag may mga anti-mutagenic properties ni sila. So, din pa ka mo, Bi, cancer prevention ang ginapangita mo. DTX 500 kang MITC. Gusto ka malikawan ang mga stroke, problema sa kurason. DTX 500 kang MITC. Tanan, mabuligan. Because DTX 500, puno sang antioxidant. Wala sang makalap pau nga klase nga suplemento when it comes sa antioxidant properties ining DTX 500 kag MITC. Once nga puno antioxidant ang imo lawas, layo kas balatian, dugay ka magbalatian, dugay ka magkasakit, dugay ka matigulan. Te, gahubin pa imo internal organs, hubin imo pancreas, imo nga atay, mahubin man, muna importante.
1: DTX 500!
6: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko, amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong naun na akong panlantaw.
4: So good lang nag-inom ka DTX 500. Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
4: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
6: 3 times hindi.
4: Kamusta ang alay sang kamot?
6: Wala na.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
8: Ako si Norberto, isa ka-athlete na kung ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay visio. Ang Physio ng may D3. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio, ang D3 ng may Physio. Ang Physio ng may D3. D3 Bio.
10: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Klinika Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
1: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo. Sa lawas at hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag-DTX 500, aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pang-power kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
11: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol, around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala na siya nabatsyagan.
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Mabaka ang butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Marcy. Apasok nag-a-star sa Kulag City. Karmel ako ginaubo. Kag-sip on. Dahil na kainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo. Kag-sip on.
14: para sa madaming kombinasyon. Mag-inom sa Mighty C.
15: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa dawan sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
15: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Coffee Mix.
18: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
15: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
19: Nestor! Ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasi!
21: Tigalapa!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
21: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
22: Ang extend!
21: Supplement for men!
22: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca
21: at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
22: para sa tigasing performance.
21: Extend Food Supplement for Men.
15: DTX 500.
24: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom po sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
15: DTX 500.
21: Mabakal sa mga butika.
15: Ginapakilala ang bagong nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunona sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunona. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
21: Bumakal sa mga butika.
15: I Care Gold.
25: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. To testing ako magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
15: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
26: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
27: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
28: Ay, Mari, naadidto kaya mabakal sa mahal.
27: Kay may barato balaya nga butika.
28: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
27: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
0: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
27: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
28: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
0: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
27: Rain Pharmacy.
29: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
30: Wow, may puso.
15: El Castigador.
31: El Castigador.
15: Ang tinig ng bawat mamamayan.
31: El Castigador!
15: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
31: El Castigador!
15: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
31: El Castigador!
15: Darren Salomeo Henson.
0: 4 minuto sa nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon. Pabalik kita mga kaki-5 sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Kaupod sa gyapon sa inyo alagad si kaki-5 Darren Salomeo Henson. May dayon nga hapon no kay Ma'am Sherry Ann Asibog Unarse. Dira sa may sibagwan no mayong hapon gidra sa Asibog kag Unarse family. Ma'am Dolores Abilarde mayong hapon sa may kilometer 2 barangay Lawaan. Kay Ma'am Bernadette Umitin Calzado mayong hapon man. Nagamonitor naman sa aton siningapag pangalagad. Sir Reynante Cam, good afternoon Sir Darren kay wifey Baby Cam. Kag samon anak Beboy Cam, samon Iloy. Kay Helen Cam, kag gapamati gid kami diri sa barangay Dayaw. Salamat gid Sir Darren. Check na nato ng report sa aton sininga patrol mga kaki-5. Na may kang tanan ini sa sining nadakpan no bangod sa pagduso sang illegal nga droga sa barangay Agkilo sa Banwa sang Panitan subong nga hapon aginakabig ni nga high value individual no baseman sa listahan sang aton sininga provincial drug enforcement unit sang Capiz Police Provincial Office. No, pilabala ka mga sachets, no, sang suspected shabu, kagano pa gina mga recoveries sa sining subject person mga kaki-5. Lagat-lagat to na to ng aton sining nga patrol. May kang tanan sa sining nga balita. Okay, ang aton sining nga mga kapulisan diri sa probinsya sang Capiz. Wala gid nagauntat sa pagpatigayon sa mga operasyon ang mga kaki-5 bilang kabahin sang kampanya sa batok sa illegal nga droga. Ibalaw na naton mga kaki-5 ang report sa aton sininga patrol sa line number 2. Naka-standby si kaki-5 Myla Vasquez Fuentes sa report. Please come in.
2: K5 News FM Live Report.
3: Dakop sang otoridad ang isa kalalaki nga madukupras sang lobby sa ginpatigayon nga drug buybacks operation sa barangay Agkilo, Panitan, Capiz. Subong gilamang nga hapon, ginkilala ang nadakpan kay George Josena, 26 anyos, kag residente sang Poblacion Norte sa Resabit, Gabanwa. Nakuha sa yasining nga pagginakop ang 4 ka sachet sa ginaligas shabu nga nagabugat 11 gramos kag mayara sang standard drug price nga 74,800 pesos, buy bust money nga 6,500 pesos, kag iban pa nga mga non-drug items. Naibaluan nga ginakabig nga high value individual ang among persona. Sa karon nakahudong na ini sa karasel sang Panitan Municipal Police Station kag nagapangatubang sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 bukod ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Okay.
3: Ini si K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
0: Madamugin nga salamat no kay K5 Myla Vasquez Fuentes sa gindulong report no angot sa sining pagka dakop sa isa na naman kadurugista no dira sa may banwasang panitahan mga kaki-5. Isa ini ka manog kupras no mga kaki-5. Imagine na ga pang kupras ka pero mahimo masarang panilaya nga magsulod no sa mga illegal nga buluhaton mga kaki-5. Ga pangidaron sang 26 anyos sining subject person nga si George Josena, residente manisang Poblacion Norte sa Banwasang Panitan. Kag ginakabig mga kaki-5 listed as high value individual. Na-recover 74,800 pesos worth no sang suspected shabu. Kag iban pa nga mga non-drug items mga kaki-5. Samtang sa pihak nga bahin kagabi na mga kaki-5 may ara man sang operasyon ng aton sining Rojas Component City Police Station No, dira sa may Barangay Colasi. Particular sa may Sitio Loyo, mga kaki-5. Based aton sini nga pagpanalaw saon, pagpangosisa sa kay Kagawad Enrico Joseph, no, sa sining background sang subject person, tidamo ni siya nga mga reklamo, no, gikan sa mga residente dira sa Barangay Colasi. Bangod sa pagpangawat mga kaki-5, no, damo dira suno diriga nagakadula nga mga manok, electric fan, no, kagiban pa nga mga gamit sa panimalay nga siya ang ginatudlo sang pila ka mga residente dira mga kaki-5 nga nagpalabot man sang reklamo sa Barangay Colasi, no, sa mga opisyalis dira sa Barangay Colasi. Kagsuno pa sa kay Kagawad Enrico Joseph, no, hindi lang isa ka bes, madamo nga beses kag madugay naman nga kaangay, no, nga ginaugtasan, no, mga haki-5 sa mga residente dira. Samtang sa bahin naman niya sa sining nadakpan, tiko nimo lang tawon dumaluoy ka man kuntani o galing ti damong nagatudlo siya nga ti nagahimo gid niya sang pagpangawat mga haki-5. So ginaako man sang nadakpan nga naga pangawat siya, pero wala ya o kung gina-deny sini ang mga na-recover nga armas kag suspected siya bu mga kaki-5. Tindi ya kuno iya, no, kag silingya ga pangawat lang kay sir, pero wala ko ya gamit, no, sang druga kag wala man ko sang armas, no, implanted lang ni sako ni, no, based maya sa subject person mga kaki-5. Ang ano pa balang background sa sining subject person kag ano kadugay man pagmonitor sa aton sining kapulisan. Ari pa matiyan naton si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. ang hepe sang Rojas Component City Police Station mga kaki-5.
1: Yeah, kita nga successful operation for violation of 10591 kag RA 9165. So, ang ato niya suspect, si alias Kurap, no, na taga-barangay Colasi sa Sudad San Ruas, no. Kaga during our implement operation conducted against sa iya, inisyaging monitor natin, inisyasang for almost 3 months para sa iya ng mga illegal activity diri sa Sudad San Ruas. Kagabi at around 9:30, no, in the evening, no, magiging successful ang ato niya operation batok sa iya sa barangay Colasi. No, kaga na-recover naton ang during our bypass operation, na-recover naton ang for violation of 10591 ang isa ka caliber 38, no, with loaded with 5 live ammunition. Kag after the rest na recover pa rin nato sa iya ang one hit cell transparent sa siya containing white crystalline substance, no, suspected locally known as shabok. So ang mga evidence nga na-recovered sa iya gina subject nato for forensic examination dari sa forensic examination for ballistic, you know, and forensic examination dari sa Roa City sa provincial forensic unit. Taging repisa naton sa firearms verification sa RCSU ang caliber 38 ko to confirm na ang ato niya accused, ato niya suspect is gapusis, no, sa firearms or gapusis ang LTAP or registered ang ining iyang firearms. So if ever, no, mag-negative, we will file against all the suspect, no, for violation of 10591 and RA 9165. So sa subong ginakumplito ang ato niya mga requirements para sa full filing sa iya. Kaga ang ato niya suspect yari subong sa aton yung custody sa mga Ruas City PNP.
27: Ano ni ka matod sir nga ginakabig siya bilang street level individual kag mayara na ni bala iban nga mga kaso pa antes ni natigyan yung madakpan sir?
1: Yes, no, mga aton niya suspect no previously was arrested for the crime of theft last November 17, 2025 diri man sa sudan sa Ruas no kaga inisa may mga previous record diri sa barangay no kundi sa Garyside. So amo na ang aton nga mga recorded sa iya nga mga case for the said suspect.
27: Magluwas sa pagbaligya sir sang iling hindi lisensyado o pagupot sa hindi lisensyado nga masulutang may record naman ni siya nga nagbaligya sang droga sir.
1: Actually ma'am no during our information received from our intelligence personnel no may initiate engage no diri sa pagbaligya sang illegal nga droga diri sa sudat sang Ruas.
0: Nabatian no mga kaki-5 si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. ang hepe

nga buluhaton no mga ka-K5. Gani samtang may mga tiyempo pa ya, no, sa pila dira ka mga individual nga nagakalulong na bla sa mga illegal nga mga buluhaton. It's time nga maghimo kita sang tikang buligan ng aton sininga kaugalingon nga magbag-o samtang may tion pa. Okay, ti kita mangyapon ng piktado. Doi kaso madakpan ka mo, ti mapriso. No, mapiktuhan ang inyo sininga pamilya, mga kakifive. No, ining 20 anyos nga ni, nga si Gabayeron, suno man sa barangay official, sa barangay Kulasi, way pa niya mag-18 anyos, no, may mga record na nga mga pagpangawat, no, dira sa lugar, mga hakifive sa barangay Kulasi, no, sa may sityo Loyo. Kag until now, amuning ginareklamo sang iya siniman nga mga tupad balay, no, kag pila dira ka mga nabibiktima, no, mga hakifive nga nadulaan sang pagkabutang. Ati sangulihin, no, suno pa sa barangay official nga naga-engage, no, allegedly mga hakifive sa sining illegal nga buluhaton ang illegal nga droga, no, ginaligar, no, sang barangay official nga sang ulihin, no, dira na nag sulod na, no, mga ka-K5. So amo nang epekto sang droga sa aton sininga palibot ko indi matapna kay banti may ara sang kaisog, no, nga maghimo sa mga krimen, mga hakifive, no, nga ti sa iban makabigin nga perwisyo ini, no, kun makabigid gali, no, nga perwisyo kay ti pangabudlayan sang iban kuhaon ng mga hakifive, no, kay ginakawat sang iban nga mga bisyuan, no, nga naga-engage sa droga para may masustento naman sa ila sini nga bisyo, mga kakifive. No, muni dapat nga suportaran ginaton ang mga operations, no, kon mga ginahimo nga tikang kampanya sa aton sirya kapulisan, pinaagi man sa paghatag man sa mga information, no, sa aton sininga palibot, no, kung may mga makaduluda, ha, kag tigna ginalantaw nyo nga ti may ara sa makamalamalahan, no, pwede nyo ginamareport sa aton sininga mga otoridad para matagaan sa nagakaigo nga aksyon, mga ka-K5. El Castigador. Oras sa aton sininga pagpangalagad, 19 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 5 sang hapon. Mayong hapon kay Giselle Marco, no, good PM kay Giselle Marco dira sa barangay Lunoy sa Banwasang Sapian. Mayong hapon ka K5 Darren watching live from Barangay Cubay, President Rojas Capiz, sa Castro family. Kay Ivan Ciudad, no, mayong hapon man. Nagatutok naman diri sa aton sininga pagpangalagad, mga ka-K5. Ang iningabahin sa aton sininga pagpangalagad, boy logid nga ginadulong sa inyo sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C, mga ka-K5. Nung number one by vitamin C, among Mighty C, makahatagid sa mga benepisyo sa aton sininga ikayong lawas, mga ka-K5. Ano ba lang epekto, no, kung manubo o kung hindi bastante ang level sang vitamin C sa aton sininga lawas, ha, mga ka-K5. Kag-una diri, siyempre ang aton sininga lawas, wala isang capacity nga maghimo sang vitamin C. O kung sang kogalingon sininga vitamin C. Mga ka-K5, ang vitamin C is water soluble, no, nagakatunaw, nagakunmahalo sa mga liquid, no, sa aton sininga lawas, pinaagi sa paghigko natong paghihi. Kag ang vitamin C ang nagaka-oxidize, so kon inactive form. Gani kinanglan nato niya
sang

0: the best kag number one nga vitamin C, ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kaya tiara ni saya sa sodium ascorbate formula. Ha, mga Haki 5, anong butsilingon? Ini ang formula nga mahimo nga magpugong sa mga free radical nga nag-oxidize ang aton sininga vitamin C. Kaya kung basihan nato ng pagtuon ni Jens Lexfield, mga Haki 5, ang vitamin C ngayara sa sodium ascorbate formula, makadonate ni siya sa mga electron sa oxidized nga vitamin C sa aton sininga lawas para ibalik sa active form. Kag mapabili ng bastante nga level sang vitamin C para suportahan ang maayo naton nga panglawason, makalikaw sa mga balatian, sa mga infection, sa mga pagpalamaga, kag iban pa nga mga peligro, mga Haki 5. No, kung mga nagapangdulom dira, nagakurap-kurap inyo sininga pananawan, no, inyo sininga mata, nagapalang luya, no, kung may mga balatian pagid sa heart, ha, mga Haki 5, mga heart disease, kag cancer, makabuligid ang Mighty C Alkaline Vitamin C para malikawan ina ma-prevent, mga Haki 5, ang nasambit nga mga balatian. Ano pang ginahulat nyo, umpisahin nyo na, no, nga mag-invest para sa aton sini nga ikayong lawas. No, manami magkabuhi sa kalibutan kung healthy kita, mga Haki 5. Kay mahimo nato na mga butang para sa aton siniman nga mga pinalangga sa kabuhi. Gani Mighty C Alkaline Vitamin C, no, ang imo ka partner para sa ikayong lawas. Available ini sa tanan nga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, kagang clinic na hamtang diri sa McKinley Street, tabok lang sang PLDT. Available man online na pinaagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga Haki 5. Available man sa mga nagapanguna nga butika sa inyo siningay lugar.
1: El Castigador.
0: Bienti 3 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon.

0: Dugang panaton diri nga mga balita kag impormasyon ng mga Hakifive. Nato ni nang abalikan kag iban pa ninyo ukon iban pa ninyo diri nga mga mensahe pagkatapos sa mga importante nga mga pahanumdom. Kindly stand by.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagats, mga buti ka. D3Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with VCO. Co-wex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3Bio! Ang D3! Yung may VCO! Yung may D3! Kasakit ang tiyan! Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan! Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan! Pag-klinika! Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtatakas

0: Tugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: DTX 500.
2: Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
1: Mag DTX 500 na.
2: May Ampalaya Extract. Ngabuga na sa charantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan.
5: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imong gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow.
7: DTX 500.
8: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Kasi si Jake, una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Nag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
10: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na lang ko inong sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
10: Para sa madami nga kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
12: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal
15: na sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
16: Gusto ko na.
14: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
17: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
15: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
20: Clinica DioFresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
19: Kaya subukan ninyo.
20: Clinica DioFresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
19: Clinica DioFresh.
20: Available now.
21: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
22: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
23: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance.
8: Extend DTX 500.
24: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
8: DTX 500.
25: Mabakal sa mga butika.
13: Healthy nga uto.
26: Hi, Dennis Juanes.
13: Matalong kag alerto nga paminsaron.
26: Hi, Dennis Juanes.
13: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
26: Hi, Dennis Juanes.
13: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa atong kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
15: I Care Gold.
27: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
15: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas
1: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
4: Ang best friend sa mga kababaihan.
5: Spore Biotics.
4: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
5: Spore Biotics.
4: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
6: DTX 500.
16: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa ibong itsura?
6: Mag DTX 500 na.
16: Masamihin ni kapalatian?
6: I-DTX 500 muna.
16: Kung kulang ka sa antioxidant,
6: nagatigulang ka.
16: Mag DTX 500.
6: Agot maging mas hubin sa kitad ang itsura.
16: DTX 500.
6: DTX 500.
25: Katalina Habagat.
28: Anong ginabatsyag mo?
25: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Kaya namin nagit sa akong nga mata.
6: DTX 500. Mighty C.
29: Ang alkaline ng vitamin C.
30: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule. Three times a day. One a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
6: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
31: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
8: DTX Beauty Soap.
32: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
33: Mabakal sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
34: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
35: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix.
6: Extend food supplement for men.
36: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
37: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gidan
8: DTX 500.
37: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika. DTX 500.
38: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
13: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso!
3: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador! Darren Salomeo Henson.
4: Bienti 5 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 6 sang gabi. Pabalik kita mga ka-K5 sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Kaupod sa gyapon sa inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson. Sa kay Jisril Colasino, no, mayong hapon, Sir Darren, K5, watching from Batangas City. Uy, mayong hapon lang dira sa imo, sir, ah. Sa may Batangas City. Subong man, no, kay nung Bongbong Henson nga nagatutok sa ton sininga pagpangalagad maulanon nga hapon dira ko, no, sa may Dumaraw, no, mayong hapon dira sa inyo tanan-tanan. Halong lang perme, no, sa family Bernas and Henson dira sa may San Juan sa Dumaraw, kag sa Aglalana, Dumaraw. Kita man ato nagatutok sa ton sininga Facebook Live, no, ginatamyaw taliwat dira si Uncle Jojo Lope, Joel Tibor Lope dira sa may barangay Nagba sa Kwartero. Ma'am Sinalin Finiquito Tabige, nagamonitor man sa ton sininga pagpangalagad dira sa may Vizcaya, President Rojas. Ma'am Liza Barrientos, mayong hapon, Sir Darren, nagapamati na kami diri sa Sitio Tambak sa Barangay Kulasi. Thank you, Geda. Okay, sa dugang paraton diri nga balita mga ka-K5. No, nga ton sininga copy sa Police Provincial Office nagpatigayon o kon gimpaidalom sa random drug testing ang mga personnels sang Capiz PPO, no, kag pila bala ka mga police, no, ginpaidalom sa random drug test, kag mga K5, ibang pagid nga mga detalye, no, kag ang kaimportansya sinisahanay sa aton sininga kapulisan, no, ining random drug testing nga ginpatigayon sa aton sininga Capiz Police Provincial Office kaina sang aga. Mga ka-K5, no, tob-tob subong nga hapon. Ari pamatian naton ang spokesperson sang Capiz Police Provincial Office, si Public Information Officer Police Major Rachel D. Garnica.
5: Memorandum ang target nga ang target nga makabuhay 100% ang tanan ni PP personnel sa kada semester in a monthly accomplishment target. Umpisa Enero, Hulyo, target ang 70% sa personnel na dapat maka-undergo sa drug test. Sundanin sa 34%, 51%, 68%, 85% hasta nga makalabo sa 100% sa December.
6: Ano ang tinutuyo sa drug test, ma'am?
5: Ang mandatory kag drug testing ginapatigayon ako masiguro ang tanan ni PNP personnel nagapagbigay nga drug free, kag fit sa pagpatuman sa ilang katungdanan. So kabahin ini ang magini isang internal cleansing program sa PNP nga nagatibuha mapabakod ang disiplina, integridad kag professionalismo sa PNP organization. Pagiman ini sa pagpasiguro nga ang tanan nga pulis nga nagaserbisyo sa komunidad amo mismo ang nagasunod sa layi kag naghatag sa maayong ehemplo sa atong nato.
6: In case ma'am may magpositive nga PNP personnel, ano ang sequences ni ma'am?
5: Kung may personnel nga magpositive sa initial screening, ipailalang ini sa confirmatory drug testing sa accredited laboratory agoda mapabatudaan ang nagwa ang result. Kung makumpirmar nga positive, pag ipidalong inin, sunod sa, ano na, sa nagpadayon ni PNP policies kag applicable laws. Mahimo ini mag-resulta sa administrative case kag kung may igo nga basihan, criminal liability, sa tagi na patuman ng due process kag pinatagan sang side man ang atong nga PNP personnel. Ang i-side man nga mapapatihan man.
6: Ikapila ni Ma'am ka beses kinapatigayon sang CPPO ang drug test?
5: Ang ini nga drug testing, no, hindi inibago sa programa sa Philippine National Police. Ang mandatory drug testing is a regular continuing activity na ginapatuman kada semester sa tanan ng mga PNP unit sa bugos nga pungsod. Kabahin ini sa padayon nga kampanya sa Philippine National Police batok sa illegal drugs kag sa commitment nga mapabiling nga malimpyo, disiplinado kag masaligan ang hanay sa aton mga kapulis.
0: El Castigador. El Castigador.
4: Na batian mga kaki-5 si Police Major Rachel Garnica. No, ang aton sini nga public information officer sang Capiz Police Provincial Office. So mo na gani no ginpatigayon ining random drug testing sa aton sini nga mga katapo sang kapulisan diri sa probinsya sang Capiz. 400 PNP personnels ang nagpaidalom sa drug test mga kaki-5. No, kag ang katuyuan para man sa aton sining safety no sang publiko nga ti wala sang pulis mga kaki-5 nga nagagamit sang illegal nga droga kundi sila lang ningga panglagas sa mga naga-engage sa illegal nga droga mga kaki-5 para ti wala bala sang kulba man no sa part sang aton sining publiko no in kaso kay nga dami mga kasubong sinang mga cases na no, ilabi pa dito sa mga Luzon, Metro, Manila, mga iban, may mga involved nga mga kapulisan diri sa Capiz. Gapati man kita yang ati mga halos diya kalabanan no mga mabuot kag matino diri nga aton sinang kapulisan mga kaki-5. So mayo man nga tikang no nga nagapatigayon sang kasubong sini nga mga aktibidad o kung programa nga ton sining kapulisan mga kaki-5 no para sa drug free workplace no mga kaki-5 kag syempre para man sa aton sining safety sang publiko mga kaki-5 no positibo ini nga tikang para mapabilin ang integridad sang hanay sang aton sining kapulisan ngati sila niyang naga-implement no nagapatuman sang kasuguan mga kaki-5 mapakita man sa aton sini nga publiko ngati sila ang una nga nagasunod kag nagatuman mga kaki-5 sang kasuguan no duay dapat ni makita ngati sila pa yang gapanguna bing ngati naga-engage man o kung nagagamit sang droga mga kaki-5 ti mayo gini ang ini nga programa para ti ang pagsalig bala sa aton sini nga publiko magapabilin mga pag-on, mga kaki-five, kung may mga regular nga mga drug test o kung random drug testing sa aton sini nga mga kapulisan. Hindi lang niya isa ka beses, no, mga kaki-five, dapat nga ipatuman ang ini nga mga aktibidad. O dapat tayo yun, no, mga kaki-five, why they apili, no, mapa-official kapadira o kung taas rang ko, mga kaki-five, ipatigayo nun nga ti may transparency sa aton siningahanay sang kapulisan, mga kaki-five. No, hindi lang mga kapulisan nato na, kundi tanan nga mga empleyado sa gobyerno, nakita naman nato, no, amat-amat na ninga gina patuman do sa mga LGUs nato na. May mga banwa kita nga na-observe sa nagligad nga mga simana, no, may mga ginapatigayon nga mga drug test, random drug testing sa mga employee. Kita na ito nagligad nga bulan sa kwartero, no, may ara man, no, sa pangunaman o kung pag-facilitate sa aton sininga PDEA sa Panay. Mga Haki 5, kanami lang kung amuni nga mga programa. Kahit makita na ito, nga way nagapabaya, no, mga Haki 5, ang aton sininga mga otoridad nga mangin safe, no, ang aton sinindi lang sa palibot, no, kundi mangin sa ila sininga hanay, sa ila sininga ginatrabahuan, sa ila sininga workplace, mga kaki-five.
3: El Castigador! El Castigador!
4: Oras diri sa aton sininga pagpangalagad, 15 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 6 ang gabi. Pare naman si Sir Eman Dehero, ba madamo naman niya sini nga mga ginpadala nga mga mensahe. Mayong hapon na dira sa may San Pedro Pontevedra Capiz. Ginatamyaw ya lang kuno no si Andrea Josaban. Kag ko sino kuno gusto magbakal prutas dira o sa may San Pedro kay Sir Eman Dehero. Roda, o kun Ma'am Roda Donato Amago. Mayong hapon man sa imo dira sa may Alba Village sa Barangay Dinginan. Okay na shout out yaman si Sir Alan, si Sir Roldan, ni Sir Eman Dehero.
3: El Castigador.
4: Anyway, no, mga Haki 5, sa adlaw sang Lunes, no, ang zona o state of the nation address sang aton sininga Pangulo si Presidente Bongbong Marcos Jr. No, balantayan naman ini mga Haki 5. Ano naman bala ang mga i-present, no, ng mga accomplishment sang aton sininga Pangulo. No, sa apat na sini katuig nga pagpungko bilang presidente kag accomplishment sa isa halin sang nagligad nga tuig. Ha, may mga development ayhan, kamo abi pa man kuton. Satisfied kamo sa performance sang aton sininga presidente sa iya sininga promesa sang nagligad nga tuig nga may manabat sa mga involved sa flood control projects, mga Haki 5. O konti ara palanggid sa o kun wala pagid na labot ang tanan, no, nga mga involved, mga Haki 5, sa sining makabig na tunti ko kita maglantaw ya. Madamo sa mga kontrobersyal kag mga korupsyon diri sa aton sining pungsod, pero maning pinakadako, no, trilyon, no, kung tingbon, mga Haki 5, ang nabutang sa wala lang sang pulos, no, nga kwarta o kung pundo sang aton sining gobyerno. No, masakit-sakit pa subong kay mga Haki 5, no? Siguro kamo naka-observe man ang ginahimo sa mga opisyales, no, mga matagas ng opisyales sang aton sining gobyerno. Masigsalbar sang ila sining kaugalingon. Kabalo naman kita nga daw halos tanan sila ang involved sa sining corruption, no, sa infrastructure projects, particular ang flood control projects, nga tigirapilit yung kaangay, no? Nga ginalikawan, no? Mga Haki 5. Imagine, no? Hindi naman kita yat siling butabla kag bungol, no? Ka nga hindi naton ma-analyze sa mga hitabo o kung nagakahinabo diri sa ton sininga pungsod. Ilabi na sa ila sininga mga ulo investigasyon, although nga may mga napriso, no, mga Haki 5 nga empleyado sang DPWH, may napriso nga senador, no, may napriso nga kontraktor, pero kulang pa, no, kulang pa mga Haki 5. Kahit kung sino to yung mga utok-utok ara pagyapon, no, kung sino to mga dalagkuan nga mga isda, at isubong may mga statement naman ginapagwa ang aton sini nga mga opisyales sang gobyerno, no, mga Haki 5. Kung sang nagligan nga tuig big fish nga tiway manggani na tuman mga Haki 5, subong balyena naman tidra tawo naton di, no, kung sino ning mga balyena nga ila sini na tumod mga Haki 5 nga revelasyon, no, nga ila sini nga pagalagson mga Haki 5. Hindi nato ni pagkalimtan kag ibutang lang sa baliwala ini nga isyu sa flood control, kay hindi niya milyon, hindi lang bilyon kundi trillion of pesos nga nadula sa kaban sa aton sini nga gobyerno mga Haki 5. Amaning balantayan sa State of the Nation address sa aton sini nga presidente, ano ba lang mapasalig niya, no, kag mapahayag nga mga konkreto nga mga aksyon para matuldukan ini mga Haki 5, no, kag kusin o payasubong adan, no, mga naga makabig nato mga vocal bala, no, sa pag pakigbato pagpanguna sa pag-imbestigar sini, tibantya why na nagkalapriso na ya una pa mga Haki 5. Kung sa diin ti may mga senador naman yang involved nga siling nila luto ng kaso, pero waay man napanabat mga Haki 5.
3: El Castigador.
4: Sige nang landang naton subong no mangin na maaligmat kita, no, sa nagakahinabo sa aton sininga pungsod. Okay, kung kaysa mas makasiling ta do hindi na lang naton bala pagsapakon mga Haki 5, pero kung kaysa hindi ka gidya makasiling, hindi mo masapak ang mo sininga mga isyo, kay ti kabahin kita ya, no, taxpayer kita aton sininga kwarta do mga Haki 5 ang ilaman sini nga ginagamit, iban gina-enjoy nila, no, kwarta sang pumuluyo. Away nila nabutang sa insakto mga Haki 5. Ba maning masubo nga kamaturan diri sa aton sini sa pungsod Pilipinas. Kung i-compare sa iban nga pungsod nga nababalik sa tawo ang mayo nga serbisyo mga Haki 5. O diri sa aton, hindi man aton kung kaisama mabasol ko nga madamo sa mga krimen, no, madamo sa nagaubra sang krimen, no, bangod sa kapigaduhon, no, kay hindi mahatag ang serbisyo sa tawo mga Haki 5, no, damo sa mga nabudlayan. Unlike, no, kung makita natin si Ban nga pungsod, no, sa healthcare system nila hindi sila mabudlayan, no, hindi sila magastuhan, no, may mga libre pagabot sa mga pag-eskwela, bisan ano pang kurso, yung mga pilion, no, libre, mga Haki 5. O, particular sa mga pungsod sa Europe, makitaan mo dako, gidya katama ang diferensya. Kung imo lang tawon, damo gani sa mga natural resources nga pwede mapasanyog, no, diri sa pungsod Pilipinas, mga Haki 5, galing ang pag-manage langid, no, sa ngaton sininga gobyerno, kang ginakahangawaan pa karon, no, may mga ginaduso pa sila nga mga lugar nga ay patigayon ang mining mga Haki 5 nga makabig naton makaguba sa aton sini nga dunang manggad, Ha? Kabay pa nga ti may pagbag-o sa mga masunod nga mga tinuig. O kun na maabot kung tani ang tiyempo na may ara sa mga magapangisog. Mga kaki-five, nga manguna, nga leader, gitbala nga makahatag, gitbala sang solusyon sa aton sini nga mga problema diri sa pungsod Pilipinas. No? Maayhan, malabot pa ina naton. O sa kasubong sini nga mga nagakahinabo karon sa aton sini nga pungsod mga kaki-five. Pati kabay pa. Oras aton sini pagpangalagad 6 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 6 ang gab igi na kulabos nagit kita sa aton sini nga champo. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX Beauty Soap. A beauty soap na antimicrobial soap pa mga kaki-five para mang-impress ka ng aton sini nga pamatsyagan. No, kag makakas pagi na mga germs, no, mga higko sa aton sini nga lawas, mga skin disease, diseases, mga kaki-five kag para mangin maputi ang aton sini nga skin, mangin hamis, no, mangin healthy ang aton sini nga skin. Gina-recommend ginaton sa inyo ang DTX Beauty Soap. Sa mga mahilig dira mag skin care, ari pilian yung DTX Beauty Soap mga kaki-five para mangin malimpyo, presko ang aton sini pamatsyagan. Kag makakas ang mga germs, no, sa aton siningalawas mga higko, matapna pa ang mga skin diseases mga kaki-fives. DTX Beauty Soap, available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sininga lugar. Standby na sa D3 Bio Evening Newscast with kaki-five Maria Rochelle Diano Nebron. Sa pangalan sang bugos gapersa sang K5 News FM Rojas, kaupo natin sa technical side si Kaki-5 Jovek Cobera. Samon nga news director Kaki-5 Roldan Bisana Villarreal. Samon nga station manager Kaki-5 Ma'am Amy Orlean Saberondo. Samon maalwan kagbap inalanggaon nga chief executive officer Dr. Ramil Uya. Ako naman ang inyo alagad si Kaki-5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
7: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
8: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
9: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500.
10: DTX 500. Sa barangay po. Ano kinabatsag mo sa ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
11: Tumar ko. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
10: 3 times.
11: Kamusta ang alay sa kamot?
10: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
3: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ako kag mahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
13: Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
14: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at may TC. Muno sa akong mga tuwal balay, nagtambo ko.
15: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
15: DTX Beauty Soap.
17: Babakan sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
17: Mabahal sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mike Rosales, ang una, wala din ko gainom kape, kaya gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala din ko nagbatsyag acid. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, nadetox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: Nagitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, Pipino!
23: Relax, Gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
24: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
25: Muling binuhay mo.
26: Extend. Isang kapsula ka lang.
27: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advanced Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
17: Bumakal sa mga butika.
28: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan namin. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sapagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
29: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso!
30: Oras sa K5 News FM, Rojas sila sa Isdos sa gabi.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
31: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
31: D3 Bio, MP Newscast.
0: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
30: K5 sa mga headlines.
3: Headlines.

0: sa mga balitang lokal. Ginakabig na notorious ang kagawatan sa barangay Kula si arestado sa Bybust Operation. Subject person sa Bybust Operation sa barangay Kulasi, anay na ganap preso sunod sa Roja City PNP. Manugkumpras ang lubi dakop sa drug Bybust Operation. Mga pulis sa copies nagpaidalom sa drug test. Sa duga ng mga balitang lokal, Capiz Convention Center padayuno na ang pagpatukod. Rojas Non-Talents nagpasundayag sa WCOPA 2026. Kag supply sang baboy sa TATZ, ginakabalakan sa mga manugbaligya. Mga balita ka K-Fan ka nagkahinabo sa palibot sang rehiyon Sai sa Western Visayas, mga balitang regional. Babae patay matapos mapilpilan sang bato sa Negros. 28 ka mga banwa sang Iloilo, nakarecord sang kaso sang African Swine Fever. Mga dalaguan ka K5 ang mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal. Sa Pinas, sa financial records ni Vice President Duterte, gin-issue na sang Senate Impeachment Court. Impeachment trial magapadayon sa Hulyo 29. Senator Padilla ginklaro ang one-sided remark sa VP Sara impeachment trial. Impormasyon batok sa PACS, sa Silica, fake news sunod sa BCDA. Kag mga suspect sa pagpatay sa political vlogger na dakpa na. Balita ka K5 sa luwas ang pungsa, balitang international.
1: Balita international.
0: Alcalde sa Mexico patay sa pagpanglutang.
1: Balita international.
0: Balita naman ka K5 sa patag sang hinampang.
1: Balita sports.
0: Australian team magapasakop sa Rojas City Invitational Basketball Tournament 2026.
1: Balita sports.
0: Nagpangas sa aton balitang entertainment.
1: Balitang Entertainment.
0: Hollywood actress Kylie Huttle patay sa aksidente.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Maria Rochelle Abroad.

0: Michelle Abroad.
1: Maayong gabi, syudad sang Rojas. Maayong gabi, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa atong siringapag pangalangan, subong adlaw sang Huwebes, Hulyo 23, tuig 2026. Ako ang inyong mangintag, balita ka K5.
0: Maria Rochelle Abroad.
1: Live inyo kami nga mabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo, 10.9, 89.7, K5 Radyo, Tagbuani sa Banwa sa Pilar, kag sa among siringa Facebook pages sa K5 News FM Rojas. Kag K5 ini ang D3 Bio Evening Newscast. Sa karon mga ka-K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita, top stories of the day.
0: Top stories of the day.
2: Top stories of the day.
1: Oras sa Pilipinas, tala sa 6:08 sa gabi. Ka-K5 ring oras ang ginadulong sa inyo sa Kaluan, sa Klinika D3 Bio. D3 Bio, ikaw masaming stress, boringot, kagdasig ang makalipat. D3 Bio, ka-K5, magod maamligan ang aton siring memorya para sa aton healthy nga utok. Klinika D3 Bio available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Sa kaungdan sa mga balitang lokal.
0: Balitang lokal. Balitang lokal.
1: Arestado sa by-bust operation na ginakabig nga notorious nga gawatan sa barangay Kulasi, Rojas City. Ginkilalang suspect nga si Mark Sunny Gabayaron, 20 anos, residente sa Sitio Luyo, barangay Kulasi. Sa operasyon, na-recover ka K-5 sa mga kapulisan ang isang ka-unit sa revolver nga may 5 ka mga bala, isa ka wallet nga may unod sa isa ka sachet sa ginapatihan Shabu, ka 2,500 pesos nga mga kwarta. Suno kay Barangay Kagawad Enrico Joseph, madamo na sa mga residente kung mga insidente sa pangpangawad sa Barangay Kulasi nga ginatudlo sa arestado paginakabig ini sang barangay nga isa ka notorious nga kawatan. Sa karon preso na sa Rojas Component City Police Station si Gabayaron samtang ginaproseso ang pagpasaka sa nagakaigo nga panumbungon batok sa iya. Sa kaangot nga balita ka K5, anay na gana preso ang subject person sa ginpatigayon nga by-bust operation kagabi Hulyo 22 sa Barangay Kulasi, Sining Siyudad. Matandaan nga ginkilala ang akusado kay Mark Anthony Gabayaron, 20 anos, kag-residente sa Sitio Luyo sa nasambit nga barangay. Kung saan ina-recover sa mga kapulisan ang isa ka-unit sa revolver nga armas dutang nga may 5 ka mga bala, isa ka-wallet nga may unod nga isa kasasye sa ginapatihan Shabu kag 2,500 pesos nga kwarta. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagdang Jr., Hepe sa Rojas City PNP, iaging pahayag ka K5 nga anay na nga na-implementaran sa warrant of arrest si Gabayaron sa tong Nobyembre 2025 bangod sa kaso nga pagpangawat apang natigayon man nga makaguha. Suno kay Police Colonel Tumagtang, masobra 3 kabulan nila nga ginamonitor ang nasambit nga persona antes natigayon nga madakpan. Nahibuluan ka K5 nga ginakabig nga problema man ini sa ila barangay bangod sa pagpangawat sa mga kasilingan. Sa karon nagapabili nga nakahulong sa karsel sang Rojas City PNP kag nagapangatubang sa panumbungon na paglapas sa Republic Act 10-591 o kon ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kag our Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa dugang balitang lokal, dakop sang otoridad ang isa ka lalaki nga manugkopra sang lubi sa ginpatigayon nga drug by-bust operation sa barangay Agkilo, Panitan, Capiz. Ginkilala ang nadakpan kay George Jusena, 26 anos, kag-residente sang poblasyon norte sa nasambit nga Banwa. Nakuha sa paghirakop sini ang 4 ka sachet sang ginilagar shabu nga nagabugat 11 ka gramos kag may standard drug price nga 74,800 pesos. By-bust money nga 6,500 pesos kag iban pa nga mga non-drug items. Nahibuluan nga ginakabig high value individual ang nasambit nga persona. Sa karon nakahudong na iri sa karsel sang Panitan Municipal Police Station kag nagapangatubang sa panumpungan nga paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa katapusan nga balitang lokal, nagpaidalom sa random drug testing ang mga kapulisan nagikan sa Capiz Police Provincial Office kagiban nga Municipal Police Station Julio Villantatres nga ginpatigayon sa Camp Appeal Barangay Lanot, Roja City, Capiz. Naglabot sa 400 ka mga pulis ang nagpaidalom sa drug test kung saan inagsugod alas 9 ang aga tubtub mahapon. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Major Rachel Garnica, Public Information Officer sa Capiz Police Provincial Office. Ginpayag si Rica K5. Nga tinutuyo sa kamunga aktibidad agud masiguro nga wala sang pulis nga nagagamit sang ilegal nga droga. Sunod diri pamaagi man ini agud mapakita sa publiko nga mismo ang kapulisan ang nagapanguna nga nagasunod sa layikag magtindog bilang palagiran. Ginapangunahan ang drug test ni Police Colonel David Cachumbo, Jr. OIC sa Capiz Police Provincial Office. Mga balita naman ka K5 na nakahinabo sa palibot sang Rehiyon Sai sa kung Western Visayas, mga balitang regional. Oras sa Pilipinas, alas 6:13 sa gabi, ka K5 ng oras, ang ginadulong sa inyo sa kalhuan sang Mighty C, ang alkaline-based ng vitamin C. Ubo si Ponhilana Trangkaso, i Mighty C ka K5, the immunity booster, available sa Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center, 8 pesos ang kanakapsul, kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
0: Balitang Regional.
1: Patay ang isa ka babae matapos napilpilan sang dako nga bato sa sitio Ilawod, Barangay Handalamanon, Ayungon Negros Oriental. Nagluntad ang insidente pala pasado las 3 sa Miyerkules, Hulyo 22. Base naman sa pagpangusisa sang K5 News FM, Ayungod, nagakutkot sa kilid sang bato si Maribel Abrenica, 50 anyos. Nga residente sa nasambit ng lugar, apang hinali nga naukab ang bato kag napilpilan ini. Nagresponde ang local Disaster Risk Reduction and Management Office, Ayungon, apang wala na nasalbar ang biktima. Sa katapusan nga balitang regional, nagdangat ka K5 sa 28 ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo. Ang may records ang kaso nga African Swine Fever base sa datos sang Provincial Veterinary Office. Sa datos sang PVO, siyam ang ginakabing ngayar sa red zone o kung may mataas nga kaso sang infection o kung risgo. Lakip sa siyam ka mga banwa mo ang banwa sang San Dionisio, Maasin, Barutak, Nuevo, Pututan, Mina, Balasan, Carles, Duenas, kag Badyangan. Samtang DC-9 naman ka mga banwa ang yara sa red to pink zone. Sino kay Iloilo, Governor Arthur Defensor Jr., apisar sang kaso sang ASF, ginapasangkad sang provincial government and biosecurity measures sa kada banwa agad hindi na maglapta ang among nga balatian.
0: Balitang Regional.
1: Diretso kataka K5 sa mga dalaguan ng mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal.
0: Balitang

0: Sa trial proceedings para sa palabuton ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sunod kay Senate Sergeant at Arms Alfred Corpos. Kalakip sa mga nakabato na sang sampina ang Bureau of Internal Revenue Anti-Money Laundering Council. Nagpila ka mga bangko, mayara mga inisang tubdob Hulyo o Hulyo 30 sa pag-comply. Sunod naman kay Senate Impeachment Court Spokesperson Regional Tungol. Nag-comply na ka K-5 ang pila ka mga institusyon sa direktiba kag nagpasa na sang bank checks ni Duterte. Nahimaluan nga Apisar Gin Grant sang korte ang request ng prosecution na mag-issue sang sabina sa bank kag tax documents ni Vice President Duterte. Lima ka mga senador naman ang nagpabutsog sang ila si Pagpamatok. Ang mga iniga K-5 amo sa day Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Amy Marcos, Lauren Ligarda kag Camille Villar. Sa piyag nga bahin, wala sang trial sa mabot nga adlaw sang Lunes, Hulyo 27. Inugod matagan ligwa ang paghiwat sang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Wala man sang trial sa mabot nga Hulyo 28 para naman sa traditional nga kontrasona nga patigayunon sa Senate Minority. Magapadayon ang impeachment trial sa Miyerkules, Hulyo 29. Sa bago sa ring oras, sumugod alas 10 sa aga, tubtob alas 3 sa hapon. Sa katapusan nga balitang nasyonal, ginklaro ni Senador Ruben Padilla ang iya naging pahayag. May kagtanan sa iyahinyo nga maging one-sided ang prosecution sa kasyam nga adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Suro kay Padilla ka K-5 ang nasambit nga pahayag ang hindi pag-question sa mga testigo apang panawagan para sa patas nga pagtratar sa mga senator judge nga may ginatubang nga legal nga butang apang wala pa na convict. Ginapahayag sang senador nga nagtuhaw ang issue matapos niya pa kun matapos sinigim pamangkot ang House Prosecution Panel angot sa kwalifikasyon sa mga testigo. Suro sa iya ginsabat siya sa prosecution nga isa ka conviction ang hindi otomatiko rason agad ma-disqualify ang isa ka-witness.
1: Balitang National. Balitang National.
0: Balita naman ka K-5 sa luwas ng Pungsod, Pilipinas. Balitang International.
1: Balitang International. International.
0: Oras sa Pilipinas, sila sa East Disney, Weves sa gabi. Kaka-5 ng oras, ang ginadulong sa inyo sa kalawan sang manamit kag healthy nga kape. DTX Coffee Mix, mayaras ang chia seeds, ang palaya, di sugar, sugarcane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: Balita International. International.
0: Isa ka alkalde sa Central Mexico ang patay matapos gintiro sa sulod mismo sa munisipyo ay matapos nga una na ininakaluwas sa tuyo nga pagpatay sa iya sang damlaglanga. Nahibaluan nga ang banwasang Temuag ang nahamtang sa State of Morelos, isa ka rehiyon malapit sa Mexico City kung sa di nahamtang ang aktibo ng mga drug cartels. Una na nakaluwas ang biktima nga si Mayor Valentin Lavin sa tuyo nga pagpatay sa iya sang tinalikdan nga bulan sang Enero. Apang wala na ini makaluwas rin karon matapos masapuan ang iya bangkay sa sulod sa munisipyo. Sa karon pa dayon ang pagtinguha sa mga otoridad nga madakpan ang mga responsable sa krimen.
1: Balita International. International.
0: Balita naman ka K-5 sa patag sang hinap.
1: Balita Sports. Sports. Sports. Balita Sports. Sports.
0: Mas labi pa nagdakong kag mas maging intense ang kompetisyon sa Roa City Invitational Basketball Tournament 2026. Matapos matapos kaginanunsyo ang pagpasakop sa international nga koponan nga UAC Universal Athlete Center kay Borough Halin sa Australia. Sunod sa mga organizer, ang pag-abot sang Australian team ang magapataas sa level sang torneo kag magadala sang mas mataas nga kalidad sa kompetisyon para sa nagalaylaing nga koponan nga magapasakop sa nasambit nga basketball tournament. Kalakip sa mga magapresentar ang UAAC Universal Athlete Center Case Borough sa day head coach Cameron Andre gagamplay nga si Angus Howey nga kabahin sang powerhouse team nga maging kompetensya sa Rojas City.
1: Balitang Sports.
0: Para sa aton katapusan nga balita.

0: K5, Chika Chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Nagkaliwada ang Hollywood actress nga si Kylie Hatton sa edad nga 18 anos. Idanggan kumpirmara sa iya amay nga si Joshua Hatton matapos nga nadalahig sa aksidente ang anak sa damaglang sa Maryland. Ninpakigbahay ni Joshua sa iya social media account ang natabo nga aksidente. Sa rin nagpadulong pa ini sa Maryland agud lamang makuha ang bangkay sa niya. Nahibilo ang nagsugod si Kylie sa paghimo sa mga commercials at tub-tubgin kuha siya sa mga pelikula kaangay sang Godzilla vs. Kong sa itong 2021 kagsang 2024 sa pelikula nga Godzilla X Kong The New Empire.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment. Maria Rochelle Abroad.

0: Abay ito ka K5 ang countdown sa mga nagapanguna nga balita sa buong adlaw sa Webes. Julio Vientes 3, tuwing 2025. O kung Vientes 6. Ako ang inyong intang balita ka K5.
1: Maria Rochelle Abroad.
0: Live inyo kami nga na batian sa lilisuan sa inyong mga radyo 10.9, 89.7. K5 Radyo Tagbuanay sa Banwasang Pilar. Agang saman sa nga Facebook pages sa K5 News FM Rojas. Saliwat ka K5 ni ang D3 Bio Evening News. Good evening sa itong mga K5 Silid supporters, mga Facebook viewers, mga radio listeners na nakatutok na sa itong sa Facebook page. Good evening kay Ma'am Senelin Finiquito Tabige, kay Ma'am Roslyn Hermo, dira sa Esperanza Mindan, kay Ma'am Menasol Ketchon Kadigal. Good evening also kay Ma'am Ne Matilyano, nagapamati na dira, ako nagalantaw na via Facebook Live, dira sa Panay Capiz, kay Sir Louis J. Dimo, sa mga ka-K5 Sulit Supporters, at Stella Jambilones, who is Michael. At sa Roda Donato Amago, Ma'am Jenny Vivincong Rosales, Ma'am Neriza Bautista, kay Ma'am Gianna Ambel Siloso. Kag sa mga ka-K5 naton, nga nagasuporta sa mga programa sa K5 News FM Rojas, madamo ugid nga salamat mga ka-K5. Sa gala ng gid lamang sa Bugos ng Hobon, sa K5 News FM Rojas, sa Compartners Technical Side, ka K5 Jovic Hover, and ka K5 Alvin Bagunsan. Sa gala ng sabon ng News Director, ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Summon Station Manager ka K5 Ami Orleans Berondo, especially sa mga Big Boss, Chief Executive Officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ka K5 News FM Philippines, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 and News FM.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
1: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
5: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
6: Saan naginom ka? DTX 500! Ilan nalang subong imo sugar?
5: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120/80. DTX 500 na
1: DTX 500!
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C, medyo po nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
7: Mighty C, epektibo, garantisado.
9: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kamayara ini gali nga sang ang palaya extra.
11: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
16: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
17: isang bala ka na.
16: Ako, ang linya ko,
17: isang kapsula ka na.
16: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
17: Extend.
16: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
17: at stamina.
16: Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
18: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
16: Extend. Supplement for men.
18: Isang kapsula ka lang.
11: DTX 500.
19: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
11: DTX 500.
20: Mabakal sa mga butika.
21: Healthy nga uto.
22: Hi, Dennis Juanes.
21: Matalong kag alerto nga paminsaron.
22: Hi, Dennis Juanes.
21: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
16: Eye Care Gold, ang eye care kapsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata kaang isang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
21: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming.
0: 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
20: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
20: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
23: Sa tanan ng tagpalmati sa K5 News FM Philippines, sa tanan ng mga sukita sa atong napatuntunan, Tinig ng Reformasyon, mga kapamilya, sa gihapon, dalayo ni ang Diyos, marapukul sa aton, sa bilog naton nga kabuhi, ginpakamayo kita sa tanan ng mga pagkamayo nga aton nga ginkinahanglan, sa tanan ng tiyempo, kagpasalamatan ta siya, kagdayaon, bangod sa tanan ng mga pagkamaayo nga ginbubo sa aton physical, mental, spiritual, financial protection. Kamusta kamo? Kabay pa nga sige hapon kamo nagamatasigon sa pag-alagad sa Ginoo. Kaglabos tanan nagasunod sa iya mga pulong. Hindi lang lamang kita magapamati kundi kun mahimo sa bulig sang Dios sa pag gabay sang balaan ng espiritu. Kita makahimo gid sa pagpadayon nga manikasog pagi siya grasya. Agi siya gugma, agod nga makapangalagan kita nga tuod-tuod gid. Kamusta ka mong tanan? Kag sige hapon, aton man nga pasalamatan siya. Salamatan tang Diyos. Kag ang tanan nga nagapamati suwong, kabay pa nga sige hapon, kamu nagamalipayon sa pagalagad sa Diyos. Kag kung may mga kabudlayan man, kung may mga sakripisyo, kung may mga pagdilaw o kalitsod, idangup tatanan sa Ginoo. Ang Ginoo handa na siya pirmi nga magbulig sa aton. So, wala na ang aton nga pag panamyaw sa inyo, kagkabay pa nga sige hapon, kamu, sa ginasiling na naton diri malipayon nga nagalagad sa Diyos sa tanan nga panahon. Mga muyo anay kita, antes kita magpalayon sa aton nga pagtuon. Mapagpala at mahabagin namin Panginoong Diyos. Tumulog kami muli sa inyong banal na ruklukan na pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at kabahay na kami po inyong iningatan sa aming mga buhay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo, sa saan man silang dako, pagpalain mo man ang ginagamit ng pilan, K5 News FM. Pagpalain mo ang CEO Ro Camille Oy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial and protection. Gayon din sa lahat ng mga kawani. At nawa, pagalingin mo ang may makaramdaman, physical at spiritual. Upang ang nalabing buhay may paglilingkod sa inyo, may tatalaga na maglilingkod na may katapatan. Ito ay mahiniling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng Bipinesos. Amen. Balayan kita sa atong na pagtuon maguturan sa mga paanggit. na talakay na naton ang nahanungod sa nahulog sa higadalan na nagtupa ang binhe, pero bangod kay tiga ang dota, amo na nga di man preparado, tapos nakitaan pa sang pispis, ginto ka amo tambalon. Kung hindi tamahang pa ng kamatuoran nga aton pirmi ginatunan, sayang naman kay ang kaaway mag-present siya sang iya nga mga tinutuyo. May damo siya mga padihot, iinggan nyo sa imo. Amo na nga kung pabayaan ta siya, amo nang laban sa ato suwong aton nga natulupang daan nga kita mga Kristiyano, pero Kristiyano nga luyahon, hindi manasigon. Kristiyano nga walay kalipay nga nag-aalagad, ginhimo nga kasakit, ginhimo nga daw naghinulsol nga nag-aalagad sa Ginoo. Amo na nga masubo-subo nga kahimtang. Amo na nga magkuturan kay lagi kon suryahon tang puno sa Ginoo ang problema kay damo magkitahandom sa kalibutan nga kung kisa hindi na tani o yun sa kabutuan sang Diyos. Amun dere, labi na isa pa rin atong tunan subong is kanga itong sabatuhon, amulito nga, mugihapon, dutay lang duta, amutumalon, gamay lang gin ang pagtuo, gamay ang pagsalig, gamay ang pagsunod, hindi malipayon, labot sa mga paghingabot, pagambot sa kabulayan, nga muna ang girepisitaran sang init, aw, dito, naluya, nadula, nalaya ang pagtuo. Dire, sa tunga sang mga tunok, amo naman yung ato istoryahon. Ang sabog sa tunga sang mga tunokon, amo ang nagapamati sang pulong, kag ang kabalaka sining kalibutan, arigyapon, kag ang madaya sang manggad, naglumos sang pulong, kag siya, nangindi mabungahon. Ang bunga din yung pangop makaturan mo ng aton ba lang ang kadasig sa pag-alagad sa Ginoo? Ang aton mga binuhatan nga uyon sa kabutong sa Ginoo nga pagkamatarong sa Ginoo? Ang binisang ebanghilyo, masami nga nagtupa sa tunga sang mga tunukon kag makahalalit nga mga hilamon. Kag kun wala sing isa ka moral nga pagbag-o sa tawhanon nga tigipusoon, kun ang daan nga mga batasan kag ang buhat kag ang anay kabuhi sang sala, wala mabayaan. Kung ang mga kinaiya ni Satanas wala mapahalin gikan sa kalag, ang patubas ang trigo malumos. Ang tunukon ng mga tanom mangin patubas kag magapatay sang trigo. Ang grasya mahimo lamang mag-uswag sa tigipusoon nga dalayon nga ginahanda para sa mili ng mga binhi sang kamatuoran. Ang mga tunok sang sala magatubo sa bisandiin nga duta. Wala sila nagakinahanglan sang pagkultibar apang ang grasya dapat palambuon sing maayo. Ang mga tunok kag mga ang mga talungon nga lugar handa pirmi sa pagtubo kag ang hilikuton sang pagtinlo dapat mag-uswag sing dalayon. Kun ang tigipusoon wala ginatipigan sa dalom sang pagkontrol sang Dios. Kun ang balaan nga espiritu wala nagapangawudlay sing walay untat sa pagpino kag pagpahalang doon sang kinaiya, ang daan nga mga batasan, magapahayag sang ila kaugalingon sa kabuhi. Ang mga tao mahimo mag-angkon nga nagapati si Ebanghelyo apang luwas kun sila. Ginpakabalaan, bagi si Ebanghelyo, ang ila profesyon wala sing kulos. Kung hindi nila matigayon ang kadalagan batok sa sala, niyan ang sala nagaangkon sang kadalagan batok sa ila. Ang mga tunok nga ginutod apang wala ginutod, nagatubo sing madasig, tugtog nga ang kalag nagalapta sa ila. Ginpatuod ni Kristo ang mga butang nga makatalagman sa kalag. Subong sang ginrecord ni Marcos, ginsambit niya ang mga kabalaka sining kalibutan, ang mga pagkamalibongon sang manggad, kag ang mga kalibgon sang iban pa nga mga butang. Ginpatuod ni Lucas ang mga kabalaka, manggad, kag kalipayan sining kabuhi. Amo ini ang nagalumos sang pulong, ang nagatubo nga espirituhanon nga binhi, ang kalag nagauntat sa pagkuha sang pagkaon gikan kay Kristo, kag ang espiritualidad nagakapatay gikan sa tigipusoon. ang mga kabalaka sining kalibutan, wala sing klase nga hilway sa pagsulay sa kalibutanon nga mga pagulikid. Sa mga imol, ang pagpangabulay kag kakulang kag ang kahadlok sa kakulang nagadala sing mga kalibog kag mga palasanon. Sa mga manggaranon, nagabot ang kahadlok sa pagkadula sang kagmadamo nga mga kabalaka. Madamo sang mga sumulunod ni Kristo ang nagakalipat sang leksyon nga iya ginsugo sa aton nga matun-an gikan sa mga bulak sang latagon. Wala sila nagasalig sa iya dalayon nga pagatipan. Si Kristo indi makasarang sang ilang palasanon tungod kay wala nila inigin haboy sa iya. Gani ang mga kabalaka sang kabuhi nga dapat magtulod sa ila sa manuluwas para sa bulig kag kabudlayan kag kasulhayan nagapain sa ilang gikan sa iya. Madamo nga nagahimo o madamo nga mahimo mangin mabungahon sa pag-alagad sa Dios nga nangin determinado sa pagtigayon sing manggan. Ang ilabugos nga kusog ginasuyop sa mga negosyo kag nagabatyag sila nga obligado nga patumbayaan ang mga butang nga may espiritual nga ginaugali. Samo, ginapain nila ang ilang kagalingon gikan sa Dios. Ginasugo kita sa kasulatan nga hindi mangin matamad sa negosyo. Roma 12:11. Dapat kita magpangabunlay agon makahatag kita sa iya nga nagkinahanglan. Ang mga Kristiyano dapat magtrabaho, dapat sila makigbahin sa negosyo. Kag mahimo nila ini nga wala nagahimo sing ila sing sala. Apang madamo ang masako gid sa negosyo ang mga wala na sila sing tion sa pagpangamuyo, sa pagtuon sa Biblia, sa pagpangita kag sa pag-alagad sa Dios. Kung kaisa ang mga handom sang kalag nagagawa para sa pagkabalaan sa kang langit, pero dito, hindi tion sa pagtalikod gikan sa gahod sang kalibutan sa pagpamati sa halangdon kag may otoridad nga mga pulong sang Espiritu sang Dios. Ang mga butang sang walay katubtuman ginahimo nga sakop ang mga butang sang kalibutan nga supremo. Imposible nga ang binhi sang pulong makapamunga kay ang kabuhi sang kalag ginahatag sa pagsagod sang mga tunok kag sang pagkakalibutanon. Kag madamo nga nagatrabaho nga may tuhay gid nga katuyuan ang nagakahulog nga kaanggid nga sayop. Nagapangudlay sila para sa kayuhan sang iban. Ang ilang mga katungdanan nagapilit ang ilang mga responsibilidad madamo kag ginatugutan nila ang ila pagpangabudlay nga mag-ubos sang debosyon. Ang pagpakig-upod sa Dios paagi sa pangamuyo kag pagtuon sang iya pulong ginapatumbayaan. Nalipatan nila nga si Kristo nagsiling, "Kun wala ako, wala kamo sing mahimo." Juan 15:5. Nagalakat sila nga mga namulag kay Kristo. Ang ila kabuhi wala ginalapta sa iya grasya kag ang mga kinaiya sang kagulingon ginapahayag. Ang ila pagalagad ginadagtaan sang handom para sa pagkasupremo kag sang matigdas hindi mahigugmaon nga mga kinaiya sang wala mapunggan nga tagipusoon. Yari ang isap sang panguna nga mga sekreto sang kapaslawan sa Kristiyanong pilikuton. Amo ini ang rason nga kun nga ang mga resulta sini masami nga dutay lamang. Ang pagkamalimbongon sang mga manggad, ang gugma sa manggad may makagalanyat malimbongon nga gahom. Sa masami ang mga nagapanag-iya sang kalibutanon nga mga bahandi, nagakalipat nga ang Dios amo ang nagahatag sa ila sing gahom sa patigayon sing manggad. Nagasiling sila ang akon gahom kag ang akon kusog sang akon nga kamot naghatag sa akon sini mamanggad. Deuteronomio 8:17. Ang ila mga manggad sa baylo nga magpukaw sang pagpasalamat sa Dios nagadulong sa pagbayaw sang ila kagulingon. Nadula nila ang pagbatyag sang ila pagsalig sa Dios kag sang ila obligasyon sa ila isig katawo. Sa baylo nga kabigon ang manggad bilang isa ka talento nga gamiton para si maya sang Dios kag sa pagbayaw sang katawhan. Ginatamod nila ini bilang isa ka paagi sa pag-alagad sa ila kagulingon. Sa baylo nga palambuon sa tao ang mga kinaiya sang Dios ang mga manggad nga ginagamit sa amo nagapalambo sa iya sang mga kinaiya ni Satanas, ang binhi sang pulong ginalumos sang mga tunok. Kag mga kalipay sining kalibutan, may katalagman sa kalingawan nga ginapangita lamang para sa pagpamuot sa kaulingon. Ang tanan nga mga batasan sang pagpatuyang nga nagapaluya sang physical nga mga kagahom nga nagatabon sang unahuna o kon nagapaluya sang iskrituhanon nga mga paghangop, amo ang unod nun nga mga kailibgon nga nagapakigaway matok sa kalag. 1 Pedro 2, versikulo 11. Kag ang mga kailibgon sang iban pang mga butang, hindi ini kinahanglan nga mga butang nga makasala sa ilang kawalingon, kundi isa kabutang nga ginhimo sing una sa baylo sang ginharian sa Dios. Ang bisan ano nga nagaganyat sa unahuna gikan sa Dios, ang bisan ano nga nagaganyat sa mga pagpalangga parayo kay Kristo, isa kakaaway sa kalag. Kung ang unahuna sa pamatanon kag mapagsik kag madali magoswag sing madasig, may dako nga pagsulay nga mangin ambisyoso para sa kaulingon, sa pag-alagad sa kaulingon. Kung ang kalibutan nga mga plano magbadinlagon, may huyog nga mga pagpadayon sa isa kalinya nga nagapatay sang konsensya, kag nagapugong sang husto nga pagbanta kung ano ang nagahuman sang matuod nga pagka-excelente sang kinaiya, kung ang mga sirkumstansya nagapabor sa sini nga mga pag-uswag, ang pagtubo makita sa isa ka direksyon nga ginumilian sang pulong sang Dios. Sining formative period sang kabuhi sang ila kabataan, dako gid ang responsibilidad sang mga ginikanan. Dapat nga ila pagtuon nga palibutan ang mga pamatanon sang husto nga mga influensya, mga influensya nga magahatag sa ila sang husto nga mga pagtamod sa kabuhi kag sa matuod nga mga kadalagan sini. Sa baylo sini, pila ka maginikanan ang nagahimo sini nga ila una nga katuyuan sa pagsiguro para sa ila makabataan sang kalibutanon nga mga kauswagan. Ang tanan nila nga mga asosasyon ginpili nga may kaangtanan sa sini nga butang. Madamo nga maginikanan ang naga puyo sa pila ka mga lagko nga mga syudad kag ginapakilala ang ila makabataan sa uso nga sang katalingban. Ginapalibutan nila sila sang mga influensya nga nagapalig-on sang mga pagkakalibutanon kag bugal. Sa sining atmosfera ang hunahuna kag kalag nagakanubo nangin dwarf nangin unano. Ang mataas kakalangdon nga mga katuyuan sang kabuhi na dula sa panulok. Ang pribiliyo nga mangin mga anak sang Dios, mga manunubli sang walay katubtuban, ginabaylo sa kalibutanon nga ganansya. Madamo nga ginikanan ang nagatinguha sa pagpasanyog sang kalipay sang ila kabataan paagi sa pagpahalipay sa ila gugma sa kalingawan. Ginatugutan nila sila nga mag-intra sa mga sport kag magtambong sa mga parte sang kalipayan. Kag ginahatagan sila sang kwarta nga magamit sing hilway sa pagkikita kag sa pagpahamuot sa ila kagulingon. Kung labi nga ginapatuyang ang handom para sa kalipayan, labi ini nga nagabaskog. Ang interes sining mga pamatanon, labi pa nga nawilis kalingawan, tub-tub nga ginatamod nila ini subong ang dako nga butang sang kabuhi. Nagaporma sila sing mga batasan sang pagkawalay pulos kag pagpatuyang sa kagulingon nga nagahimo nga halos imposible para sa ila nga mangin malig-on nga mga Kristiyano. Bisan ang simbahan nga dapat mangin haligi kag sansaran sang kamatuoran, makita nga nagapalig-on sang makagod nga gugma sa kalipayan. Kung ang kwarta dapat tipunon para sa reliyoso nga mga katuyuan, ano nga mga paagi ang ginagamit sang madamo nga simbahan? Sa mga basar, panyapon, dito sa guwa, magarbo nga mga peryahan, bisan sa mga loteriya kag pareho nga mga gamit. Sama-sami ang duog nga ginpain para sa pagsimba sa Dios. Ginapasipalahan paagi sa sinulsalo kag pag-inom, pagwakal, pagbaligya kag pagkasinadya. Sa pagtahod sa balay sang Dios kag ang pagtahod sa iya pagsimba, nagabuhin sa unahuna sang mga pamatanon. Ang mga babag sa pagpugong sa kagulingon nagluya. Ang kakagud, ang gana sa pagkaon, ang gugma sa pagpakita, ginaganyat kag nagapabakod ini samtang ginapatoyang ini. Ang pagtinguha sa mga sintro sang kalingawan kag kalingawan sa mga syudad, madamo nga manginikanan nga nagapili sang isa ka syudad nga puluyan para sa ilang mga kabataan, nga nagunahuna nga hatagan sila sing mas dako nga mga bintaha. Nagasugata sang kapaslawan, kag ulihin na nga naghinulsol sang ila makahaladlok nga sayo. Ang mga syudad karon madasig nga nangin kaangay sang Sodoma kag Gomora. Ang madamo nga mga piyesta opisyal nagapalig-on sang pagkawalay pulos. Ang maka kolonyag nga mga sport pagkadto sa teatro, karera sang kabayo, sugal, panahor, pag-inom sang ilimnon nga mga alak kag makahulubog pagsinadya. Nagapukaw sang tagsa kakilibgon sang baskog nga helikopton. Ang mga kabatanunan ginaanod sa popular nga sulog. Ang mga nagatuon sa paghigugma sang kalingawan para sa ipagbalingon, buksi ang ganghaan sa baha sang mga pagsulay. Hinatugyan nila ang ilang pagbalingon sa sosyal nga kalipay, kagula sing hunahuna nga para sa Dios. Kang ang ila pagpakinghilawas sa mga mahigugmaon sa kalipayan, may makahulubog nga epekto sa hunahuna. Ginatoytoyan sila gikan sa ila sa isa kaka, isa kasahi sang pagkadula pagkadto sa isa. Tubtob nga madula nila ang handom kag ang kapasidad para sa isa kakabuhi nga mapuslanon. Ang ila reliyoso nga mga handom ginabugnaw, ang ila espirituhanon nga mga kabuhi naglulom. Ang tanan nga mas halangdon nga mga ikasarang sang kalag, ang tanan nga nagaangot sa tao sa espirituhanon nga kalibutan ginapakanubo. Matuod nga ang iban mahimo nga makita sang ila kabuangan kag maghinulsol. Mahimo nga patawaron sila sang Dios apang ginhalitan nila ang ila kagulingon nga makalag kag nagdala sa ila kagulingon sang bugos kabuhi nga katalagman. Ang gahong sang paghantok nga dapat hoptan nga matalom kag sensitibo sa pagkilala sang husto kag sayop sa dako nga kasangkaron ginlaglag. Hindi sila madasig sa pagkilala sang nagatoy-toy nga tingog sang balaan nga espiritu ukon sa paghangtok sang mga pahito ni Satanas. Sama-sami sa tiun sang katalagman, nagakahulog sila sa idalom sang pagsulay kag ginatuituyan palayo sa Dios. Ang katapusan sang ila mahigugmaon sa kalipayan nga kabuhi amo ang kalaglagan para sa sini nga kalibutan kag para sa kalibutan nga mag-abot. Ang makabalaka, mga manggad, mga kalipayan, tanan ginagamit ni Satanas sa paghamyang, sa paghampang sang hampang sang kabuhi para sa kalag sang tao. Ang pandam ginahatag, hindi ninyo pakihugmaa ang kalibutan ukon ang mga butang ngayara sa kalibutan. Kung amisan sino, nagahigugma sang kalibutan, agugma sang amay, wala sa iya. Kay ang tanan ngayara sa kalibutan, ang kalibgon sang unod, kag ang kalibgon sang mga mata, kag ang bugal sang kabuhi, hindi iya sang amay, kundi iya sang kalibutan. 1 Juan 2, versikulo 15, kag 16. Siya nga nagabasa sang mga tigipusoon, sang mga tao, subong sang isa kabukas nga libro na gasiling. Mag-andam kamo, basi ang inyo mga tigipusoon, mabugatan kasang sobra nga pagkaon, kag pagpahubog, kag mga palalibgan sini nga kabuhi. Lucas 21:34. Kag si Apostol Pablo, pagi sa balaan ng Espiritu nagsulat, ang mga luyag, magmangaranon, nagakahulog sa pagsulay kag sa siud, kag sa madamo nga mga binuang kag makahalalit nga mga kailimbon nga malumos ang mga tao o sa kalaglagan kag sa kaperdihan. Kaya ang gugmas ang kwarta amo ang gamot sang tanan nga kalautan. Nga samtang ang iban naghandom sini, nagtalang sila sa pagtuo kag nagbuno sa sang ila kagalingon sang madamo nga mga kasubo. 1 Timoteo 6:9 kag 10. Muna nga diri magkuturan ginlaragway maayo sa aton nga Ginoo pagi sa iya pulong pinaagi sa balaan nga kasulatan kung ano ang kahimtang sa kadamaan nga nag-angkon nga Kristuhanon subong. Diri naman kita sa paghanda sa duta. Amot hamalon ang duta amo ning aton nga kabuhi, amo ning aton tigipuson, aton nunahuna, mga aton nga tunan, aton naman itudihon ano ang butang hamalon. Sa bugos nga parabola sang manugsabog, ginapresentar ni Kristo ang kalainlain nga mga resulta sang pagsabog nga nagadepende sa duta. Ang tagsa kakaso, ang manugsabog hagag ang binhi pareho. Gani, nagatundo siya nga kon ang pulong sang Dios mapaslawan sa pagtuman sang iya buluhaton sa aton nga mga tigipusoon kag mga kabuhi. Ang rason, makita sa aton kawalingon. Apang ang resulta, hindi labaw sa aton kontrol. Matuod hindi nato mabago ang aton kawalingon. Apang ang gahom sang pagpili aton. Kag yara ini sa aton pagdeterminar kung ano kita mangin. Ang higad sang dalan, ang batoon nga dota, ang tunukon nga mga tagpalamati, hindi kinahanglan nga magpabilin sa amo, nga amo sini. Ang Espiritu sang Dios nagatinguha gid sa pagguba sang anting-anting sang pagkagusto nga nagapugong sa mga tao nga wilis kalibutanon nga mga butang kag sa pagpukaw sang handom para sa hindi madunot nga bahandi. Pagi sa pagbato sa Espiritu nga ang tao mangin hindi mabinalakon o kung hindi magpatumbaya sa pulong sang Dios. Sila mismo ang may salabton sa katigas ang tagipusoon nga nagapugong sa maayong binhi sa paggamot kag sa malain nga mga pagtubo nga nagakontrol sang pagtubo sini. Ang tanaman sa kasing-kasing o tagipusoon kinahanglan nga kultibahon. Ang duta dapat mabungkag paagi sa madalom nga paghinulsol sa sala. Ang makahililo sa taniko nga mga tanong kinahanglan nga gabuton. Ang duta nga natabunan na siyang mga tunok, mahimo lamang mabawi paagi sa maukod nga pagpangabudlay. Gani ang malaot nga mga huyog sang kinaugali nga tagipusoon, sarang lamang madaog paagi sa hanuot nga panikasog sa ngalan kagkusog ni Jesus. Ang Ginoo nagasugo sa aton paagi sa propita. Pagutod sang inyo duta nga wala sing tanom, kag indi magsabog sa tunga sang katunukan. Magsabog sa inyong kagalingon sa pagkamatarong mag-ani sa kaluoy. Jeremias 4, versikulo 3, kag Osias 10, versikulo 12. Ini nga buluhaton, luyag niya nga matuman para sa aton, kag ginapangabay niya kita nga mag-operar sa iya. Ang mga manugsabog sang binhi may buluhaton nga himuon sa paghanda sang mga tagipusoon sa pagbaton sang ebanghelyo. Ang ministeryo sang pulong may tuman kadamo nga pagwali, kag tuman kadyutay sang matuod nga tagipusoon sa tagipusoon nga buluhaton. Kinahanglan ang personal nga pagpangabudlay para sa mga kalag sang mga nalula. Tulad kay Kristo nga simpatiya, dapat kita magpalapit sa mga tao sing tagsa-tagsa kag magtinguha sa pagpukaw sang ila interes sa sa dalagko ng mga utang sang kabuhi nga walay katapusan. Ang ilang mga tipusoon mahimo nga matigas subong sang ginabunal nga highway kag mathag nga mahimo nga isa ka isa ini nga wala sing pulos nga panikasog sa pagpresentar sang manluwas sa ila apang samtang ang lohika mahimo nga mapaslawan sa paghulag kag ang argumento indi makakonbinsi ang gugma ni Kristo. Ngayon, pahayag sa personal nga ministeryo, mahimo nga magpahumok sang batuon nga tagipusoon, agod nga ang binhi sang kamatuuran makapanggamot. Gani, ang mga nagsabog may dapat himuon agod ang binhi indi malumos sang mga tunukon o kon mawala bangod sang pagkamanabaw sang luta. Sa umpisagid, sang Kristohanon, sa Kristiyanong kabuhi, ang tagsa ka mga tumulo dapat tudloan sang iya mga prinsipyo sa pundasyon. Dapat siya tudloan nga hindi lamang siya maluwas paagi sa halad ni Kristo, kundi nga himuon niya ang kabuhi ni Kristo nga iya kabuhi, kag ang kinaiya ni Kristo nga iya kinaiya. Amuni, makuturan ang pinaka-importante sa aton nga pag-alagad sa Ginoo. Lamang ang aton nga tiempo, basta lang rin natapos naman ang aton nga tiempo, muna nga aton man siya tapuson sa nubong mga muyo. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumunulog sa inyong banal ang luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa inyong mga salita naming napakinggan. Pagpalain mo manakinig sa radyo, sa himpilan pong ito, pagpalain mo ang ginagamit na himpilan kay 5 News FM Philippines at ang CEO Camilo Oy at pamilya, nawa patuloy ang mga kahilingan namin na kinakailangan physical, mental, spiritual, financial ng proteksyon. At pagpalain mo kaming lahat, patawarin mo lamang kami sa aming mga pagpuno at pagkasalaman sa inyo sa isip, salita at gawa. Ito ay aming hiniling sa pangitan ng mga tamis ng pangalan ng Binesios. Amen.

0: Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
2: Ang Physio
0: yung may D3.
2: D3 Bio.
0: D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
0: Yung may D3.
2: Mag-abot ka.
4: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan. Nag-indi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Sport Biotics.
5: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala gina allergy?
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500.
5: Masalika DTX 500.
6: DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: Imo nga blood sugar test.
9: Kira tong score gani?
7: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
8: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
6: DTX 500.
10: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
6: Ach!
10: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
6: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
13: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
6: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
15: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
16: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
15: Di nakabaluman usik.
10: Performance mo bala.
6: Maluya na.
10: Mag-extend ka.
6: Extend Food Supplement for Men.
10: May baka kag vabuhas ka.
6: Garagapataas ang energy kag stamina
10: para sa mas madugay nga performance.
15: Di pre, mustable lang kagabi pre.
16: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
10: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin.
10: DTX 500.
18: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Madula ang pinot sang dugan ko. Salamat DTX 500.
10: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
19: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
10: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko inigi na inom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
5: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
6: D3 Bio!

0: fireball.
1: Hey, five, golly, no on time.
2: Pre, sa una, blang amang granon pa ko, magkaon ko, nagakamot lang ko, pero sa subong apigado na ko, nagakutsara na ko.
3: Ba, waraw-waraw ka man, imuya. Nga man, how?
2: Balaan mo, pre. Bunlay ka mo to ng lugar.
1: Hey, five, golly, no on time.
4: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
5: KK5 News FM. News FM.
6: E3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio.
8: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsya. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas ko.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
9: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
10: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
12: Punggod kag rashes?
13: Mag DTX 500.
12: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes.
13: DTX 500.
12: Bakal na sa mga butika.
14: DTX 500.
15: Di na kanon. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
16: Sa kadlo kapila ka mag-inom
17: sa DTX 500.
15: Sa primero katatlo sa subong kaduana lang.
16: Subong kamusta?
15: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagko ginapat
14: siya. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: O gali si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sang wala pa ko kagamit sa Mighty C. Permi lang ko ginasipon. Prone ko sa mga trangkaso kay Gapulaw bala sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit ang sang Mighty C. After 1 week, to na basyagan kung nang bisan ano ko Kapulaw, do wala na nga lain ako nung pumatsyag. Hindi na ko permi, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amuna, thank you gin sa Mighty C.
14: Mighty C, epektibo, garantisado.
19: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
19: DTX Beauty Soap.
21: Mamakang sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tintistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
19: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Extend Food Superman for Men.
24: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
19: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
25: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangakon nga problema sang hugin tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako nga friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag dagpuntat ang paglapda sang akon acne.
19: DTX 500.
21: Mabakal sa mga butika.
19: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
21: Bumakal sa mga butika.
19: I Care Gold.
26: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sa akong mata matapos ang tatlo ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
3: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio. Ang physio ng may D3.
4: D3 Bio.
16: Dance. Yes.

0: National Tree ng Pilipinas. Nagsisimula ito sa letter N.
1: Alam ko yan! Nyog! Nyog!
0: Ah, matigas ito!
1: Nyog!
0: Op, hindi ito namumunga!
1: Alam ko na! Alam ko na! Nyog! Nabaog!
2: Hey! Five! Kalingawang time!
1: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
5: Sugod lang nag-inom ka,
4: DTX 500.
5: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
4: Almost 3 months na.
5: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
4: 3 times hindi.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
3: DTX 500.
5: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ako ng number one nga problema sa mga babae, the most prevalent health issues ang babae ining mayoma. Kaupod ta sina nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Ano bala ang mayoma? Kag paano makabulig si DTX 500, Dr. Ramil?
6: Si Mighty C.
5: Mm-hmm. Mm.
6: Now, actually kung pala inom ka antioxidant,
5: mm-hmm.
6: pala ka ang kaprutas, pala ka ang kagulay,
5: mm-hmm.
6: layo sa imo ang chances nga matubuan sa mayoma sa GP.
5: Mm-hmm.
6: Kaya nga man, pag puno ang lawas ang antioxidants, pag pala inom ka DTX 500 kag Mighty C,
5: mm-hmm.
6: malayo ang abnormality sa imo hormones.
5: Mm-hmm.
6: Kag hindi basta-basta magtubo ina ang mga bukol.
5: Mm. Mm.
6: Ang mayuma, Sir GP, isa na ka-abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod or palibot sang uterus sang babay.
5: Mm.
6: Good thing lang, kay 95% sini,
5: hindi siya cancerous.
6: Hindi cancerous, pero disturbo eh.
5: Mm.
6: Imagine, way pa ka ba na, gabusong ka lang taon? Ganakot dyan.
5: Gakudako na yan.
6: So, pero ini ang posible nga mga dako kag ipiton yung iban ko. Isa na da sa simptoma sa mayuma, dugay-dugay ihi.
5: Ihi. Kaya yung bladder mo ginaipit,
6: ginaipit niya
5: na
6: ito. So, kung dapat babay ka, kinahanglan mo gid ang damo nga antioxidants.
5: Mm.
6: Kinahanglan mo ang pag-inom gid sang DTX 500. Kaya mo yung pinakadamo ng antioxidants ng suplemento so far nga na-discoveryan sa market, ha?
5: Mm.
6: DTX 500 kag Mighty C. Kaya once nga damo ang antioxidants, layo na ang pagtubo sa cancer GP, ang mga fibroids da.
5: Mm-hmm.
6: Ang prone sa pagtubo sa fibroids, malayo katama kung puno sang antioxidant ang imo nga lawas.
5: Lawas. Mm. Oho. Pero sa mga lalaki man da, ha?
6: Mm.
5: Bangod nga wala ka mo uterus, you are prone sa prostate cancer and BPH, benign hyperplasia, no?
6: Mm.
5: Gadako ang imo nga prostate gland.
6: Oh, natapos disturbo sa katulugon.
5: Husto,
6: imagine, 3 to 10 times
5: kamangihi.
6: Ngihi sa isa ka gabi. Imbis i-enjoy ni mo tulog, hindi lang amo na rason, Sir GP. Nga aga inom gig ko adlaw-adlaw sang DTX 500, adlaw-adlaw Mighty C or Pure C, kay di ko gusto nga maproblema ko sa akong prostate.
3: DTX 500.
7: Ako si Laylay De La Cruz, ga-star sa Barangay Masulog, Canlaon City.
5: Ano ang imo ginabatyan?
7: Taas ang akon nga sugar, 375.
5: Sang nag-inom ka, ma'am, DTX 500, pila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
7: Partigi ka namin isang DTX 500 kay ang akong blood sugar subong, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80.
5: Subong pila na lang imo nga blood pressure?
7: 120 over 180,
5: wala
7: sir.
5: Ka maintenance?
7: Wala na, sir. Kundi DTX lang.
3: DTX 500!
6: Ang problema, Sir GP, ining mga mayuma or fibroids, usually wala simptoma.
5: Mm.
6: Matingala ka lang agad ako na tiyan mo. May ara gani Sir GP nga ang mayuma ga-prolapse sa ilang akwan, sa ilang vagina
5: canal.
6: Tingala ka gasakit mag-contact si ano?
5: Mister?
6: Mm-hmm.
5: Mayuma na gali, Dok.
8: Kananan pa check up gid.
5: Oo, oh, sambali Dok, wala sang simptomas.
6: Mm-hmm.
5: Eventually matuhaw gid man ang simptomas.
6: Kung
5: no?
6: Dako na.
5: Kung dako na.
6: Oh.
5: No, by that time dako na
6: actually,
5: mayuma.
6: Actually, ang pinaka-common lang ining gituwag dysmenorrhea.
5: Mhm. Absence of blood.
6: Poy absence of blood tapos
5: amenorrhea.
6: Tingala ka, dugay-dugay ihi ka, way mo ka diabetes.
5: Mm-hmm.
6: Wala man ka dapat ka bala cancer GP, ah. Kung gainom ka DTX 500 kag main si adlaw-adlaw.
5: Mm-hmm.
6: Kay nga man, siyempre, ang imo silila protektado, hindi na magtubo nga abnormal.
5: Mm-hmm.
6: Kay nga man, puno sa antioxidant, oh. May pambato sa mga gabuang buo nga silulada. Amo na ka nami kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C. Hindi lamang cellulas ang pre-productive organ, kundi ang tanan nga cellulas sa imo nga lawas, halin sa imo mata, pagkantos pinakapunta sa kamalagko sa imong atiil.
5: Mm-hmm.
6: Protektahan ni DTX 500 kag mighty say even your blood and immune system is made up of cells.
5: Mm-hmm.
6: Oh. Ang pinakadako gid nga factor nga dapat i-consider sa nga may mga mayuman is oxidative stress. Sa ginakaon gid sir boy, tamis, mahilig soft drink,
5: added sugar,
6: mga added sugar cake, mga pastries, mga mantikaon, grabe, kontra-kontra gina niya. Kaya nga man, gatuga na sa mga hormonal imbalances, maguba ang mga cellula, kag mag-trigger sa pagporma sang tumor. Okay lang tani nga imong mayuma hindi magtumor. Pero 95% safe ka lang pag mayuma ka. So, importante nga, inom gid DTX 500. Inom gid Mighty C or Pure C.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
9: O, si Rosita, Gapangluya, ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
10: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
11: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
12: Ew! Yucky!
11: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
13: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
13: Mas tagtilo ang atay.
3: Happy kanunay.
13: DTX 500.
3: Masaligan.
13: Epic. Timo.
3: DTX 500.
13: DTX 500.
14: Juice 7 lot.
15: Ano ginabatsyag mo sa
14: high blood gid ko.
15: Ano sa una ang imo?
5: Blood pressure.
14: 180 over 100.
15: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
14: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
3: DTX 500.
13: Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso.
3: Pero
13: huwag mag alala
3: dahil andito na ang Mighty
13: Panlaban mo
3: Mighty C
13: na may superpowers na lakas tensya at matalinaw, kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C,
3: the Mighty Power of C,
13: mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Mighty C,
13: the Mighty Power of C.
3: DTX Beauty Soap.
16: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap.
13: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
19: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka pipino.
20: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
21: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
22: Extend
21: Food Supplement for Men. May maca, kag flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
22: Extend
21: Supplement for Men.
23: Muling binuhay mo.
24: Extend, isang kapsula ka lang.
3: DTX 500.

0: 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Vitamins, manis.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Vitamins, listen.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
2: Vitamins, listen.
0: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
3: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagitunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule. Mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
5: D3 Bio!

0: sa mat? Ay, huuday i. Best in mat ni sang kinder ya.
1: Bao, abis sige, tisningan ta.
2: 4 plus 2.
0: Ay, kahapos. 6 e.
3: Bao, alam, gid man.
1: Tisningan ta pagid be.
2: 2 plus 4.
0: Ay, 9 e.
2: Ha? Nga, nag-9. Dugin sulit ko malangang pamangkot.
0: Bao, ti, siyempre ginsulit ko manang sabat e. Best in mat, gani mo?
4: Hey, hi, galing ngawang
5: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
6: KK5 News FM. News FM. E3 Bio.
7: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall. Hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa E3 Bio kag nag-ining akon buhok kag nag-inis ang akon kutis.
6: E3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. E3 Bio with Vizio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memory ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nangin sikreto sa law school.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3 Bio.
9: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, naging ugdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, your always in good health.
10: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
6: DTX 500.
11: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
6: DTX 500, mighty C. Ang alkaline. Nga vitamin C.
12: Ako si Mimi.
13: Lali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
6: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom ko Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
6: Mighty C, epektibo, garantisado.
16: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Ronan, saka sales rep.
16: So una,
17: problema, gid ako sa akong body odor.
16: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
17: Pero subong,
16: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
17: Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit.
16: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
14: Mabakas sa mga butika.
18: Ako si Barangay Kagawag, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utod nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana pawang akon panulukan.
6: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
20: Ga gabasa na naman bala ang imo.
21: Ay ga. Gabasa na naman.
20: Oo, balaga. Kabasa ba? Asa na gani? Kabaho-baho pa!
22: Always nagabasa?
20: Kag nagabaho ang kilikili?
22: Mag-Clinical Deo Fresh!
20: Para sa maputi at mabangong kilikili!
22: Clinical Deo Fresh!
21: Nagabasa na naman balaga!
20: Alay naman na ya! Amo na ang basa na gusto ko!
22: Clinical Deo Fresh!
20: Para sa maputi at mabangong kilikili!
6: Extend Food Superman for Men!
23: Ako si Rosan, Bao, akon ba na sa nag-edad ko rin taanyos, bala, nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
6: Extend food supplement for men. DTX 500.
24: Ako si Salvador Estanina, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako
25: sa nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
24: Salamat sa DTX 500.
6: DTX 500. Bakal sa mga butika.
26: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlay yan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
6: Memory at
9: Advanced Serum, pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron, nagapanamig sang memorya, nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
4: News FM.
5: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may VCO, ang VCO ng may D3.
12: D3 Bio.

0: pasulod sang isa ka bas. Hold up ne! Ihatag sa amo ng tanan yung akwarta kagalahas. Tanan nga lalaki, magpalanaog. Kayang tanan nga babayi, lugoson namon tanan!
1: Manong, maluoy ka man. Kami na lang ang mga bataon ang inyong lugoson, pero ang mga katigulangan, pasugtin nyo nga makalakat. Agoy!
2: Pag hinugay ka da ganit, day ha? Ang hambal niya, tanan! Gani! Tanan!
3: Hey! Hi! Kalingawang time!
2: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
7: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag saman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
8: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
9: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
10: Magalingin pala ang imong nga ulo.
9: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauhaw.
9: Masi may diabetes ka na.
10: Ang DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Nga nagkapanubo.
10: Sang imong blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
10: DTX 500.
11: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya naman?
10: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
12: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko Vitamin C. Ang Mighty C gabis gid pagpabaskog sa lawas.
10: Mighty C
5: mabakal nga butika.
13: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang Alkaline nga Vitamin C.
14: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C
13: para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
5: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason, kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract, para sa nawonga pimple free.
5: DTX Beauty Soap.
16: Mamakas sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagamo. Na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
16: Mamasaga butika.
5: DTX Coffee Mix.
18: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
5: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka sa mga butika.
19: Nestor! Ang sinaeng!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasumpay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplanta na!
21: Ganito ako!
22: Tigasi!
21: Tigalapa!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Missy ang masusunod.
21: Sa gabi,
22: ako ang bossing.
21: Dahil kasangga ko
22: ang Extend
21: Supplement for Men.
22: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo?
23: Yes, darling. Come to Mama!
22: Extend Food Supplement for Men.
21: May maca
22: at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
21: para sa tigasing performance.
22: Extend Food Supplement for Men.
5: DTX 500.
24: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayugin ako.
5: DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
5: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
25: Memory Advance Syrup.
0: Iniay sa kang Eurobiotic Serum nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahadit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Serum.
16: Bumakal sa mga butika.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
20: Di ba kaoras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
25: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. 24 hours madula na si reliever, aragay po ng pain.
26: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
27: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
25: Hindi lang gini carots.
27: Oo, hindi lang carots, mga kultura.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
25: Dok, asa ko, tani nga akong magkaon, kumalot, kalingin tayon ang akong nulos.
20: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
20: Sali nga, mabalani pa ang flowers, damong probiotic.
25: Basta.
3: Ma-edukar ka pa.
20: Number one supplement sa depression is B-complex. Oh. Pagdamo ko ang B-complex, layo pa sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
25: Ang keloid, amo ang nagporma nga unod o scar tissue sa nag-ayo nga pilas. Depende sa tawo, ini ang posibleng magdako kag indi manami kun nantawon. Nga bala nagaporma ang keloid, Dr. Ramil?
28: Bag-o ta pa man hibaloon kun ano ini ang keloid kag kun nga may mga tawo nga ginatawag keloid formers nga kun mapilas, wagas man niya magtubo ang kadako sang scars sa GP. Mm-hmm. Imahin ta sila na Sir GP nga inom yun sang DTX 500 kag might see or pure siya agud matap na ang inyong mga inflammatory issues. Bangod ang inflammation ang may dako nga papil sa pagporma sang gitawag nila nga keloid. Mm-hmm. Ang wound healing surgery ang isa sa pinaka-common nga mga eksperyensyahan sang tao in his lifetime. Kapila na taayhan mapilas halin sang bata pa kita. Pasalamat kita sa Ginoo nga
25: gapali lang, no?
28: Gapali lang ang aton lawas to repair cuts and injuries. Imagine ba Sir GP kung mapilas ka kag indi mag-ayo?
25: Na-imagine, no? Na ako, Rodok, sa mga may diabetes.
28: Agoy.
25: Kung dugay na nga taas imo sugar, indi na mag-ayo ang imo pilas. Sa mga may diabetes na gali, ha, inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C while wala pa maglala ang diabetes mo kag indi na mag-ayo ang pilas mo.
28: Kung mapilas ang tao Sir GP nga nagagawa na ang dugo, unang matabo is
25: hemostasis.
28: Or pag-untat sa bleeding, magapurma sang dam ang blood clotting system, agud supnan ang gitawag pilas. Ang platelets upod ang collagen kag thrombin enzyme ang mapurma sang fibrin mesh, no? Agud mag couple sa gitawag pilas. Dira pa lang nga party need mo na gid ang gitawag nila nga Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Bangod ini ang nagabulig sa pagporma sang protein nga ginatawag collagen. So amo na nga mga tawo nga pala inom Mighty C or Pure C, mas dasig magayo ang ilang nga pilas. Ang pala inom Mighty C, dasig gid magayo ang pilas or CP. So stop. Next is defensive inflammatory phase. Diri na nagapadala sang batalyon ang army mo sa gitawag naton nga immune system, which are gitawag nila neutrophils. Agud iga secure ang sites ang pilas kag pamatyon ang mga bakterya kag paghimo sa mga debris.
25: 24 to 48 hours after injury, saturated na sang soldado kay immune system doc ang pilas. After 3 days, magabiya na ang neutrophils kag magabulos ang macrophages nga mo ang magahimo sa mga patay nga kagaw kag cells kini hambal ni doc mga debris. Sila man ang naga-secrete sang growth factors kag proteins para ma-repair ang pilas. 4 to 6 days ini nga phase kag diri nagapula ang pilas kag nagasakit.
28: So dragid nami ang gitawag DTX 500 kag Mighty C.
4: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
4: Ikaw ba na ang may diabetes?
6: DTX 500.
4: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound.
4: Yan ang gapanupo
6: kag gakontrolar
4: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
4: Sa Rica
6: Epic
4: Tipo.
6: DTX 500.
28: Halin sa unang adlaw pagkapilas until 6 days, grabe ang inflammation na need mo ang anti-inflammatory effects sang DTX 500. Samtang padamo naman sang collagen for tissue repairs kag pag-prevent sang infection ang pag-inom sa gitawag Mighty C.
25: Next stage na doc, next stage na is proliferative. Day 6 tob-tob 24 kadlaw. Pagkapol sa pilas, pagkipot sang pilas, kag pagcover sang pilas.
28: Maturation phase naman ang katapusan, Sir GP.
25: From 24 to 2 years, no? 24 months, 24
28: days to 2
25: years. It will take 2 years
28: para mabalik sa 80% ang flexibility and strength sang nag-ayo nga pilas. Depende sa pilas, ha? Kag depende na kung ano ka-efficient imo nga gitawag collagen. Kag imo nga anti-inflammatory agent sa lawas. Kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, di mas dasig ang recovery sang pilas mo. So ang problema sa keloid formers, hindi controlled ang kadamuon sang collagen. Kag kuntuman kadamo, nagaresulta ini sa pagtubo sang gitawag keloid. So Mighty C will help in facilitating appropriate collagen function. Samtang sobra naman o persistent nga inflammation ang nagaresulta sa sobra nga gitawag fibroblast proliferation kag collagen synthesis, gani nagakiloid ang simple lamang kuntani nga pilas. Simple hunta ang equation. Mighty C para mag-control sa imong nga gitawag collagen. DTX 500 to control your inflammation. Ang sakto lang nga collagen kag kontrolado nga inflammatory response samtang nagaayo ang pilas. Ang solusyon agun malikawan ang pagporma sa gitawag keloid. Sa may mga pilas, permi na mo balik-balik. Inom gid DTX 500, inom Mighty C, inom Pure C, agud ini ang dali mag-ayo kag indi magbulto ang pinalian mo.
7: Informasyon sa ikayong lawas.
25: Isa sa paborito kaya Sir Boy, yung epekto sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagpanami sang akon tulog. Kung adlaw-adlaw ka nag-iinom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, una mo nga ma-feel amang pagbatyag sang tuyo paglabot nas 9 sang gabi. Hindi lamang ni ako ha, halos tanan nga nag-iinom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, amo nang ila testimony, quality sleep, nagnami ang ila tulog. So sa mga hindi na makatulog, try nyo inom sang DTX 500 kag Mighty C, agod mangin mamuok ang tulog nyo kun gabi.
28: Proteksyon sa radiation kay palagamit mo cellphone, no? Or gagamit mo og sige matubang computer, sa muni ang ako namian sa power combination sa gitawag DTX 500 kag Mighty C. Imagine bala ang palibot sa subong, diin ka man magkadto, may cell sites ka nga makita. Mga towers nga magaimit sang makusog nga radiation. The fact nga ang signal sang internet sa imo cellphone full bars. Meaning, ara ka sa area nga may makusog nga radiation.
25: Gusto, no?
28: Wala pa matunaan sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa aton lawas. Pero akong pagkabalogan ni butang ang mga hindi ka bata nang sige butang cellphone sa ilang bulsa.
25: Sa ilang bulsa, no?
28: Ambot ko ano katuod gin man na. Pero muna may kilala ko, sige butang cellphone bulsa, ganabo mong yapon bata. Pinaka the best mo nga himon is proteksyonan ang kagalingon mo, especially nga 5G na subong. Ang grabe gid kakusog compared mo sa gitawag 4G. So importante, hindi mo gin malikawan, may wifi, may cellphone, may computers, may palibot nga towers. Inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Agud nga protektado ka batok sa gitawag radiation. Awon din ra ba panago-nago lang na siya.
25: Ha? Ano sikreto niya?
28: Milik sa tago ay. Wa sa panago siya, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang pamasahi sa iya, pilaidan, sir boy.
8: Dice ko no, dice. 19 nag ang hit na 19 ako nang last year 18 plato mo. Oy, 19 na.
9: Ah, kampyon ni
28: McPhee. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, jamay ni mga kugatan. Kung ga pamasaj ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid. No amo na nga si Valentine kakadto gina di kada Miyerkules kay ang taga Radyo Bandera ga pamasahi gamit ang DTX herbal oil.
8: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imo niya sa boy?
9: Maligo kadlaw adlaw, no?
8: Basic. Oh,
9: maligo gid basic gina.
28: Ang pagligo is not enough.
9: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampyon ni may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang gagapaputi isang imo panit. Duangan sa DSE gagapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Ducramil, giputangan sa vitamin C. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
10: Mahigo bala ang imo dugo?
11: DTX 500!
10: Masamit ka bala ang gina-energy?
11: DTX 500!
10: Ang DTX 500!
11: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo?
10: Gasa masami,
11: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain niya energy?
11: DTX 500!
10: Masalika DTX 500!
12: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion, Hinigaran. Mayaraman kita sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kad sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa itaayong lawas mo.
13: Ang mga ginikanan, tasangon na Dok Ramil, nag-ahambay nga magpalayo kita sa TV, no? Kaya maguba ang atong
28: subong
13: mata. Pero subong niya, sa atong trabaho, no? Especially sa trabaho natin sa opisina, masami kita nag-atubang sa computer, no? Halos 8 ka oras gid kita nag-atubang sa computer.
28: Sanguna, palikawan ka lang tao TV, subong niya, ginataga na isa-isa.
13: Cellphone.
8: Subong ang lula, nagpangagaw cellphone.
13: So kung hindi man computer, cellphone naman ang ginatutukan, no? Ang monitor sa computer, kag screen sang cellphone, ang nagahatag sang mataas nga level sang oxidative stress sa aton mata. Excluding pa na ang UV radiation, halin sa silak sang adlaw, kag mga glares niya, no? Grabe ka-expose ang aton mata sa oxidation. Amuni ang rason kung ngaan nagahubin ang edad sang mga nagausar sang corrective lenses or antipara, no? Mm. Kun ikumpara mo sa mga panahon nga wala pa computers sa cellphones.
25: Mm.
13: So proteksyonan ang mata mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw para maayo gid ang imong panulukan. Mm-hmm.
28: Okay paguro ni mata ko ay wala pag mo ay glass mo. Naka DTX 500 kag naka Mighty C.
14: Bala anon gid ang tagiya sang DTX 500 kag lagat ti para.
25: Kuman, wala wala ka panigrelyo sa nagpamataw ay ganti para.
14: Pero no.
25: Ara na.
14: Okay, no? Ang it's not only the eyes that is prone for oxidative stress, no? Ang kumbaga ang diabetes cause a lot of problems in the eyes. Remember, our pancreas produces around 5 enzymes, 4 hormones a day in seconds. Meaning to say, the islet of Langerhans which produces insulin and beta cells na is really prone for oxidative stress. Damay-damay na yun. Pati diabetic retinopathy apektado na imong pata. That's why DTX 500 is really important. Kung gusto mo dugay, dugay ang imong mata, wala gapunaw, paske dokamil, mag DTX 500 ka, mag Mighty C ka. Kung gusto mo ang mata mo kampiyon gapon tulad ni Sir JP,
13: layo pa lang kita na.
14: Why not grab
28: pa lang makakita na.
14: Pang-cute lang na. Mag DTX 500 kag mag Mighty C.
25: Basta upon ko si Joe, ang dark ang glasses.
14: Mm. Dark ang glasses.
25: Basta yung makita kung di nang panalukan.
28: Pero kung wala, klaro-klaro. Masa na pakalayo. Te, daog kagin dyan sa imo nga, 22 pesos nga investment kada adlaw with DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Nami natulog mo. Luwas ka pa sa radiation. Protektado pa ang imo mata. No? And most importantly, hindi ka pa magka diabetes. Tisan o ka pa mainom sang DTX 500 kag Mighty C? Kung ako sa imo, subong na while wala ka pa sang ginabatyag nga balatian. DTX 500 kag Mighty C.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
25: Ang matatagabatyag sa radiation, kung ang ilong gabatyag lang sa radiason sang baho, una pa ni guba sa mata. Sir Kevin, anong mahimon para hindi magbaho?
14: Konektado ang mata sa ilong. No? Kung makatupad kami medyo may angsod sa jeep, gatulo ang luha. No?
28: Abi ko gapiyong, hindi gapiyong.
14: Gatulo ang luha. That's why maligaw.
25: Dubumbay, masyagan mo.
13: Dapat may ara kita dugang na protection para maiwasan ang body odor, no? Ang Clinica DioFresh may aras ang VCO, no? Amog ining nagapatay sang kagaw nga nagatugas ang pagbaho sang imo nga ilok, no? Kaga maski lago ng imo bayo, no? Ubahon mo imo bayo, hamot Japon kinaka Clinica DioFresh ka. Syempre ang Clinica DioFresh pag swipe mo sa imo ilok, wala nagamantsa sa bayo, wala nagaputi-puti. That's why nami siya para sa mga may ara sang challenging nga ilok, no? Kaga nagapaputi pa kay may ara inisang nga vitamin E, no? Ang aton nga Clinica DioFresh.
14: Of course, kung tapos ka na Clinica DioFresh ka na nan, tinloan mo man ang selula mo. Ang nami niya magtinlo ka sang selula mo, kiga pangapi ka, kapangapi ka sang healthy coffee nga DTX Coffee Mix. Ang kapahubin kay Sir Eljan, habang kapangapi ka, kapataas ang imong metabolismo sa aga, may galaba, may gascrub sa imong selula. That's why gamat-amat kahubin sa DTX
28: Coffee Mix. Kapi nga kapahubin, kapi nga gapang detox.
25: Di ka pa nakita, Bi, ang imuya bulong kapi.
14: Kampiyon.
25: Namit ya sabor.
28: Perde mo yan ni kanya ni engineer ya kay Yakapia, butangan niya extend.
14: Extended ang morning kung butangan mo extend ang imo kapi.
28: Pero kung diabetic ko ka, kag may cancer, I suggest nga DTX premium sabor.
14: Ay, kampiyon. Paborito ko.
28: Ang DTX premium, butangan mo na sang Ditribayo. Kaya ang kombinasyon sang DTX premium kag Ditribayo is the best sa may mga diabetes kag may mga cancer, sir boy. Mga degenerative stage nga sakit. Ako nami ang kuan, DTX premium nga kapi.
14: Ang
28: bulletproof coffee. Kung may cancer ka, coffee. Nami tungod sa iya nga Ganoderma mushroom. Kag siyempre, Ditribayo, sir boy.
14: Ready for the day ka na. Nung biskan ano pa lang health threat to bangon mo, protektado ka in both ways against oxidative stress and against bacteria, fungi, and viruses.
25: Alright. Kung pirmi ka nag-hapit sa Golden Field.
28: Ha? Pirmi
25: ka pala
28: nag-hapit sa... Daw, araman daw ang paliguan.
25: Sa kuhong.
28: Hindi ha?
13: Swimming pool?
28: Yeah. Huwag ka kaligo daw.
25: Ara!
14: Kaligo ka daw?
25: May mga kataw daw.
14: Okay, manaman nyo daw.
25: Pirmi ka pala nag-hapit sa Golden Field? Pirmi ka pala sa public plaza? Uy, dapat mag-Ditribayo ka.
14: Debate ka to?
25: Ha? Paano pala mabuligan ni Ditribayo ang numero uno nga problema ni engineer? Di ko magsugpon sa talk ni Doc. Hindi malalaglaog ang STD, sir boy. Ang problema sini, madala mo ni si imo nga misis. Misis. Ako si Malatnan. Ako si imo, kung di mapunggan, naka-extend ka abi di opong gan ang need di tribayo ka na nga daan oo before magpuli sa malay nyo sa talk ni Doc with Sir Boy Solweta
0: talk ni Doc
5: kita ka nang lalabog yung mga radyos mo
25: pala inom di tribayo ang mga palikiro
5: ang ang aton culture no ang Filipino culture ang machismo sang lalaki per ticket no? Basically ginabase kinang machismo sang lalaki in how profilic kung ano siya ka kamayo no sampang chicks
28: unfortunately men is polygamy
5: the most by nature no
28: polygamy
25: mamati kuno si

0: STD.
1: Huwag maging dulong, no? Kaya sex kid.
0: Damo ka bang danan, sir boy na mo? No. Number one is HPV, human papilloma virus. Either virus na,
2: vaginal warts, no?
0: Or bacteria na. Amo na ang kwan, amo na ang gitawag mga sexually transmitted disease. Chlamydia.
2: Bacteria. Chlamydia sis, bubaho na.
0: Gonorrhea.
2: Ay! Ang capital ayan.
0: Syphilis. Amo na sa una, galing nung dumduman nga, initon ko nung butong kag isulod ko nun imong imo nga.
3: Muna ako may aga pa nagapangulabo.
4: Mga matonda pamati ha. Mga macho na
0: pamati. Trichomoniasis. And even against deadly HIV or AIDS na pinakadelikado.
4: Delikado gid.
0: Pero kung nagatuon ka, nagabasa ka sa kaepektibo sining D3 Bio Sir Boy, daw hindi ka mahadlok. Because D3 Bio, may ingredients nga vitamin D3 nga kaya niya pabakudon ang imo nga immune system. While ang medium chain triglycerides nga ara sa extra virgin coconut oil, kaya niya panghimoson, pamatyon, ining mga klase nga kagaw.
4: Ay, wow.
0: No good news sa mga kuwan.
4: Mga babae.
0: Good news sa mga may ara multiple partners. Kag, paano ang D3 Bio makabulig sining mga balatyan, Sir Boy? Are, number one, kaya nila nga i-disintegrate anong namin nga ilong wasakun ang envelope sang virus. Amo na ang number one nga kaya himuon sa D3 Bio. Ikaduha nga kaya himuon sa D3 Bio kung mahimo gid man siya nga ano virus, hindi siya magmature. Kaya pagwa niya sa selula, patay man japon siya. Kag hindi siya ma-replicate. Siyempre patay siya mo pagwa pa lang, patay na paano mag-replicate. Kag number three nga mahimo ni D3 Bio Sir Boy, hindi siya basta-basta katapik sa imo selula. Nga man, siyempre, hindi siya katapik. Allergy siya sa D3 Bio. So, sa mga nagainom D3 Bio, it's a good news, no? Ma-steady man ang sakit or tanan nga klase nga virus kag bakterya. Kung adlaw-adlaw kag inom sa D3 Bio, layo ka sa mga problema sa mga balatian nga ang gintuga sa mga kagaw.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver na galing hulo po na ibaluan ko nga taas ng reha kong blood pressure. Painom pa ni misis ang D3 Bio, tatlo ka misis sa isa ka, 1 month lang ako ang galing sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabagat, mga butika.
4: Sa mga Master of Universe da, mga Jedi, mga ninja, pamati ka mo ha. Ha? Kay kung profile ka mo, kung damo ka mo sexual partners, i-explain ni Sir Kevin kung ano ang paagi sila.
3: Ay, thank you, Sir Boy. So, ang protection nga mga tags atong sang D3 Bio, no? Batok sa STD, lalo na ang mga tao nga prone sa STD, no? Nga nagapraktis ang unprotected sex, no?
4: Check!
3: Kaya mga, may mga multiple partners.
4: Check!
0: Kay, dapat, nami man ang unprotected sex. Kaya siyempre, ikaw bikaon sang saging, may ano, may panit.
2: Ikaw ang may panit. Lalim ba?
3: So ang D3 Bio no nagahatag sang pag-asa sa mga tao nga may ara sang history of STD na magakabuhi sang
2: normal
3: ayo nga lawas kag syempre normal nga kabuhi no. Example no ang mga ginikanan no or mga nanay nga nakaagi sang gonorrhea balagi
4: o, tulok.
3: Sa aton dialect tulo. So kung sila ni ang nakaagi gonorrhea lalo na pag nagbunag sang bata, ang bata malabay na sa ano mo sa ilang
4: birth canal
3: no. Sa ilang taguangkan. So syempre pag labay na sang bata, ma-infect ang bata sang gonorrhea, especially ang ilang nga mata, Sir JP. Pwede na malaknan sang ginatawag naton nga gonorrhea. So ang mga bag-ubunag no na may active gonorrhea infection, makadevelop sila sa serious nga problema sa mata. Kaga isa ka pagtuon no nagpakita nga ang monocaprin, isa sa medium chain triglycerides nga makita mo sa D3 Bio, makabulig gid o makatap na sang mga eye infection nga ara sa mga babies no nga halin sa infected mother sang gonorrhea.
2: May asa pa.
4: Gonorrhea is a bacteria, AIDS is a virus, kayang-kaya ni D3 Bio.
2: Ay, salamat.
4: Pero ang pinakadamo gi klase nga gitawag nga STD, amo ni gitawag nga HPV no or human papilloma virus. No?
2: Vaginal warts.
4: Almost warts. Tanan ko no nga may more than 3 partners in their lifetime, most likely nakakontakt sini no.
2: Ay.
4: But ini siya medyo mild ni siya. Ang lain lang sini kung pigaw ang immune system.
2: Gakos sa cervical cancer.
4: Gakos sa cervical cancer. Ang una-una, gikos siya warts. No?
2: Warts.
4: Flowery ang flower. Ay! Dalo petals.
2: Ang cauliflower. Ang pichay, manging cauliflower.
4: Ang umanang tsura sa flower. No? Anong pagid? Sa pag

0: Baho. Baho sa Sir JP?
1: Agali. Ulombot
0: ah. Baho ni siya, no? Agalika. Ang discharge ni isang babae, pati ka baho, pati iya ka lalaki nga infected, may gagawa ang endodoment, no? Nga na.
2: Ang muna kasi, Sir Boy, ang kinalain sa ward sa bahay kag sa laki mo. Mm. Sa laki, painless. Mm. Sa bahay, painful.
0: Painful ang wards nila, no? That's why ang muna picto. Ang problema, kasagad ni si HPV, magpalagyo sa imo immune system. So what does D3 bio do? Kung makalagyo ka sa immune system, ang monolaurin ni D3 bio ay labuto niya gid ka. But it does something better. It boosts the immune system para mapangita ni siya paano ginapanami ni D3 bio ang pag-absorb sang zinc. Ang zinc nga ini amuni kumpaga gatag boost sa atong immune system, ginamodulate ang atong immune system to counteract HPV hiding abilities. Ginapanami niya ang pag-ubra kay cytotoxic T lymphocytes.
2: Ginapa-alerto niya, Sir Boy.
0: Kung ginapa-alerto niya, ginapanami niya pagid ang antiviral action sa imo immune system through this gatawag naton adaptive immune system, mga T cells ta. Kag ang pinakanami kidya, kung pigaw ang imo immune system, hambal ni D3 bio, relax lang. Kayang-kaya ko ni. Pamayuhon ta ka, pero kayang-kaya na daan ni D3 bio.
3: Budlay gid kung steady kay nga kung ka-experience kami sakit kag daw manghihikaw la, Sir Boy.
2: Kakalayo, Dok. Kakalayo.
3: Kagi na kala, Sir Boy. Ako ay kupagi na
4: yan.
3: Tapos, medyo grabe na gid kabaho ang mga discharges nga gagawa sa lalaki kag babae.
0: Friends na nanta. Pag-abri, friends na nanta.
3: Ang alam siya nga balat yan, Sir Boy, chlamydia.
4: Ay, chlamydia.
3: Tapos, nang ano na, nang magkuan mo bala, magchuchak.
4: Chuchak.
3: May gitawag siyang painful sexual intercourse.
0: Oy, feeling virgin.
3: Ang iba niya, gano, ga-bleeding between periods.
0: Abi mo virgin, gili iya, may chlamydia.
3: Sakit, ga-bleeding.
4: Amo na gener?
3: Pero wala sila kabalo, Sir Boy, nga sa pagtuon, ang monocaprin nga makita mo sa D3 bio, isa ka monoglycerides nga gintunan, nga kaya pat yun ang kagaw nga gitawag, chlamydia trachomatis.
0: Amo nang cause, no? Cause
3: kagaw.
0: Agent,
4: no? Agent.
3: Kagaw na siya. Ti grabe nga mga experimentation mo. Amo nang iba niya before guro sexual intercourse, Sir Boy.
4: Inom ka gitudo.
3: Inom ka D3 bio kag butangan mo D3 bio imo nga ano eh.
4: Baba na gambay nga may amo ni gilibuyaw.
2: Sa mga active, no? Sa mga active dapat naka D3 bio.
4: Dapat dugay ni naging topic.
0: Dapat text.
4: Dapat dugay ni naging topic.
3: Subong ganing timing na mo abi na mo aras engineer. Eh siya ginayang eksperto da.
0: Hambal nila. Pwede ni maliwat-liwat every week.
3: Basta importante din. Nang lain gidya ang ma-offer ni D3 Bio compare lang sa plain nga vitamin D3 nga ginainom nyo. So, inom gid D3 Bio. The only D3 nga may BCO, kag the only BCO nga may vitamin D3. D3 Bio.
0: Correct. No?
5: Informasyon sa ikayong lawas.
0: So, kung ikaw mahilig mag-party-party, no? Multiple partners, mahilig ka, no? Damo ka gid kag gwapo ka, damo ka partners.
3: Kulang sa naol gwapo.
4: Kulang gali niyang budget ko, 150. Plus 8 gili. Ay, plus pilang, D3 Bio, plus 14.
0: Pesos. Kagamay ka bakit?
4: 164.
0: 28 pesos, no? Putiktado ka na. Sa mga friends na da, nga medyo sexually active, mag-D3 Bio, kay hindi na sa tangka kaso ubusip on kagilanat ikaw protektahan sa D3 Bio pati sa HIV, sa chlamydia, sa HPV, kagonorrhea, ikaw aamligan sang D3 Bio.
3: Kanto na ta sa mga dugang pa nga mga health benefits kung ikaw nagainom D3 Bio. Tidaw mo nagainom coenzyme Q10, gaydaw mo nagainom vitamin E para sa ilang heart, para sa ilang skin, even para sa ilang gitwag brain.
0: No?
3: Muna mo kampiyon mo na mga sikat la sa mga pagtuon, Sir Boy. Nga Q10, vitamin E for skin, for your gut, for your brain, the best nga antioxidant, no? Napanami sa imo nga vision, sa imo reproduction, dali ka makabata kung pala inom ka ng Q10 kag vitamin E. Pero damo ga inom nga wala effect sa ilang nga lawas.
0: Okay,
3: the reason why?
4: Di ma-absorb.
3: Wala ma-absorb. Dire makabulig ang adlaw-adlaw inom sang D3 Bio para ini nga mga iban pa nga supplement nga ginainom nyo maabsorb. So amo nang the best nga mainom gig adlaw-adlaw sang gitawag nga D3 Bio.
5: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man ka Lancaster nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto nga ako pamilsaron.
5: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
2: Kag nga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, no? Nagpakita ini sa nga makabulig sa pagpa pamuhin sang timbang no sa mga pagtuon kay ang MCTs or ang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio nagahatag ni sa sang feeling of fullness dasig ka mabusog no so ang D3 Bio nagapa nami sang or nagapasaka sang production sang imo nga hormone nga ginatawag naton nga leptin ang leptin is amuni ang fullness hormone naton or ang naga signal sa aton nga utok nga busog na kita kung nagaadlaw-adlaw ka naka D3 Bio no mas hapos magpaniwang kay may ara ka sang personal trainer mo or may nagadisiplina sa
0: uy,
2: imo
0: na
2: magpuntat na or maghagan-hagan sa pagkaon kay ginapabusog kasang D3 Bio.
3: Siling ni Lidia William na buyan ko man pa-price ko gulpi ba? Makaon pa ko tani pa-price.
0: Katunto sa gabligan. One pop, two pops, medium man pa-price. Ang D3 Bio puno man siya tawag medium chain triglycerides lower niya by 10% no in the calorie index. That's why dasig na tunawon sang lawas hindi ka pa magtambok no because low number of chains makita kung ginatawag nila ng carbon chain sa medium chain triglycerides no so dasig ang metabolismo sini diretso ni si Muatay para mausar dayon sa imulawas unlike LCTs nga damo-damo pa sistema 28 steps kontra 3 steps so ang MCT set 3 steps lang usaron dayon sa lawas mo no and not only that no ang byproduct sini which is ketones ang ketones ga provide man energy sa brain while labot ga provide energy sa brain ginasiligan ginatapuhan ang imo utak that's why kampiyon ang imo memorya so kung gusto mo hindi kalipaton ni wang ka, sexy ka, mag-D3 Bio ka na.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala nami tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: K5 News FM.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko na ibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka misis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Matsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotic. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
10: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha Rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
5: DTX 500.
11: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
12: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
11: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Mansilingan. Sige, kung nang gamit ang isang Mighty C, nang bisan ano ko kapulaw, do, wala na nga lain ako ng pumatsyag.
5: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang ko inom sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
5: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
15: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mabahal sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
19: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mabahal sa mga butika.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
20: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
21: Kaya subukan ninyo.
20: Clinica Deo Fresh, Deo Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh.
20: Available now.
18: Extend Food Superman for Man.
22: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsiyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
18: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
23: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
18: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
24: Healthy nga uto.
25: Hi, Dennis Juanes.
24: Matalong kag alerto nga paminsaron.
25: Hi, Dennis Juanes.
24: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
25: Hi, Dennis Juanes.
24: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
18: I Care Gold Capsule, ang kapsula gagitinghut obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
24: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
26: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: radio.
1: Kampyon na radio.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News K5 News FM. News FM. Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kulitan at The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras na ito, we got 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, kaya gusto ko ipalabot kay Jay Lolo, problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumod sa inyong mga paminsaron. Subong nga gabi, i-texyo na ulit tawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag sa ating Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, sa liwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag sa liwat sa ating Globe number 0927-448-940. July 23, 2026 is a Thursday evening, mga ka-K5. Kagari na siya. Ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si Muki Pep Jirili.
0: Kumusta ang imong adlaw sa mong lo?
1: Well, it's raining. But still, so far, so good. So good. So good na ulan. So good, so far, mga kakipay. Mayong gabi sa atong tanan, ako naman si Jay Lolo. Kamusta? Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Masilipat ka mo, ha? Inuman nyo na ang DTX 500. Kay chance na nani, mga ka-K5, nga may suplemento kita nga nag-aamligid sa aton ni kayong lawas. Nga mapisan maglimpyo sa aton sistema. Kay higko lang ni mo. Higko lang ni nga sa sulod sa lawas ta nga nagahatag sa kahalitan. Kag nagresulta sa kunano nga sakit kag balatian. Kag ang sakit kag balatian amo ini nagatugas ang kamatayon sang tao mga kakipay. Higko lang ilinan. Di naghalin ang higko dirili. Nagaupod sa aton pagkaon, ha? Ang pagkaon naton may magamantika, binagmaylag po sa dalayon, adlaw-adlaw, binula, tinuig, nagsupot na sa sulod sa lawas na. Kang nagahimo sa sang hindi maayogig na paghalit. Panghalit ginang ubraya, pangguba ginubraya. Subong man maasin ng pagkaon, matamis ng pagkaon, kagilimnon. May mga chemicals nga mga artificial flavoring. Ara man ang mga may mga preservatives mga kakipay. So nag-support ina sa aton lawas, sa aton sistema. Kag amo ining mga higko o kon mga toxins o kon hilo nga ginatawag. Hilo nga naghatag sa aton sa pagguba sa aton sistema kag sa dalayon ginapatay kita amat-amat. Una ginatagaan niya kanay masakit. Kung grabe nagigiri mapatay ang tao, that's why hilo siya. Hindi siya mapuslan sa atong sistema, bagay lagi nga pagwaon siya. So amoy na mga ka-K5, ang aton himoon gid ang pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500. Kay may ara kita sang chance nga maglimpyo ang aton sistema. Makabuligid magpanubo sa aton blood sugar kag may epekto siya nga parihas gid sa insulin kag parihas sang toxins ay siya pagid ka nagahatag sa aton sakit kag balatian free radicals Ang kapsula sang DTX 500 may ampalaya extract nga amo ining mapisan nga nag-detoxify sang aton sistema. Nagalimpyo sang higko ka mga toxins o kung mga hilo sa aton sistema. Kag may ara pagigita dugang nga depensa sa kada kapsula nga ginainom nato nga DTX 500. Amo ini ang super antioxidant nga halin sa tubo. Ang ginabantayan naman iniya is ang mga free radicals nga ginaot-ot yang aton selula. Amo ini pinakapuno sa kabuhi sa tao, selula. Amo giniginakupo si Jerry, ginapatay sa free radicals. Tikon may ara ka sa antioxidant, ang imo selula bakod, makabato siya, makaaway siya sa free radicals. Kag buenas kita, swerte kita mga ka-K5 because ang DTX 500 ang may pinakamataas nga antioxidant sa bilog nga mga merkado. So gani, chansa tanani nga mabuligan ta nga aton lawas nga maghilwa sa kunano nga sakit kag balatian kag magalawig tayang kabuhi ta. Adlaw-adlaw inom kita, DTX 500. Nainom naman ang Mighty Shea. Sa mga nanay, kagtatay, mga magulang, mga tiya, nga nagpadayon, paninguha, sa ilay ang matag-adlaw nga kinanglanon mga ka-K5. Kinanglan na... Unahon, tama na ito ni kayong lawas. Kay ara kita permi nag-engage sa mga transaksyon o kung pag-istorya, kung ano man, nga ara kita most of the time sa guwa sa aton balay. Ang palibot naton, grabe, may mga kagaw. So kinanglan ta, depensa kag resistensya. Plus pagid, ang aton klima, nga maulan nun, dugay-dugay, matahaw naman, maulan, nagakambyo-kambyo. So kinanglan dapat abtik ang lawas ta nga mag-adapt sa kunano mga pagbag-o sa aton panahon o kung klima. Kaya kung hindi siya abtik, Jirile, posible manubo ang resistensya mo, mahilanat ka, matrangkasyo ka, masipon ka, maubo ka, mabarukoy ka, matukar allergy mo, hapo, asma, kag iban pa. So kinanglan ta, Mighty C, ang alkaline of vitamin C, sa pagpatagayo naton sa matag-adlaw naton ng mga responsibilidad sa aton tagsa-tagsa ka mga pamilya, mga nanay kag tatay, kinanglan unahon tagid ang aton resistensya, Mighty C, para wala sang aberiya. Wala sang aberiya ang imuyang nga pagpaninguha sa pagsuporta sa imuyang nga mga kinanglanon sa imo panimalay. Ang kamataan nag-eliskwila, nagasalig sila sa aton nga ginikanan nga masuportaran sa ila kinanglanon sa matag-adlaw sa pagtuon nila, no? Di karon ko mahilanad kada trangkaso kada o kung ma-absent ka sa imuyang trabaho o kung hindi ka kagawa sa balay mo kay galuko ka lang galain matyag mo. So sila nagkapiktuhan. So unahon tagit ang mag-invest kita. I-invest na ito ng aton ni kayong lawas every day. Inom kita Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kang sa ito naman kamataan nga nag-i-eskwila mga ka-K5, siyempre nag-asamo naman sila sa ibang nga kamataan. Mga classmates nila, schoolmates nila, nag-atrangkasyon, lain matyag, nag-aubo. Di posible malatnan sila sa mga kagaw o kung mga bakterya man. Pero kung taas ang resistensya sa bata ni mo, hindi siya makaangkon sa paglaton sa kunano mga sakit na sa ilang mga classmates o kung mga schoolmates. Ang mga kabataan, painuma sila. Mighty C, syrup for kids. Kanami sa sabura. Ako gani iya, nagainom pa ko ni gani iya. Kanami sa sabor, Jirili. May araya bata, kinaglan mo yan, inumun, lagsanay ka mo, anay chinilas mo. Iniyayang, bata mo yan, marimbayin pa si Munay. May inom na kumay ti si Shiro. Pakilamit mo, Nay. Namit ginman, may ti si Shiro for kids para mataas ang depensa kag resistensya sa kabataan. Dali lang gi, dano ni. May mga nabaton kita nga report, mga ka-K5, nga buwas wala sing klase. Ay nano, way klase ang La Castellana. Okay, sa rason nga, gisuspended anay buwas nga lang klase sa La Castellana. Aha, lunsay publiko kaga pribado nga mga bulutuan boss ngadlaw, ha, suspended anay. Why anay klase boss? Ini ang may kantanan sa ginapaabot nga mabasko nga ulan, mabasko nga ulan, tuga ang habagat kag tropical cyclone Quiapo. Oh, ambal ko gidaw. Nga masena mo ay gini sila nga duha. Di La Castellana bus private kaga public school mga kakifayway klase, no? Subong man, syudad sang Silay. Wala klase, ginanunsyo ni Silay City Mayor Judith Agaliego. Nga kansilado ang klase sa syudad sang Silay. Sa lunsay publiko kaga pribado nga bulutuan bus nga adlaw Biyernes sa Hunlyo o kon Hulyo 24. Kaya ini ang may kangtanan sa ginapabot nga mabasko nga ulan, tuga ang habagat kag tropical cyclone Quiapo. Di may bagyo kita dirili, bagyo ni. Sa aton nga pag-analyze kagabi mga ka-K5, no, doon nag-swing gidman sa pasaka, no? Kay kung nagdiritsyo, sabi, ining si Bagyong Quiapo, ne? Dirigin ni Masintro, tanik sa Bisayas. Como nagsaka siya, dito siya mabubo sa Luzon. Pero apiktado tagyapon siyang ulan kag mga pagpanaguob, no? Okay, ano ang weather update na dirili?
0: Yes, no, weather update na mga ka-K5. Maulanon ang panahon, apiktado ang isla sang Negros kag southwest monsoon ukon habagat. Base sa datos sa pag-asa subong hapon, ukon subong adlaw, Huwebes, Hulyo 23. Bangod sini magin maulanon ang pila ka mga lugar sa isla kung saniin, posible ang mga pagbaha ukon landslide bangod sa mahagan-hagan tubtob makusog nga pag nga mga ulan. Samtang padayon naman nga ginamonitor sa pag-asa ang bagyo Quiapo. Ngayara pa sa karon sa sulod sa Philippine Area of Responsibility.
1: Di ara nagigali si Tuto Quiapo galing bagyo ni mga kakifang. Ah, tinuga nga malita mga ka-K5 sa lakad sa panahon, si Bagyong Quiapo padayon nga nag-apekto sa pila ka mga lugar sa Pilipinas. Padayon nga ginamonitor ang Bagyong Quiapo nga yara pakaroon sa sulod sa Philippine Area of Responsibility or PAR. Base sa dato sa pag-asa, sininga Huwebes, Hulyo 23. Unihin nakita ng bagyo sa kalayoon nga 675 kilometers na silangan sa Tugigaraw City, Cagayan. Dala sini ang kusog nga hangin nga yara sa 45 o kon 45 kilometers per hour malapit sa sentro kag pagbadlos nga tubtob sa 55 kilometers per hour. Nagahulag karon si Quiapo northwestward sa kanasigon nga 30 kilometers per hour. Samtang magluwas sa bagyo, padayon man nga nagaapekto ang habagat sa bahin sang Mindanao kag western section sang Southern Luzon kag Visayas. Dalasa kita. Maghilamos na madaling. Sa pagtanaw na ito ni mga ka-K5 sa satellite image sa pag-asa, posible buwas o kung karon sa kagahon o kung buwas gini siya mabukbo. Pero ang ginabutong yang habagat eh, no? That's why nga may ulan dalang ning Bagyong Quiapo plus ang ulan pa sa habagat, magmixkla ni sila ti medyo amoy ning balantayan, landslides. Kaysa pa dayon nga pagbasa o kung pag-ulan mga kakipab, nagahumok ang mga duta naton eh. Di ang pagbaha kag landslide posible na kag ining mga flash floods, no? So andam kita kapabalo ng pag-asa nga subong mga kakipay may ara kita nga weather disturbance ining Bagyong Quiapo kagabagat. Matubig ining klase sa nga panahon ng mga kakipay, no? So posible karon sa kagahon o kung buwas sa aga o kung sa Sabado sa aga maratsada na niya si Quiapo dito sa bahin sang Luzon. Kag diri sa aton, medyo may hangin-hangin, may madlos-madlos, pero hindi gidya sentro kita eh. Ang aton diri yati, manglamos kita sa habagat. Omo nang lakat sa panahon naton mga kakifay ba? Ini nga bahin na dulong na sa aton sang D3 Bayo? Okay, D3 Bayo ti, kung mag-ulan man, kung mag-init man, why pahuway mga virus dirili? Kay man ang virus siya ti, pat yun kagit siyang virus mo. Why man siya kapaningala kung sino ka, kung ano ka, basta kung magsulot siya sa lawas mo, ang iyalagi niya misyon niya, gubon niyang sistema mo. Nga magkalatas-tas na mga silula mo da, hasta nga magbatsyag ka, kag kung hindi ka madiparahan, kag hindi ka mampawan, ay ikamatagi sa isa katawo. Subong may dengue pagid. May dengue pagid, another form of virus, mga kakipan. Ang dengue ay ginadala iniya sa mga babayi ang lamok dirilin. Kung may ara kaya tupad niya biya sa inyo balay na o kung membro sa balay ni pamilya niyo abi sa may dengue siya biya. Huni siya makalato na siya lang niya may dengue. Virus niya po na. Pero may ara yung virus na malaton si Momo. Kundi may ara yung nga ginavirus abi infection ang iyang mga upod sa balay. Malaton siya kay tiga upod sa hangin. Kaya mo ina mga kakipay, damo klase virus tanan ini ang ilan puntarya ni isa. Maghatagid sang problema sa ato ni kayong lawas. Di basta virus, budlay awayon. So kaya ni kita is magandam kita, depensa kita. Ang aton himoon, inom kita, D3 Bayo, adlaw-adlaw. Kaya may mga report na subong sa ibang mga eskwilahan, mga kakifay, mga kamataan, mga estudyante. Hindi ka-report sa ilang eskwilahan ni sila ka-attend sa ilang eskwela tungod gina-admit sila sa ospital kaya may mga dinggi na. Di nagasaka subong ang kaso sa dinggi amat-amat. So hindi na natin paghulaton pa mga kabataan tapos inumunta na D3 Bayo. Kita mismo mga adults, mga kakifay, ino magkita D3 Bayo, protection batok sa dengue. Protection batok sa mga fungus, bacteria, especially panigana natong kagdepensa batok sa mga virus sa aton palibot. Ha? Inom kita D3 Bayo, DTX 500, MyTC. Mga punokto kalidad ni Dr. Ramil Oy, saragin mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Sa inyong mga syuki ng mga butika kag farmasya sa inyong lugar, magkutala palihog. Kag kung gusto nyo ordinon sa online, aragid ha? Sa Lazada, Shopee, kag TikTok, available. Ha? Kag kung gusto nyo ginya barato, ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy, dito ka mubakal sa tanan nga klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Sa inyong lugar, tanawadag, no? Magkutalag ha? May ara kita dira sa klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Mas baratong presyo na, ha? Kag magpakonsulta na lang amili, ho? Sa aton medical kag alternative doktor, sa aralan na sila. Libre na konsultasyon, ha? Wala siyang bayan. Okay, let's go to work, mga kakipipe. Tawag na ka mo sa aton hotline. Storyata! Ha? We can talk anything and everything under the moon with clouds tonight. Mga problema nga nagahatagin bugat sa inyo nga balatsyagon. Nagapagumod sa inyo nga paminsaron. Parti gugma, parti pangabuhi, negosyo, parti tupadbalay, parti sa imo kaugalingon. Kung ano ba nang nagadlagan nga problema sa imo pinsan, tawag ka di, historyahan ta ha. O kung may ara ka na gusto nga ishare nga istorya sa kabuhi mo bla, namigit kay makahatag inabulig sa atong tagpalamati, makahatag sa nga pagtulunan kag inspirasyon. Makabulig inasins kami makuha sa nga leksyon bla. Kung paano mo nalapasan ang mga pagtilaw sa imong nga kabuhi nga nagyan. O kung may ara ka na sa mga interesting nga mga topiko, nga mga kababalaghan, mga pinasahi. O kung may ara ka siyang komento, opinion ni mo, panilag ni mo na nga gusto mong mapuutwas kasi imo yung palibot na. Guba, dalanyo da. Baho, basura. O kung ano man na gusto mo yung ipabutyag sa kahanginan mga kakifan kung gusto mo lang yung magpautwas, tawag ka di ha. O kung may harakas ang komentaryo pati sa mga isyo kang balita subong ang aton hotline, i-dial mo 0928-611-2263 kag sa aton nga globe number 0927-448-940 ha. Mayong gabi na sa tanan natong nga suki from K5 News FM, Canlaon City. Kamusta ka muna, Canlaon? Bati mag-amon ni gani yung chimpo yung nga nag-abulubagyo. Nag-flashback na yun ang sitwasyon sang bagyong tino sa aton nga mga kauturan dira sa Canlaon. Kaya aligmat lang ah. Kag kabalo ko dirili plastado na kag may mga contingency plans na ang mga LGU da kun LGU sa Canlaon kung ano ang pagahimuon. So pamati ka muna sa mga local leaders naton da para nga layo kita sa problema ha. Siyempre gab isbong dulo mong palibot. Kinaglan mga flashlights nyo da ay prepare nyo da. Saliwat halong kita dahil mga K5 na ton from Canlaon City, no? Ah, okay. May caller kita. Hello, good evening.
2: Good evening.
1: Ah, mayong gabi na. Sino ni?
2: Si Lynn Gilolo.
1: Lynn? Lynn, Lynn ano? Lynn Timata? taga din si Lynn?
2: Kabog.
1: Kabog ka? Oh, kabog ka. Basi wakwakan, hindi. Kabog. Taga kabog ka, barangay. Ano na, barangay kabog?
2: Oo, si Lolo.
1: Okay. Abi, palapit-lapit yutay, abi. Kay may saging ko niyo. Kay daw kalayo sa tingog mo eh. No? Ara, lapit ka na?
2: Oo, si Lolo.
1: Lapit ka na?
2: Oo.
1: Oh, lapit naman ko ah. Dungan ta. Len, pilang edad mo, Len?
2: 40.
1: Edad bala, Len, niyang hawak, ah?
2: 40 years old.
1: Ah, 40. Edad niya, Len, ah? 40, ni mo yung hawak. Len, naino mo na, Len?
2: Oo, si Lolo.
1: Ano na naino mo, Len?
2: Iti Bayo and Mighty Sea.
1: Ah, ti Berigona. So, karon, Len, ano, may pamilya ka na?
2: Oo.
1: Pila ka bilog bata mo?
2: Walo.
1: Tubig. Tubig anay na manunulay ko. Walo gayon. Nga, sa inyo lugar na siya ko run out how?
2: Walo.
1: Okay, ti sumong pilang edad sa agot mo, walo ka bilog bata mo. Nang agot niya, pilang edad niya?
2: 7 years.
1: 7 years old. Ti subong ka panamkon ka naman?
2: Wala, Chilulo.
1: Oo, ah. Basi ko nagagapanamkon kasi ang ikasyam, Lau. Ano? Anong obra ni Mister mo? Len?
2: Driver.
1: About it, driver. Sweet lover dyan ni Len. Tapos gina. Abi ko na siya mo. Farmer. Nga farmer, permigarado. Anyway, Len, paano mo na matipan ang walok bilog bata man?
2: Simple
1: lang. Simple lang. Mati mo mati. Tabod lang ganit matipan isa doa. Iya si Len niya, walok bilog. O simple lang ko. No? Ano nga simple, Len man?
2: Kapakao, natipan sa injakto.
1: Kita. Kita mo gila dyan, Len. Wala siyang imposible kung ang duha ka ginikan ang Jirlin, no? Nagabuligay kag nagapaninguha, no?
2: Wala yung prayer.
1: Kag may prayers, Jirlin. Permi siya galuhod, gin. Di sige, Len, di ikaw ya housewife ka lang?
2: Yes, ari lang sa balay.
1: May tiyanggi ka daw na, no?
2: Wala.
1: Ati ka, nakalang niya sa malay niyo, katiyog-tiyog na.
2: Oo.
1: Si Mr. Mo, ano ginadrive ng helicopter?
2: Dito sa inyo, no, talakyan.
1: Anong biyahe, ha? Palangit? Oh, palangit, di na. Anong biyahe, Len?
2: Alis, Central Market.
1: Ano oras yung good biyahe, ha?
2: Alas 6, di lolo.
1: Masuk malasugod sa alas 6 aga, tapos siya mapuli siya ng oras?
2: Alas 7.
1: Siyang gabi. So pag-abot niya na niya, piparado ng pagkaon niya.
2: Oo.
1: Kunami nga asawa, Jilly, no? Maglakad lang mga asawa ko, mga pariyas ni Kailin pangitaon ko. Sige, pilang laki, pilang baye siya walo mga kabata, Lin?
2: Ano, mga lalaki, tumabay.
1: Bote, ang babae ni, ano ni, Subang?
2: Subang sa babae, ano, 13 years
1: mo. Ay, si, ang isa ya, pila?
2: 7.
1: Ah, ang agot?
2: Oo.
1: Ba, 13 na. Okay, sige. Ano malagad ko si mo, Len?
2: Wala, mag-rip lang ko.
1: Mag-rip lang, ano?
2: Mag-rip lang.
1: Hawa ko ang beat ni Len. Subong arad na si Mister mo?
2: Oo.
1: Gaano siya? Gapiparar?
2: Matulog na kilulo.
1: Gaswe ka ni gapiparar na matulog kay boss aga pa siyang biyahe.
2: Oo.
1: Oo, sino? Ti mga bata mo, walo ka bilog, aragin na Subong?
2: Oo.
1: Pirti, Jelino. Ang Subong mo, pilang edad?
2: 25.
1: Ano gobra na?
2: Oo.
1: Ano ang gobra ya?
2: Laborer siya sa ano? Nang helper siya sa ano
1: ning
2: tawag ning
1: construction? Sa construction. Tapos ang kaduha mga bata pala edad?
2: No, 23.
1: 20, duha lang ka tuwing ang gab dyan. Ibusyong naman siya. Anong obra yung sinaya?
2: Amumandil.
1: A construction man. Ang katatlo pala edad? 20, ba?
2: Oo.
1: 20, 25, 23, 20. Tatlo to egg. Anong obra yung sinayang eskwila pa?
2: Oo.
1: Anong yung nakuha ng eskwila na, kurso?
2: Electronics ng kurso?
1: Tiyo, mayroon na dili. Damo siya mong plansya, guba siya mong. Ang amon plansya, malalin, problema, guba, gigurulin. Ang plansya naman siya pong guro, gumatsagan ko, gubakin mo.
2: Guba?
1: Oo, kaya ang problema sito, kaya ang kalapta niya mong gainit, bla.
2: Di pa kayo to na?
1: Ha?
2: Di pa kayo?
1: That's why nga magplansya ko kabudlay, kaya daw hindi mo makaptan. Kaya gainit ang kalapta niya.
2: Nailangor ka sa kalapta niya, lolo.
1: Sa nagbigat nga daw, Len, so kitan na ka, ginsugo ko siyang lula ko mapasintal market? Gintigan ako?
2: Nga?
1: Ginsugo ako makarinula? Ginpa, ginakigan niya ko, kanya na naman rin ulamon, pero may gabasa kamot ko. Si ko nga alahaw, niya ang kalapta niya ra si Lord. Niyuli na to, pero may na yung basa kamot ko na siya ginbakal mong rinula. Lano mo na rinula, bakal mong ang kalapta niya ra siya si Lord. Len?
2: Ah,
1: yeah. Ah, si Lolo. Yan ang yuli ko. Di gusto mo uli aning rinula, ne?
2: Ano mo kasi rinula?
1: Ang kalapta niya gani, ara siya si Lord, sa rinula.
2: Ang rinula.
1: Problema siya rinula ko, pero may basta kamot niya.
2: Ang rinula.
1: Oo. Masi kong gusto mo uli ani, Len, yung pauli ay ko ni siya, marato lang. Sige ah. Basta ang plansa gusto mo?
2: Hindi plansa.
1: Oh, plansa ka rin, hindi mo lima. Sino yung kalapta ng mong ginit? Tamyawan ang mga grupo mo, dali. Nung gusto mo tamyawan, dali. Tapos kabog, dali na. Go ahead ah.
2: Pinatamyaw ko gali ang pamilya ko dire ang mga Bernales sa barangay Kabog.
1: Oo. Bauti ka na mo, Bernales. Thanks again, Len. Salamat ah. Thank you. Kapangita yung lula ko kaya gusto mauli. Ano man yung makal mo nga rin ula man. Ano man yung man. Kung ano nung lahaw, nung pulimahaw niya, pero may nagbasa abot ko. Now, yung kalapta niya rin ula, bakal mo, oras sa silod. Sino na gusto mauli? Pulian lula ko. Ako ulir kita, dali lang. Masya mo ni guro mauli, mabakal guro ni rin ula. Hello, good evening. Mayong gabi na. Sino ni?
3: Mayong gabi ni lolo.
1: Ate ari nasan dyan eh. Oh, si ano ni si... Dali lang pagyambal ngalan mo, Pakton Gonay ah. Si... Si ano ni siya eh? Siya Manchilinga ni siya eh. Sa Home for the Blind ni siya eh. Si Batman eh. Si Batman. Mayong gabi na, sino ni gani?
3: Si Banoy
1: yung gilo, no? Si Banoy, gali, si Banoy, oh. Banoy, Banoy, Banoy, buskaw na si Banoy. Noy, ano nainom mo na, Banoy?
3: Nainom ko na si Lolo.
1: Ah, ano na nainom mo, Noy?
3: Ang may tikit at ang Canton Plus, Verbal Canton.
1: Ah, okay. Why kami ni Santon Plus na why na nagsubong DTX lang kami? Okay, sige ah. Mahirit ka pa, Manoy ah. Oh, okay, sige ah. Anong malagad ko, Noy?
3: Ma-tika-tika sa mga dali ah.
1: Sige, anong topiko mo?
3: Hawaya po, Jakarta po, Santon, sa Irsa, Takpan, Watang Bakulot.
1: No.
3: What about the

0: commuters na nag-travel to Conat daw.
1: Commuters?
0: Kasi kita na lang tarang doon. Kasi, hindi lang ako, halos na adlaw-adlaw, nag-travel ko ba ito sa Lubrahan.
1: Aha.
0: Si, anong dinay mo sa ato mga traffic importer? Anong dinay mo sa ato mga opisyal sa gobyerno?
1: Arada. Kigislanoy.
0: Hindi ba nakatakos ang budget? Kasi, kumbaga, sa simpo na ni Billionaire Diaz, ako na, hindi man amos ang pasok na, kayang traffic light din ako na, halos ka nang depiliga.
1: Oh.
0: Halos ka nang depiliga na magastos sa barangay. Kaya nga, subong nga nagbago ng year down, ano, doon nagliwat ang ilang akwan. Ang tama, may alam, may bais na ang ilang traffic light, kasi dyan, may bais na mga huwag mangyan eh.
1: Hmm. Diyan ay kamula, Doy. Diyan ay kamula. Ga-report ka siya mo, ga-reklamo ka, mga suga, huwag nag-asiliga. Traffic lights, huwag nag-asiliga. Kita mo, aw?
0: Ay, hindi ko na sa matika, pero mabatsagan.
1: Mabatsagan, ah, mabatsagan.
0: Dahil yeah. Ikan ako, nga nag-travel ko niya sa Pakastro sa Olobrahan.
1: Hmm.
0: Mabatsagan mo, guys, kayo na, nag-atulog ang jet, nangin mo ginasakyan. Kumana alang ka, madinatar ka, hindi ko na makapos ka. Pasado na doon, si Pasado na doon, si. Si okay na nakani ko ng masakyan mo, like twice ko nag-a-compar ka sa 20 call, why did I throw him
1: up?
0: Ang lain nung sinade, kung nag-a-commute ka, na nag-asakal ka sa salakyan, na dugulog-dulog, tungod sa mga traffic lights na wala man nag-a-function.
1: Ara na, tigis lang no'y ah.
0: Well, anong dinahimo sa ato mga...
1: Officialish?
0: Ito official.
1: Oo, oh, alam na, alam na.
0: Hindi ba natin tayo nang pinbutahan ni budget para sa mga traffic lights?
1: Alam na, alam na, alam na. Was was in, oi?
0: Maaama si Bong, maaama, why in action? Ang ibang sino yung kikiliga, ibang na mga barangay. Well, ako, hindi siya pagkakuri.
1: Pagkakuri? Ati makantog na... Mga kuri, makantog na siya home for the blind?
0: Oo.
1: Oo.
0: Nakamo sa nagakalak si Vince.
1: Oo.
0: Nakamo sa nagakalamatay. Tungod yun ang nagakay na.
1: Ah.
0: Wala nila tinabukahan sa warning device.
1: Warning device? Ano connection sa warning device?
0: Wala nag-expect. Why sing, kumbaga, bayaran mo to warning device. Pero wala siya nag-expect. Why sing detect? Wala siyang detect na.
1: Wala siya, no?
0: Kaya saan ano magpakabutang?
1: Hmm.
0: Saan ano magpakabutang sa warning device? Mayroon niya katabo niya ako na aksidente.
1: Di aksidente, normal na yan?
0: Yan eh, normal na sa to. Pero kung kapalo kayo magalong, ano yung kasa disgrasya? Ano yun ako, hindi ka kapalo maghalong. Kung harang-harang sa mga driver,
1: oh.
0: Isa lang ang kadulong, ano? Namata yung bigla.
1: Grabe na.
0: Kaya muna na, magba, kung mapanawagan ko lang sa itong mga city official, paliyaw lang
1: na eh. Diyan ay kanoy, diyan ay kanoy. Bisan pasigahon nila na yung bilong na suga sa Bacolod, kag pasigahon nila bilong na traffic light sa Bacolod, hindi mo magyapon makita. Dulo magyapon pananawan mo.
0: Hindi matawag makita, pero ang komento sa mga pumuluyo, sa mga pasahero na kasakay ko, kasi amo mo nakalaban ang dinareklamo nila.
1: Di subong di ka mula nagreklamo, o yung maniban? Sagi mo na mira ng makulo na, basi karun-kunot na, ikaw mo karinti na karun sa hulupo na blay.
0: Aya, huwag niya ako sa karinti niya.
1: Dako na mula bulik ni Albi na mula sa hopo na mula, naugay ka na.
0: Ay!
1: Lipat ka guro na nga nakagin na sunog ni mula na.
0: Oo.
1: Hindi si, sa the time to, si mayor pa, si Congressman Albi Benitez patong mayor at the time. Dako ng bulik na siya pag-instalar ng maplastar liwat ng hopo na blind after sang sunog.
0: Hindi, amot lang pa eh. Eh, halos ka nang dokilala na kita kung ganyo. Ibang ganyo, duwal mang ganyo.
1: Wait, kagay ka ba, Loya, nga may binuhatan na si Albida?
0: Wait ko na ka, pante eh. Dasal, hindi na

0: Sí,
1: no. Digo, puta, entiendo. Pero supongo que no hay... Ang imogi na sa korte no yang budget get nga di na nagkatong budget nga o ay kasiligay ang mga traffic lights o ay nagkasiligay ang mga poste na ton no? Di nagkatong budget anong ba't mo silingo nga aga panukot kasi ang budget nga anong ba't mo silingo noy?
0: Tama na ang ginareklamo sa mga kadaman bakit nagkato sa not control budget project.
1: Bula istorya mo ni kita yung vlogpat. Okay. Sige, Noy. Mayo mo na, Noy, magkapautuwas. Kaya, Noy, siyang imo yung observation. Ha?
0: Ako niya kuminto. Ako niya kuminto mo na.
1: Yes. Okay, good. Why good problema, Noy? Why good day siya? Freedom of speech mo na, Noy. Importante, makapabutsak is programa, ta? Okay. Sino na mga upod, mga grupo? Tanda, sino na da sila? Sige bi, sige bi, liog lang, oh. Okay. Ya siya pa ko si Banoy, huwag ipanapak ha? Pag-ilay ko siya, huwag ina. Bugalon kay Banoy. Malam mo naging nikita si Banoy. Alas 10:27 na, mayong gabi na sa aton yung mga suki from K5 News FM Rojas, Capiza. Kaso magkusog ang habagat, buti drama na maagi sa ato niya mga ka-K5, sanda sa Rojas, no? Okay, tiyalo ligmat lang tada. Okay, another caller sa ato nga linya. Hello, mayong gabi.
2: Mayong gabi, Jilolo.
1: Ah, sino ni?
2: Jilolo.
1: Ah, mayong gabi man, sino ni Baliog?
2: Ah, mayong gabi man.
1: Ah, sino ni Baliong Alanta?
2: Ah, si Jake Jordan.
1: Ah, si Jake Jordan, oh. Saan din ka gani, Jake, katawag Jake?
2: Sa UK, unan, gaban galan.
1: Ah, oh, galing, no. UK, no. Abi ko na United Kingdom. Unan, gaban galan, galing. Oo. Oh. Daw sa kilala, kumanbang yung gana-eskwila, sa kuno sa UP. Ikaw yung University of the Philippines niya, hindi unhan patsyo.
2: Sabi ko din ang nireklamo ito, Jilolo.
1: Ano na?
2: Nakakataon ito ba matihan sa nireklamo? Hindi pa sa kita, pero suga bang yaya
1: ginareklamo? Oo, nag-anilay sa dyan, ha?
2: Doon na namian man ko, iti ang akong sabong niya reklamo dari sa atong mga kalsada ni.
1: Correct.
2: Na mayo pang kalsada, tadi na ba? Tagdugay pa uya kayo.
1: Mahu uman. No, hindi lang ikaw na kanutan na, no, halos tanan man.
2: Iti ang mga masinsin na namin ko. Hindi, si Abinira niya, Rana Patrolo, kay gali, kuhan. Hindi na ipatigpatab lang, red, red, ang blue. Sabi nila, patrol kay galit gubaan na lang.
1: Gani man. Tingko mo kisa, you know what? Amo pa ni ko isa yung nag-cosbla, Jake, siyang traffic, no? Wala labot siyang traffic na tungod siyang volume siyang sa Lakyan Drispong especially. Diri sa syudad sa Bacolod, may mga areas pa yung mga mayor, yung mga dala noon, kung dito yung nag-alapuyot yung pagkadob bakari sa mga salakyan, dito man sila sako.
2: Oo. Sako man tumubahan nila nga, yung pagkanyang dalan. Yung way pa mas paltot, ano yung paltot nila, hindi kayong dalan. Ito na, yung lapagubaon.
1: Kambang mangyapon, Jay, kambang man, si Mong Nabi, mayonis, dugay-dugay ito, dumalupat ka kayo may hams, blak.
2: Ito ay karani ginadagat, hindi mo ginabutan ito, pananuka ka, tumulat sa dalan.
1: Oo, di ang munang dalan, no? Ang dalan sa Bacolod, Subong, Batsihon. Batsihon, may mga porsyon lang nga mayo. Pro kalabanan, Giguro, mga butan tabi, mga 50%, to be fair. Damo ganyan, Batsihon. Hindi mula libilado ang duta, ang siminto, blakon ang dalan ta. Hindi libilado, mabatsagan mo silakyan mo, may kudol-kudol, may kimpang-kimpang, ah, may mga buho-buho.
2: Kamugig ang English ang BPWH, si Damo Project Dugayuman.
1: Ano na mo ng meaning, ya?
2: Damo Project Dugayuman.
1: Aw.
2: Oh. Well, yung mayo nga, kung
1: ano. Anong meaning, Noy? Jake, anong meaning siya na DPWH? Ano to?
2: Project Dugay Human.
1: Damo Project Dugay Human. Abi ko na yung DPWH siya. Ang meaning siya na yan, naku push on, wala hawak.
2: Ano, mga na sila.
1: DPWH mo na, Jake. Dako push on. Dako push on, wala hawak. DPWH.
2: Oh, DPWH. Nga mo project mo kayo man.
1: Ay, okay. Sige, hindi guro, ma-double time na sila. Kung lapit na guro sa chimpo sa eleksyon, eh, munano ka. Madoni mo pa sa ulo.
2: Dadira, gijani guro. Masi iban, bago naman yung bako. Laan yung bako, ginagubak.
1: Ati sige lang, ati sige lang kabag-o. Pero ang namin tani ya, okay na yung pagbag-o. Dawa ito na question. Tani tayo mingon lang, hindi sako bala, kay iban dumangihi na siyang tungkol sa traffic bala, lai ko narakas traffic, dumangihi kapag ito. Oh, Jesus Mary Joseph. Mayo lang yung lalaki, makapanaog, kag makapasalipod. Pero mga babae, ng mga pasayro, yung dumalupok, iya barukan. Ha?
2: Amo gredo, dalagin sina, dobo si sawon ka.
1: Tapos, you know what, ang iba na yan, nagahingagaw pa na, kayo mabakal bulong, nga makabalik na yun, kayo may ginahingagaw, man to yung mainom sa bulong, emergency. Tani ma,
2: Jake,
1: gani, maubras na tani, lang nga kagahon, lang nga, kaya masyado, kasabay-sabay, mga salakyan, wala.
2: Ang mabalas ang atong ninsubong pa pangaluan eh. Ang kunanong manangawal nila ito ya sa ibabaw. Daw kasunod man na dili sa aton. Daw ay kaumanan. Tinis na silang away sila sa impeachment na. Hasta nga dugudugay eleksyon na. Warta po na katawayan. Ano ini?
1: Gani man. Oh, gani man, gani gin. Oh, sige lang, Jake, mga muyo, lantang masanagan sila. Ato gani nga, ato nga kulay na may lago, gani reklamo, gani yan, suga mo siya, hindi siya kita.
2: Gani, ito, puro gaman to, gani, gani, ayay ko ng law, gabi man to, nakikita yan, pag suga.
1: Di kayo nga traffic. Wala niya ka pundong, why suga yung traffic light, kundi mo pundong sila kyan. Oh,
2: pero okay. Namay itong yaya kaya bisan hindi kita yung mata pero ang sabat siyag lima
1: batsyag man
2: siya batsyag man wala silang bala na habis yung guru suman kagali ginamos. Ang muna kong tigyalalag mo kaya pang waon na siya mong ginamos.
1: Oo.
2: So, iba na lang dulong, pinatayin suga. Pagpatayin suga, niya ka namin lang yung ano, mag-ikapik na mo.
1: Basiway ka panginao, nanay. Jake, oh, nanay, ano, dyan nagkabangkod ko na si mo. Kay boss, may basi makapa... Going south kami, mapasur kami. Can you tell us right now, ano ang kondisyon sa panahon na subong sa Kabankalan?
2: Ano, saman subong gilulo, medyo may pagtak-pagtak sa pagulan, hangin pagili, mabaskog. Amo lang na daw sa gumguong, kagpropagilat yutay. Katamtaman ang subong ang aton ng panahon, kagi daw medyo burbalod lang ito ang hangin na bagat.
1: Tiko na bagat, Jake, yan ti, naginagagis Kabankalan, naginasasor nga bahin niya gagawin nga bagat,
2: di ba? Ang Rigi-Chamon. Rigi-Chamon kay Baloka, apurad kami di, aray kang coastal area.
1: Coastal area, ho. Kagtapos, Jake, ano ni gani, kung maghabagat, ano ang pag-describe mo, abi kay coastal ka man ang may baybay na kagatiner, anong balod, sako, kaglagko, na muna?
2: Oo, kung mag- sa mo din tawag siya na daw medyo daluyon bala wala ya untat sige lang naboy.
1: So hindi siya safe nga magbiyahe abi mag island hopping?
2: Hindi ya sa mo ni area guide sa Bukana diya mismo sa Kabankalan daw Lewan coastal area is parang gaydan banwa daw dread na sila katanago.
1: Okay.
2: Mga porsiner dread na katanago sa mo. Palod kondisyon na yun parte sa ilog. Kay kopsyon sa kail kamisibla, Kabankalan mo maylan ilog. Na basyada na ito ang ilog ng maylan. Diri sa mo niya, da, Kabankalan, daw diri ka panago kita.
1: Okay. Kung magkusog ang habagat, yun, doon mo na.
2: Oo, kung magkusog ang habagat.
1: Kung may mga bagyo, be, doon mo na.
2: Naan, diri na sila ka panago sa mo, mga singer, diri na. Ang mga barko nga kwan din na samon.
1: Okay. Di sige,
2: Tema samon nag-istara ang mga nylon shell. Ay, for example, yung Mailan, Kabankalan.
1: Di subong ka ulan na sinyo. Kay samon si Gidi Talite, di subong si Bakulod. Kay samo ni subong Chimputa, may bagyo, kaghamagat. Subong mamix lang ni sila. Tubig ni dalantana nila, dalani, kag may hangin.
2: Oo, ga, yun yung samon niya, gisik-isik, kagun adlaw amo na makainit yung magsa dugdugay magarugal lang
1: sa aga kaginap si Maragos Bakulod eh grabing init siya pero pag tapos panyaga sugod alas dos amat-amat na siya goom daw nagapanulto na sumong ang chimputag klimata ang panahon tag kung hapon na nag-ulan-ulan siya kinagagom-goom na amo ginangamagat na no? Mo na.
2: Oo, doon mo ginangabagat. Ati sa tiyon sang charter, kay charter di August, maulano na di, ang Kabankalan.
1: Di ba noon nagkaroon kayo isa sa mga kumagtudo ng ulan na sa Kabankalan, ano gabaha man na sinyo?
2: Ako nagawas ang suba sa Kabankalan, ay nga ma-ano, pero kung di naman, daw okay lang. Daw tanan niya kanal subong daw olimpiado naman.
1: Okay.
2: Wadining naman ang amon mga suba, ang mga tangab, mga talabahan daw na urot na kuwa.
1: Okay. Na-meet the mayor nyo ah, no? Sa si Mayor Benji, mayong iyang mga proyekto da, no? Ti mayo, kiti sa dyan naging charter nyo sa Dasun Sumana?
2: Oo, do, kabating mga ganito, 56 million ang budget.
1: Pila?
2: 56 million ba o siling ko ang kapigaduhan ng mga tao. Kasi malipay lang ang tao, matiyog-tiyog lang mga da. O kaluluo isang nagabaligya eh, way bakal kay tiyog-tiyog tao.
1: 56 million. Di ka maluka, ang ina siya nga budget, makaganar ina siya sang at least 100% ng income balik sa syudad. Nga suway nga ginabudgetan na, tungod nga may mga sponsors, may mga income generating na dira nga mga nulunegosyo, kakonsumahon mo total, ang projection na nila na madubli sa kapital o kung sa budget ang pagaginansyahon. Amo na.
2: Amo gina daw laban yun. Ako, amo na tinalagan ni kami ang bisan rin. Inasuriya kami lang ng budget. Ang charter. Amo pala may... kasi nakita mo nila nga.
1: Di ka lang ba, nanya magambang kong isablajik mo ng budget, no? Why na explicar mayo mo? Ginabudgetan inang mga mo sinang mga activities to attract, no? To attract more local tourists nga magkantuda. So may mga binaklanay sa mga produkto, sa mga negosyo dira, no? Magakaon-kaon sila. Kag may mga sponsors, abi. Nga mga major sponsors para sa event, no? Da mga amo sinang prestada, Jake. So dira na niya nag kung magapa marketing ini mo, marketing strategy ni sa syudad, kung paano sila makaganar sa sinag mga klase sa mga aktibidades. Jake?
2: Okay man sa amo sila na sitwasyon, bro. Mas mayo man gani nga na makita man nila na uruas siya simulog or charter. Diwa lang lakasyon sa kamabalan. Sinulog charter January.
1: Sige. Sige, Jake. Thank you, Jake, sa pagtawag, Jake. Mayong gabi na kagalong, ha?
2: Okay, mayong gabi, Manjilo.
1: Sige, okay. Si Jordan, Jake. Jake Jordan, okay. Thank you, Jake. Salamat, ha?

Mayong gabi na sa tanan natong asuking na naka-tune in subong sa KFM News FM sa Guy City. Kadi City, buti natamyo tagit sang happy, happy birthday. Happy, happy birthday git ang aton amigo nga si Bomba Marilo.

A ti buxou con xa buxou, que buxou que un tuya. O que happy birthday a todos a K5 Bomba Marilosan a K5 News FM Cardi City. Kaltanan nga naga sa ulog sa ilang nga kadlawan, subong adlaw. Kasi nga bulan, happy happy birthday sa inyo. Alas 10.50 o kung alas 10.42 na mayong gabi man. Sa tanan natin nga suki from K5 News FM Victorias. Tamyo tagid sa kay Sir Boy Montinola. Kag sa iyang wifey da nga abyanta, si Ma'am Rose Montinola. Si Ma'am Rose Montinola, kag si Sir Boy Montinola from Victorias. Good evening na sa inyo nga duwa. And of course, sa aton nga mga suki from K5 News FM, Hinubaan! Ara kami da, boss! Tuto, makmak, kakipay, makmak. Kita na ito da, boss. May ulan magsawala, dayon ang aton niya nga pagkanto sa Hinubaan. Ay, kung galing ka malo, kung hindi kami nga party sa kawang kahinubaan, makanto ah. Basta maupod lang ko ah. Para man si K5 Julius Mariviles. Ano halos tanang yung mga makulod team sa nga K5 News FM. Magalagaw-lagaw nila, no? Sige. Good evening man from K5 News FM si Palay, kag Kabangalan, Hinigaran, La Carlota. Good evening sa inyo, Tanana. Iningabahin mga ka-K5 kinadulo na sa aton sa nga kampiyon nga kape, DTX Coffee Mix. Now, based on my personal experience, mga ka-K5, ako niya ginahimo ko mag-inom ko DTX Coffee Mix, especially sa morning, sa agabla. Ako niya mag-init, mag-butang kuya tubing ininit sa tasa kuya gatimpla. Kiman araya may baso, may mag, no? Kag may kabok siya eh. Ako ya tasa lang. Kag ang tubig ko, daw nubo-nubo lang yutay sa gabang la. Amo na yung ako niyang timplada, medyo isyog-isyog gamay la. Si timplahon ko lang isa kasi siya isang DTX Coffee Mix, medyo isyog-isyog sa jiriling. Kundi kinanglan mainit siya para maluto yung kape. Para matunaw yan, di ba? Karon, kung mumatapos mo na siyang lugay-lugay, abi, nag-ausbong ang iya aso. You know what, mga ka-K5, as I observe, sa nga ako nanotaran, ginasimutan ko mo lang usbong, amat-amat lang, hindi mo lang pagulpihod, kahamot, bala, kitungod sa kahamot, tsaka medyo isok-isok, iya, timplada, kay dutay ng tubing, ininit. Kahamot na gitsa. Ginasimutan ko mo na, ang ipikto, gali, do nag-relax ang imo yung nga paminsaron, Jirili. Inaya sa usbong pa lang niya sa nga DTX Coffee Mix, ako na observaran. Hinahaklo ko kung ginasingutan ko ang iya yung nga usbong mula sa aso-aso yun na sa magtimpla ka. Hinay lang pagsinghot, nag-relax ang utok mo. Inaya, way mo pa mainom, ha? Sa usbong pa lang na. Ikaw kung inumon mo siya, baw ka nami-nami, ho. Kasa kananam sa aton niya panabor, mga kakipab sa DTX Coffee Mix. Kampiyon nga kape. Di ang nami pagi, kitungod nga, pagtulon mo siyang DTX Coffee Mix, no, hindi man pwede pag sabor mo, ito pra mo, tunlon mo gini. Ara pagidang nako-dako, tayang benefits kang sikreto. Tungod may lakot siyang ampalaya extract na nagahugas ang cellulite. May ampalaya extract siya. May chia seeds siya, no? Nga dugay kagutumon. Energetic ka dyan, kapagsiklawas mo. Ang mga acid sa sulok-sulok mo, kaladula. Kag namigin ang ariya. Namigin ang baming mos banyo. Kag kumangihi ka bala. Pinabalang daw sipot, kiblang unod siyang barukan mo. Ha? Everyday ma-experience na naton ang duha kabagay na. Oh. Pag-eliminar sa aton nga waste, mapangihita, mas ka mga amun na ma-experience naton pagi sa pag-inom sa DTX Coffee Mix. Tawahayan. Pasalamat kita, no?
Kaya ina siya is ginapagwa tanghiko sa lawas mo. Kaya ginatulod na siyang details ko Vimex kaya nagahatag masakit sa itong higko. Amuni nagahalik kaya nagaguba sa lawas ta, higko sa sulod sa lawas ta. Kagtapos, dugay kagutumon, full of energy ka, kag may dipinsa kapabatok sa mga free radicals. Tungod, aragid sa panakot sa Nitex Coffee Mix ang super antioxidant nga halin sa tubo. Nitex Coffee Mix anytime, anywhere, basta kape, aton gid nga inumon ang kampiyon nga kape. Nitex Coffee Mix. Mga kakay-5, we're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil

0: Gigi could be added picture. Dapat beautiful, good good, ha?
1: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Reda sa Sumile. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Subong nga nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
2: For Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinikas For Biotics. Gasakit ang tiyan. Max For Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max For Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinicas For Biotics.
8: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581. Or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na itom ang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
13: Ano ang himuon ko?
12: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo

0: super coolitan at the Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: K5 News FM, oras natin bigay 3 minutes after 11 o'clock in the evening. Malayan ka muna kapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka bahay na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
2: Kadamo naging nagagwapo siya bong. Dira siya morsya, dira lima lita, ko na mo na napunggo, nagladula. Dira siya may silay ho, mga alap-ab ko no, nagladula man. Prong kamangkalan, hindi mapaperdi, dira li. Kaito nga na mo na napuluti ilok. Diyang himamailan, grabe kaya dira li. Grabe diyang himamailan. Ang taga himamailan niya, tanan niya kung nga bubo sa guyaw, ay na mo. Pero dire-direle siya may sagay, ho? Mga tao to, wala na tigulang, puro tanan humin. Tungod, gagamit sila tanan sang DTX Beauty Show. Nagapahubin sa panit, nagadula sang baho sang lawas, nagapapresko. Masyado kabukal nga habon, hapos bunlawan, pinapakakas ang mga kagaw, ka mga yabu, ka mga oil sa aton nga mga panit, mga ka-K5. Kag ang mga wrinkles, hindi nahilmonon, mga kinalutan sa busong kuno, hindi mga stretch marks, blani, sa pagbusong sa mga babae, kuni nagaguray-guray, nga daw rice terraces, nga daw ka zebra-zebra, hindi nahilmonon. Kapanayang ini ang habon niya nagpahubin kag shadow kakinot kamiton jutay mo lang ang bagno sa basa nga bahin sa lawas mo mabukal siya dayon. E kung mga pilas-pilas kaya dasig lang yung magpali yaya kag hindi pa may infection kag may antioxidant kag may gabantay ang isang kagaw ng hindi magsunod sa pilas. Kandasig magpuputi sa panit nga wala sang abdi. Testingan ah, testingan. DTX Beauty Soap, mga ka-K5, ha? Apos na ni Baklo na. Kanto lang kamo sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy. Subong man sa tanan nga suki ninyo nga mga butika kag-farmasya sa inyong lugar, magkutalaga. DTX Beauty Soap. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag kung gusto nyo barato nga DTX Beauty Shop, kag iban pang mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kantulag ka mo rikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical and alternative doctor sa. Libre, wala siyang bayan. Yung bata ko lo daw, daw ay nagasulod sa iyang utak ang ano ni, ang leksyon sa maestraya, daw kabudlay siya mag-memorize. Dala sa klinik, wala da, may mga pampaalam sa bata da. Yung bata ko lo, gusto ko gin magtaas, atira da, gusto siya mag-basketball player, bata ay pilakadlaw. Di mayugin na kay samtang mata pa nag-develop kay nag-tubong tulaan nila. I-maximize ang ilang nga pagtubo. May mga sekreto dira mga ka-K5 kasa klinik ni Dr. Ramil Oy. Niya ko'y loper bila kuya daw maungad. Abi mapungko ko, kamatindog ko, matyagag ko, doon nagatiyog ang kalibutan, doon maungad kuya. Nya kuya Luya, nagpanguyab ko, nagkakautod. Kalain no, nanon nyo na, na-experiensyahan nyo na. Hindi na mo lang kapanguyab ka, blang hindi mo lang matapos, blang kakautod. Nya ko problema, kuya Luya, nang Dili na pala man nagtulog na gid ko, antes ko na magsulod dia sa kwarto ka mahigda sa katre. Nagapangihi na ko yung gadaan. Pero wala pa gani, 10 minutos ang paghigda ko sa katre. Mabango naman ko kay mangi ko liwan. Ang problema, pagidlo kay duha talaga katikang tani ka makalamod ako sa banyo, ahay, bay ko na mapunggan, basagid pa jama ko. Mga amo siya nga problema, kanto lang ka mo sa klinik ni Dr. Mel, ibili lang pajama nga basa. Mga sulabs ang sulok-sulok na mga kakipay, hindi na natin pagbaliwala. Kaya basi may nag-develop ng mga sakit sa sulod sa lawas natin, mga sinyalis na mo, mga pamaagi sa aton lawas, nga nag-istorya sa aton, nag-communicate nga, hoy, tanawa kay may diferensya, no? Tiini ta na kay chindi ang maka-explicar sa aton na kay may chindihan tagin nga wala iya bayad blaya magpakonsulta da sa klinik ni Dr. Ramil Oy. Wag kagali ka malo, may mga lala na yagali yung mga malatian nga nag-develop ga kulba, gulpihon ka na lang. Pero permin nagasulab ang sulok-sulok mo, daw hindi ka katigab. Doon permi nagalingin ang ulo mo. May mga abnormalities kami na notaran ka nga something nga daw kalain sa imoy ang sistema. Hindi mo pagpabayan. Kay basi amo na ina ang pahiwatig sa aton yung lawas nga dapat naton maatipan ina kung atipan nun. Di, pakanto kita sa klinik ni Dr. Mel, ikonsulta naton para matindihan na kaga mahimuan na naton sa mga pamaagi nga para matapna na kung ano ginmana nga nag-develop ng mga sakit o malatian sa salud sa aton lawas. Sa liwat ang konsultasyon sa tanan nga klinika ni Dr. Mel Oy na sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, wala bayad, ha? Toto Harold, may gabi na si Moa. Okay, ini nga bahin man lo, dolo man sa aton lo sa nga Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga kakifive. Shadow ikepektibo, mga kakifive. Kita na'y kami ginasang guardyab latong istorya ko sa nagligad sa inyo. Nga nagakiang-kiangin sa siyang problema ya sa iyang nga gout arthritis sa tiil blaya. Bauti ka budlay katama sa sitwasyon. Nagakiang-kiang sa kang nagamanog ang iyaya nga tiil. Now, ti nakita na'y kami kagina. Siko kamusta tiil mo niya, Rapaman? Kung ingangin mo yung nga gout arthritis niya, ti wala na. Nga sige, inom ko lolo, Dr. Pinoy. Pating ako niya nga daw pamatsyagan. Bila doon nagmag-an ang akon pamatsyagan. Ang paginhawa ko, nagnami doon nagligwa. Tapos, ang akon niya yung lingin-lingin sa ulo ko, nadula. Kang nagnubo ang akon nga blood sugar. Sa una lo, nagkakuba-kuba pag-inanughan ko. So good sa pag-inom ko to, sige-sige, Dr. Pinoy. Nadula ng kuba-kuba sa dughan ko. Gout arthritis, no? Gout kag arthritis, ang gout amo ang pagpalanghubag kag pagsakit sa mga joints, ilabi na gid sa tuhod kag batiis. Hindi ma-experiencehan kung mataas ang uric acid sa aton dugo. Base sa pagtuon, mga kakifive, ang tao nga permi nagainom sang soft drinks, may mataas nga tsansa nga makaangkod sang arthritis. Heart disease. Suno sa mga eksperto. Ang tao nga nagainom soft drinks kada adlaw, may aras ang 20% nga tsansa nga ma-heart attack nga makadulot sang kamatayon. Ay, delikado, galina. Osteoporosis. Osteoporosis na lang doon Gabok ang tulaan mo, Blan. Kita mo na ko siya may mga tigulang, ah. Hilo, eh. Hingko na, ano ni Guru? Daw nagaduko sila, Blan. Kung ano ni ba, nubo Guru ila, Blan. Kay gali, may osteoporosis, no? May osteoporosis. Ang osteoporosis, ang calcium, pinaglanon para magbakod ang aton mga tulaan. Pero ang soft drinks, may arasang phosphoric acid nga nagapatay sang calcium sa lawas. Gani pwede ini makaresulta sang osteoporosis o kon pagaguba sang aton nga tulaan. Diabetes, ari diabetes, halin sa Dr. Pinoy ang iyang payago. Tungod sa kadamo sa kalamay, ngayara sa soft drinks. Soft drinks ginang ang bida, di? Tungod sa soft drinks, isa ini sa mga masakit nga maigo si mo, no? Ang diabetes, lifetime nga balatian, tungod wala pa ini sa gihapon bulong, gani kinahanglan nga ang pagsunod sang isaktong nga diet para hindi maglala ang diabetes. Kinahanglan talaga mag-inom sa Dr. Pinoy everyday. Hindi na natin pag-usikan ang aton kabuhi pagi sa pag-inom sa mga soft drinks ko, no? Mas maayo sa gihapon ang pag-inom sang tubig kag suplemento nga may madamo sang benepisyo sa lawas naton. Ginapanugyan gid permi ang pag-inom sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule tungod madamo nga kaayuhan nga mahatag sang Dr. Pinoy para sa imoy kayong lawas. Ang Dr. Pinoy may aral sang omega-3 fatty acids nga nagapabakod sang korason, vitamin A para sa mapag-on nga resistensya, kagdugang pagid ang vitamin D3 para malikawan ang diabetes kag arthritis. Gani nga ama nga mainom ka pa sang soft drinks kung ang imo makuha damo man lang nga masakit. Inom na, no? Hindi pag mabayang inyong kayong lawas. Mag-inom na sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule, maging healthy ka na. Mag-an pa sa bulsa. Sarangin mabakal ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, mga ka-K5, sa halos tanang mga butika kag farmasya dira sa Talisay City. Subong man available sa tanan ng mga butika kag farmasya sa IB Magalona, Kabankalan, Draman sa Binalbagan, La Carlota, Borsia, Victorias, Sagay, Cadiz City. Halos tanan ng mga banwa kag kasyudaran din sa Negros Island Region kag sa Bilog nga Panay. Available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kag sa liwat naman sa may mga problema na gusto kini palabot kay J. Lolo, tawag na kamo sa ating hotline 0928-611-2263. Kung i-text ninyo sa ating globe number 0927-4489-40. 16 minutes after 11 o'clock in the evening and this time lo may caller kita lo.
3: Okay, caller tanay. Hello, hello, good evening. Hello? Ate, oh, tiya mo na yung abi i-block na lang na. Sino na? Oh. Si paring Pipito Lim nagpamati na every night. Paring Pipito Lim, may gabi na si mo, ha? Okay, salamat. Ari na mga problema, mga ka-K5, oh. Good evening, J. Lolo and Jerry Lee. Mangayo lang kang tanilo advice. Four years na kami. Wala communication sang babae nga palangga ko gid, J. Lolo. Isa pa nadula ang cellphone ko nga pang Facebook, J. Lolo. Keypad lang gamit ko. Pero may May asawa ko, J. Lolo. Ah? Bulagay kami. Pero mas palangga ko ang isa ka babae na rason sa nga away namon sa akong asawa, J. Lolo. I'm Yasir, J. Lolo, Muslim ako. Yasir, mayong gabi na si mo, ah. Di ko nadulang cellphone mo kakipad ka na lang. May ara maguro sa mga computer na iyang nga pwede kakarkila. Kay man pag gusto yan may paraan mo. Pag ayaw, ti may dahilan man na. Pasauna, blasang na binailihan na, Jirili. Binailihan na isa una. Ambas ang ginikanan, hindi ka na magbaili, ha? Hindi ka to makantos bailihan, ha? Di karon kay ato ang mga grupo. Kung ato mo to mga uyab ng mga gwapa, kag-crush mo bala? Oo, naya, ho, taya. Oo. Pero ideyahan mo, kid. Nga makatulog na ganing ginikanan mo, dayon mo katiid. Nagalakad kay skudal mo. Tapos gina-timing mo man niya nga magpuli ka, tulog pa man sila. Di mo na bala, pag gusto may paraan. Pero kung hindi ka gusto, may paraan, may dahilan mangyapon.

0: rason, mayo damo ya balibad, maraming dahilan. Di say mo day, ano ni, kabudlay mani kay 4 years na kabuya nga wala communication. Huwag na takabalo kung ano ang sitwasyon niya dito. Siguro ti, nag-assume na pala ito siya guro. Nga daw, uay ka na yasang interes sa iyaya eh. Kiman sa aton manabi, kung may interes ka sa isa ka tao, hindi mo na ipagpadugayan. Isa kasi mana, ganiya daw, kamudlay na iyang palampason mo pa kang maglawig pa. Di apat ka tuig, yan nga wala kami komunikasyon sa babae nga palangga mo. Palangga mo, wala mo gina pangitaan mi Diyos. Wala mo gintagaan niya pangitaan siyang paraan. Sa apat ka tuig, yan hindi na to siya ihang kalabod. Basi may pangabuhi na to. Basi nag-uwi na siya sa iya yung memorya nga magabalik ka pa. Tino ka ironic ka tama tungod nga palangga mong babae, pero hasta ba lang sa sugilan nun, pero kung chikeron mo sa buhat, huwag ka maginimo, apag katuwing nga wala ka mong komunikasyon. Kaya ang rason mo, kay kipad na lang imo nga cellphone, kagtapos, nadula, no? Tino ka hindi asarang nga makakumpara sa pagpalangga mo ang rason mo. E kung palangga mo ganyan, pangitaan mo ganyan pamaagi, namo ni subong pamaagi nga para magka-cellphone kaliwat. E kung muna dula, galiti, ha? Makita na ka mo, abi ko, anay, huwag ka na iluyag sa ako. Ano kinadula cellphone ko? So magwasin na, doka, sorry for my word, doka, irresponsible kita. Sa aton niyang, kaugalingon nga gina-claim naton kag ginapapati naton nga palangga mo siya, pero te ano ginhimo mo kay palangga mo siya? Nadula cellphone mo, kipad ka na lang, wala ka mo communication of 4 years na, mas palangga mo siya sa imo yung asawa nga nagbulagay naman ka mo. Te ano karon ang punto ta dira? Kung palangga mo, gawan mo ng paraan. So good luck si Mommy Guya, sir, ha? Ang pianista, tunog ka pamulog siyo. Panyapong ka na, Choy. Ang nagatango-tango man siya. Hello?
1: Hello, Jilolo. Good evening.
0: Yes, good evening. Sino niyo? Sino ni Baliog?
1: Si Jilolo, sa Romy, sa Manselingan, Paglaang Bilig.
0: Ah, okay, Rom, may gabi na si mo. Naino mo na, Rom?
1: Lolo, nainom ko na ang history, bio, tsaka Mighty Sikag, ang Vitex Coffee. Every day, ginainom ko lang.
0: Ah, okay. Ara ka sa Paglaong Village?
1: Yes, lo.
0: Kabalong ka, sugida na ka na sa Paglaong Village na pakton ko ng pista nyo, May 1?
1: Correct. May 1. Ah? Ka pamista ka liya, lo.
0: Aga pa, mahili ko na si Unay, ah. Oo. Oh. Oh, kilala mo na sa una yung mga Garciniego, da?
1: Correct. Oh, ari di sila tapadlan niya ang balay ito yung ito. Mga tatlo lang si balay ang ano.
0: Ara mo na mga kilala ko nga mga Villaros sisters?
1: Do, wala na sila din, no? Ang iyan lang din ang pamilya. Wala na bilhin sa mga Villaros. Do, nagsailo na sila bro.
0: Ah, ti siyang una, ara na lang sila kay mga kilala, tama na sila na, mga utod niya nga lalaki, kay mga Villaros sisters.
1: Sila na din siya, una sikat to. May tatay niya na nung una, may siyat siya, ano,

0: siya ang una.
1: Ah, si Doc Villarosa. Anyway, ara man na nung gapuli si Angi.
0: Angi, ano lo? Nang...
1: Si Angi malauton.
0: Villaro?
1: Angi malauton yung Angi. Yeah. Basta may one na nung dumaan ko siya una. Kaya ginaimbitangin kami dira magkanto. Kaga huwag kasadya na lang siya yung paglaong village. So na da. Medyo sa una, do ka hulong doon, ginman do ka layo sa Paglaong Village. Pero subong do ka lapit na malagi tungod, arang mansilingan, arang handumanan, no? Kati siyempre yan, magkanto ka na yan sa Paglaong Village, and the next na yung lugar is Murcia mo, di ba?
0: Ganda mo na development, Lonnie, pariding yung opisya sa LTO, Nestle,
1: yes.
0: Damo na sa development.
1: Pero 1980s kag 1990s, yung kampo pa na palibot na.
0: Correct, saka lang.
1: Do ara man na ganing Nestle da, ni Bla?
0: Yun, ara din Nestle sa mga lang. Si Damo na di, ano? Damo na mga opportunidad. Kag ang pag-udala, napit na di.
1: Na.
0: Ang kasumago airport.
1: Oo, tila do ara na dang progress sa bungda, no? Sang sudat sa Makolod. Anyway, ano malagad na si mo, Toto Rom?
0: Wala man, nangamusta lang sa mga nagpalamati mo kaga sa, ano ko ba lang regarding na sa mga, sa future ba sa mga, sa Pilipinas, kung anong programa na, kung ito mga programa sa gobyerno, kado wala bigid guro sa name mo sila simula na nagpungko si na si Bongbong Marcos sa iyang administration do ali ang ginapang tirada yang kontra sa politika so, dapat ay mo unya mga kuwiso sa sang sang future sang nato nya ano country katulad sa mga tulad na sa mga food nato nya security tulad sa ato nya mga territory sa mga shoreline tulad Subo it nga nagkatabo dito sa West Philippines ito ato nga ang tutugi pa ano to mga chinito to
1: tinagskrima nagskrimahay naman to silang China kagaga Pilipinas to sa kadagatan.
0: Gani man ngayon mabuli ginig China nagigisla yung panulod sa atong territory sila panggapang nakit
1: tiyan mo na because may kung tanawon mo do may interest la sa ano mo kung ara anong ara dira sa teritoryo na da no kay ang China wala nang isulan sa likod mo ang ila lang gid yang ginaproteksyonan ining dagat nga makasupply sang ila kinaglanon nga pagkaon kag kon ilak nanda karon sang ila kontra karon nga Amerika ang bahin sang kadagatan dira mabudlayan mag padayon sang ila ekonomiya economic war ni connected. That's why ang China gina-claim nila na tungod nga wala pa man kita nakapadeklara sa ining ahensya nga ato na mo no west ano man lang yapon na inang South China Sea pag yapon nga lang na kag inang South China Sea ang South China Sea ila na naiyagin applyan sa inang ahensya na sa about sa dagat. Kita naman niya ya, why pa kita ka-apply sa West Philippine Sea? Why pa na maprubahan kag wala pa na nato niya gin process sa Pilipinas? That's why nga nagpangagaw ang China sa aton pag-itsindi pero ang pag-explika na dira tungol nga ang South China Sea ya, na-register na kagsakop ina sang sa South China Sea. Pero kung tani nga na-file na sa Pilipinas ining West Philippine Sea, may rason na kita kitang otorisado na kita nga aton na dagat mo. Galing ang aton gobyerno, uyaya kagpabaya.
0: Correct. Kaya ginatupag nila yung mga ano, yung politika nga sa ato din nga dito kayo sa kupon sa ibang bansa ginabuli na ta wala ta preparasyon para sa muna blalo
1: ari bala totoo rong pagido ari nak nak pin picturean ko diho. Grabe galing nakaladula nga kwartal sa mong sa aton gobyerno ho. Kag initanan para initani niya sa kinanglanon sang tawo Pilipino. Imaginon mo ang aton nga PhilHealth no 89.9 billion na dula. GHIS 62.5 billions. Sa Landbank, amuman 62.5 billion. PDIC, no? PDIC. Amo ining do insurance balaya sang imo kwarta nga deposito sa bangko nga kun may problema in kaso gin man, ang PDIC amo ni gagarantiya nga insurance sa imo kwarta nga gin deposito sa bangko. Ting nadula sa PDIC 117 billion. Oh?
0: Billion pandi na million.
1: Oh, ari pagiday, ari pagido sa loan for health system in rural areas, no? 28.7 billion dula man. Ari pagid. Gold reserve. Ang gold reserve naton na ang kandidat is 129 billion dula man kang pinakadako gid Rom ang flood control project 500 billions pesos. Sumahol mo to tanan trilyon na.
0: Trilyon na so sobra na trilyon lo.
1: Oo.
0: Amo ade yung question sa isang tao sa mga tax nga mga audience o taxpayer kita bilo hindi na nagkaladtong yun yung mga kwarta
1: na
0: buhay mo sila pagdik na ginimo para sa aton
1: di karoon ang ginasakuha nila ang 125 million nga confidential fund ni Sara Duterte amo nang ila ginakusar nga nangawat si Sara.
0: Million ang ila eh billion wala nila ina
1: trillion gijayay. Kabalukan ang style nila to sang pag-release sang mga budget no wala nila naging release ang budget ni Sara ti karon ang inisyatibo ginhimo sang opisina ni Sara ang tanang mga transaksyon para padayon lang ang operation sang iya opisina ginutang lang anay ginutang. Karon, mabot ang chimpo nga para inspeksyonon kung naurot ng budget o kung wala pa, amo pag-release nila siyang budget ni Sara. Karon, kay Como, nakatransaksyon na tondaan niyang opisina ya, pag-abot sa kwarta, narigla ng adaan, ginpagsulod na lang ginpagsulod kay nga aman, nautangan niya na tumo. That's why kadasig, in a matter of 1 week lang, urot ang kwarta, kay nautangan na to.
0: Sakto na. Bisa ng ako nga nanay lo, nakabinipisya mo sa programa ni kasi vice ni Vice President Sara. Diyan sa may ano bala lo, sa may kuda sa Golden Field.
1: Oh. At yo, damo, kung may mga ospital ka na, pwede ka to kapalapit at the time, no? Te, sa ulihi, why na to nagsigit tungod, why na budget mo?
0: Ang wala na budget kasi naging cut na nilang budget.
1: Gin-delay nilang project, ang budget, gin-delay nila, no? Pero, amo na bala, nga instead nga magbato si Sara silently, gin-istorya yung mga supplier nga padayon lang mag-operate ang iyo opisina, nga sige lang utangon lang ni Anay, kawas mag-abot ang budget, i-pipeline na lang dayon. Ti amo to naka-ready na tanan pag-abot sang budget ti dulhog na lang to tanan eh ti gin-report sa COA okay man di bla okay man ang COA oh ti karon amo na subong ang ginakusa nila kay Sara 125 million no ti ara ang COA ho nagapamatuod nga okay man ang expenses ang question na diya amo diya di nagkadtong PhilHealth.
0: Ha? Wala mga liquidation. Wala mga liquidation ang ilag na pang mga pondo sa...
1: Nah. Di ba minsara bala, amo na lang giniya makatabang sa taon ng PhilHealth ni kuwaon mo pa yung budget, no?
0: Correct. Kaya nga, gaman din nila nga matawo sa may natuwag niya public hospital lang para no, mapabulong. Hmm. Tapos wala pa, budget, wala pa nila nga mo sila.
1: Di igo,
0: manin mag... Sila yung
1: di ang mga ani ining negosyanteng ang kwarta nila sa mga bangko, kulbaan na ni sila kaya nga wala na insurance ang kwarta nila kaya wala na pundo ang PDIC mo. 117 billion ang nadula.
0: Grabe. Amo pa lang, amo na pinakuligur kaya kuha nila ang PDIC na daw. Lo? Amo na gurulo ang kuha nila pinakuligin
1: nga. Di karoon nag-ayo sila kaya kung deficit ang aton budget, no? Mautang kita ha 1 trillion na naman. Oh, di bantayan na ton kay I think siguro sa 20 basi sa season ka maginadla may State of the Nation address si President Marcos mamati ta ko na nung development sa kagdiina na labutan sa Pilipinas kag kundi na padulong ang aton yang nga Pilipinas. Kung may padulungan eh.
0: Lumagi ko. Kaya wala ka man na ano ang problema nila. Kasi ba kaya before sa kay administration balalo niya, no? Ni kay Duterte, hindi mata kay Duterte, pero makita daw lang progreso kung mabatsyagan mo bisan ikaw na ordinaryo ang Pilipino, mabatsyagan mo nga may project ang gobyerno. Tulad ng ikaw, halimbawa, isa ka tricycle driver, isa ka jeepney driver, mabatsyagan mo ang iyang bulig kay ang halimbawa sa lisensya ginhimo iya before pila na years tapos ginhimo iya 10 years that is mabatsyagan mo mula ang project nga ra ang kasi wala kung persibong
1: ang passport na dugay ba ng passport I think daw mga 5 years o 10 years ba ng passport
0: 10 years lo
1: oo tapos ang mga linyahan na kay ang proseso sa una SSS mga LTO and other agencies sa gobyerno, kinanglan matapos within 3 days. Hindi na pagbalik-balikon ang tao.
0: Gusto niya ma-expedite ba lang ano, para madali. Hindi na tsaklalo para hindi pagbalik-balik. Tapos nang parang mag-usik sa kimpong ka ng tao sito, may ara siya hotline niya ginabutan kung sino nga gobyerno nga wag hindi sakto sa ilang obra. Mag-report ka mo sa muna nga nabir. Tapos in-action na niya.
1: Okay. Pero mamati tanay sa ano ah, mamati tanay sa State of the Nation address ng aton presidente, basi pa malang makonbinyo ya ang Pilipino kag magasalig liwat sa administrasyon. Kay so far daw negative ang trust rating, nagdunagnubo bala. Basi bala ko ni this time bala ya, ang huring-huring sa kapihan, basi ko ni padakopya si Kasin niya, si Kasaya, para magtaas ang bilib sa tao siya. Basi padakopya si Romaldis. May mga amo na nga sa Gilanon. Pero pamatian, Danay Rom sa iyang State of the Nation address, basi pa malang ah.
0: Pero feeling ko daw hindi nagurulo ang tao. Mapati siya, miskan na pala yung State of the Nation address. Ay, subong pala makita mo na nga. Kasi malapagpong ko, wala agad. Wala sa budget ang hindi mo para sa mga tao. Sa labi na sa mga OFW. Ano ba, ayan niya lang itong agira na ito. Sa may dito, sa may Dubai ito. Sa, ano, wala masagay ng action na ginahin mo.
1: Oh, ti mga OFW tong advice siya palago ka mo mayo. Yan. Dalagan ka mo, panago ka mo. Dako naman ka mo. Malo na ninyo mo.
0: Survive na.
1: Oh.
0: Sorry, itong survive ka okay.
1: Ate mo na yan.
0: Pero malamay na ako, ang OFW, ang CPS, sa alam base, amo na pinaka-vital sa inyong backbone sa economy sa Pilipinas. Kaya mo nang remittant kung wala na sila mga OFW, bagsak nga itong economy. Dapat ginahin mo, yan ang programa din sa mga programa, yung programa.
1: Uh-huh.
0: At isang Kaya mo, dulyo mo nang dito sa suporta sa aton, 1 month, ikanami sa aton.
1: Ate, okay.
0: Almost 70.
1: Correct, correct. At sige, abangan tayo susunod na kabanata, kabay pa, mauyon ang, maayon naman yung klima sa aton tanan. Kaya magkalampawan kita. Ha? Ang tananti may pag-asa man as long nga naga ugyon kita kang nag-isa, kang nag-pangamuyo kita nga may tsansa gyapon ang tawag naton nga pagtindaan sa tanan. Thank you again, Roma. Thank you again.
0: Sige, Lolo. Thank you, man. Sa tanan na pagkamati mo. Sige, bye-bye.
1: Okay, sige. Mga kakay-five, no, ini nga bahin na dulong na sa aton sa nga number one seafood restaurant in Bacolod City. Gina Seafood Restaurant, ha? Mga kakifay, mabreak tanay kadali liwan kang may isa pa kita ka problema ng pagkabasaho na. Don't go away. We'll be right back.
2: K5 News FM. News FM.
3: D3, Bio. Problema sa tangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Mapagat sa mga butika. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa iyong mga itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kabalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Pamakal mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
3: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C, mababaka sa mga butika.
10: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
14: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
15: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: What is love meant to you?
18: Nagpaparamdam na siya na kasi niya naman makipag-iwalay.
19: Paano kung nibala lusutan lo?
12: Would it be there to comfort you when you need it most?
18: Mangkotatan eh, kung bala paano mag-work ang
12: amunin. Or will you still be there to fall in love again?
19: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
1: Ahem. Sa katunto mo, sultiro man. Manog into. Mga kakifem, ang muni oras, alas 11.45. Would you believe si Ma'am Gina, ang tag-iya mismo ni owner of Gina Seafood Restaurant, busy ni siya yung muni oras? Busy ni siya pangumpra, jirili? Ara na siya sa bagsakan na sa libertad, ho? Nagapamakal sang pangapanakot para sa buwas naman ng mga birada na lutuay da sa Gina Seafood Restaurant. Kaman amo ni oras ang mga priska nga panakot kalabanan ara amo gina mo? Amo gining mga chimpong nga ara na pwede kakapili, bla? Mga pidada, sibuyas dahon, kamatis, green kagluto, jirili, pula nga kamatis, ang mga paitan, tanan nga mga panakot, jirili sa iya nga pagluto sang mga seafoods para buwas, subong nga gabi, ginapikuraya na, ginakumpraya na. Kay man isugpo niya na sa luto, iya nga mga priska, mga seafoods, oh. Plus ang panakot nga mga priska, masaburan mong iya sa baw sa tinula kang sinigang, batyagan mo gindong gakorintes lawas mo naga. Doon nagapagsik ka din nga nagasulid lawas mo. Tunod priska tanan nga panakot plus priska nga isda ang mga sustansya makadto sa sabaw. Higupon mo kaunon mong mga unod na dirili. Batyagan mo gin nga nagahubin ka mo. Di open sila everyday da, no? Alas 10 ang aga, pwede ka na nakasugba da. Bauti aragin ang paborito ko subong, ho? Ang diwal. Diwal kag tangigi, jirili, nga sinugba. Kag plus pagit abis ang mga pasayan nga, wow, kampiyon. Mga kasag pagit, aragoy. Lokos nga sinugba, ako ni gani adubohon, ni gani kalamares, aragay. Aragay, galaway. Sa kanamit. Tilawin nyo lang bala. Now, karon, subong ang Gina Seafood Restaurant. Isa na inika food tourism destination. Bala. Nga kung may mga bisita kita from other places, nga nagabisita sa Bacolod, sa Negros, aragit sa checklist nila nga mabisita ka mahapit git sa Ginas. Kay man naglapta na si Bilong nga Pilipinas mo sa Bacolod, may the best nga kantuan, nga kaunan, Ginas Seafood Restaurant. Tikita nga mga Bacolod no, Negrosano, Ilonggo, dapat kita ginya una, gini maka-experyensya. Gani, anuman nga okasyon, o kung mga silibrasyon, mga ka-K5, try nyo ha. Gina Seafood's Restaurant. Okay, ari na ang isang pagigka problema. Ah, ha? Good PM, J. Lolo. Ako galilo si John from Bacolod City. Lo, 5 years na kami sang ako nubya. Sa una lo, mayo man ang amon pag-ubdanay. Sweet sa iya, kag-aragin siya permi para sa akon. Nagbakot pagin ang amon relasyon sang ginhatag niya sa akon, lo. Ang iyang banga, ang iya banga, ang iyang pagkababayi. Wow, ha? Pangatag siya. Ngayo, maguray. Ngayo, dami. So, good to G. Lolo, nagdako. Ha? Nagdako ang ano? Nagdako, bagit ang time niya sa akon? Ah, nana. Bikoneng chan. Ang time, gali. Kagin palang gaya pagid ko, G. Lolo. Grabe, no? Siyang ginhatag sa iyang pagkababayis ng nubya niya. Ginasako. Ginsako. Ginatagaan pag itsatsimpo siyang mabayi. Permi, tisako eh. Magtapos ginpalangga pag siya huwawa. Mayo, guro. Aw, mayo, guro. Sogo si Toji Lolo nagdako pagit ang time niya sa akon kagin palangga ya pagit ako. Pero nag-abot ang time na nagbago ining akon nga nubya, J. Lolo. Nagbagong iyang nga batasan. Pirmi ako ginaaway nga wala sang rason. Ginasupladahan niya ko, J. Lolo. Kag hindi na siya sweet sa akon nga parihas santo. Halos hindi inako maistorya kung upod kami. Kay sako siya sa iyang nga cellphone, J. Lolo. Magsama nga mo sinibal dana ni. Ginapabatsyag nga nga daw bugnaw na bigay daw wala na sa interes mo. Ay, may iba na na siyang interes. Mama, kung mo, danay ka mo ya, ha? Sako siya cellphone? Di isa ina ka disrespect sa imong presensya nga nobyo, ara ka na. Tapos siya, piti-piti siya sa cellphone niya. Hindi man siya amur ginas, hindi man siya manugid. J. Lolo kung sinong ka-text siya, permi. Naturaki, nag-ahimo na siguro milagro. Kag dito na ko, nagduda. Ari na siya. Isa ka best, J. Lolo, nagpa-kanto ako sa isa ka mall di sa Bacolod. Kaginsundan ko siya. Kag dito ko nabalaan, nga may iba na siya gali nga lalaki, J. Lolo. Ay! Kasakit man na kung indik na kami mag, kundi na kami mag 5 years sa amon relasyon, diraya pa ko ginbaylo, J. Lolo. Palangga ko ginchalo. Oh, doon naghihibi ako. Palangga ko ginchalo. Nga, hindi ba siya kontento sa akon? Basilip. Basilip, lipot. Lipot imo, ano? Buh. Butkon. Wala ko man siya gintunto nga agin himo yan na ginulo man. Ano ang dapat ko himoon lo? Hindi mako perpekto nga nubyo, pero kaya ko ihatag ang matuod-tuod nga pag palangga. Wow, ha? John, relax lang, John, ah. Ah, relax lang, John. Dugin ko, ay lang ang pagkalalaki mo, John. Ang kinsulto na nayagaling, no? Nga, ginbayloya ka sa ibang lalaki. Pero sa positive side naman, nakilala mo siya, kay nakilala mo man ang imo kaugalingon, eh. Sa sinang at kagayunan, may mga sitwasyon nga kung kisa it appears nga daw ka negative kag daw hindi mayo. Pero on the bright side sa sitwasyon, may mga oportunidad man gali, no? Kag may mga rason nga man maayo, nga natabo inang mga bagay nga kung sa din, hindi natin luyag, hindi natin gusto. Pero nga natabo, because kung tanawon mo sa bright side o kung sa positive side, may nadiskubrihan ka. Nga hindi siya gali forever. Hindi siya gali material yung klase siyang mabayi nga pwede mo dalon niya sa palabuton nga panahon. Nga unungan mo gid, dalang siya sasta mo. On the bright side pa gid, basi amo na iya ang plano nato na to nabing siya na gid, pero nga hindi pa madayon because kasi kung kamo pila kadlaw, hindi mayong maging resulta, no? Kamo na nga aton nga coping bala nga pincharo naton, i-mindset naton ang aton kagalingon. Nga may ara pagin mas mayo nga planong Ginoo sa aton. Daswa nga kinanglan niya ma-exet sa aton kabuhi. Kay ang right person, right girl para sa imo, nga plano siyang Ginoo is mag-abot. Kung na mo inangin mo yung i-pincharon, kang i-channel mong paminsharon mo, mas mamag-an ang imo yung pag-rehabilitate siyang imo nagdururugong puso. Kadasi ka lang yung mag-recover kang makamove on. Kung dra mo i-channel ang paminsharon mo, sangsa i-dwell mo da yung ginhimo kuman ang tanan, way magkunagkulang, aging tuntoy ako. Siyempre, masakit ka lang gida kasta maguba ng imo balatsyagon. Lain na daya kung madalman ka daya kang mag-sipa lata, bit-bit sako. May aran na iba niya ka pa Sintan Market, di ba? Bakal sa tatlo kadupang akalat. Maghigot sa liog, nibla. Hindi ka na yung magkanto, dira niya. Hindi ka na mag-usoy sa sinayang nga balatsyagon. Kag paminsaron. Pinsaron mo ganyan yan, natabuin na kay tungod. Ang plano mo, hindi man na yun, because ang Ginoo, mas maayong ang plano si mo. Kaya hindi na siyang babagi nga na partinisir sa Ginoo si mo, kinanglan siya magwa sa imo kabuhi. Kay mag-aabot ang babagi nga ginaplano sa Ginoo si mo. See? Kaya mo inagabagay nga dapat mo piparahan, kaya i-inspire mo kagalingon mo every day of your life. Salamat kin mga ka-K5 sa pag-upod sa amo ni J.E. Lolo sa bunga gabi. Kita rin naman kita sa masunod na mga inadlaw sa Domingo kung ari kami di. Kaya kung basi madayon kami sa amon nga biyahe, we'll be back on Monday evening naman. Pero kung hindi kami madayon, well, pati ay naman kita sa Domingo sa kagabi. Salamat mga ka-K5 sa pag-upod sa amon sa liwan ni J.E. Lolo. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone. Ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And don't forget to pray always. Bye-bye.
20: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out? So meaning pa, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
2: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na sa reliever, alagay po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa kainta, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gini carrots.
4: Oo, hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makikbahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong ulo.
1: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
1: Siling nga, babalaan yung mga flowers, nga damong probiotic.
2: Basta.
1: At tayong engineer ba?
0: Ma-edukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Welcome na kamo sa programang Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Oy sa mga waiga na magkaon, bitry nyo DTX 500. Basta nagka-problema lang kamo sa hormones nyo, that's why nga daway kamo gana magkaon, gapida kamo. Ay ning sagay bla dula sang gana sa pagkaon, oy basi sa uli mahulog na sa anorexia, ha? Isa ka blatian nga di way ka nagidyaga na magkaon. Try nyo anay bi DTX 500. Parisis ang mighty sea. Kay dira, sigurado manamit gid ang kaon nyo. Magagana, mababalik ang imugana sa kaon. Ako si Jean Paul Hineroso. Istoryanta karon, ano bala ining ginatawag nga premenstrual syndrome? Ining ginaagwanta nga sakit kada mag-abot ng pamalanon sa mga babae. Kaupod din sinakaroon nga diskusyon si Dr. Ramiloy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Solueta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Gabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
5: Ano bala ang rason kung nga lain ang pamatsyag sa babae kung mag-abot ang ilang pamalanon, Dr. Ramil?
6: Ginatawag na Sir GP nga PMS or premenstrual syndrome. Ini ang may physical kag psychological symptoms nga ginabatyag sang babay isa o duha ka semana bag-o man mag-abot ang pamulanon. Pagsakit sang ulo, bloating, cramps, amo nang ginabatyag pagkabaho sang ulo, kag 90% or
5: siyam ka mga babay.
6: Siyam gid sa napulo ka mga babay ang naga-experience sa gitawag ni nga PMS. Dako gid Sir GP ang mabulig sa paghaganhagan sang sintomas sang PMS kun regular nga magainom sang DTX 500 Mighty C or Pure C ang babay. Aside sa physical pain nga mabatyagan, ang budla i-manage sa mo ang itawag psychological symptoms. Kangay sang mood swings, tingala ka, ginaway ka, may man rason, no? Low mood, increase anxiety, kag nagabingit. Siling din silang pangga lang na. Inabala nga, wala ka na mo, no? Gulpi lang mahibi, kag daw, hindi maintindihan.
5: Bati lang sunlog, no?
6: Bati lang siya sang sunlog. Alabuton.
5: Alabuton.
6: Eh. Alabuton ka. Haratsyan mo. Ina ang bangod sa gitawag fluctuations ang hormone level specialist sa estrogen kag progesterone. Lamin na kung kulang ka antioxidant sa lawas, ang babae pag kulang antioxidant, mas heightin ang epekto sini sa mga babae. Amo na nga dapat, inom gid DTX 500. Inom gid Mighty C or Pure C kung hindi ka gusto magka PMS.
5: Correct kid, Dr. Ramil. During ovulation, ang female hormones nga estrogen kag progesterone ang nagganubo kag ini ang nag-aapekto sa serotonin levels.
6: Sulit-sulit na tanang ginambal, Sir GP, nga ang serotonin mo ang brain chemical nga ginaregulate sang mood, sleep, kagana sa kaon. Dugangan pagid ang madamo nga free radicals sa lawas nga nagatugas ang oxidative stress. Ini ang nagaresulta sa increased anxiety disorder, depression kag emotional distress. Amo na nga, kinahanglan mo, inom gig ka, DTX 500, MITC or PureC para malikawan ining mga premenstrual syndrome.
5: Ano nga mga health na conditions, Dr. Mel, ang nagapalala sa mga sintomas ng PMS?
6: Ang mga babaeng magproblema sa reproductive system, kaangay sa gituag endometriosis, kag polycystic ovary syndrome, ang makatuga sa gituag severe PMS. Ang hormonal contraceptives, ang makatuga man sa mga sintomas, kaangay sa gituag PMS.
5: E anong bulong sa PMS, Dok?
6: May mga over-the-counter nga medication sir GP. No? Agod nga marilib ang sakit nga mabatsyagan related sa gituag PMS, kaangay sang abdominal cramps, kag pagsakit sang ulo or migraine. Ang acetaminophen, nga pain reliever, ang makabulig sa gituag muscle pain, cramps, kag migraine. Pero nami, gid, bisita na lang kamus clinic, no? Agad ma-check up. May mga natural tada nga kwan mo. Natural tada nga pang-correct sa mga PMS, no? Total, libre mo lang konsultasyon. So, ang pag-inom sa mga synthetic na bulong like pain relievers, temporary lang na na solusyon. Kaya hindi, manami magsagay ka-inom sa ang gituag pain relievers. Guba, kidding mo, dai? Kung gusto mo nga mag-ayos sa gituag chronic na PMS, dapat lifestyle change gid. Likawan ang sobrang carbohydrates. Ano, abing babae, mahiligid niya tamis. Labi na niyong mga pagkaon nga ususubong Sir GP. Melty, and kung ano-ano pa da, no? Bangod, added sugars, gakos ang gituag pro-inflammatory. So instead, kung ang budget nyo para sa mga tamis, ibakal na lang ninyo sa ang DTX 500 kag MITC, no, kada adlaw. So mintras tanto nga wala pa ginahimo nga pagbag-o sa lawas mo kag sa mga gawi mo, ilabi na sa pagkaon, forever kagid nga mag-anto sa kada na lang bulan nga sakit bangod sa gituag PMS. Mag DTX 500, mag MITC or PureC kada adlaw. Ang mataas nga level sang antioxidant ang makabulig sa pagtap na sining mga inflammation nga gakatabo sa reproductive organ sa mga kababayenan. Kag eventually, with the right mindset, kag disiplina sa pagkaon, madula na ang gituag PMS or ining gituag premenstrual syndrome. So, permi na mo ginapanog yan adlaw-adlaw. Inom gid DTX 500, MITC or PureC para goodbye ng mga palanakit. Gani, dula man ang mga kuriit kag sakit.
7: DTX 500. Ako si Rosel Acuyan, taga Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamos ang akon nga ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon 2 times a day. Anami gid, wala na nagahapdi ang akon tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata kamo magamit sang DTX 500 para kamo man maka-experience sa kanami sang DTX 500.
0: DTX 500. DTX 500.
5: Dugang pa nga mga benefits nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MITC. Ang sa mga palakaon, utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer kag whiskey. Sa mga hindi gali kakaon prutas kag utan ha, tapos hilig ka pa whiskey kag beer, pala pa ni garilyo ka, palakaon ka tamis, inatanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress which is dangerous sa imo health. Ginakurap sang oxidative stress ang imo nga cells, causing a host of health issues, especially sa nervous system. Pwede ka mag-Alzheimer's disease, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart, kidney and liver disease, and worst, magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, mag DTX 500 kag MITC ka permi.
6: Kung magmasakit gani Sir JP sa una mga nanay kag tatay ta paim nun throw orange.
5: Gusto. Skyflex.
6: Sa lagali. Ano ko dapat tud-tud gid nga orange. Kay antioxidant amo.
5: Gusto. Mas
6: kung gabalatian ka, mas dasig ka maumpawan kung may antioxidant ka. Same sa ga-exercise ka. Kung ga-exercise ka, ti kapoy. Tungod kay damo na sunog nga ano, glucose, damo na produce nga na generate nga free radicals.
5: That's why palanakit lawas mo.
6: Palanakit lawas mo kung ano-ano lang batsyagon mo. That's why nga kung mahilig ka exercise, athletic ka, you need inom gig ka DTX 500 kag MITC kay para makuha nimo ang benefits ang exercise kay kung sige lang ka exercise, wala ka antioxidant.
5: Abaw! Palakit palamanog lawas mo.
6: Oo, gadamo ang ano ang pag-generate sa free radicals. So that's why inom gid DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw kung especially ka exercise ka.
8: Most sa mga lifestyle diseases comes from eating too much sweet. Ang pag-abusar gid sa mga matamis nga mga pagkaon, maasin nga mga pagkaon, mauga, mga pinakas nyo da, no? Tapos-tapos nyo kaon nami, dessert cake, ay Diyos ko. Processed food and too much carbohydrates. Kasi syempre, namit ang sudan, tamis kagasin, damo kanon makaon. Actually, Sir JP, hindi ka makabalatian kung gamay lang ginakaon mo. Tanawa ba lang mga huli holy man, ga fasting for me. Layo sa masakit, lawig ang kabuhi, sobra sin, nga nalabot. Eating too much is what makes you sick, no? Ang malamal nga nila, eat in moderation, good for me. Eating fried foods on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. Ordinary, yun sa Pilipino, yung aga preto, panyaga preto, panyapon preto. That's why gina-emphasize gini namon for me that you need to have a supplementation using a superior antioxidant supplementation. Wala na iban kundi mag DTX 500 parisan mo sang Mighty C. If you take this regularly, layo ka sa balatian, magalawig ang imo kabuhi, madelay mo pa ang aging process. 50 ka na, looking 40 ka lang.
6: Hindi pwede 30, sir boy. Ari pa, sa mga babae nga may menstrual pains, kung mag-abot ang pamula nun, nami gid ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Ti sa mga pagtuon permin na ginabalik-balik nga ining mga oxidative stress nga kakatabo tungod kay mababay palakaon cakes palakaon tamis no. Amo nang rason nga nga nag-abnormal ang gituwag menstrual cycles nga gabatyag mo sa gituwag amenorrhea, dysmenorrhea kag iban pa nga mga balatian. So that's cellular oxidation nga katabo kung palakaon ka tamis no. Palaugtas pagig ka. So, stressful ka bala. Sila na yung katabo nga may problema sa gitong administration. So, permina mo, ginapanog yan nga, adlaw-adlaw gininom, DTX 500 kag Mighty C, specialist mga kababayanan. Nga, once nga adlaw-adlaw kagainom sa DTX 500 kag Mighty C, damo nga mga balatian ang malikawan mo. Matinlo dugo mo, healthy ang kurason mo, hindi ka mangin malipaton, dugay ka magtigulang. Amo na nga ako, panigurado lang gig ko, no? Inom gig ko, damo nga DTX 500 kag Mighty C. Kung isa lang inyo, akong lima. No?
9: Wow!
6: Kaya nga man, akong gusto makaabot pa ko, Sir Boy, isang 100 years old. No? Kaya na ba lang mapatay ka, Sir Boy, daw nagtulog ka lang.
10: Ay, ikaw naman.
6: Hindi sila nga mapatay ka, kakuriit ka sa imo balatian. Wala sang sakit nga mabatsyagan. Kapoy ka lang kay tigulang ka na. Wala kaya cancer. Gusto ko na. Amo nang gusto nyo man. No? Kung di nyo gusto, ti pa gusto na kamuda.
10: So, kung gusto nyo.
6: Amo na nga, adlaw-adlaw git, inom DTX 500 kag Mighty C, subong na, sugdi na.
10: See?
6: Si Engineer Rabaw, gawa panago-nago lang na siya.
9: Ano yung sekreto niya?
10: Mirig siya taguay.
6: Once ka panago si Engineer Rabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamit ito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
8: DC, ano, DC?
10: 19, ang 8, nag 19 ako nung kailis, last year 18, plato mo. Uy, ka 19, ha?
8: Kampiyon ni
6: Kabalo ka, ang binipisyo, kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kagatan, gamay ni mga kagatan, kung gapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. No, amo na nga si Valentin, kakanto, ginadi ka na Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasage. Gamit ang DTX Herbal Oil.
10: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buo sang ilok mo. Anong imuon niya, sir boy?
8: Maligo kadlaw-adlaw, no?
10: Basic.
8: Oh, maligo gid basic gina.
6: Ang pagligo is not enough.
8: Maligo ka nay adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties, meaning to say mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi isang imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginbutangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakapuntante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
0: DTX 500.
11: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko, ang muning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
10: So good lang nag-inom ka,
11: DTX 500.
10: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
11: Almost 3 months na.
10: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
11: 3 times hindi.
10: Kamusta ang alay isang kamot?
11: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500! 500, TTX 500, QC, ang alkaline ng vitamin C.
12: Maricel Calagio, taga Iloilo. Galingin, wala pa may ulo. Wala kay Kapulaw, ako mong inumpisahan ko wala gamit ka PureC. Nakairan ng galingin ang ulo ko mong.
0: PureC Vitamin C, kag Cellphone Plus.
13: Garantisado!
0: PureC Vitamin C. PureC, ang alkaline ng vitamin C.
14: Sino yung mga pasyente?
15: Tomas Lusada Jr. ng Bulilo Dumangas. May balatian na sa TB. Pag inom niya sang PureC, nag-ayon na sa samiya balatian na TB.
0: PureC Vitamin C, kag Cellphone Plus.
13: Garantisado!
0: PureC Vitamin C.
16: Ikaw ba lang may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginabangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Sonsaro sa tubag sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipanay Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
17: Gusto ko man, gusto tamantanan, oh, ngamot ka mo.
6: Wala sing gusto nga baho ilog ang imutupad.
9: Klinika huh? Dio Fresh.
8: Klinika Dio Fresh, ang kapadugay sang friendship.
6: Ang gapadugay. Nos-nos na ba ka mo? Nos-nos ang term.
8: Nakapaka-swipe-swipe na ka mo.
9: Swipe ka mo da?
6: Biskan, wala lang nga pang-swipe dito, no? Pwede gali mo na pang-swipe mo.
8: Mang-swipe na ka mo.
6: Swipe sa ilok.
8: Swipe sa ilok. Para ang Klinika Dio Fresh gives you 48 hours of freshness. Layo kasi ginatawag nga underarm body odor or angsod, no? This gives you back your confidence na may nga ga-apply ka ubra, mumut ka, no? Namin niyang gahag kasi...
6: Mga kanan nga medyo baho ang ilog sa kabataan nga mas timprano, i-correct nyo na na.
8: Oh, correct. Mm.
6: Gamit sa Klinika Dio Fresh. Mga kape na tao po kay Sir Eljan.
8: Ang kape ni Sir Eljan, DTX Coffee Mix. Abang gapanami kasi ang imo metabolismo, gapainit-init kasi imo lawas, may gahugas, may gatinlo, sa imo selula, kipuno sa antioxidant nga DSE. That's why si Sir Eljan, hubing tanawon, no?
6: Pero may mga kape para sa mga balatian nun, Sir Boy. Especially kung may degenerative disease ka.
9: Oh, may diabetes ka.
6: Ang gitawag kape nga DTX Premium.
8: Correct.
6: Nami ang DTX Premium. Mm. Kaya nga sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia ang gamit. So natural na sugar, zero calories, kag nami git sa health. Kaya nga, gin-combine ang de-sugared sugar cane, kag siyempre, Sir Boy, gin-combine nila ang Ganoderma Mushroom.
8: Kulain niya ang templada ni engineer, no? Ang ginaputang niya sa DTX Premium Coffee, extend.
17: Ay.
8: Ang extend is a food supplement that improves your blood circulation. That's why nami ang delivery sa oxygen kag minerals sa imo mga cells. Nami malang paghimos sa basura sa imo selula. That's why you feel younger and you act younger. Just ask Engineer Albao kung paano mag-perform ni kinaka-extend.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: Sige, ang memories naton importante. Kinanglanon mo imo memories. Especially sa imo nga labuan. Paano balabuligan ni D3 Bio nga ang imo memorya tama ka crisp? Ready mo ma-access anytime, especially sa mga estudyante. Sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
8: The brain is so powerful. Ano ka powerful? Ganta ka mo short story. May isa ka tao nga ambag nga gaan siya kung na-death penalty, kuhaan siya kung na-dugo sa mapatay siya. Pero tutuod na, gin-blindfolded lang siya, gin-kiyada niya kamot po, man siya gin-pilas, tapos may gin-patulo nga tubig, gatulo-tulo, ay, dugo ko na tulo-tulo. Napatay siya. Biskan why siya nagkuhaan dugo. Because the brain is conceiving that he will die.
6: May term na. May term na pag tublang pag ano ko pag training.
17: Oo.
6: Gin-blindfold kami.
17: Ay oo no.
6: May sa tubang na mo may gin ano.
17: Gina Saywardo.
6: Saywar, that's the term.
17: Oo.
6: Galain ko mo.
17: Di ba kasi linggitan? Gagay.
6: Daw mag-workout ako. Kun na ano ni sila man, yung panakit ni ilang braman.
8: That is called brain conditioning, no?
6: Yes.
8: Amunang epekto, sang amunang ka-powerful sa aton brain. And ang brain tagali, kung may dementia ka, gamat-amat manubo ang imo immune system because the brain could not relay information anymore sa imo immune system. So mong adlaw tundan ta, paano bala si D3 Bio makaamnig sa imo brain e pagprotektahan ang imo mga precious memories? Dr. Ramin?
6: Ang D3 Bio, Sir Boy, may medium chain triglycerides nga kaya niya pang tinloan ang beta amyloid plaque. Ano ning beta amyloid plaque? Amo ni siya ang mga nagabara sang imong neuron sa imong brain cerebroy. Nga tani nami ang communication pero kay ginbarahan sang beta amyloid plaque. So kung nakainom ka ditribayo, inatanan pang tinluan because of ketones nga makuha mo sa gituag ditribayo. So kung ga-deposit ina mga beta amyloid plaques between neurons, ati may tigtinlo, sir boy. Amo na nga, kung palainom ka ditribayo, adlaw-adlaw, malayo ka sa sakit nga Alzheimer's disease. Tanan nga memorya sang imo kabuhi. Damo amo na mo, may mga edad na bala. Balaan pa nila ang ilang kuan? Anong natabo kahapon pa? Correct. O anong natabo sang bata pa sila? Mm-hmm. Amo na yun na kanami, kung adlaw-adlaw ka gainom ditribayo. Tungod kay mabuligan ang imo nga knowledge, imo nga memories, kag siyempre ang imo abilidad nga mag-acquire paghihapon skills biskan tigdulang ka na. Ditribayo lang na.
9: Ang ditribayo hindi lang nagatinlo sa ginatawag beta amyloid plaque, kundi may ara pa sila sa ginatawag antioxidant cerebroy. Tungod sa ginatawag ang utok naton, 20% sa ginakaon naton nga pagkaon nga may ara sa ginatawag glucose, nagkakadtugid sa aton nga brain cerebroy, no? Tungod sa ginatawag glucose, may ara ginaya sa latak, mm-hmm. No? So, namiya ang ditribayo kumiyara sa ginatawag antioxidant nga gallic acid kag ferulic acid nga gina-prevent niya nga ma-oxidize, no, ang cellulas ng aton nga brain cerebroy. Tungod sinang ginatawag beta amyloid plaque kag oxidation nga nagkatabo, pwede kita magka-Alzheimer's sa disease, cerebroy. Kung Alzheimer's disease ang nagabiktima sa isang tao, malipato ng isang tao, cerebroy, no? So, but silingon, nag-amat-amat shrink ang aton nga utok, sir boy, no? Kung may ara kita sa ginatawag Alzheimer's disease, tungod nga hindi na magkaon sang glucose ang aton nga brain. So ang pagkaon nga ihatag naton sa aton nga brain para hindi magkupo, sir boy, MCT halin sa D3 bio, sir boy.
10: Kampiyon, no? So duwa pa lang nga discuss na about nga aga kalipaton ka. Una, ang beta amyloid plaques nga ginambal ni Dr. Ramil, nga ginambal naman ni Doc Sam. Basi, ang brain mo hindi naka-accept ang main source of energy niya, which is glucose, at tawag da type 3 diabetes, no? Is a term that has been proposed to describe a brain that is affected by Alzheimer's kay hindi naka-accept glucose bilang gatong para mausalya para sa iya enerhiya. So anong kakatabo sini? Gaamat-amat patay ang imo brain cells. Kung patay imo brain cells, gamat-amat gamay ang imo brain. That's why importante gid ang ditribayo nga kay kung hindi na yakauyon ang brain mo sang glucose kay may type 3 diabetes kaya ang brain cells may makaon gapon ketones nga alin sa ditribayo. Ti ini nga ketones kay ini gamat-amat ni sa ginatawag nga brain recovery. Kay gamat-amat nad balik ang imo ginatawag nga brain cells, no? That's why your brain becomes significantly bigger physically hamban sa mga researchers and studies nga nabasahan namon. That's why ditribayo is really important. Kung ang edad mo is 60, no? 50 to 60 to 80 years old na, dapat ga-ditribayo ka na for maintenance of your cognitive and emotional ability sang imo brain. That's why ditribayo is really important sa aton mga medyo senior citizen, Dr. Ramil.
6: So, amo na, sir boy, no? Importante gid nga adlaw-adlaw kainom ditribayo para ma-prevent ining gitawag Alzheimer's disease, no? Ang nakanami lang, sir boy, paano ma-prevent ang Alzheimer's disease sa pag-inom mo sa ditribayo? Because medium chain triglycerides, kaya niya atipanon ang imo nga mga probiotics sa intestine.
10: Grabe mo, kabalumang
6: so, itabulig. So, once nga nami imo nga probiotics, imo nga good bacteria sa intestine, it will produce gut-derived B vitamins. And that B vitamins, sir boy, amo na ang nourish sa imo, no? Brain. So, at least, biskan paano, malayo ka sa problema sa ito ang Alzheimer's disease. So, MCT from ditribayo, not only nga ga-produce ang ketones, kaga turni siya sa imo nga autophagy. That's the time nga tinluan ang tanan niya mga higo, patay nga mga brain cells dira sa imo nga brain.
10: Ang switch kili sa pagtinlo sa imo brain, ditribayo, kigi-ion niya ang autophagy, tinluan niya sa imo brain.
6: Wala na.

0: Yeah. Basta asbid katama ang akon nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
2: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
2: Pure C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Kailisi si Masa ang Gimara. Ang balang doktor, sakit ko kidney. Diyon may ay blood ko. Gamit ako sang Pure C. Nakuha ang sakit ko. Mayo nagid ang nabatyag.
2: Pure C. Kag Santhum Plus. Epic. Tibo, UC, Vitamin C.
4: Ikaw bala may ginabatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
5: Para sa dugang benefits sang D3 Bio.
6: Dugang benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Ang MCT sang D3 Bio is makabulig sa para sa gituag excellent delivery. Nami ang dulong sang vitamin E kag coenzyme Q10. Now, ano naman ang gamiton sa coenzyme Q10? Siyempre ang coenzyme Q10 isa ni ka antioxidant nga kaya magprotekta sa imong selula kag kung ini ma-damage. So makabulig ni siya sa imo nga gituag metabolism. So kung palainom ka sang D3 Bio, gina-promote niya ang vitamin E, no? Para nga maabsorb sa imo nga tinai, para ma-improve ang imo nga vision, imo nga reproduction kag siyempre ang imo nga dugo, brain kag skin. So ang vitamin E is also an antioxidant, may ara antioxidant properties. Ini maabsorb lang, madulong lang kung palainom ka D3 Bio. Amo na ang mga health benefits nga makuha mo sa D3 Bio.
7: Isa pa ka health benefits nga makuha nato sa D3 Bio. Miyara sa sing natuag MCT nga sunod sa mabagtuon, amo ni siya ang nagabulig para mag weight loss ka. O kun bagay ni sa mga obese sa servoy kay kun pala tumar kung palainom ka sang D3 Bio, piling mo busog ka permi sir boy, mm-hmm. No? So ang D3 Bio nagapa-increase inigali sir boy sang hormone yung ginatawag leptin. So ang leptin ng hormone, once nga busog ka na, kuhiton niya ni si hypothalamus, no? Hambalon niya, oy busog na ko di, no?
8: Unta ta kaon
7: si brain mahambal naman na sa aton nga kamot, op stop na kaon, stop na usap da ba.
8: Buhi ng kutsara.
7: Oo, so amo na ang ubra sang D3 Bio gina-regulate niya ang aton nga gana sa kaon once nga kita busog sir boy, no? Kag ang MCT nga sa D3 Bio nubo ang iyang calories ini compare naton sa gratuwag long chain triglyceride nga matambok kaya sir boy. So
6: correct.
7: Kung adlaw-adlaw ka
6: tambok halin sa kan
7: o sa karne kag sa kanon abi, no? So kung naka D3 Bio ka kada adlaw, sigurado gyud sir boy nga magnubo ang imong timbang balik sa normal.
8: Okay. No, tingala ka mo, di ba kung nila naton ka gasalakit mga joints mo? Imnibla D3 Bio, baka kasigilanat mo, way pagkaplanakit joints mo. Nga may ara siya sang caffeic acid. Isa ini ka polyphenol nga makita sa D3 Bio, who is also a powerful antioxidant.
6: Yes.
8: Anti-inflammatory siya. So bangod nga anti-inflammatory siya, ini may antiviral capabilities man. That's why kung mag-inom ka D3 Bio, kung ginahilanat ka, ginatrangkaso ka, gakadula man ang body pains mo, sakit sang ulo, sakit sa mga kasukasuan, sakit sa imong tiil, bangod sining caffeic acid nga ara sa D3 Bio kag wala sa plain D3.
9: Kung ikaw D3 Bio every day, protektado ka, kampiyon ang imo immune system nga. Nami ang absorption sang vitamin A, D, E, and K. Those fat soluble vitamins are vital in the creation and sa pagpadamo sa ginatawag nga mga immune cells mo. That's why even though hindi kilala ni D3 Bio ang imo immune cells when it fights your viruses, di nga makita nga ang bargain Sir JP kung tapos mo yung ilanat kag D3 bio yagin tumal mo why kigaluyan. Number one, ang immune cells mo minimal ang ubra, jutay lang, meaning to say kung jutay ang

0: pressing immune cells due to ang production sa ginatawag oxidative stress nga ginahimo nila. That's why you feel better kung ginusar mo papaayo si immune ahilanat, lalo na kung virus kag bacteria nga linansin ni ang D3 bio. No? Amo na ang epekto sang imo sa D3 bio sa Sir JP.
1: Alright, so kumpletohon ang ating
2: mga D3 bio gid Sir JP. Hindi lang gid vitamin D3.
1: Kulang na.
2: D3 nga wala BCO, kulang na. Pero kung BCO lang nya wala D3, kulang man. Dapat D3 bio. BCO, D3 bio.
1: Lain gid jamo kompleto.
2: Amo ni D3 bio.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang juice magapakamay sa tudalan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: K5 News FM. D3 Bio.
5: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
6: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Hindi manami ako na puti. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
8: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
9: DTX 500.
10: Ito masyon sa barangay.
11: Ano kinabatsag mo sa
10: akin? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
11: Tumar ko. DTX 500.
10: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
11: 3 times.
10: Kamusta ang alay sa kamot?
11: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
9: DTX 500.
12: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: O si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
12: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
14: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwal balay ng tambo ko.
9: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap.
16: Mamakang sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
16: Mabakal sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: X10 Food Superman for men.
21: Ako si George, 35 years old. Damo, naku nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang X10 nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best gid ang X10 Food Supplement for men.
0: X10 Food Superman for men. DTX 500.
22: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
23: Kapanubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsules adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
24: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
25: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
26: Wow, my puso!
25: This is your official news and music station, K5 Radyo Taguanay, 89.7.
27: Pilar Capiz! Kampiyon nga oras sa bilog nga Pilipinas, 36 minutos na kaligid sa takna ng alas 4 sang kaagahon.
25: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
28: Number 1,
25: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
28: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
25: Balitang K5 sa umaga with K5 Jobert Lug.

Balitang K5 sa Umaga with the K5 Jobert Lago. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.

0: Balita ang K5 sa umaga with the K5 Jobber Lago.
1: Sa tabi ng bundukan ay makakasaysayan na kong nalalaman.
2: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga K5. Aga pa, aga pa, aga pa. Nakabango na, malamig ang kagahon, mga K5. Ayos na, ayos na, ayos na. Amat-amat na, liso-liso na, mga ka-K5. Kay kami naman bahala sa marita sa inyo sini adaw-adlaw nga pagpangabuhi, mga kauturan. Relax na, relax na. Timplahan ng mainit nga kape, mga ka-K5. Samtang nagapahunay-hunay sa inyo sini nga mga ogsaran. Ang iban ara sa dalapugan. Morning! How are you, mga ka-K5? Amat-amat na mga pinalangga ko nga mga tagpalamatig kasi Manwa. Nag-upon sa itong sininga pagpangalagad sa sininga palatuntunan balitang K5 sa umaga. It's a 24 sa bulan sang Hulyo 2026, mga ka-K5. Sa atong sani nga mga suki nga mga kasimanwa. Kaapat na subong nga Biyernes sa bulan sang Hulyo. Aga pa. Nakamarasmas na. Ari na kami di, ari na kami di para sa inyo mga ka-K5. Tuturuyang yung sinigang mga transistor radio na kapamati ka mo mga kauturan sa atong sinigang pagpala sa atong sinigang pagpangalagad. Yan nga kaagahon sa 89.7 FM K5 Radio Tagbo Anay sa Banwa Sang Pilar. Samtang ang atong sinigang mga kaupdanan nga nagaupod subong nga kaagahon. Pwede nyo kami makitaan mga ka-K5 pinagi sa atong sinigang Facebook Live. Sa K5 89.7 FM Radyo Tagbuana kag K5 89.7 FM Radyo Tagbuana Digital. Dala nyo kami o kayo-kaya nyo yung mga cellphone, makita nyo kami kag mabatian mga K5 sa aton sa nga mga Facebook account mga kauturan. Mabatian man kita mga kauturan, mga tagpalamati naton sa aton mga sister station. Aga pa nagabugtaw man. Ato mga sister station mga K5 sa 100.9 K5 News FM Rojas. Perfect, oy. Mga taga Rojas City. Good morning, good morning, good morning, good morning. Tutok lang sa 100.9 K5 News FM Rojas. Yan. Chip Nelson Puntillas, good morning. Ang aton patrol nagalibot-libot na sa sininga matinak na sa aton sa mga mayor nga dala noon sa pagdulong karon sa mga balita kag impormasyon para sa aton sa nga mga kauturan mga ka K5. Dugang pa nga mga sitwasyon sa aton sa nga mga balita karon sa palibot sa probinsya. Nakaplastar naman ang aton sa nga mga K5 news reporters mga ka K5. Kaya pa na ito sa nga pag-upod sa ito sa nga pagpangalagay pinagi sa ito sa nga sister station ang 89.7 FM K5 Spearhead Kalinong Radio sa Kampakaryo Peralta Hamindan Capiz. Aga pa, Segundo Distrito na. Kamusta mga taga Segundo Distrito mga ka-K5? Ayos lang. Sa Kinanan Banwa, inyo kubos nga byan kagalagad sa kanginan ka-K5, Jubert Lago. Akong technical partner sa bunga kagawang ka-K5, Moon Moon Villa. Sako-sako kami diri sa Banwa Sang Pilar, sumung adlaw mga ka-K5. Ang aton sa ninga talatapan, ang aton sa ninga opisina, ang Persons with Disability Affairs Office mga ka-K5. Magapatigayon sa celebrasyon sa ika-48 anyos, 48 National Council on National Disability Rights Week mga ka-K5 sa aton sining Banwa Tinipuno nato na mga persons with disability diri sa aton sining lugar mga ka-K5 taga naton sang pagpasigudungog ang mga utod naton nga may mga kasablagan sa lawas mga ka-K5. So Sako City to Jobs mga taga K5 kag taga Pidaw BC gid subong nga kagahon. No, halin pa kang ligad gamang inadlaw para do karon nga adlaw. Oy, kasubong nga agam sa mga imamalain nga pamatsag masakiton ng mga PWD. May medical mission kita. And then may aram kita ng symposium karon upod sa mga taga mga kauturan naton, mga bisita naton from PhilHealth at the same time sa population kag sa provincial health office mga kakaipan. Karon sa hapon, may ara kita search sa mutya sa persons with disability. No, karon sa hapon sa Civic Center. Oh yan, makita nyo ang abilidad, hindi hadlang ang kasablagan sa aton lawas para lang gid nga makapartisipar kag makapatigayon bilang miyembro sa aton sini nga susyudad. We are empowering persons with disability mga ka-K5 para mangin mapag-on kag produktibo nga miyembro sa aton sini nga susyudad mga ka-K5. 44 minutes after 4 o'clock in the morning sa aton sini nga pagpalayag. Mga viewers natin nga nag-aupo diri sa aton sa ninyo pala tuntunan. Good morning, good morning, good morning sa inyo tanan-tanan. Nakatutok na, nakatutok ng tanan. Nakashare ng tanan, wala pa. Share the live, mga ka-K5. Ano gid lang magpatamyaw ka mo? Samtang nagpatamyaw ka mo, nag-share ka mo. Dan. Para nga ayos, may pampagana sa aton sa ninyo pagbugtaw sa aga. Yan. Gamay-gamay bilang nga, Kwan. Gamay-gamay nga pagbulubatsyag. Pagsagan mo sa bali, Tito Jobs 2, K5 Jubert. Ang pag-share ko sa program niya. Dako na nga bagay para sa iya. Correct! Kaya kabugtaw kami alas 4, before alas 4. Para sa inyo. Nagatulog kami before magtuwang gabi para makaready sa mga balita para sa inyo. Yan! Eti kway ka mga share, paano kita malipay sa inyo? Sabi, maguti. Damo naga, kuano, damo naga, ano panawag sa nagani? Nagapag-greet. Tapos gamay ang nag-share. Ay, hindi nami. Iba, hindi nami. Ah, hindi nami, no? Oh. 45 minutes after 4 o'clock on a Friday. Thanks God, it's Friday, mga ka-K5. Halong kita, ha? Aga pa yung nag-ulan-ulan. Nag-tulutalit, hi, mga ka-K5. I don't know, sa iban nga mga lugar, subong adlaw, mga kauturan. Kamustayhan ang sitwasyon sa aton sining palibot. Kamustayhan ang sitwasyon man sa aton sining lakat sang panahon. Diri sa aton sa nga probinsya sang Capiz mga ka-K5. Ibalo na ton ang update sa kakuan karon sa lakat sang panahon diri sa aton sa nga pagpangalagad yanda nga aga mga ka-K5. 8:46 minutes after 4 o'clock in the morning yari man nagapanguna nga mga headlines sa Biyernes edisyon sang aton sa nga palatuntunan mga ka-K5. Mga headlines sa aton sa nga pagpalayag sa balitang K5 sa umaga subong adlaw sang Biyernes. Pizza 24 sa bulan sang Hulyo 2026 sa Rojas Non Talent sa magapasundayag sa WCOPA 2026. Samtang walkthrough metal detector gindunar sa VASNH or Vicente Andaya National High School. Dugang pang mga headlines mga K5 Capiz Convention Center pagpadayuno na ang pagtukod. Manog Cupra sang Lubi dakop sa drug bypass operation. Grabe ah. Headlines. Kado na pangabuhi mo, matinunto ka pa, mabisyo ka pa mga ka-K5. Dugang pa nga mga headlines, suspect person sa bypass operation sa Barangay Kulase, anay na nga nakaagi preso. Headlines. Sa mga balita regional, mga ka-K528 ka mga banwa sa Iloilo, nakarecord sa kaso sa African swine fever out of 43 LGUs. Headlines. Samtang balita nasyonal, Pag-ibig Fund, safe loan, nakabulig na sa masubra 803,000 members. Headlines. School infrastructure program, ginpasangkad sa Department Department of Education. Headlines. Dugang nga balita kag headline sa balita nasyonal, mga suspek sa pagpatay sa political blogger na dakpa na, mga ka-K5. Headlines. Amo na mga nagapangunang headlines, mga ka-K5. Dari sa aton sa ninyo, pagpalag sa aton sa ninyo, palatuntunan, balitang K5 sa Ugmaga. Sa aton sa ninyo, mga suki, ng mga tagpalamati, nga nagaupo dari sa aton sa ninyo, palatuntunan, yanda nga kaagahon, mga ka-K5. Samtang sa lakat sa panahon, dari sa aton sa ninyo, pagpangalagad, subong nga kaagahon, mga ka-K5. Naginahulat-hulat sa aton sa ninyo, mga kauturan, kag mga tagpalamati, mga pinalangga ko nga mga kasimanwa, ang aton sa ninyo latest update sa pag-asa, alas 2 sila kwan, wala sila alas 4 sumung aga, mga K5. Nag-experience kita karon sa ginatawag natong tropical depression Quiapo, nga nag-intensify sa iya sa ninyo tropical storm, kag ini ang assigned nga may assigned ini nga international name, mga ka-K5, nga NOL. It is currently being monitored, mga K5, ara na sa sulod sang Philippine Area of Responsibility, mga ka-K5. Ang nasambit nga tropical depression or tropical storm kaya po, mga ka-K5, ara siya sa 300 as of 2 o'clock in the morning, 365 kilometers east of Apari, Cagayan. Samtang ang isining kabasugon sa hangin, mga ka-K5, ara sa 65 kilometers per hour, kag ang gustanis kung sini, mga ka-K5, nagbaskog tubtub 80 kilometers per hour. Ang direksyon sa nasambit nga bagyo, ang hangin, mga ka-K5, ara sa west-northward sa west-northwestward at 300 kilometers per hour, mga ka-K5. Sa karon ginapahanumdom sa aton saning pag-asa, ang aton saning mga pumuluyo, mga ka-K5, mag-ulo aligmat kay wala na ton may baluan ang pagtupasang ulan dalasang nasambit nga tropical depression nga Quiapo, mga ka-K5. Muna ito sa nga latest as of this broadcast time, ang anangan pasado alas 5 sang aga, magagawa naman ang pinaka-latest update after 2 o'clock nga update sang pag-asa, mga ka-K5. Alas 4.50 sa aton sa nga pagpalayag, mga kauturan, sa mga tagpalamati natin ng gabon sa aton sa nga palatuntunan sa mga kagahon. Unahon tanay ni mga viewers naton nga nagpamati yanda nga kaagahon, mga ka-K5. Mabudlay magsulusunggod ang viewers mo. Galing sa ado, ako una masunggod. Nga man, ay, why ka-share mo? Puko nag-share na, why ka-gitsansa nga magsunggod, mga ka-K5. Tama man, no? Okay man na, bisan nga susip, unta ka may, pero aray kita ni. Because gusto na ton, makigupod sa aton sining mga tagpalamati, mga ka-K5. Good morning, mga kasimanwa. Good morning, kid. Sa kay Lindon Hano, aga pa nakabango na, kapangapi DTX Coffee Mix. Awi, Wodi Bonita. Uy, tuto, Wodi, dira sa may bainsang Barangay Mungpong, siyudad sa Roas. Kamusta mga taga Mungpong? Good morning lang. Roslyn Hermo, aga pa nakapamati na dira sa may Tansa is or Barangay Esperanza sa Banwasang Hamindan. Buye Trotti, good morning. Salamat sa Ginoo, nakabugtaw ka, nakabangon kita tanan. Magpakabakod lang siling ni Toto Buye Trotti. Good morning dira sa mga familia Baligumba. Oho, grabe ha. Sa Bunod, good morning man sa Roti Family sa Barangay Sentro, Dao Capiz. Agapas ka pamati. Mayong aga ka K5 Jubert, good morning. Kristen White Gulay, good morning. Pare Richie Pinalba, Pinalba. Pare Richie, pangapina da DTX Coffee Mix. Aga pa para nga manami ang imusini nga pamatsagan subong nga kagahon, no? Tagi nanay Milan ni Pinalba. Why kita da na imbitasyon ay sa imong fiesta sa Banwasang sa Pian. Good morning. Neil Macuenca, Madam Nelma, good morning. In the LC Acuña, salamat gin. Good morning and God bless. Salamat sa inyong pagbugtaw, aga pagpupod sa aton diri sa aton sininga pala tuntunan, mga K5. Nanay Roberta Parak Patricio, good morning. Dira sa may Natividad Pilar, good morning. Good morning man sa kay Toto Dani Di Martin, dira sa may Sitio Ubos sa may Barangay Lanot, dira lang na sa may Nikod sa Kwan. Isla, mga K5. Boss Tuto Bisonya, good morning. Nagapamati gid ko subong. Wow, salamat sa iyong pagpamati mga ka-K5. Sir Nestor Kasugbo Kalsado, ara sa Lipunan mga ka-K5 pagapagabugtaw. Bugtaw sila aga pa. Good morning, good morning. Good morning kay Manang Margarita Buenvenida. Aga pa nakabangon na si Chu Lopez. Good morning. Good morning man sa sitio or sa mga listeners naton. Nga nag-aupo diri sa aton sininga pagpangalagad. Aga pa ko naka-share Sir Jobs diri sa imo sininga program ba? Ayos ha, biyernes, dapat naka-share kagin man para nga kompleto Ricardo sa aton sininga pagpalayag. Ang mga tricycle drivers naton, mga nagabaligya sa ilang mga tali, Papadra, good morning. Good morning man sa mga van, oy, mga van operators. Aga pa nakatutok na sa KFAM News FM. Bisan diin magkanto, nagalagubo ang signal sa KFAM News FM, mga ka-K5. Kalakip man sa mga tagpalamati, mga barangay officials na ano na. Nagasakit ulo sa mga barangay officials sa bilog na Pilipinas. Sa sining mga bago naman nga mga kuano problema nila ho. Yung pagpanagtag naman sa DSWD, ang grasya nga daw hindi mo na maintindihan mga K5. Kung sinong makabaton. Hey! Amo na sining nila lang ha. Maiipit ka mo sa mga programa sa gobyerno kung nagapinauna-una sila implementar mga ka-K5. Yan. Amo nang isa sa mga ginaproblemahan sa aton sining mga tagpalamati kag mga pumuluyo mga K5 ang mga guidelines sa DSWD. Kung tanawin ni mo mga kauturan, kahit pag-implementar manami ang istorya. Pag-abot sa field, problema na mga ka-K5. Ining uplift ng ini. Gamada, maiipit sa mga barangay officials. Kahit kibot sila, may mga ngalan na, mga miyembro nila, wala balo. Nakabaton pagid, ang way kabaton, waay nagid iya mga ka-K5. 55 minutos na sa tak ng alas 4, mga kauturan din sa aton sa ninyo pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Natuptupan ang tanan tagaan bugas, so ay pa. Na, ano nga pangabuhi, mga walang gutom, yung pangabuhi natin sa ni. Arina, dalilang kayo mabalig, yata isang kape sa DTX Coffee Mix, mga K5. Kaya pila ka mga produkto sa Klinika di Alternative Medicine and Wellness Center. Pagbalik natin, mga kauturan, istoryahan natin mga balita kag impormasyon, akip ng report sa field, mga kauturan, pagkatapos gilamang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Palayog, standby.
0: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. D3, Bio, senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na! Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawagla. D3 Bio!
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Sport Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics. Dinatapna ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
5: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: Imong blood sugar test.
6: Ila tong score gani?
7: 470.
6: Nagtiko 2
7: sa gabi, 2 sa
6: alam. Ila na lang imong blood sugar?
7: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
0: DTX 500. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colab City. Termina ako ginaubo, kag-sip on, dahil nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako nga ubo, kag-sip on.
9: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
10: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi-gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
10: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikro na ginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Cell.
12: Sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gigo yun. Magpangapi. Apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilte sa lawas. Mangod na batsyagan kung nga nagpawang akong panulukan.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
16: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
17: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
18: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
10: Extend.
18: Food supplement for men. May maca. Kag-flavawaska. Mga natural herbs. Nga nagahatag sang gana.
10: Extend.
18: Supplement for men.
19: Muling binuhay mo.
20: Extend. Isang kapsula ka lang.
10: DTX 500.
21: Ako si Princess Jacon Solar. Ataas ang ako ng cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilanggahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Kaya ko na siya nabatsyagan.
10: DTX 500.
18: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan namin. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabastog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sapagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
22: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
23: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
24: Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
23: The President's Report, SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
10: The President's Report.
23: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report.
10: The President's Report.
23: This is your official news and music station, K5 Radyo Taguana 89.7.
10: Pilar Capiz.
0: Balitang K5 sa umaga with the K5 Jobert Lago.
2: Alas 5 no na mga ka-K5 sa kagahon. Balik na sa aton sining pagpal sa balatuntunan. Balitang K5 sa umaga. Oy, Biyernes subong sa Lunes na ang State of the Nation Address sa aton sining presidente sa Pulso Pilipinas sa PBBM mga kautoran. Kaginang State of the Nation Address ni PBBM mabatian kamakitan sa nagkalainain nga waragwagan sa K5 News FM Philippines mga ka-K5. Sa sining matinyo na ka-standby na aton sining patrol. Kamusta ho nato nato sa ninyong patrol sa Imatinon ka K5 Rodney the Bandalanon. Stamba!
10: K5 Bantay Mercado
2: Update! K5 Rodney, mayong aga!
25: Good morning, ka K5 Jobert. Good morning sa ating mga tagparamatikan. Tumalan ang manayanayang adlaw. Dari sa siyudad sang Rojas, ka K5 Jobert, no? Maayo ang amon diri nga panahon po subong, wala kami diri ginabuo sa pag-ulan unlike ka hapon na kag temprano pa ka K5 Jobert nagpanindo ang aton sineman nga ng mga street sweepers subong man ang mga garbage collector temprano pa man nga nagkolekta.
2: Nakibot ako dumdum ko ikaw ang naninlo. Naninlo ka sa imo cleaners, why pa?
25: Sa K5 Jobert, hindi ko to kayanda.
2: Ay, swerte ka. Proceed!
25: Yes, so, malimpyo na ang palibot sa syudad sa ngaro ha sa atong siman nga pagyalibot. Kaya nami, lively na sa K5 Jobert to alas 5.3. So, madamo na sa mga salakyan. Mandiri ang nag-baray-baray na sa mga mayor nga kalsadahon. Kaya, although nga Biyernes nga adlaw subong ka kay Pedro Bert, no? So, damo nga po na. So, atong sa mga kotora ng timprano pa din nga nagbaray-baray man na. Kaya, ang iba nag-jogging, ang iba din nag-exercise na sa palibot. Mga nga hindi man maulan, no? Manami na nga ay libot-libot madiri ka kay Pedro Bert. Kaya sa subong, ako sa Pedro Bert, arin ako din sa may Chodero Arsenal Trade Center. Particular ari ako din sa may baligyaan sa mga manok. Wow. Kay Fad Gilbert, no? So, kung makita mo sa atang sila nga footage na ginipad na ako dahil sa'yo mo, sa question din sa subong, ina kayo nga ang sa footage na medyo gamay pa lang tawag ko na subong na nagdamadamo na din sa may baligyaan ng manok. So, bang man, kasi Fad Gilbert may mga stalls din sa gihapon nga wala pa yan display. Kaya sana pa man, kung tayo din yung pinaman ka mga manugbaligya, ang bal nila, ina din yung mga kaluyong mga stones, adlaw na ini nagabukas, no? Adlaw na nag-display kay mga kwan man lang ini. Ang ilas sinitinda ko ng mga gagmay man lang, nakagdaw madasig lang bala, maubos sa kaki Febjubert, unlike sa ilang ati, ang iba din na kapang-display na subong, mga damo, ugin mo nila mga tinda niyo. Kaya kaki Febjubert, damo na din sa subong mga tinda.
2: May native? Ano nang may ginatungtong sa kuano bitbatikulon sa bilog naman sa bilog naman native na
25: ina ka kay Fabio Bert gin pa man ko ta sa diri sa bilog bali actually niya hindi ina siya sang purely native no daw semi native daw may subong gani sina may semi native
2: ang native na siya kay 45 days sa ginbuyan na sa dayon ginbuyan na sa ordinaryo bla mga mais na mga muna na so ang sabor niya daw may pagka native na iprotein 45 days gapon ang kita bro
25: kagang ila sining terminology is layer no so layer nila initawagon ka kay Fabio Bert amo inang seminative diri nila nga ginatawag. So madamo diri ang ilagali diri mga product na kay Fabio Bert so calves kag magnolia gali di ang ilagi na pangbaligya okay. Mga manok so amo ni siya kag kadamo na gid man diri sa mapili ang subong pa lang mga tinak na dadamo kasi mapili akong magpadulong ka diyanda kag ang presyo ka kay Fabio Bert aton diri nga i-check sa subong kon nakamusta ayhan kay tungod ang iban diring nga mga tindaman sa TATC nagpabilin ilang presyo tapos ang iban man may puro pagtaas. So aton di kamusta ang subong ang sa manok na. So ari na kakita Jobert ang presyo sa ila diring nga mga tinda. So ang drumstick, ang wings kag ang thigh part sang manok 210 pesos kada kilo. Tapos ining atay sang manok 250 pesos per kilo. Ang pitso ining 190 pesos ka or 190 pesos per kilo kakita Jubert medyo may turutol ang ini gamay nga petsyo no so ang 220 pesos per kilo bali plain lang gid siya nga kuna bali mga unit gid siya kakita Jubert kag ang whole chicken Magnolia brand 190 pesos per kilo ini tapos ang ulo sang manok 50 pesos per kilo then ang atay sang manok 250 pesos per kilo ang chicken skin 160 pesos per kilo ang bato-bato skin, 120 pesos per kilo ang probin, 150 pesos per kilo sa pie, 60 to 65 pesos per kilo ng Adidas, 100 pesos per kilo kag ang layer nga whole chicken. Ngayon sila mo kakakagibert at marang kagay nga native, 150 pesos kada bilog. Hindi siya yakin ito kakakagibert. No, so, tandig din sa atin nga monitoring ang ining nga mga produkto kakakagibert. Wala man sa may pinagtaas gid ang presyo sini no kung ano ang presyo sa mga tinalikdan diri nga sini man amo man sa gihapon yan da Jobert lang diri man napabili na iya sini nga presyo tumtum sa subong bangod nga wala diri sang kakulangan sa supply sa TATC bali ang supply sini ka kay Jobert bastante so no man sa mga manugbaligya no? So wala sila nagakabalaka tas hanggang ila presyohan nay amo man gihapon kung ano ang presyo sa mga tinalikdan ka kay Jobert and by the way Ari ang madahog diri gali nga baklon sa ila ho ining mga kwan gali ining mga isaw, ulo sang manok, mga subong gali sa kakitang jobert, no? Kay amo ko nang madahog sa ila
2: gid. Amo nang damo ka panghumpra.
25: Yes, kakitang jobert. Mm. Kay hindi, no? Hindi sang mga adabi, hindi sang mga unod sang manok, no? So bali amo na yang madahog sa ila kakitang jobert kay so, sa ila gani ang mga komprador bala naga naga-asal-asal, naga-ihaw-ihaw, no? So amo nang ila nga ginatinda man na kakitang jobert ra sang amo nang madahog diri sa ila. Pero sa so, naman di sa ila hindi man gid masyado katumal ang baklanay sang manok. Madahog man gyapon na diri sa My Children Are Sinners Trade Center kakikab Jobart.
2: Okay, proceed.
25: Kag sa piya kita nga bahin kakikab Jobart na no, pila diri ka mga accomplishment reports sang tagsaman ka mga kabanwakanan diri sa probinsya sa nga Kapisa. Kakikab Jobart, inyo ang dira sa may bahin naman sang Pontevedra may bago dira nga bukas nga gym, no? Kung sa din gani particular ini sa may barangay Binuntukan sa Banwasang Pontevedra, ginbuksan ining multi-purpose covered gym matapos ini man nga makompleto. Kaga diri sa gobyerno probinsyal sang Kapis, kalakip ini nga proyekto sa mga prioridad nga infrastruktura sa ilalom sang administrasyon ni Governor Fidel H. Castro nga nagatuyo bara ka Kapab Jobart nga mapaayo man ang mga pasilidad kag serbisyo nga ginahatag sa mga barangay. Kag ang ini nga covered gym pagagamiton ini para sa nagkalain-lain man nga aktibidad sang komunidad kasubong sang pagtililipon, programa, livelihood activities, medical missions kag iban pa. Kaya ginalauman man nga makabulig ini sa pagpabakod pagin sa kooperasyon kag pagbinuligay sa mga pumluyo. Kaya pananglitan nga mayara sa mga kalamidad, mahimo man ini nga magserbe bilang evacuation center. No? Pag amon ni nga tiyon kag iban pang mga emerhensya, agad nga ti makaangkon gid sang safe kag maayos man nga madayunan ang mga maapektuhan nga pamilya. So ini kakifab Juberta sa aton siniman nga pagkaibalo, napatuman ang mga proyekto pamaagi sang 20% development fund sang gobyerno provincial sang Kapis nga nakatiga na para sa pagpatukod sang dekalidad nga infrastruktura kag iban pa nga prioridad nga proyekto nga nagatuyo nga mapaayo ang sitwasyon sang Kapis.
2: Pilang balor sina pinang balor ya?
25: Wala na ma-disclose ang balor ka kay Fabio Bert pero ang budget nagikan sa 20% development fund agad nga makompleto ang inimana nga project. Kaya diri kita sa piyak naman nga bahin ka kay Fabio Bert. Kung aware ka diri sa Ruas City, no? Inibilang Kapis Convention Center nga namplang sa Pueblo de Panay ka kay Fabio Bert.
2: Timpo ni Gob Nonoy na kag ni Morares.
25: Yes, medyo madugay-dugay na ini nga nakatengga ka kay Fabio Bert. Wala na bala mahulag. No, so napundo ang iya siniman nga construction. So diri sang mga tinalikdan nga adlaw, personal ini nga ginpadulungan man ni Governor Fidel Castro. Agad nga gin nga inspection no, no? So gin inspection ini upon sang pila pa to ka mga engineers man kag pila ka mga natungdan na nga mga persona. So diri kakitab Jubert padayunon na ang pagpatukod man sang amo ni ginapaabot nga convention center matapos ini gani nga gin inspection na. Kag ang ini nga proyekto madugay na gid ini gani nga wala man nga napadayon ka kay Fabio Bert, no? So sunod diri sa gobernador kay
2: madugay kay pagkaperdi ni Nonoy way na napadayon mo ti anong budget din mahalin kay ti national fund din na.
25: Yes, ka kay Fabio Bert na sa ari ang duga nga detalye. Sunod diri sa gobernador ginpangitaan na ini sa pamaagi ang gud nga masiguran man liwata ang proyekto kag mapadayon ang implementasyon sang bag-o nga plano para sa ambo nga infrastruktura. Kaga dugang diri ni Governor Castro ang ini nga convention center mangin simbolo ini sang responsable man nga paggamit gani isang pondo sa mga pumuluyo kag isa ka proyekto nga maghatag sa benepisyo sa bugos nga probinsya. Wala diri anay gin disclose kung diin magahalin ang budget. Amo ini gaton nga iga follow up man ka kay Fabio Bert pagabantayan kung diin gid bala pagakwaon ang budget para sa reconstruction sang siniman nga Kapis Convention Center. Apanggin siling mandiri ni Governor Castro nga may pagbag-o ya sa disenyo kakita Jubert kag plano, no? Kung ang dati to nakita ta na sini ang dati nga kwan nga design kaangay iya siya sang seashell, no? Ang Kapis shell bala kakita Jubert ang structure design sa Siniman nga Convention Center. Pero sa Subong,
2: hey, Kapis Kwan nga ni, Sipod Kapitas, kundi Kwan, Shell ang ginimo ito. Tayo ano matabo?
25: Kakita Jobert sa Subong, wala pa ang specific nga pinagbago sa design kag plano sa Siniman nga Convention Center. No? So lagat-lagat nun taman.
2: Basi heart.
25: Buot lang ka K5 Jobert. No, so amo nang aton nga paglagat-lagaton kag pagabantayan kay for sure base kag ginpanami ini kay tungod ang rason nga man nga ginbago ini ang design kag plano agud nga masigurado gid bala nga mabakod ini ka K5 Jobert kag hindi bala madasig ya nga maguba kag magamit sang madugay man nga mga tinion ang ini nga pasilidad kag sunod din sa gobyerno provincial sa tion nga mahuman na ini mangin sentro na ini siya sa nagkalailain mga aktibidad pareho abi sa mga convention, concerto, competition sa sports, cultural presentations, exhibitions kag iban pa nga mga lokal, national kag international activities. So ginapabot man nga isa ini sa magapadabong sang turismo, negosyo kag ekonomiya sang probinsya. Kag sa pagani diri sa provincial government ang proyekto magahatag pagid sang dugang man nga oportunidad sa pagpangabuhi kag income para sa mga pumuluyo sang Kapis. So ginalauman man nga ini ang manginuna nga convention center sa probinsya sang Kapis nga makaserbisyo sa nagkalain-lain kag mga dalagpuan man nga mga aktibidad kag K5 Jobert. Sa aton galing bantayan kondiin pagkapaon ang pundo kag kon ano nga disenyo ang pinagbag-o sang Sinimana nga Kapis Convention Center.
2: Pero libre na lang lute, ginatag ni Kwan, ginunar ni Ong sa province. Ang kapitol ginbayaran 300 million ang ilang convention libre na dang lute. Iti tanawon ta, may mga ginadumduman ni Gov may nagutik kay Gov kapadayuno na. Go ahead.
25: Yes, no, kag kita Jobert sa aton galing ina nga pagakwan pagabantayan kag amo gani for sure. Ang one thing for sure kita kag kita Jobert ya kay padayuno na inilo. So, kede na siya pagpabay-an unlike sa tong dati nga madugay-dugay na gid man nga nakatingga no sa Siniman nga area. Kag kag kita Jobert diri na sa Piyak na Bahin. Diri naman sa may Sigma ang Vicente Andaya Senior National High School nagbaton ini sang isa ka walkthrough metal detector. Di ba lang sa itong mga tinarikdan itong mga sinimana, di ba lang kinagamo nga natabo ito sa Tacloban, mga estudyante involved, at idamo itong nakugmat sa K5 Jobert, kaya tungod gani ang mga involved estudyante, tapos sa masubo pang apart, may napatay ito, tatlo man ka mga kabataan sa sulod mismo sang eskwelahan, kaya tungod isa ini ka shooting incident ang natabo sa amo itong nabulutuan sa may Tacloban. Kaya gadiri, sa provincial ganis ang Kapis, kasunod sa ito, nagpatigayon man sang pila ka mga pagsinapol ang mga manunudlo, no? Agad niya maistorihan ang mas hugot pagid nga security measures nga igapatuman sa tagsa ka mga eskwelahan. Kaya mo na, may pila naman ka mga plano to na pakigbahin na, takdan sang CCTV, dugangan ang ibang dito magpahamtang sa mga security personnel, kaya magpangayo man sang bulig sa mga kapulisan. So, diri danay sa may Sigma man, sa pagpanguna ini ni Mayor Dante Rizal Islacon, nag-donate ini ang grupo nila, no? Particular ini yung Grupo Islabon Foundation. Nag-donate ini sila sa Vicente Andaya Senior National High School sa Sigma, sa isang man ka walk-through metal detector. Bilang kabahin gan, ini sang tikang agad yung mapapakot ang seguridad para man sa mga estudyante manunudlo kag-empleyado sa eskulahan na sa K5 Jobert. So, ang ini nga walk-through metal, igapahamtang ini sa entrance gate sa eskwelahan, agad nga masugot gid nga mabantayan ang pagpasulod kag pagpagwa man sa mga estudyante, empleyado, kag even mga bisita. So, ginalauman nga pamaagi sa Siniman nga pagkabutang, labi pa nga mapakusog ang seguridad sa sulod sa eskwelahan kag malikawan ang pagsulod sa mga ginadumilian nga butang nga mahimo bala magtuga sang katalagman man ka K5 Jobert sa mga yara sa eskwelahan, no?
2: So, broad,
25: yes, ka K5 Jobert.
2: Sa Vicente Andaya National High School sa Poblacion Sigma, dako-dako ng eskwelahan. So, ano may police visibility man da? Luyo lang sa isang kapso eh. Proceed.
25: Yes, kag K5 Jobert kay police visibility ini kag permiin na to nakikita man sa mga kuno akong magpadulong kita may ara gid man ang presence sa mga kapulisan sa so, daw may duwa ini diri kong kaisa eh may nakikita ako diri gid may duwa ini ka mga pulis nga ara mismo sa entrance kay Febio Berta, no? So hindi siya madulaan diri sa pulis kay tungod dako gid man tuod ini nga eskwelahan. Kaga ang iban man nga eskwelahan kay Febio Berta ginaroving man ini sang iban man nga mga kapulisan. Kun hindi sila makasteady abi diri sa Subong kay tungod may ara man sang security ang mga eskwelahan sa Subong. I believe nga may mga bantay na ang tanan nga eskwelahan diri sa probinsya. Wala pa man to ang natabo wala nga shooting incident sa Tacloban kay Kim Jubert. May mga bantay na gidya ang tagsaman kay eskwelahan diri even nga wala balang pulis sa so, masigurado gid nga may security measures gyapon nga ginapatumana sa tagsaman ka mga eskwelahan. Kaya diri na sa piyak na bahin kay Kim Jubert diri naman sa siyudad sang Rojas may balantayan diri nga dako nga activity gin preparar ang city government bala kay Kim Jubert ya kun sa diin ari ho mas labi pagani nga nang hindako kag mas mangin intense ang competition sa Rust City Invitational Basketball Tournament 2026. So may natalana nga basketball tournament kag kinahanglan Jubert nga pagapatigayunon ini sa August 21 to 26 this year ha. Lapit na lang kag kinahanglan Jubert July 24 kita yanda. So malapit-lapit na lang ha. Pila na lang man ka mga sinimana ho. Agosto 21 tub-tub 26 ang iniman nga kay Watal. So, Rojas City Invitational Basketball Tournament 2026. Matapos gano'n ini nga gin-anunsyo man ka Kipa Juberta, hindi lang ini pang local or pang national level. International level, gin ka Kipa Juberta. Kay bangod nga may-ari, diri isang international team nga magapasako, particular ini balang UAC, o kung ini UAC Universal Athlete Center, Caseboro, Halinbani, sa may Australia. No, mga taga-Australia, ini ka Kipa Juberta. So, ini sunod diri sa mga organizer, ang pag-abot sa Australian team, magkapataas pag-inis sa level man sa torneo, kag magadala sa mas mataas nga kalidad sa kompetisyon para sa nagkalailain naman nga mga kupunan nga magkapasakop sa nasambit nga basketball tournament. So, kalakip diri nga magapresenta sa UAC Universal Athlete Center Caseboro, Sunday Head Coach Cameron Andre, kag ang player nga si Angus Haway, nga kabahin bala sa powerhouse team man nga makikompetisyon diri sa Rojas City ka K5 Jobert. So amay ni ang balantayan diri sa Subong sa siyudad sang Rojas. Kaya for sure ang mga basketball enthusiasts, ang basketball fans excited na ini ka K5 Jobert para sa patigayunon man nga Rojas City Invitational Basketball Tournament 2026.
2: Kamusta galing kwan ang mga hospital na to na sulusiding mo kag Rojas City PNP? Kung may mga bulubalita to sila kag mga blatter to sa sining mga tinion kay ti bala naton kagapon malamig-lamig nami maginom-inom kag maglagaw-lagaw basi matamaan ka bala sang kahulugbon kung saan nagamulumaoy-maoy ka ba no? Kung may mga kinawatay kay nami itulog kakipay broad ne proceed
25: ka kay Five Jubert diri sa Subong pagpangusisa naton sa aton si man nga Rojas City Rojas Component City Police Station wala sila sang manamalhag no. So ginkaroon ang gabi bilog nga gabi ito kahapon nga wala sang recorded incidents kag wala man sang any other accomplishments kag Subong man sa mga ospital diri ka kay Five Jubert no. Wala man sang major incidents diri nga nagkalahinabo ka Kip Jubert. So nagapabilin nga malinong kagbatawhay diri sa siyudad sang Rojas man kay sa iban pa nga mga kabanwahanan sa probinsya man sang Capiz kahapon to. Pero aton galing diri naman nga sa Subong ka Kip Jubert no, kay tungod ang iban diri base may gina-operate pabala sa Subong man nga mga tinakna ka Kip Jubert.
2: Okay.
25: Kaya amo na kakita Jubert ang pila diri ka mga reports man nga aton nga nagkalatipon sa probinsya sa nga Capiz. But before ako mag-proceed do, greetings sana kita sa si Manny Magpatura na particular dira sa Timbangan ng Bayan kay Sir Discord Cansado kay Sir Roy Abila, good morning. Kay Nanay Bebeng sa Bebeng Flower Shop, good morning. Kay Sir Richie Pinalba, good morning. Kay Kap Maaw, good morning. Kay Sabong Man, my friend kita diri na sa Manukan, kay Pablo Roberto, ang Josue and Rosy nga Manukan. So, ari sila din nakapang-display naman sa mga good morning. Good. Kaya sa tanda natin yung mga tagbalamati kag nagupon sa atin yung pagkangalagan sa mga aga. Good morning mga ka-K5. Direkta din sa Chedera Arsenal Trade Center para sa balitang K5 sa umaga. Ini si ka-K5 Rodney Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
2: Thank you so much sa K5 Rodney sa patrol sa pagdulong sa mga balita at impormasyon sa aton sining kauturan. Lakip na ang mga balita sa presyo sa Balaklon sa aton sining mayor nga tindahan mga K5. Mangin-update na nato sa mga tagpalamatikag pumuluyo kay adlaw-adlaw nga tanan. Mukha mabugta ko sa aga. Importante yung napaminsar mo. Amin nyo makapoy sa pangabuhi nato na adlaw-adlaw mga K-Files. Pamangkot ka, ano naman sudanon mo, ano naman planuhon mo, makakaon ka mo, tanan-tanan nga sama. Simple, pero may arang masustansya ka pagkaon sa atong sining mga kultura na mga ka-K-5. Amo nang hindi mo malipatan na daw-adlaw, manindahan mga ka-K-5. By the way, good morning sa kay former Vice Mayor Edville John Alfaro, Edwin Araki, good morning. Ni Matsaliano, thank you so much sa pag-upod din sa akong programa, dito sa Balot sa Panay. Kalakip man si Ma'am Leia Baez dira sa Tesa, Barangay Tisa Inocencio. Bawal lapitan na ilang galik kami sinin. No, dira sa Tisa. Tiga, huwag ka nag-aulan kag magbaha na, madam. Muna yung pinakamasadyang sitwasyon sa Tisa, mga ka-K5. Good morning, Inday Arnin Unyada Basa sa Ivisan. Kalakip man si Boss Tuto Bisonia, Junila Balasarte Ferrer, dira sa Batos, San Ramon, likewise sa Pamilya Ferrer, mga ka-K5. Alfredo Vargas Sr., tay Alfred! Good

0: ang mga operasyon sa ato mga kapulisan. I-check na ton. Grabe no. Pigado ka na. Maintra ka pa sa bisyo. Manugkupra sang lubi da kup K5 sa isa ka drug by bus operation. Yaring report ni ka K5 Darin and Son.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Darin, proceed please.
2: Dakop sang otoridad ang isa ka lalaki nga manugkupra sang lumi sa ginpatigayon nga drug by bust operation sa barangay Agkilo sa Banwa sang Panitan. Ginkilala ang nadakpan kay George Josena, 26 anyos nga residente sang poblasyon norte sa nasambit nga Banwa. Nakuha sa paginakop sini ang apat tanan ka sa chase sang ginaligar Shabu nga nagabugat sang 11 gramos kag may standard drug price nga 74,800 pesos, by bust money nga 6,500 pesos, kagiban pa nga mga non-drug items. Nahibaluan nga ginakabig high value individual ang nasambit nga persona. Sa karon, nagapabilin ini sa kustodiya sang Panitaan Municipal Police Station kag magapangatubang sang panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, ang healthy nga kape. Ini si K5 Darin Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Darin Hinson, mga kauturan. Amo na yung bisyo, ganyan sa sudlan mo ng bisyo, mga K5. At the same time, hindi ka na mag-ako. Ha? Madakpan ka mag-yapon, kaya may monitoring ang kapulisan, mga kauturan. O, ini, ginalagas mo lang ganing income mo, ginalagas mo ganing magrastuon mo sa pagpangabuhi, kaya pigado mo ng sitwasyon sa atong sitwasyon sa pangabuhi. Intrahan mo pa sa kalukuhan, ha? Manig-a kagid mga K5. Pilagin din kamon mo sa kwanaw, pilagin kamon mo sa pagpangupras, o intrahan mo sa katuntuhan, maka-income ka man gid. Ay gamitan mo pang imo income, insakto mo lang sus kunti nga ka. Apiktado ka, antas ang tub-tubs nga, nagamin as ang imo sininga, lawas mga K5 tub-tub utok mo dalasay. Diba? Subo-subo kag sakit-sakit mga K5. 26 minutos sa kaligid sa tak ng alas 5, dugang pang mga balita kag impormasyon. Kapis PPO, Wario, magapatigayon sang random drug test mga ka-K5. Kompleto ang report with ka-K5, Myla Vasquez Fuentes. K5, Myla, go ahead.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5, Myla.
3: Kapis Police Provincial Office nagpatigayon sang random drug testing sa tanan ng mga police personnel. Naglabot sa 400 nga mga pulis ang nagpaidalom sa drug test kung sa di nagsugo dalas 9 sang aga, tub-tub mahapon. Naging patigayon sa Camp Apil, Barangay Lanot, Rojas City. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Major Rachel Garnica, Public Information Officer sang CPPO. Ginpayag sini nga tinutuyo sang among aktibidad. Agod mas siguro nga wala sang pulis nga nagagamit sang ilegal nga droga. Sunod ri, pamaagi man ini agod ba pagkita sa publiko nga mismo ang kapulisan ang nagapanguna nga nagasunod sa layi. Kag magtindog bilang pala ang girana. Ginpangunahan ang drug test ni Police Colonel David Cachubo Jr., ang officer in charge sang CPPO.
4: Inisi ka K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Kapis, K5 News FM.
0: Thank you so much, K5 Myla. Mayon ni nga hilikuton sa ato mga pulisan. And manami man nga dapat i-apply ini sa tanan-tanan ng mga government agencies, mga kauturan, kalakip na mga local government unit. Nanumduman nyo to sa Banwa Sampanay, isang laligad kasimana, nga may tatlo ka mga empleyado nga nangin positibo. So, mo maning dapat imuon na ton, mga kauturan, tanan-tanan ng mga ahensya sa gobyerno, mag-undergo sa ginatawag na ton, drug testing, mga ka-K5. Para mabala na ton, kag matadlong na ton, makuha na ton ang mga pasi nga ara sa sulod sang isa ka ahensya sang gobyerno, mga ka-K5. Damo eh, hindi lang ya ordinaryo, mga ka-K5, ining problema na ton sa illegal drugs, nga hambal na ton halin sa mga kabarangayan, halin sa mga ordinaryo nga mga pumuluyo sa kabarangayan, mga ka-K5, including sa ahensya sang gobyerno, may nagaro-ro, mga kauturan. Ay, ano na yun ang serbisyo? Anong ginadimand na itong maayong nga serbisyo? Kung bangag ang tao nga nag-aubra sa gobyerno, nga nag-atubang sa inyo, mag-transaksyon ka mo? Oh, nga ngagway eh. Diba? Balda, mga K5. Duga ka mga balita, mga kauturan, Aryo. Nagligad man eh, by bus operation man sa Kulasi. Ah, ang suspect sa karon nga persona nga na dala sa sining

0: ambit nga subject person sa bay basa operation sa barangay Kulasi sus ha hindi magliamo may mga kaso naman galikagi naman preso mga K5 yaring report ni K5 Myla
1: K5 News FM live report
0: K5 Myla Fuentes proceed
2: check person sa bypass operation sa barangay Kulasi anay na madadapan sa baso nga pagpangawat.
3: Matandaan nga ginkilala nga akusado kay Mark Sani Gabayeron, 20 anyos, residente sang sitio Luyo sa Rasambit nga barangay. Kunsa di na recover sa mga kapulisan ang isa ka unit sang revolver nga armas lutang may 5 ka bala, isa ka wallet nga may unod sang isa ka sachet sa ginapatihan Cebu kag 2,500 pesos nga kwarta. Sa interview sang K5 News FM Rojas, kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang hepe sang Rojas City PNP, iyagin payag nga anay na nga naimplementaran sang warrant of arrest si Gabayeron sa dong Nobyembre sang tuig 2025 bangod sa kaso nga pagpangawat apang natigayon man nga magkaguha. Suno kay Police Lieutenant Colonel Tubagtang masobra 3 ka bulan nila nga ginmonitor ang nasambit nga persona antes natigayon nga madakpan. Naibaluan nga ginakabigma nga problema sa ilang nga barangay ang abong nga persona bangod sa pagpangawat sa mga kasilingan. Sa karon nakahunong na ini sa karsel sang Rojas City PNP kag nagapangatubang sa panumpo nakapaglapas sa Republic Act 10591 o kung ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kag Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Inisi ka K5, may labas ng sequence para sa kampiyon na balita, servisyo publiko. Pagkalingaman si Kapis, K5 7.
0: Thank you so much sa K5 Mala Vasquez Puentes sa kumpleto kag detalyado nga mga balita mga K5 nagikan sa field. Ibang pagiga mga updates na karon ibaluon naton kay ti na file naman ang kaso at the same time what will be the effect kay ti may mga nagliligad pagid siya nga mga krimen nga kabangdan man sang iyasini nga pagkapreso mga ka K5 no sa mga tagpalamati naton nga upod diri sa aton sing pagpangalaga. By the way, kahapon man nga adlaw mga K5 nadumduman yo sang pinalikdan nga pizza 20 sang kaagahon July 2026 mga K5. Matapos naging luthang patay si Police Captain Ampuyos sa aton sini nga First Mobile Force Company mga ka-K5 sa PNP nga napatay ito sa isa ka KTV bar kahapon ang iya sini nga bangkay no ni Police Captain Rian Ampuyos nakahaya na mga ka-K5 sa ila puluyan dira sa may barangay Poblacion Suap President Rojas Capiz mga ka-K5 no tinadumduman nyo itong pagkatiro sa iya sa sulod sang ilimnan mga kauturan tungang gabi sang nagligad nga Lunes ang kaagahon. Di karon ongoing pa ang follow-up sang aton sa ding makatapos ang Pontevedra PNP ang thorough investigation regarding sa ding problema kag kaso mga K5 ang murder nga ginpasaka sa tatlo ka mga suspitsado nga ginatutlo sila ang sa likod sa nasambit nga krimen mga ka K5. Di karon no gina kwan gina kasubo gid sang mga katapos sa kapulisan sa mga pumuluyo no kay ti mayo ni serbisyo ni Police Captain Ampuyos ti amo na masubo diri kay ti mayami kanang bangkay sa imo sini nga panimalay mga K5 nga wala naton ginapaabot ang ining nasambit nga senaryo mga ka K5. Baluon naton sa nung schedule sang iya sini nga lubong kay ano ang status ng investigation mga ka-K5 after nga na-file ang kaso sa korte sa tatlo ka mga suspitsado mga ka-K5 at large pang duway at large pang ginapangita pa sang aton sini makatapos ang kapulisan mga ka-K5. 33 minutos na kaligas atak ng alas 5. Iban pa nga mga balita kag impormasyon kalakip pa mga balita nasyonal kag ang aton sini nga pagpatigayon sa aton sini nga broadcast sa aton mga sister station mga ka-K5 para balikan naton pagkatapos gid lamang sa pila ka mga importante nga pahibalo. Palihog standby.
1: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4. Probiotics na!
5: Fat deliver ba lang imo problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gamomortika sarancia na nagahatag proteksyon batok sa liver failure. DTX 500. Ang best friend mo kontra fat deliver. Bakal na sa mga butika.
6: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na nasigisigi na nang koin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na...
6: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DTX Beauty Soap.
10: Mamakang sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako kung magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
10: Pamasaga butika.
8: Extend Food Superman. Superman.
12: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sang Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Nagamu gin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Superman. For Men. DTX 500.
13: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
8: DTX 500! I Care Gold.
14: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa iCare Gold kag iCare Drops.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
15: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
16: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the president report on?
17: Sa mga pagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
16: The President's Report SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
18: The President's Report.
16: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report.
18: The President's Report.
16: This is your official news and music station, K5 Radyo Taguana 89.7.
4: Pilar Capiz.
16: Balitang K5 sa umaga with K5 Jobert Lago.
0: Balik man wa diri sa aton sige pagpalang sa balitang K5 sa umaga. Oras naton 38 minutos na nakaligad sa tak ng alas 5 sa ngaga. Oy, mga tagpalamatin aton nga nagaupo diri sa aton sa probinsya sang Capiz sa sulod sa Rojas. Ang kuano ang Iloilo siguro may ara na 28 ka mga LGUs nga apektado na sang ESF kon African Swine Fever base sa data sang Provincial Veterinary Office sang probinsya sang Iloilo mga K5 no ining nasambit nga records mga K5 makabig nga yara sa red zone sa karon ang limagid ka mga or siyam ka mga kabanuhanan mataas ang kaso o kon infection mga K5 kalakip man nga ti balantayan kay tinako ini nga risgo sa aton sini nga mga negosyante kag mga nagasagod mga K5 kabahin diri sa siyam ka mga kabanuanan nga dako gid ang kuano ipikto ang San Dionisio, Maasin, Barotac, Nuevo, Pututan, Mina o lapit lang o Balasan kag Carles, lakip man ang Duenas kag Badiangan, Badiangan o mga taga Badiangan mga K5. So the contingency Balasan kag Carles, ay pilar na dayon. Pilar lutod-lutod na mga K5 lagtod ka to maayon, no? So dako ang posibilidad nga maglalaman ang sitwasyon aton diri kung stricto ang monitoring sa Agriculture's Office kag Veterinary Office mga K5 diri sa probinsya sa Capiz. Oh, tiara lang nagasidig sidig ana ilang tao pag pagpila mo, pagbalasan na, pagliksiding mo, Carles na mga K5. Ha? Yung uray lang, mga pinalangga nato nga makasiban. 40 minutos sa kaligid sa tak ng alas 5. Good morning, Rodney Prias, Juanilio Casabon. Good morning, Inday Lilibet Gardose. Sa tapas, good morning. Giselle Marco, Ma'am Rolina Villasis, good morning. Ang Toto Arnold Paderes, salamat gid sa pag-upod sa aton. Check na ito naman sa station natin, K5 was sa Visayas. Good morning.
19: Michael, da sa kalibo, Ma'am Jo, malaw-lano ng panahon diri sa amo, no? Sa sudad sa Bacolod, gaga, pila ka mga kaiping sa mga banwanan diri sa Negros Occidental. Kampiyon signal, signal mo diya pang manaka-extend kag naka-DTX Co-Foy Mix na. Back to you, Sir Michael!
20: Salamat, Daddy Babes, diri sa Banwas ang kalibo, kag probinsya Aklan. Medyo magalom gamay, ah. Pero wala man sa ulan. Ah. Damo salamat, kampiyon ang signal sa Bacolod. Kadoan natin si Sirek sa Iloilo. Sirek, good morning. Kumusta ang signal sa Iloilo?
21: May waga, Sir Michael, kag sa aton saning mga kaupod sa Western Visayas sa may Negros Island Region. Magapainit-init na ko diyan. Nakainom na DTX Coffee Mix kay Pierte Cabugnaw. Ang tempo di ka grabe ang pagtupas ang ulan. May mga lugar na rin sa may syudad sang Iloilo nga nagtaas ang tubig ba kag may suspension of classes kami diri sa may syudad sang Iloilo kag pila ka mga kamanuhanan sa probinsya sang Iloilo. Okay ang signal, Sir Michael, balik sa imo.
20: Damo salamat Iloilo, kami man din may suspension of classes kaso lang power interruption. Anyway, diretso na to ng signal sang Rojas. Kumusta na to? Sir Jobert, kumusta ang signal sang Rojas?
0: Good morning, Sir Michael. Nagasigabong signal sa kalibo diri sa probinsya sang Capiz sa sudan sang Rojas. Maulanon ang kaagahon namon sumungod law sa Biyernes pero aga pa basko gyapon kay nakamighty sina naka DTX Coffee Mix pa. Back to you, kalibo.
20: Damo salamat Sir Jobert, gaulan magali sa Rojas no. Kag Iloilo. Anyway, sari nga pagpadayon kampiyon ang signal sang Rojas, kadonta ang probinsya kang Antique, Sir Nestor Selmirmar. Ano ang signal, kumusta da sa Antique?
22: Amo-amo, taman dyan sa Antique, kay nag-uran-uran man kami dyan, nag-uran-uran man dyan sa probinsya. May piraran ka lugar kay 5 Western Visayas, Sir Michael, nga ginabaha-baha. Aron man, ah, mag-aligmat kita, bilog nga Western Visayas, grabe ang apekto kadyakang habagat. Ma, nakapuro pa nga rin kami ka DTX Coffee Mix, subong man may simpon nga D3 Bayo. Kampiyon ng signal, Sir Michael.
20: Damo salamat Antiki, ako man gani ginakilig na ko kaina pa kay sige ang text sa akon nga maulanon ko no pati ang Aklan kag Antiki. Anyway, kompleto na kita tanan. Wow, ang kampiyon nga mga balita, mauna kita dito sa Bacolod. Daddy Babes, anong kampiyon nga balita sa Bacolod?
19: Ang kampiyon nga balita dito sa siyudad sa Bacolod, mga kaki 5, ya, ining may angot sa reklamo nga ginpasaka sa Arsog mismo sa amon diring third district representative, third district board member sa kay board member Montelibano mga KK5 formal na kuno nga ginpasaka sang ginpasakaan sang criminal kag administrative complaint sa Office of the Ombudsman sa Negros Occidental third district member Andrew Gerard Montelibano ang nasambit nga reklamo. Ang ginpasaka mga KK5 sang Regional Special Operations Group o kun Arsog kasunod sang Joint Operations batok sa Most Wanted Person sa Barangay Alicante ibi Magalona Negros Occidental kun sa din na diskubrihan man ang ginaaligar illegal online sabong operations dito sa area amo tong pag-operate sang atong Arsog ara gid ang persona ang presensya ni 3rd District Board Member Andrew Montelibano. May mga manok din nga ginkawa to. Dakop sa CCTV man. Ang CCTV footage, why gid na literal nga CCTV, hindi asli nga CCTV da sa nga na. Ginaligar pagpangawat sa isa ka manok sang pangbulang sa isa ka subdivision diri sa may barangay Estefania diri sa siyudad sa Bacolod. Nakita sa CCTV nga may isa ka tricycle nga naglabay sa kilid sa isa ka balay kung sa din nagpundo kag nagpanaog ang isa ka lalaki nga may tabon ang itsura. Diretso naman sa nagkadusan na sambit nga ang lalaki sa kurungan kag kinuot ang manok ginasulod ka sa ako ba? Mga kakipay, pangbulang pa rin ang manok ko po bilang precious ini. Dakop mga kakipay, gawin mo rin follow up karon sa ato ng mga kapulisan. Maraming mga balita, alam mo rin sa sulad sa Bacolod kag Negros Occidental sa Negros Island Region. Back to you, Sir Michael Kalibo.
20: Damo salamat Bacolod. Nagligan nga adlaw maging kawat man ding mga manok, mga inugbulang man diri sa tangalan. Anyway, damo salamat diretso na to nang Iloilo kay Sir Rek. Iloilo, kumusta ang aton kampyon nga mga balita, Sir Rek?
21: Mga nagapangunang mga balita diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, may bata sang nadakpan sa bypass operation nagpa-blatter sa Mulo PNP. Nakabaton siya sang tawag nga nagpakilala pulis nga taga Bulacan nga angot ni Buguro sa pag-dismiss eh, no, sa kaso sa ngiamay. Kaya doon mo ning mudo si Samon. May nagkapanawag sa mga mata sa nagkaldakpan sa drug bypass operation tapos pangayuan ng isang kwarta para kabaylo sa ang pag-dismiss sa kaso. Pero ti ang dismiss daw hindi man na pulis abi daw korte taman ga-dismiss kaso. Sige na imbisigaranan eh. Kay usually, mga Tagalog speaking, di pa man, kung kinaton, paano nakakuha sa mga numero kung mga pangayaw ni kung hindi man konektado o kung mudos nila para kapanunto. Sa piyak na bayin, may arapman sang 84 anyos rin sa Amon, no, nga tigul babayin eh, no, nga nadala sa sunog sa may barangay Dangulaan sa Banwasang Anilaw. Isalambit siya nagapuyo sa Ilabalay, ti nasunog, kaginapatiyan, ang ining radyo nga nagasaksak ang ginalinan sa nga kalayo. But of course, imbisigaran pa ini sa katos makatapo sa nga Bureau of Fire Protection. May liborer man ito, ginpatay man sa upod dyan suman sa inoma. No? Tungod nga, kwanda, epekto na sa nga agwa di pataranta. Nagbinaisay, nintiro, I mean, sa nga saring suspect ang upod niya sa inom, upod man sa ubra, patay kining biktima. Ang may madalag kong balita rin sa may bayan sa siyudad ng probinsya sa Iloilo, balik sa imo, Sir Michael.
20: Tama na si Rick, kung na pangayaw, pati paano siya kakuha mga number na sa ginatawagan niya, kung Tagalog-Tagalog siya, malata man na siya, kay mahambal siya nga, madidismiss ang kaso mo. Oh, malata na siya. Kung digid man siya Tagalog. Kampiyon niya mga balita, kuhaan mo na ito sa probinsya kang Antique. Sir Nestor, Sir Milmar, anong latest?
1: Mga nagapanguna namang niya balita dyan sa probinsya kang Antique, bo grabe ang epekto ka baga. Check na mo. Lain kagabi, mamunog ang oran Sir Michael kay 5 Western Visayas sa Negros Island Region. Bangod ka ran na may landslide, kadya aga pa, unpassable ang dalan sa bahin kang barangay Abduham Tik, no, road dyan from Antique to Iloilo. Hindi maagyan, subuman hindi man maagyan ang bahin dyan sa may hamtik sa barangay Kalala. Kay taas-taas ang tubig baha sa uruunha na langgid. Taas man ang tubig baha sa barangay Karidad kung sa diin may nagtagilid nga series bus na stranded. Nagtagilid sa tubig baha daw halos tunga rin ka series bus hasta ang tubig baha kung sa diin tanan nagtagilid ayon kay 5 Western Visayas. So, bangod ka dyan sa paguran-uran, kansilado ang pira ka mga klase dyan sa sur kag central nga parte kang Antique. Mga kabanwahanan nga may red and orange rainfall warning signal nga tugrok ang pag-asa kadya nga aga lamang gid kay 5 Western Visayas.
2: Samtang sa rukang pagid nga mga balita nagabot kahapon na Regias Provincia, particularly sa may banwa kang Valderrama, si DMW Secretary Attorney Hans Leo J. Kakdak. Matapos nga may isarak Valderramanhon nga seafarer ang napatay rugto sa isarak port sa pungsod Ukraine. Matapos nga maigo kang drone o kon missiles ang andang ginasakyan nga barko. Nagpasarig naman ang DMW kag ang OWA nga makabulig o makabaton kang bulig ang pamilya kang diyang biktima halin sa gobyerno.
22: Amora, so far mga balita namon dyan sa probinsya kang Antique. Balik ka nimo, Sir Michael.
20: Damo salamat, Antique, sa kampiyon nga mga balita. Kundira sa Antique, may suspension of classes ka mo. Diri man sa amon, diri lang sa Banuas ang Kalibo, may suspension of classes subong. Kabangod sa power interruption, no, sa announcement in isang Akelco, kag napagawa man sa executive order. Suspendido ang klase alas 9 sang aga, dobdob alas 4 sang hapon. Ang mga apektado nga lugar, amo diri ang barangay poblasyon, kag pila ka mga kabarangay nga sakop sa Banuas ang Kalibo. No, pribado kag pampubliko nga mga eskwelahan from kindergarten to senior high school suspendido kag mag-silo ani sila sa alternative learning modalities mga ka-K5. Samtang ang sangguniang panlalawigan subong sang Aklan nagmagapatigayon sang legislative inquiry angot sa pagbaha sa bahin sang Dibol sa isla sang Boracay subong mga ka-K5. Kag suno sa report mga ka-K5 nga para inibangod sa pagbinaha subong sa siyudad man sa isla man sang Boracay mga ka-K5. Si Sir Jobert, Sir Jobert, anong kampiyon niya balita sa Rojas? Balikan Sir Jobert. Sir Jobert. Sorry kid Sir Jobert, ha.
0: Good morning once again. Nuno ko nalipatan mo na ko. Ang natabo sa OFW sa May Valderrama, pakaisa na sang technical partner naton diri sa Pilang. Mga ka-K5, managaling pa muna nga balita diri sa amon sa Wasa Visayas sa binog nga probinsya sang Capiz. Ang Rojas City PNP upod ang provincial command naton kapon ngadlaw nagpatigayon sang random drug testing sa 400 tanan ka mga pulis diri sa probinsya. Umpisa alas 6 sa aga, tugtog kapon sang hapon, 400 ka mga PNP ang ginpailalom sa drug testing mga ka-K5. Kagbasi sa report sa aton sa ning Rojas City o konsang Capiz PPO ni Police Major Garnica ng aton sa ning Public Information Officer, wala pa, no? Mapagwasubong kung sa 400 tanan ka mga pulis may nagpositibo o kung wala mga ka-K5. Sunod sa kay Police Colonel David Kachumbo Jr. OIC sa aton sa ning Capiz PPO nga gusto niya nga mapakita sa tawo nga wala sang may mga pulis nga dapat exempted sa paggamit sang sabo mga ka-K5. Kay gusto niya mangin matinlo ang operasyon sang PNP nga wala sang dagta kun may mga dungol nga mga PNP nga nagagamit sang sabo mga ka-K5. Samtang kahapon nagpatigayon sang graduation ang Philippine Coast Guard non-officers course diri sa amon. Kay ti ang Rojas City isa na sang training center sang Philippine Coast Guard mga ka-K5. Nangin bisita kahapon si Vice Admiral Tuto Alvin Andal sang Philippine Coast Guard mga ka-K5 kag ining 173 ka mga trainees sang PCG mga ka-K5 ang i-deploy ini after graduation sa nagkalain-lain nga mga area diri sa Pungsod, Pilipinas. So far mo na mga balita diri sa amon sa Capiz, maulan nun nga kagahon, subong nga Biyernes. Back to you, Kalibo!
20: Damo salamat, Sir Jobert, sa kampiyon nga mga balita. Te, walang taong oras, ha. Bawi lang ko liwat, Sir Jobert, asalabat maghilibati ta liwat sa adlaw sang Lunes. Damo no salamat, Bacolod.
0: Balik din sa ito sa inyong pagpangalagad mga KK5, 30 o kung 53 minutos na kaligad sa takna ng alas 5 mga KK5. Sa aton sa ninyo pagpangalagad sa sininga mga tinak na sa aton sa ninyo palatuntunan mga kauturan ang aton sa ninyo mga pumuluyo subong, no? Nag-ulo aligmat sa maulanon nga panahon. Ti once na mag-ulanon ganing panahon mga KK5, nag-kwanman. Nagasalirman ang mga kawatan naton nga mga kauturan mga ka-K5. Amak muna, nagakuan man sila, nagamidios man ang mga utod naton nga nagapangunyadi kag nagapinangawat mga ka-K5. Kaya yun may mga CCTV footage mga kabataon. Kahapon, may nadakpan man mga pamatanon. Ma-operate naman tani sila sa isa division sa pagpangawat sa mga wiring sa streetlight na K5 Munmun. Grabe na gid jano. Bata pa mga pangawat na. Mga kauturan naton, bantayin niyo kabataan niyo, isa pupuhan niyo bata niyo. No? Kay kun bata pa lang inpabayaan niyo na, bata pa lang may intensyon na magpangawat, kanano na lang tayo mulka mga sitwasyon sa aton sa ninga sa syudad mga kauturan. Ha? Mga pamatanon, ang iban pamatanon ginagamit na sa mga ginikanan kag sang iban nga mga organisasyon para magpangunyadi mga mangawat mga K5. Namuti kung mga wat ang bata, wala kaso mo, may exemption sa layi. Kaya ti hindi pwede pa mapriso mga K-5. EDSWD ka lang mga kauturan. Oh, keron, amo na ginagamit sa pinanaton ka mga kauturan, sa pinanaton ka mga pumuluyo, nga mga hustler man. Nga? Kani ang bata nyo, pag abot sa kasisidmon, monitoran nyo, tipunan nyo bata nyo. Kaya kung adlaw, kung hindi ka kanto, ano activities ang bata nyo, monitoran nyo. Kaya wala may imong gobyerno, bisan magwawaw pang taga-gobyerno, mga K-5. Kung kita nga mga ginikanan, uyaya kita, wala sa may matabu sa aton sa nga mga pamatanon. Sa level pa lang sa aton panimalay, mga K-5, dapat kabalo na kita mag-control sa aton mga kabataan. Kabalo na kita maghatag sang maayo nga pag-supervise sa aton mga bata. Hindi nga magbata ka lang yan. Pakaunon mo lang yan. Bayan mo na dasun. May responsibilidad kita nga mga ginikanan, mga K-5. Kaya tiara na mo. Ang future sa aton mga kabataan depende sa aton nga mga ginikanan, mga K-5. Yung bata pa lang ipabayaan mo. Bata pa lang gintolerar ninyo mga kauturan. Unang pinakamasubo, kamasakit nga ginagamit sa iban nga mga organisasyon o kung iban nga mga dungol man, nga mga makawat man, nga kabataan na mong gamiton. Di once na-instill na sa utok sa bata, ay ti, anya na, manigulang siya, kawatan man. Hay, anong matabo sa atong sininga palibot? Anong matabo sa atong society, mga ka-K5? Muna makaluluon, i-guide naton kabataan, may responsibilidad kita nga mga ginikanan, mga ka-K5. Hindi ka mo magdinungol, nga daw sa wala lang ka mo yung pakialam. Hindi ka mo yung magpawala, nga daw wala man ka mo sa may naintsindihan. Mga ka-K5. Dugang pa, good morning. Daideen Boro, good morning. Rodney Frias, sir, good morning. Likewise sa kainday Dolores Abilarde. Sir Jobert, happy birthday sa amon bata nga si Rodolph Abilarde. Nga nagasilibrar subong adlaw, happy birthday. Alindri sa aton sa K5 News FM Philippines. Doy Arthur sa West Villa Flores, good morning. Bago ka lang doyaw. Hindi ka nagsahilo doy nga. Good morning, kagmayo lang ang pagpangapi. Doon sa Maikwa, no? Kalye 5, nagpamati sa aton. Draman sa Pungot gasoline station. Mga gasoline station, sumo. Hindi ka pinamati sa aton sining program. May mga radio na sila. No? Draman sa Perrier's Restaurant sa Maidulangan. Salamat, Gid, sa pagpamati. Sa akong abiyandra sa Blanca Beach Resort. Good morning. Mga taga Blanca. Draman sa may bahay niya sa Kulasi area. Barangay Banika kag Samungpong area. Good morning. Kalakip man sa bara kaglibas mga ka K5 mga utod natson sa dira sa may lawaan ba ang lawaan pero may langgabaha. Umulan lang baha man ang malawaan pariho lang sila sa antisa mga ka K5. Oy, good morning sa inyo tanan-tanan mga ka K5. Mga utod natson sa kuano housing sa Santa Fe mayong aga lang sa inyo tanan-tanan mga ka K5. Daw nagakuan signal naton ka K5 munmon. Nagalain ang tingog naton subong aga, no? Sulusipon kita gamay because ang loaded ang aton sining trabaho kay may event pa kita sa karon nga aga kag karon sa hapon mga kakita. Wala na ta panahon, standby na Ma'am Rolinda Villa Villasis, thank you so much. Manewscast na kita nga naman K5. Inday Myla Fuentes kag K5 Rodney Dabandalan. Opo sa akong mga technical partners sa sunod sa Roas, Chip Nelson Pontirias kag diri sa main sang K5 News FM Radyo Tabuana kag K5 Moon Villa. Upod na ginlamang sa amon pinalangga nga Mayor Arnold Albach Perez, kakalakipan sa amon sining nga Chief Executive Officer sa K5 News FM Philippines, Doc Ramil Itangoy. Mga ka-K5, inisi ka-K5 Jubert Lago. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa bilog nga probinsya sang Capiz. K5 News FM, good morning!
3: K5 News FM.
5: News FM. E3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
23: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
9: Sporbiotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Sporbiotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Sporbiotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka.
10: DTX 500, kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na may ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. TTX 500.
11: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
12: Saan nag-inom ka?
24: TTX 500.
12: Kailan nalang subong imo sugar?
11: Pagtigi ka namin isang TTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 na
10: gito. TTX 500, mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Anika, kundayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa mighty C, efektibo.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Mimi,
27: nalig kasi napit akong tuhod.
26: Rightis na gali.
27: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule, 3 times a day, sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
10: Mighty C, mabaka sa mga butika.
28: Gadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magbuti, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
28: Bakal na sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
29: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
10: DTX Coffee Mix.
30: DTX Coffee Mix.
31: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
32: Please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
33: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
32: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
33: Kaya subukan ninyo.
32: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
33: Clinica Deo Fresh.
32: Available now.
34: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
35: isang bala ka lang.
34: Ako, ang linya ko,
35: isang kapsula ka lang.
34: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
35: Extend.
34: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
36: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
34: Extend. Supplement for men.
36: Isang kapsula ka lang.
9: DTX 500.
37: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Rojas City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
9: DTX 500.
35: Mabakal sa mga butika.
9: Healthy nga uto. Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic

0: this order, Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ng lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio, ang D3
4: yung may Physio,
2: ang Physio
4: yung may D3.
2: D3 Bio,
4: D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio, ang D3 Bio
4: yung may Physio,
2: ang Physio
4: yung may
2: D3.
0: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
2: DTX 500.
4: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa ibong itsura?
2: Mag-DTX 500 na.
4: Masaminig ka palatian?
2: I-DTX 500 mo na.
4: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka.
4: Mag-DTX 500.
2: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
4: DTX 500.
2: DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test.
8: Kila tong score gani?
6: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
8: Kila na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
4: Ach!
2: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
4: Pabakal sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
11: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
9: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
9: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: May puso.
16: Ang kampiyon nga oras, alas 6:08 na sa aga.
14: Live, nagikan sa Hulot Balitan sa 100.9 K5 News FM,
7: Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kadiban pa. Kampyon nga balitan sa kampyon nga stasyon. Kaupod ang kampyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast.

0: K5. Sa mga pangulong dinalan. Una kita ka K5 sa dalagan sa ngaton nga panahon.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Sentro sang tropical storm Quiapo yara sa Cagayan.
1: K5 top story. K5 top story.
0: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakikinala sa telepono. Opo, naka-istorya sa telepono si US President Donald Trump. Mga dalagkuan ka K5 nga balita sa probinsya sa Capiz. Manukop rasang lubi, dakop sa drug by bust operation.
2: Subject person sa by bust operation sa Barangay Kulasi, anay na nga napreso.
0: Mga pulis sa Capiz nagpaidalom sa drug test.
2: Supply sang baboy sa Chodoro Arsenas Trade Center, ginakabalakan sa mga manugbaligya.
0: Rojas Non Talents nagpasundayag sa W Copa 2026.
2: Walk from metal detector gindonar sa VASNHS.
0: Capiz Convention Center, padayuno na ang pagpatukod.
2: Bagong multipurpose gym sa Pontevedra, bukas na sa publiko.
0: Buas damlagsang Capiz, mangin mapawa sa tion. Ngaliwat mangin kongresista si Atty. Nathaniel Oducado, suno kay Capiz Governor Castro. Mga balita ka K5 sa Western Visayas. 84 anyos nga babayi patay matapos nasunog sa iyab o kung nasunog ang iya balay sa Anilaw, Iloilo. Nakasaksak nga radyo, posibleng gintunaan sang kalayo, suno sa Bureau of Fire Protection.
2: Teenage pregnancy kag kapigaduhon lakip sa mga rason na sang malnutrisyon sa antike.
0: Mga balita ka K5 sa pungsod Pilipinas. Duha ka Philippine Navy personnel nga pilason sa insidente sa Ayungin Shoal, hinatagan sang order of lapu-lapu.
2: Estados Unidos sang Amerika naintindihan ang panindugan sang Pilipinas sa isyu sang International Criminal Court suno sa Malacañang.
0: Nag 2028 survey rankings mahimo pang magbago sandig sa polls Asia President.
1: International.
0: Houthis ginako ang pag-atake sa duha ka Saudi oil tanker sa Red Sea.
2: Social media ban sa mga kabataan ipatuman sa France.
0: ₱1 billion nga pautang para sa young entrepreneurs ginlunsyar sang DTI.
2: Steph Curry, labing unang aktibo nga NBA player nga may Hall of Fame exhibit.
0: Host sang ipaglaban mo nga si Attorney Jose Sison, nagtaliwana. Kagka K5, bantayan ang mga panawagan kagpahibalo.
1: Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo. Mga pahibalo, ngarga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo.

0: Pilipinas, Bayong Agawas, Tarn Visayas, Probinsya sang Capiz, kag siyudad sang Rojas. Nagapalayag na GTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw ka K5 sang Biyernes, petsa 24 kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Ka K5. Sa gihapon kami ang inyo nga mga tangin kon mga nga mga tagab pagbalita.
1: Ka K5 Rodney Daban Dalanon.
0: Ka K5 Myla Vasquez Fuentes. Kay K5 inyo kami mabatian pinagi sa 100.9 nga liliswan sa inyo nga mga radyo. Subong man pinaagi sa paglantaw sa amon nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas.
1: Kag K5 NFM Rojas Digital.
0: Pinaagi man ka K5 sa amon nga mga sister stations ang 89.7. Radyo Tagbuanay sa Banwa sang Pilar.
1: Kag 89.7 Spearhead Galinong Radio sa Banwa sang Hamindan.
0: Kag K5 direkta na kita sa aton ginpanglinyada ng mga balita. Ini nga balita ka K5, buylog nga ginadulong sa inyo sang kaluan sang Klinika DTX 500. Ang DTX 500 ka K5 sarang makabato sa mga nanari-sari nga sakit sang kalawasan. Kaangay sang diabetes, hypertension, dysmenorrhea kag madamo pa. Ka K5 magbakaala sang DTX 500 sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center subong man sa mga butika nga malapit sa inyo nga lugar.
2: DTX 500 Morning Newscast. Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalanon.
0: Una na kita ka K5 sa dalagan sang aton nga panyempo.
2: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Ulihin nga nasiplataan ang sentro sang Tropical Storm Quiapo sa kalayon nga 355 kilometros na sidlangan sa Gapari, Cagayan. Dalasini ang hangin nga naglabot sa 65 kilometros per ora malapit sa sentro kag mayaras ang pagmadlos nga 80 kilometros per ora. Nagahulag ini west northwestward sa kadasigon nga 30 kilometros per ora. Samtang southwest monsoon naman ang nag-aapekto sa Mindanao kag nakatungdan nga bayan sang Southern Luzon kag Visayas. Ang adlaw ka K5 nagbutlang alas 5:37 subong nga aga kag magatunod alas 6:28 karon sa gabi.
2: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Ka K5 inyo nabatian ang dalagan sa aton nga paniyampo subong adlaw sang Biyernes. Direkta kita ka K5 sa aton nga top story of the day.
2: K5 top story. K5 top story.
0: Nag-istoryahan na ay sa telepono sanday Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kag United States President Donald Trump. Huwebes sang gabi, Hulyo 23. Sunod sa Malacanang, kasunod inisang nanginpag sinapulosang Pangulo o kag ni U.S. Secretary of State Marco Rubio sa Malacanang kung sa diin napakigbahin ni Marcos ang pinakaulihing insidente sa Ayungin Shoal. Sa ilang paghinala, ginpasalig sunod rin ni Trump at kay Pangulong Marcos nga personal niya nga igaplastar kay Chinese President Xi Jinping ang mga concerns sa Pilipinas. May kaangtanan sa sitwasyon sa South China Sea sa ilang masunod nga pagsinapol.
2: K5 top story. K5 top story. DTX 500 Morning Newscast.
0: Ka K5 inyo nabatian ang aton yung top story of the day. Direkta kita ka K5 sa mga balita. Nga natipon sang hulot balitaan sa K5 News FM Rojas sa mga balitang lokal.
2: Balitang lokal.
0: Dakop sang otoridad ang isa ka lalaki nga manugkupra sang lubi sa ginpatigayon nga drug buy bust operation sa barangay Agkilo Panitan, Capiz. Hulyo 23. Ginkilalang nadakpan kay George Josena, Abiyante sa 6 anyos kagresidente sang Poblasyon Norte sa Resambit nga Banwa. Nakuha sa paghinakop sini ang 4 ka sachet sa Giraligar Cebu nga nagabugaton si Gramos kagmayara sang standard drug price nga 74,800 pesos, by best money nga 6,500 pesos, kag iban pa nga mga non-drug items. Naibaluan nga ginakabigman nga high value individual ang nasambit ka persona. Sa karon nagkahunong na ini sa karsel sang Panitan Municipal Police Station pag nagapangatubang sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 upon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Sa dugang pangabalita lokal, anay na nga napreso ang subject person sa gitpatigayon nga by-bust operation na sang Julio Vianti Dos sa Barangay Kulasi, Rojas City. Matandaan nga ginkilala ang akusado kay Mark Sunny Gabayeron Vianti Anyos, residente sang Sityo Luyo sa nasambit nga barangay, kung sa din na-recover sa mga kapulisan ang isa ka unit sang revolver nga armas lutang nga may 5 ka mga bala, isa ka wallet nga may unod sang isa ka sachet sang ginapatihan Shabu ka 10,500 pesos nga kwarta. Sa interview sang KFWS FM Rojas kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., hepe sang Rojas City PNP, iya ginpahayag nga anay na nga gin-implementaran sang warrant of arrest si Gabayeron sa tong Nobyembre 2025 bangon sa kaso nga pagpangawat apang natigayon man nga makaguha. Sa doon kay Police Lieutenant Colonel Tumagtang, masobra 3 kabulan nila nga gin-monitor ang nasabit nga persona antes ini nga natigayon nga madakpan na. Naibaluan nga ginakabig nga problema man ini sa ilang barangay bangon sa pagpangawat sa mga kasilingan. Sa karon, nagapabilin nga nakahunong sa karsel sang Rojas City PNP kag nagapangatubang sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 10591 o kon ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kag Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Sa piya kabahin ka K-5, nagpaidalom sa random drug testing ang mga kapulisan nagikan sa Capiz Police Provincial Office. Pag-iban pa nga mga Municipal Police Station, Julio Vianti 3, naging patigayon sa Camp Apil, Barangay Lanot, Rojas City. Naglabot sa 400 nga kapulisan ang nagpaidalom sa drug test kung sa din nagsugod alas 9 sang aga, tub-tub mahapon. Sa interviews ng K5 News FM Rojas Police Major Rachel Garnica, ang Public Information Officer isang Capiz Police Provincial Office, ginpahayag sini nga tinutuyo sang among aktibidad agud masiguro nga wala sang pulis nga nagagamit sang illegal nga droga. Sunod diri, pinaagi man ini agud mapakita sa publiko nga mismo ang kapulisan ang nagapanguna nga nagasunod sa laye kag magtindog bilang pala ang girana. Ginpangunahan ang mga drug test ni Police Colonel David Cachumbo Jr., ang officer in charge sang Capiz Police Provincial Office.
1: Sa piha kabayo nagpabutsag sang pagkablaka ang mga manugbaligya sang kardi sang baboy sa Teodoro Arcelas Trade Center kon TATC sa Rojas City. May kangtanan sa posibleng nga kakulangan sang supply sang baboy sa mga masunod nga bulan. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Roberto Maauruldan, meat vendor, iyagin payag nga sa Subong, bastante pa ang supply sang karne sang baboy sa merkado kag wala pa sang kakulangan diri. Subong man, aminado si Roldan nga nagakabalaka sila sa mahimo ang mga epekto pagsulod sa mga Vermonts kung sa diin, ginalauman nga magataas ang pagkinahanglan sang karne sang baboy. Bahayag niya, isa sa mga rason sang ilang pagkabalaka amo ang hugot nga border control nga ginapatuman sa probinsya sang Capiz bilang kabayan sa mga tikang nga matap na ang pagsulod kag paglapta sang African Swine Fever. Bangod sini, nagalaom ang mga manugbaligya nga makakita sang solusyon ang mga tanatungdan agad nga masigurado ang tayuyon nga supply sang baboy kag maglikawan ang kakulangan sang produkto sa mga masunod nga bulan.
0: Sa pihak nga bahin ka K5, liwat nga naghatag sang dako nga dungog sa Rojas City kag sa bugos nga Pilipinas sa Daymegan kag Bradley Andrada matapos ang ila dalayawon nga pagpasundayag sa World Championships of Performing Arts kon W Copa 2026 kung sa di nakuha nilang nagkalain nga pasidungog pangkalibutanon nga kompetisyon. Nangin grand finalist kag semifinalist si Megan Andrada sa mga kategorya nga spokes modeling, acting kag vocal. Nakuha man sini ang bulawan nga medalya sa spokes modeling kag vocal open group, pilak o kon silver sa vocal world kag acting comical, kag bronze sa vocal latina kag swimmer model. Magluwas sinigin kilala sa Mega bilang overall champion spokesmodel, isa sa pinakamataas nga pasidungog sa kompetisyon bilang pagkilala sa iya nga pinasahi nga abilidad sa international nga entablado. Samtang nakakuha naman si Bradley Andrada sang Gold Award sa Senior Vocal Group Open Category na nagapamatuod sa iya nga talento sa pagkanta kag nagdugang sang pasidungog sa delegasyon sang Pilipinas. Isa ka mainit nga panginbulahan ang nagbubo kan De Megan kag Bradley Andrada sa pagdala sang pangalan sang Rojas City kag sang pungsod sa pangkalibutanon nga entablado. Ngaliwat nagapakita sang talent kag pagka maabilidad sa

0: pantayan ang pagsulod kag bagwa sa mga estudyante, empleyado kag mga bisita. Ginalauman nga pamaagi sang nasamit nga pagkabutang, labi pa nga mapakusog ang seguridad sa sulod sa eskwelahan, kag malikawan ang pagsulod sa mga ginadumlian nga butang nga mahimo magtugas ang katalagman sa mga yara sa eskwelahan.
1: Sa dugang balitang lokal, padayuno na ang pagpatukod sa ginapaabot nga Capiz Convention Center matapos personal nga gininspeksyon ni Capiz Governor Ferdinand H. Castro ang proyekto nga madugay na nga wala na padayon. Sunod sa gobernador, ginapangitaan na sang pamaagi agud masuguran liwat ang proyekto kag mapadayon ang implementasyon sang bago nga plano para sa nasambit nga infrastruktura. Dugang pa ni Governor Castro, ang Convention Center mangin simbolo sang responsable nga paggamit sang pondo sang pumuluyo pag isa sa mga proyekto nga magahatag sang beripisyo sa bugos nga probinsya. Ginsiling man sini nga may pagbag-o sa disenyo kag plano agud ba siguro nga mangin mapinuslanon ang nasambit nga pasilidad sa madugay nga tiona. Sa tiyon nga mahuman ang Capiz Convention Center, ginapaabot nga maging sentro sa naglainlain nga aktibidad pareho sa mga konbensyon, konsyerto, kompetisyon sa sports, cultural presentations, exhibition, kag iban pa nga lokal, national kag international nga kalihukan. Ginapaabot man nga isa ini ka ba kon isa ini sa magapadabong sang turismo, negosyo kag ekonomiya sang probinsya. Sunod sa provincial government, ang proyekto maghatag sang dugang oportunidad sa pangabuhi kag kita para sa mga Capiznon. Ginalauman nga ini ang mangin una nga convention center sa probinsya sang Capiz nga makaserbisyo sa nagkalain-lain nga dako nga aktibidad.
0: Samtang bukas kag mahimo na nga magamit sa mga residente sa barangay Binuntukan sa Banwasang Pontevedra ang bagong multi-purpose covered gym matapos ini nga makumpleto. Sa gobyerno probinsyal sa Capiz, kalakip ang proyekto sa mga prioridad nga infrastruktura sa Idalom. Sa administrasyon ni Governor Ferdinand H. Castro nga nagatuyo nga mapaayo ang mga pasilidad kag serbisyo nga ginahatag sa mga barangay. Pagagamiton ang covered gym sa para sa mga nagkalailain nga aktibidad sa komunidad kasubong sa mga pagtililipon, programa, livelihood activities, medical missions kag iban pa. Ginalauman man nga makabulig ini sa pagpabakod sang kooperasyon kag pagbinuligay sa mga pumuluyo. May mamanini nga magserbe nga evacuation center sa panahon sang kalamidad kag iban pa nga emergency o kon emerhensiya agad nga makaangkon kag sang safe kag maayos nga madayunan ang mga maapektuhan nga pamilya. Naibaluan nga napatuman ang proyekto pamaagi sang 20% development fund sang gobyerno provincial sang Capiz nga nakatiga na para sa pagpatukod sang dekalidad nga infrastruktura kag iban pa nga mga prioridad nga proyekto nga nagatuyo nga mapaayos ang sitwasyon na sa mga komunidad sa probinsya.
1: Sa dugang kagatapusan nga balitang lokal, nagapati si Capiz Governor Ferdinand Loto Castro nga mangin mapawa ang buwasdamlang sang probinsya sang Capiz. Sa tiyon nga liwat makapungko bilang kongresista, sang isa ka party list si Attorney Nathaniel Odocado. Ini ang gintuan sang gobernador sa iyagin na pagtambong sa ginpatigayon nga Barangay Night sang Tilibyogan Festival sa Banwasang Sapian, Hulyo 22. Sunod kay Castro, patuod nga madamo sang bulig ka mga proyekto ang sarang madala sa probinsya kung tatlo tanan ang makapungko sa Kongreso. Tag-isa sa Premier kag Segundo Distrito. Kag isa naman ka party list representative. Naibaluan nga si Attorney Nat nga nangin kilala bilang kung tulong ang isa lamang sa mga maayong lideres nga dugong sa pianon kag nangin bugal sang Capiz. Antes ini magbiya sa 100 party list na kadihon ini sa madamo nga mga hagna nga mapis o kon mapinuslanon sa pumuluyo. Apisar man nga wala na ini sa pwesto, nagapadayon ang pagpalabot sinisang bulig sa komunidad. Isa diri ang paghatag sang bulig sa mga pigado. Kaupod ang hubon sa K5 News FM, Rojas.
2: Balitang Lokal. KX500 Morning Newscast.
1: K5 inyo nabatian ang mga balita sa probinsya sang Capiz. Direkta kita sa mga balita sa Western Visayas.
2: Balitang Regional.
1: 84 anyos nga babayi patay matapos nasunog ang iya balay sa Anilaw, Iloilo. Nakasaksak na radyo, posibleng ginturaan sa kalayo, sunod sa Bureau of Fire Protection. May kaungdan sa detalye si K5 Karen Badilla sa K5 News FM.

0: Iloilo.
1: K5 News FM Live Report.
2: Mga ka-K5, posible bangod sa nakasaksak nga kuryente pero halog ang gintunaan sang sunog diri sa may barangay Dangulaan sa Banwasang Anilaw, kung sa diin may isa ka 84 anyos nga tigulang nga babayi ang wala nakagwa sa ila nga balay kag nadalaman sa sunog nga gintunaan sang iya nga kamatayon. Ang ginalantaw nga rason man sang Bureau of Fire Protection o kon BFP Anilaw Substation.
3: Nahibaluan nga wala nakagwa ang 84 anyos katigulang nga si Telma Langrio matapos ini nakatulog kag wala nakabatyag sa nagluntad nga sunog sa sulod sang iya balay. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Senior Fire Officer Terry Roberto Bundad, Fire Marshal sang BFP Anilaw, nga may nakasaksak sa main plug sa salas nga extension sa dinagadangat ini tubtob sa sulod sang kwarto sang biktima. Sa extension, nakasaksak man ang radyo nga posible ginhalinan sang kalayo. Apang sunok kay Bundad, ila igapasa sa crime laboratory ang tanan nga ebidensya nga ila nakuha sa fire scene agud matumod kung electrical overheat ang natabo o kon short circuit. Naibaluan man nga isa lang ang biktima sa iya balay, sa dinlunsay may mga tag sa kapamilya ang iya kabataan nga mga lalaki. Mismo ang biktima ang nagdesisyon nga magapabilin sa ila balay bangod sila ang nagapanag-iya sang duta nga ginatindugan sang ila puluyan. Samtang ginaban 52,500 pesos ang balor sang halit nga ginbilin sang sunog.
2: Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: Samtang teenage pregnancy kag kapigaduhon lakip sa mga rason sang malnutrisyon sa Antique. May detalye sang balita si K5 Family Palanog sang K5 News FM Antique.
1: News FM Live Report.
5: Ginpahayag ni Ms. Irene Dulduco, Health Education and Promotion Officer Tukang Antique Provincial Health Office sa APHO, nga lakip sa mga rason kang malnutrisyon sa probinsya ang teenage pregnancy kag kapigaduhon. Sunok kay Dulduco nga kalabanan sa resulta kang teenage pregnancy amo ang low birth weight baby, bangod hindi pa handa ang lawas kang nanay nga magbusong kag ang ginakaon kang pira ka mga teenager ang hindi man healthy. Sa kapigaduhon naman, ginhambal ni Dulduco nga hindi matugro kang nanay ang nagakaigo nga nutrisyon o kung pagkaon, bangod man nga wara ti kwarta nga pambakal. Dugang na pa nga bisan na abisuhan rin ng nanay nga preparahan kang balanse nga pagkaon ng bata, kag kun pigado ang pangabuhi, wara gid ti may butang sa lamesa. Naangat ka dya pa dayon ang kampanya kag intervensyon kang APHO, agad malikawan ang malnutrisyon sa probinsya. Mamanaan nga nagapabilin nga nagapanguna ang mga kabataan sa probinsya kang Antique, sa mga putot o konstanting kag maniwang o kon wasting sa Western Visayas kang 2025. Balita regional halin sa probinsya kang Antique. K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Antique, ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Balitang regional.
0: Kag K5 inyo nabatian ang mga balitang lokal kag balitang regional. Ini nga mga balita kag K5, buylog nga ginadulong sa inyo sang kaluan sang Detox Coffee Mix. Ang healthy nga kape kag K5, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Mabakal ini sa klinika, the Alternative Medicine and Wellness Center. Subong man sa mga butika, malapit sa inyong lugar.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Direkta kita ka K5 sa mga balita sa Pungsod, Pilipinas.
1: Balitang National.
6: Balitang National.
0: Personal nga ginbisita ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Camp Ricarte Hospital sa Puerto Princesa City. Huwebes, Hulyo 23, ang duha ka Philippine Navy personnel nga pilason sa pagpangharasa sang China Coast Guard sa Ayong Insyol sa West Philippine Sea. Ginatagan sang Pangulo ang duha ka soldado sang Order of Lapu-Lapu. Ginatagan man sila sang TIG 100,000 pesos nga bulig pinansyal. Ginpayag man ni Marcos ang bugos nga suporta sang gobyerno sa mga miyembro sang Armed Forces of the Philippines.
4: Sa dugang pangabalita national, ginapahayag nga naintindihan sa Estados Unidos sang Amerika ang posisyon sang Pilipinas hangot sang International Criminal Court suno sa Malacanang. Suno kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi kalakip ang International Criminal Court issue sa mga naistoryahan nanday Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kag US Secretary of State Marco Rubio sa ilapag sinapol sa Malacanang. Sa bilog, ginsiling ni Castro nga una nang ginistorya ni Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez ang issue sa US State Department. Ginpayag nga ginpatag ni Romualdez sa mga opisyalis ang Amerika nga ang issue sa ICC, isa ka sensitibo nga butang para sa Pilipinas, ilabi na bangod wala pa mabayaran nga obligasyon sang pungsod kag ang pagbinuligay sini sa International Criminal Police Organization. Apang ginpayag sang ICC nga nagapabilin ang jurisdiction sini sa mga aligasyon nga krimen nga natabo samtang katapo pang Pilipinas sa kasugtanan na humalin Nobyembre 2011 tubtob Marso 2019.
0: Sa dugang ka K5 kagkatapusan nga balitang nasyonal, nagapati si Pulse Asia President Ronald Holmes nga mahimo pa magbag-o ang resulta sang presidential, vice presidential kag senatorial preference surveys para sa 2028 samtang nagauswag ang political landscape. Suno diri, posible maglain ang numero ilabi na kon magbag-o ang plano sang pilaka posible nga kandidato. Ginpaanggid sini sanday Senador Robin Padilla kag Senador Bonggo nga lunsay yara sa vice presidential preference. Ginatag sini nga kun mag-isol ang isa sa ila kag suportahan ang isa mahimo nga magtingog ang ilang mga boto. Dugang padre kun nag-ugyon ang suporta para sa isa ka kandidato, posible man nga magsaka ini kung ikumpara na sa iban pa nga posible nga magapadalagan sa vice presidential race. Una na nga ginpayag nga sa survey sa Pulse Asia nga ginpatigayon sa Dungunyo 28, Tobtob Hulyo 3, nakakuha sigos ang 27% nga voter preference sa diin na balhag ang pinakamataas niya nga suporta sa rehiyon sang Mindanao, ngayara sa 47%. Nagasunod diri sa iya ka K5, si Padilla nga nakakuha naman sang 21% nga mayara sang 38% nga suporta sa Mindanao kag 35% naman para sa Class E. Balitang National. Kag K5 inyo nabatian ang mga balitang national, direkta kita sa mga balita sa luwas ang pungsod Pilipinas.
1: Balita International.
0: Ginako sang Houthi rebels sa Yemen ang pag-atake sa duha ka oil tankers sang Saudi Arabia sa Red Sea. Gintumo diri ang mga ginatake nga barko nga Encelia kag Layla. Apang ginako sang rebelde nga grupo nga sila ang yara sa likod sang pag-atake. Ini ang hindi pa kumpirmado sa karon. Sunod sa ilang military spokesperson nga si Yaha Sari, gin-target ang mga barko gamit ang mga missile kag drone bangod sa paglapas sa ginpatuman nila nga naval blockade batok sa mga sakayan pandagat sa Saudi Arabia. Sunod rin nagpromesa ang Houthis nga ipadayo nila ang naval operations subong man ang pagpatuman sa ginatawag nila nga siege for a siege equation. Madumduman nga sa itong Webes ang aga Hulyo 23, ginkompirmar sa Saudi Press Agency nga naigo ang barko sa Encelia samtang naggalayag sa Red Sea na nagresulta sa pagkasunog sang baw kag wala sa minor report nga napilasan.
4: Sa dugang kagkatapusan nga balita international, nagpasaka sang bagong nga pulisiya ang France nga nagadumili sa paggamit sang social media sa mga kabataan nga nagaedad sang 15 anyos panubo. Manginuna nga pungsod sa European Union ang France nga magapatuman sang among atikang nga nagalakip sa pagdumili sang pag-access sa mga social media platform kaangay sang TikTok kag iban pa nga social media app. Ginpirmahan ni French President Emmanuel Macron ang nasambit nga pulisiya nga ginalauman nga ipatuman sa masunod nga bulan sa Setyembre antes nga matapos ang iyang termino sa tuig 2027. Sunod sa gobyerno sa France, ang tikang kabayan sa ilang kampanya agud nga maprotektahan ang mga kabataan batok sa posibleng nga negatibo nga epekto sa social media sa ilang mental health, seguridad kag kaayuhan. Matumduman nga sang tuig 2025, ang Australia ang nanginuna nga pungsod nga nagpatuman sang pareho nga pulisiya bilang kabahin sang pagpaninguha nga maprotektahan ang kabataan sa risgo nga mahimo idulot sang social media.
1: Balita International. International.
0: Kag K5 inyo nabatian mga balita sa luwas ang pungsod Pilipinas, direkta kita sa patag sang negosyo.
1: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Nagpain ang Department of Trade and Industry o kung DTI sang 1 billion pesos nga pondo nga eksklusibo para sa mga kabataan nga negosyante agud maganyat ang mga ini nga matuman ang ila mga moderno nga ideya kag magkatukod sang kaugalingon nga negosyo. Ginpayag ni DTI Secretary Maria Cristina Roque nga nagapati ang ahensya nga ang creativity kag inobasyon sang kabataan nga mga Pinoy ang may bilidon nga papel sa pagpasanyog sang ekonomiya sang pungsod. Sunod kay Roque, wala nagakulang sa maayo nga ideya kag determinasyon ng mga kabataan apang madamo sa ila nga mga plano ang wala nagakadayon bangod sa kakulangan sang kapital kag nabudlayan sa pag-access sini. Dugang pa sang natungdan, madamo ang napilitan nga magpalapit sa mga komersyal nga bangko. Kunsa din kinahanglan nila nga magsumeter sa madamo nga dokumento, lakip na ang kolateral, magluwas pa sa mataas nga interes sa pautang. Sa idalom sang Small Business Corporation, mahimo nga makahulam ang mga kwalipikado nga kabataan sang 500,000 pesos tubto 5 million pesos depende sa kalaparon kag potensyal sang ila nga mga business concept.
1: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
4: Samtang sa balita sa patag sang hinampang.
1: Balita sports, sports, sports.
4: Steph Curry, labing una nga aktibo nga NBA player nga may Hall of Fame exhibit. May detalye sang balita sa si K5 Darren Salomeo Henson.
1: K5 News FM Live Report.
6: Nagbukas ang Naismith Basketball Hall of Fame sa bago nga exhibit nga ginahalad kay Stephen Curry nga ginakilala bilang isa sa pinakamaayo nga 3-point shooter sa kasaysayan sang NBA. Sa anunsyo sang Hall of Fame, ini ang una nga tiyon sa kasaysayan sang liga nga ang isa kaaktibo pa nga NBA player ang ginhatagan sang kaugalingon nga exhibit. Ang exhibit nga may titulo nga Stephen Curry Beyond the Arc nagapakita sang dalagan sang karera ni Curry halin sa pagiging isa kagamay nga basketball prospect tub-tub sa pag-angkon sang kadungganan bilang isa sa pinakadungganon nga player sa kasaysayan sang NBA. Makita sa exhibit ang iya mga record sa 3-point shooting, mga championship rings, most valuable player awards, kagiban pa nga mga kadalagan nga naangkon samtang padayon pa ini nga nagahampang. Si Curry ang leader sang Golden State Warriors nga nagdala sa hubon sa 6 ka NBA Finals kag nakadaog sang 4 ka kampyonato. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: Balita sports, sports.
0: Kag K5 inyo nabatian ang balita sa patag sang hinampang, direkta kita sa patag sang showbiz.
1: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
0: Host sang ipaglaban mo nga si Attorney Jose Sison nagtaliwa na. May kaunggan sa detalya si K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron.
1: K5 News FM Live Report.
7: Nagtaliwa na batikan nga abogado kag television host nga si Attorney Jose Papa Pink Sison nga kilala bilang host ng legal drama anthology sang isa ka TV network nga may tigulo nga ipaglaban mo. Ginkumpirma sa iya anak nga iyaman co-host si Attorney Jopet Sison ang masubo nga balita sa isa ka social media post Webes, Hulyo 23. Suno kay Jopet, nagtaliwan ang iamay sang aga sang Hulyo 23. Nagapasalamat ang ilang pamilya sa kabuhi nga ginhalad sini bilang isa ka abogado. Mapinalanggaw nga asawa, amay sang anom ka anak, kaglolo sang Jesse sa is nga apo. Ginhinyo man sini sa publiko nga ipangamuyong ila amay, kagdumdumon ini sang may pagpalanga kagmaayo nga mga handumanan. Ini nga balita ang ginadulong sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Para sa balitang entertainment, ini si ka K5 Maria Rochelle Dianon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
8: Balitang Entertainment. Balitang
0: Entertainment. Kag K5 inyo nabatian ang balita sa patag sang entertainment. Direct na kita sa mga panawagan kag pahibalo.
9: Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo. Mga pahibalo, nga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo.
0: Ginapahibalo sa tanan nga mga konsumidor sang Capelco nga mayara sila sang patigayon nga scheduled power interruption sa maabot nga Sabado o Hulyo 28 o kon Hulyo 25. Magasugod alas 8 sang aga at tubto alas 4 sang hapon. Kung sa din magapatigayon ang Capelco sang pag-ilis ang gabok nga poste kag line clearing. Ang mga lugar nga manginapektado. Amo ang sityo na sagot, Barangay Lanot, Rojas City. Porsyon sang Dulunan, Barangay Bulo, Rojas City. Sityo Pinaypayan, Barangay Lanot, Rojas City. Gilayon nga ibalik ang kuryente. Pagkatapos sang Ulo Barahon.
4: Ginapahibalo si Dedensya Coros sang Barangay Luktugan, Rojas City nga ang imo nga wallet nga may unod nga ID kag cash. Ang sarang mga maklaim sa security office sang Capiz State University main campus nga nahamtang sa Fuentes Drive, Rojas City.
0: Ginapanawag man si Ian Rodolph A. Acevedo ang tag-iya sang Pag-ibig Loyalty Card nga gin-turnover ni Roderick Robio, isa ka tricycle driver. Ang nasambit nga card ang nakitan sa karsadahon sang Rojas Avenue, Rojas City, alas 10 ang aga Hulyo 22. Sa tag-iya mahimo mo inidiri nga mag-claim sa estasyon sa K5 News FM Rojas sa 3rd floor FCD Building, McKinley Street, Rojas City, luyo sang Capitol.
4: Ginapanawagan kung sino man ang nakakita sang ID nga iya ka SM nga ginapanagiha ni KZ Balakanta sang Babson Manswear. Sa tag-iya posible ini nga nawigit samtang nagasakay sa tricycle nga nagaduag puti nga gikan sa Barangay Baybay padulong sa SM Rojas. Palihog lang sa makakita nga turnover sa Barangay Hall sang Barangay Baybay na kon sa SM employee kag sa istasyon sang K5 News FM Rojas.
0: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:48 na sa aga. Ka K5 inyo nabatian ang pangkabugusan nga pagpangalagad sang DTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw sang Biyernes, petsa 24 kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Madamugin nga salamat sa aton nga mga ka K5 nga nagpamati. Idagi sa 100.9 nga liliswan sa inyo nga mga radyo. Gira sa may TATC, labi na sa may Timbangan ng Bayan. Sir Nestor Calzado, good morning. Sir Roy Abela, good morning. Sir Richie Pinalba, good morning. Sa pungman sa aton nga mga Facebook Live viewers, good morning kay Sir Renante Agdales sa may Barangay Banika. Kay Ma'am Sandra Rojas, maayong aga.
4: Good morning man kay Lindon Jano, kay Cap Maaw, good morning. Kay Roda Donato Amago, good morning. Kag kay Rinanti Cam, upod kisang iyang wife nga si Bibi Cam. Kag anak nga si Biboy Cam, sa iya pagid nga iloy nga si Helen Cam. Gapamati sa Dayaw, good morning. Subong man kay Mike De La Torre, good morning. Kag good morning man sa kay auntie ni Mike De La Torre sa may Benlero Store, good morning. Kagsubong man sa family De La Torre, Andolfo, sa sityo Kapulaan, Barangay Indayagan, maayon, good morning. Sa family Sirado sa Barangay Liong, especially kay Attorney Vincent at Tutong De La Torre Sirado, good morning. Kag sa family base sa Barangay Buntod, Panay, good morning. Kay Gaga Junas, good morning. Kag kay Rachel Maricel, good morning.
0: Good morning, Ma'am Elsie Aconia. Kagsatanan nga pagkatag para matisan kay Fab Juza Fab Rojas. Subong man sa mga nagapamati sa amon nga mga sister stations ang 89.7 K5 Radyo Tagbuwan ay sa Banwa sang Pila.
4: Kag 89.7 Spearhead Kalinong Radio sa Banwa sang Hamida.
0: Ka K5 sa ngalan naging lamang sa bugos nga hubon sang K5 News FM Rojas sa atong partner sa technical side. Kaupod si ka K5 John Michael Ditoga sa amon nga news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal.
4: Kag sa amon nga station manager Miss A Ma'am Ami Orleans Berondo.
0: Sa amon mabuot kag humble nga chief executive officer
4: Doc Ramil Uy.
0: Ka K5 magasunod na ang Foro de los Pueblos kaupod si ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa katapusan kami ang inyo nga nangintag balita.
4: Ka K5 Rodney Dabandalano.
0: Kag ka K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
4: Kag kalingawan sa Kapis,
0: K5 News FM.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: D3 Bio Health News.
12: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butka.
13: Ma-checklist na ta?
14: Ma-checklist na ta, no?
15: Ang D3 Bio nga hindi mahimo sang vitamin D3, pwede siya sa acne. Kung may ara ka mo daga bulutoy, punggod, gadagko kayo, nami siya puson kag ibutang. May studies og nalantaw ko, it will help treat acne, no? Bangod sa iya sininga, antibacterial effect,
13: antifungal,
15: antibacterial, antiviral. So nami siya sa mga acne.
13: Pangkuan la overnight.
15: Buhuan mo lang gamay kag ikuan iduot mo lang sa imo sininga acne, kampiyon.
13: Natural pa.
15: Natural pa. So ay ka problema, hindi ka madlo.
13: Aside siya ng ibutang niya, inom gid siya.
15: Inom pagit. So do ay pa kuya kabati ngang D3 para sa acne. No, araya pwede gid ang D3 Bio. That's why ma D3 Bio na kuya, Sir Boy.
13: Siling ni Sir Kevin amo ni. Ang extra virgin coconut oil para sa D3 Bio, importante gid sa mga immunocompromised individuals.
15: Correct?
13: Nga Sir Boy, number one. Ang mga immunocompromised individual, niblang hina ng ilang immune system or mango ng ilang immune system. Di siyempre, mainom sila kay impaired na, hina na. Meaning pa, ang BCO, amo na na itong ma-play against sa mga pathogens, against sa mga kagaw. Kaya ang immune D3 may BCO mo. Number 2 nga rason. The extra virgin coconut oil nga aras D3 Bio, siyempre may MCT. Ma-reduce ang stress sang imo nga immune system. Kaya that MCT, especially the monolaurin, makanto sa mga selula, mabantay na itong adaan, Sir Boy. May forces na nga gauna before ang immune system mataki. So, nakasiling ko nga, mas kung kinanglan nun sa bata, may edad, mas kinanglan nun pa sa mga tigulang ang D3 Bio. Kaya nga man, siyempre, tigulang ng ilang soldado. So, para hindi ma-stress, hindi kapoy, may nag-una na sa ila. Kagsiling pagin niya, ang extra virgin coconut oil nga makita mo sa D3 Bio, ga-serve siya as immediate response sa infection. Musiling ang BCO, ay kulabot sa imo na immune system, mauna na ko niya. Especially the monolaurin. Kamo na lang manghimos.
16: Himos na lang.
13: At least, ang imo nga immune system, makapokus pa sa iban pa niya nga
16: purpose.
13: Like white blood cells. Mag-repair sa imo mga tissues rather than fighting infection. Abi mo, ang soldado sa Pilipinas, ang ilaobra, gira lang. No. They have also a group
15: engineering
13: na tawag, battalion. Engineering battalion. gina obraya hindi pang tiro. Gasiminto sila ya.
14: Siminto.
13: Same sa aton lawas. Tungod kay ang imo nga D3 may BCO, may extra virgin coconut oil, sila na tumauna.
17: Bio. Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
13: Ako, Sir Boy, namian ko sa D3 Bio compare mo sa ordinaryo lang D3. Siyempre, number one, may D3 Bio, may BCO ang D3 Bio. Mm. Ang namian ko is, ginapromote niya ang production sa imong mucus lining. Meaning pa, halin sa ba mo pagadto sa tinai, ang lamig-lamig, Sir Boy, mga mucus, ara, matkaya niya itrap ang mga kagaw. Kita mo nga ang agaubo ka, may ikuan.
14: May diba plima?
18: Ginaputos na tong bakterya to.
13: Ginaputos na to. Pagwa na. That's natural nga paagi. No? Amo na nga, mas gusto ko nga mag-detribayo ka kayo man. Ginakuha niya ang production sa imong mucus to trap sa tanan ng mga pathogen, mga kagaw nga gasulod sa imong alimentary canal.
18: Sa baba pa lang. Ha?
13: Sa baba pa lang. Mm-hmm. Wala na sa D3, ara lang gina sa detribayo.
14: Correct.
13: Para mag-produce ang mucus sa imong mucus lining. Din ka, ma-detri ka nga plain or detribayo ka. Kag, ang hindi gin matawaran nga nami gin sa detribayo, Sir Boy. The lauric acid of detribayo nga kaya niya simintohon ang cancer cells.
14: Correct.
13: Kung may cancer cells sa imo lawas nga wala pa magdamo, matamaton niya siminto, Sir Boy. Sa dira nga masiminto na niya, paano siya makakuha sang nutrients nga kawaton niya sa imong lawas kung masiminto na siya?
14: Mansa,
13: so once nga good matcha, patay siya. So it will promote apoptosis. Amang namian ko sa D3 Bio. Kaya kung D3 lang, it will go to your immune system, then your immune system will fight against your cancer cells. Pero kung D3 Bio, si D3 makanto sa immune system, si BCO, the lauric acid, madirect makanto sa imong cancer cells, si mintohon niya, ano pang awayon sa imong kwan? Wala stress ang
14: hindi na sa mga active ng cancer cell.
11: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
11: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio with Physio.
20: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
21: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
22: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
23: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
24: Ew! Yucky!
23: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapanamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
11: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit of free radicals. Likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
25: 27 lot.
26: Ano ginabatsyag mo sa
25: high mo? Blood gid ko.
26: Ano sa una ang imo?
27: Blood pressure.
25: 180 over 100.
26: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom.
25: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
11: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Urge at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
28: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger look king ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una, wala din ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging tistingan. Wala din ko nagbatsyag asin. Salamat, kid, DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
5: Gah, ma-choy ride man tabi ka.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko.
7: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
24: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tiga, ma-joyride na ta.
6: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
5: Sakay ka kidiya!
6: Siyempre! Naka-extend ko ya!
5: Basta sagad nga driver, extend, lover.
7: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: 100. Mabagal sa mga butika. Healthy nga uto. Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo na nga akong panulukan, kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata ang eye care drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Nagmasanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Physio, ang Physio nga may D3. D3 Bio, with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Physio, ang Physio nga may D3 Bio.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics, katap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
1: GTX 500. Pasami ka bala nagkaugtas? Kapoy sa trabaho?
5: Kag-stress adlaw-adlaw?
1: Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan. Mag-GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamuringon, malimtan. GTX 500. GTX 500.
6: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 36 na lang ang sugar ko.
1: GTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Dali kasi napit akong tuhod.
7: Arthritis na gali.
8: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
7: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Milagro. May ara ko ulcer, hindi gid ko maka-count sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Tibugit ka tama.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika. GTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So na, problema, gid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang GTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa GTX Beauty Soap.
1: GTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
11: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nagat GTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gigo yon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ana pawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
13: Ga gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay ga. Gabasa na naman.
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman, balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig kagabi sa diin ka, pipito!
13: Shhh!
5: Relax gan.
16: Kinhimo ko man ang tanan.
5: Pero wala na ganyan.
17: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
18: Extend.
17: Food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana.
18: Extend.
17: Supplement for men.
19: Muling binuhay mo.
20: Extend. Isang kapsula ka lang.
21: DTX 500.
22: Ako si Norma Vista, taga-Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
21: DTX 500!
23: Mapakal sa mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginani bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagko niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka!
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, may puso!
6: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 12 minutos na kaligad sa takdang alas 7 sa aga.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
8: Number one,
7: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
10: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
6: May nga Galuzon, Visayas, kag Mindanao, Syudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagapalig ng Foro de los Pueblos. Sa kinandan ko po sa inyo, ka-K5 sa inyo, Anchorman, ka-K5, Roldan, Bisana, Villarreal. Ang aton pag-abi-abi sa aton nga mga suki, nga mga ka-K5 na ga-monitor, nagatutok na diri sa aton sinigapag pangalagad. Sa kutob gabalabutan sa aton sinigapag waragwag, mga ka-K5, diri sa aton sininga pang Biyernes edisyon sang Foro de los Pueblos sa program, ipadala ina diri sa aton sininga, o kung ang inyo sininga mga mensahe, ipadala ina diri sa aton sin official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa ta inyo sininga mga mensahe mga ka K5. No sa aton sininga mga suki nga mga tagpalamati diri sa aton sininga pagpangalagad. Apang antes ang tanan, ang aton nga pag-welcome sa mga naga-monitor, sa mga nagapamati na sila si tag sa kamang radio. Mabatian kita sa 100.9, 100.9 sa inyo FM band, FM dial. Mabatian man kita sa 89.7 K5 Radyo Tagbuana ay dira sa Banwa San Pilar. Likewise, sa digital broadcast ang K5 News FM Rojas sa K5 News FM Philippines mobile application. Mabatian magkagbalantoman kita sa K5 News FM Rojas official Facebook page kag K5 NFM Rojas sa digital mga ka-K5. Sa mga listeners naton sa kutob gabalutan malabutan sa aton sininga pagwaragwag, magalumo ng aton sininga kalangitan subong adlaw sang Biyernes mga ka-K5, no? Medyo magulugal-umon aton sininga kalangitan mga ka-K5. Apang antes ang tanan, ano bala mga balita ng aton pag-ahistoryahan diri sa aton nga pag-pangalagad? Bangkay ni Police Captain Rian Ampuyos na haya na sa ila panimalay sa Banwasang President Rojas. Samtang KTV bar sa binuntukan sa Banwasang Pontevedra kung sa din, gintiro kag napatay si Police Captain Ampuyos. Madugay na nga ginaduso nga ipasira apang padayon sa pag-operate kay suno sa LGU ilaman gin-issuan sang permit. Samtang William Diocampo, isa sa mga suspect sa pagpatay kay Captain Ampuyos, padayon pa nga naka-confine sa ospital apang natala na nga makagwa subong nga adlaw mga ka-K5 matapos nga ginkinastigo sang madakpan mga ka-K5 kay siyang una gintudlo nga nagtiro kay Ampuyos o galing ang mga pulis na wow mali base man sa pagtudlo sang ila witness nga base madulom ang mata. And later on, na-discover nga hindi si Dio Campong nagtiro kay ang Puyos, kundi ya si Isaka alias Boy, mga ka-K5, gatubtub subong, hindi mahingadlan sa aton nga mga otoridad kay nagakurog ang ila tanom nga balagay. Samtang NBI watchman nga nakuan sang pusil sa mga taga TMU nakapiansa na sa nagligad gadlaw, mga ka-K5, ang kaso, ang complaint ara na sa piskalya. Kaublagan kontra korupsyon magapatigayin sang people's address kadungan sang sona ni President Bongbong Marcos, mga ka-K5 diri sa Western Visayas. Samtang dito naman sa Metro Manila, magapatigay man sang ublag protesta ang pila ka mga grupo kadungan sang sona ni President Bongbong Marcos, mga ka-K5. Samtang United States President Donald Trump kag President Bongbong Marcos naginun-anon sa telepono, Trump ginpasalig nga ipalabot kay Chinese President Xi Jinping ang mga concern sang Pilipinas, mga ka-K5. Nagligad to ginpatawag sa Malacañang ang ambassador sang China diri sa Pilipinas, mga ka-K5, kag didto nakahinun-anon ini ni Pangulong Marcos face to face. O galing nagpamalibad na ang Malacañang kag ang Chinese ambassador sa pag discuss further kung anong ilang mga nahinalaan, mga ka-K5. Pero may mga nagaduda nga tido nagareact subong ang China kamay ara gali sang kapareho nga agreement, mga ka-K5, ini gina-verify ta pa nga may agreement nga wala anay sa matabo na nga movement kung sa diin naka adak, mga ka-K5, ang BRP Sierra Madre status quo anay, pero according sa Chinese Coast Guard may mga ginadala nga mga construction materials, mga ka-K5, from Balsang Defense Minister naton or Defense Secretary, Secretary Gilbert Gibo Chodoro, hindi sa'yo mag-confirm o kung mag-deny, why kamoya labot, teritoryo niya sa Pilipinas, sa muna yung bal ni Teodoro, mga ka-K5, may uisog a statement ni Teodoro. May lang ang defense chief ta, si Secretary Gilbert Chodoro. Kung iban lang niya, I don't know. Pwede ibuli, mga ka-K5. Pero si Teodoro may isog. In fact, may mga sanctions na ni coming from China, pero may isog yapon. Ako'y agapati sa kapasidad kagabilidad ni Defense Secretary Gilbert Chodoro. Ang problema lang, mga ka-K5, I don't know kung na-notice yun eh, infiltrated na ta. Kung inaway gid man eh, palayo ta lang, mga ka-K5. Wala lang sang gerang matabo. Pero granting for the sake of argument, mga ka-K5, kung may gera gid man, sa traidor pa lang ang mga Filipino, maperdi ng kita nga daan. Damo iya Pinoy nga traidor. Tingala ka mo. Sa si mga argumento pa lang nila, even kung lantaw nyo kiting social media is a very wide platform, mga ka-K5, kung ano itong ginakata-kata sa ibang nga lugar, mabalaan mo di. Masubo lang kay kadamo sa mga Filipino nga traidor. Mga modern makapili kung tawgon, mga ka-K5. No? Matandaan nyo ini mga makapili, balasang una, no? Sa mga tagpalamati naton, amo ni sila ang nag-provide sa military aid kag intelligence sa Imperial Japanese Army. Gintukod ini ni Benigno Ramos kag Artemio Ricarte, sila ning mga notorious sa pag-identify kag pag-capture sa mga Filipino guerrilla fighters, mga traidor, taksil sa bayan, mga ka-K5. Makapili or makabayang katipunan ng mga Pilipino, isa ini ka militant paramilitary group. Ngamon ni sila sa una sa mga kumakita ta sa mga history sa una sa hiraan no ganina. Sa bayani no, kung nakatanaw ka mo mga series sa una sa TV nga bayani na sa mga nauna-unang tubo, mga ka-K5. And even subong kung magbasa-basa ka mo sa putos ang ibos, ang mga makapili na sa una mo nakasulob sang tampipi, bayong, sila nanggapang tudlo sa mga Filipino nga mga guerrilla fighters or nagabulig sa mga Filipino guerrilla fighters, mga ka-K5. Amo na sila mga traidor, kapwa taman Pinoy, pero sila man ang gagulo sa ilang kapareho nga Pinoy. Now, subong nga moderno nga panahon, waay man gera, wala pa man kita gina-invade, mga ka-K5. Pero may mga traidor man sa Gyapon nga mga Filipino. sila na ning ginatawag nga mga modern makapili, mga ka-K5. Masarangan nila igulo ang ilang dutang natawhan, ang pungsod kun sa din sila una na ginawa, nabuhi kag nagdako para lang sa ila iyang convenience, kwarta o kung ano man nga interes, mga ka-K5. Kag masubo, may pila kamo nga mga ginaboto, nga mga traidor, nga mga politiko. Just like sa atong Senado, lantawa nyo da kung sino da mga ginpambansagan nga mga senador. Pro-China nga mga senador, mga ka-K5. Why mo sila mabatian nga nagakundinar sa ginahimo nga pagsakit, ginahimo nga pagdaog-daog sa aton mga soldado dito sa West Philippine Sea? Pero una pa sila nagapinalak-palak kung ang mga taga-China ang magrabyo, mga ka-K5. Na, example sa mga modern makapili. Even in social media, damo da. Kibot kayo may mga vlogger yang about, terrible ang ilagi na panghambal. Tawgon ilalako galingon, vlogger or influencer. Pero ang ilang naratibo, isa lang, pabor sa China, mga ka-K5. We're not saying ang mangin matay kagid for our interest ng mga Filipino, hindi ah. Pero ang pinakalist mo na lang mahimo, so of course, i-assert ang aton kinamatarong, ginatapak na kita sa aton kaugiringon ng ugsaran. Imbis magatag ka sang suporta, ang pinakalist mo ngayon, magpaukoy. Wala ka man lang sa inabalawan. Pero ang iba niya, terrible nga naratibo. Pabor pas China, mga ka-K5. Ginakadlawan pa ang aton Philippine Coast Guard kag Philippine Navy. Nakita tang grabe ka professionalismo sa aton Coast Guard kag Navy. Why sila gagamit armas nga man? Once gumamit ka na di armas, may eskalate may imo ni gera. Gamito na sang China nga sitwasyon para may gera nga matabo. Amo na bakbakanay kag kanyon ang ila ginagamit subong water cannon para hindi mag-escalate into gera, mga ka-K5. Pero kahit papano, just kun lanto mo lang ang geographical situation, hindi man maasi-asi sang China ang Pilipinas. Nga, may mga kaalyado man ta. Although mga kaalyado, gagaduda man ko kung maintra man ni sa inaway, pero kung gamitan ini sang pressure, mga ka-K5, hindi man ikapalag ang China. Pwede man ni makat ang ila fuel supply, mga ka-K5. Kating ila siningan supply, mga ka-K5, I believe, naga-kwan ini, no? Naga-mga 70% nagaagi sa Strait of Malacca, mga ka-K5. Waterway connecting sa Indian kag Pacific Oceans between Malaysia kag Sumatra. 70% sang fuel supply nila dragagi. Tikorong kung may inaway, may ipatuman da nga blockade. O wala sang gatong magsulod sa China, manong sila? May tugong sila mga kagamitan. Ti wala. Kulangon sila. So, may mga kuan mani na may iway, hindi mani gusto sang China nga mag-escalate ni sa gera, mga ka-K5. Ang ilan ni pares man sa ginaimo nila sa iba nila nga mga border nga bakbakanay, ito yung pakang ang ila ginaimo. Wala girahay, bakbakanay, pakang niya. Kay kun lampusanay pakang, hindi ni mag-escalate sa gera, mga ka-K5. Sa iba nga mga Chinese border, sa mga border sa China, mga ka-K5, sang China, no? May mga amo naman yung mga situation. Lampusanay pakang, mga ka-K5, ang nagkatabo to para hindi magresulta sa gera. Pero muna gani, diri sa aton, na-infiltrate naman kita sa mga fake pages, ga-post as social media page sa pila ka mga probinsya, pero nakita ko hindi. Mga peke ng mga pages. Kag ang mga nagalaway-laway, nagasalivate ng mga traidor ng mga Pinoy ara, da, makahuluya katama, no? Makahuluya, mga ka-K5. Balikan tala na istoryanta na karon, mga ka-K5. Diri tanay check, tanay latest update sa dalagan sang panahon sa ton sini nga mga kauturan ng mga tagpalamati. Naka-sunby na sa number 3 si ka-K5 Pagasa weather specialist, ka-K5 Obet Madrina. Anong mangin dalagan sa ton sini ka tiyempo? Di na ni subong si Tropical Storm Quiapo, mga ka-K5. Sa number 3 naka-sunby Pagasa weather specialist, ka-K5 Obet Madrina.
8: K5 News FM Live Report. Magandang umaga po sa inyong lahat at live pa rin mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na po yung ating latest update as of 5 a.m. sa binabantayan nating bagyo na si Tropical Storm Kia po na may international name na Nooul. Ito pong Nooul ay contribution ng Democratic People's Republic of Korea.

lapan na dala ng bagyo ay nakakaapekto lalong-lalo na sa may Northern Luzon, habang patuloy pa rin ang epekto ng southwest monsoon o habagat. Kaya mapapansin nyo po, halos ang malaking bahagi ng ating bansa ay naapektuhan po ng mga kaulapan mula sa bagyo at sa habagat. Kaya po ngayong araw, inaasahan natin na malaking bahagi ng ating bansa ay makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pag-ilat at pagkulog, lalong-lalo na po dito sa may Northern Luzon kung saan dada nga ang bagyong Quiapo. Ito po yung ating latest track ng bagyo. Makikita po natin dito, isa na pong tropical storm ang bagyo at posible pong mamayang hapon, pinakamalapit ang sentro ng bagyo sa may bahagi ng Babuyan Island. So ito po nakikita niyo itong lumalaki po na ito. Ito po yung tinatawag natin na cone of confidence or cone of probability. Sa loob po niyan maaring dumaan yung sentro ng bagyo. Kaya po may posibilidad pa rin na mag-landfall in any of the islands po ng Babuyan Islands, or pwede po malapit lang sa mga isla, close approach lang po sa mga isla ng Babuyan. So ngayong araw po, pinakamararanasan ng mga kababayan natin, lalong-lalo na po sa may Northern Luzon, particular na sa Batanes, Babuyan Islands at mga bahagi ng Apayao, Ilocos Norte at Cagayan, ang epekto ng bagyo. Ito naman pong pabilog na to, ito po yung lawak ng bagyo. Ito po yung direktang makakaapekto po yung bagyo sa itong pong nasa loob nitong pabilog po na ito. Samantala, makikita po natin, posible pang lumakas ang bagyo up to severe tropical storm. So ito pong simbolo na to ay severe tropical storm. So bago lumabas ng Philippine Area of Responsibility bukas ng madaling araw, ay maaari po itong maging severe tropical storm. Ibig sabihin, pwede pa pong tumaas hanggang signal number 3, yung maaaring itaas po natin na tropical cyclone wind signal. At paglabas po ng PAR, ay posible pong maging typhoon category yung bagyo. Ibig sabihin, hanggang signal number 4 po yon yung kanyang lakas, bago tuluyan mag-landfall sa may bahagi po sa may southern part ng mainland China. So ito po yung inaasahan nating magiging track ng bagyo. At kahit po nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Quiapo, ay palalakasin pa rin ito yung habagat. Kaya po posible hanggang ngayong weekend, kahit nasa labas na po yung bagyo by tomorrow, ay magiging maulap pa rin sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na po yung western section ng Northern and Central Luzon. Sa ngayon po, dahil nga sa bagyong Quiapo na ngayon po ay tropical storm category na, ay may nakataas na po na tropical cyclone wind signal number 2. Mga malakas na hangin po ito na maaaring dala ng bagyo ang mararanasan sa Batanes, northern portion ng mainland Cagayan kasama ito pong Babuyan Islands at yung hilagang bahagi ng Ilocos Norte. So makikita nyo po itong mga nakadilaw po na to. Ito yung tropical cyclone wind signal number 2. Samantala, signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Cagayan, kabilang din Isabela, Nueva Vizcaya, gayon din po yung Quirino, Abra, gayon din po yung Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, kasama po yung nalalabing bahagi na Ilocos Norte, gayon din po yung Ilocos Sur, La Union, at gayon din yung northern and central portions ng Aurora. So mapapansin po natin mga kababayan, halos yung malaking bahagi ng Ilocos Region, Cordillera at Cagayan Valley Region ay may nakataas po na tropical cyclone wind signal number 2 at wind signal number 1. Muli po, pinakamararanasan natin yung bagyo ngayong araw at by tomorrow po alalabas na yung bagyong Quiapo po sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, kahit po yung mga lugar na wala pong nakataas na tropical cyclone wind signal ay maaari pa rin po makaranas ng mga pagbugso ng hangin dahil po sa pinagsamang epekto ng bagyong Quiapo at gayon din po itong southwest monsoon o habagat. So today, malaking bahagi ng ating bansa ay makararanas po ng mga pagbugso ng hangin, lalong-lalo na po sa may area po ng malapit po sa mga baybay at sa may mga kabundukan kung saan po exposed po sa mga pagbugso ng hangin. Bukas po, malaking bahagi na ng Luzon at Visayas, kabilang na rin yung Zamboanga del Norte at Davao Oriental, ay maaaring makaranas sa mga pagbugso ng hangin. Dulot naman po ito ng hanging habagat. Habang sa Linggo, ang bahagi naman ng Ilocos Region, Zambales, Bataan, Occidental, Mindoro, Calayan Islands ay maaari ding makaranas ng mga gustiness po, mga pagbugso ng hangin. Dulot po ito ng habagat. Samantala, as of 5 a.m. naman po ay may naka-issue po tayo na ito po yung ating weather advisory na ibig sabihin po nito, ito yung mga heavy rains po na nararanasan, na posibleng mararanasan po
dito particular na sa ilang bahagi po ng ating bansa. So ito po ay sa may bahagi naman, particular na po dito sa may area ng West

0: Southern section ng Visayas at Southern Luzon. So makikita niyo yung Palawan, Occidental Mindoro, maging sa bahagi po ng Western Visayas at Negros Island region ay nasa ating magiging posible pa rin ang mga malalakas na mga pag-ulan. Habang sa may area ng Ilocos region, kabilang din yung Apayao, Kalinga, Isabela at Cagayan, makararanas din ng malalakas na mga pag-ulan na dulot naman po ng bagyong Quiapo. So sa mga lugar po na ito, kung saan naka-issue po yung ating weather advisory, iba yung pag-ingat po mga kababayan no, sa mga potential ng mga flash floods and landslides. Samantala, inaasahan naman po natin by Saturday po ay posible naman ang mga pag-ulan pa rin sa may bahagi ng Ilocos Region, gayon din po sa may area ng Apayao at Cagayan, dulot pa rin ng bagyo. So kahit nasa labas na po yung bagyo, posible pa rin yung mga pag-ulan sa may bahagi ng Ilocos North, Ilocos Sur, Abra, Apayao at Cagayan. At ang hanging habagat naman po yung magdadala ng mga pag-ulan hanggang malalakas sa mga pag-ulan sa bahagi naman ng Occidental Mindoro. Samantala po, ay naka-issue pa rin po yung ating gale warning. Ito yung babala natin sa malalaking pag-alo ng karagatan. Makararanas po ng hanggang 5.5 meters ng mga taas po ng alon sa baybay dagat po dito po sa may area, sa may coastal waters po ng Batanes, kasama may Babuyan Islands. Gayun din po sa may area ng Cagayan, particular na yung mga bayan ng Santa Ana, Gonzaga, Santa Teresita, Bugay, Apari, Balesteros, Pamplona, Abulug, Sanchez, Mira, Claveria, Santa Prasedes. Ito po yung mga area maging sa Ilocos Norte, particular sa Pagudpud, Bangi at Burgos. Ito yung mga lugar po kung saan delikado pong maglayag yung mga sakyang pandang at maliliit ang mga bangka sa mga baybayin po ng itong mga nabanggit nating lugar dahil magiging maalon po yung karagatan dulot po ng bagyong si Quiapo. At ang next update po natin ay mamayang alas 8 po ng umaga at patuloy po namin kayo niya. Sundan tayo sa iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook, YouTube at sa dalawang websites ng pagasa.doc.gov.ph at panahon.gov.ph. So mamaya pong 8 a.m. ang susunod po nating update dito sa ating binabantayan na bagyong si Quiapo. So sa mga kababayan po natin, lalong-lalo na sa may Northern Luzon, iba yung pag-iingat po dahil inaasahan nga natin yung impact ng bagyong Quiapo. At live po nagbibigay update mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed Friday sa inyong lahat.
1: Maraming salamat Obet Badrina sa gindulong latest weather bulletin mga KK5. 26 minutos sa nabilin ng test kita magdangat sa takna nga alas 8. Pagbaliktad, dugang nga mga balita, mga issues kag impormasyon balikan ta pagkatapos sa mga pahanumdo. Pueblos. KK5
2: News FM. News FM. D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang ako. Sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatas mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
5: Kasakit ang tiyan. Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika. Spore Biotics.
6: DTX 500. Di na problema mo bala ang magtaas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na may ampalaya extra gana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na!
7: DTX 500!
8: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
9: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsulan?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
7: Wow!
10: DTX 500!
11: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
12: Balik si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala bit ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Nag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C!
13: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Siyela, sa Mansalingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na nasigisigin na nang ko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal, ang dread na.
13: para sa madami ng kombinasyon. Mag-ilong sa Mighty C.
15: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
18: DTX Coffee Mix.
19: Mabakal sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
20: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula, ang pag-aslom kagang acid reflux.
18: DTX Coffee Mix.
19: Mabakal sa mga butika.
21: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
21: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
22: Kaya subukan ninyo.
21: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh.
21: Available now.
23: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
24: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
25: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
26: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
25: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
27: Healthy nga uto.
28: Hi, Tennis Juan.
27: Matalong kag alerto nga paminsaron.
28: Hi, Tennis Juan.
27: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
28: Hi, Tennis Juan.
27: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
29: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagabula kag nagakatol, mag-Eye Care Co. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
27: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
18: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow, may puso!
11: Puro de los Pueblos.
19: Roldan Besana Villarreal.
11: Para sa Puro de los Pueblos.
19: Puro de los Pueblos.
1: 19 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa takna nga lasa 8. Pabalik dari sa Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
1: Kung may mga minsay, kamoy padalay na dari sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa ta ang inyong sining mga mensahe, mga ka-K5. Kaya hindi pagkalipatan na, i-like, kag-i-share atong siniga programa para madamo pagid kita malabutan, mga ka-K5. So, good morning sa mga suki na itong nga nag-monitor na subong aga dari sa itong nga pag-pangalagad. kay Sir Reynante Cam sa Family Cam dere sa may Barangay Dayaw, kay Ma'am Bebe, kay B-Boy, kag kay Ma'am Helen Cam sa Barangay Dayaw, nagapamati na sa K5 News FM maayong aga. Kay Rose Aventurado, nagamonitor ng Family Aventurado dere sa may Barangay Ilia Ivisan, dere sa Banwa sa Ivisan. Good morning, salamat sa pag-monitor, Rose Aventurado kag Aventurado Family. Joshua Patrick Matias, nagapamati naman sa Lantangan, Pontevedra. Good morning man kay Tristana Wyatt Gulay. Ma'am Rena Leo Ayan Rohan sa may Barangay Banika, nagatutok na. Ma'am Dolores Abilarde, good morning, pakigreet man. Happy birthday sa mong bata nga si Rodolph Abilarde. Sir Rudolph Abilarde, sir, happy happy birthday. Rudolph Abilarde, happy happy birthday. Pagpanamyahulin kay Ma'am Dolores Abilarde dire sa may Barangay Lawaan. Mylene Alcaldea, nag-monitor na dire sa may Inso Arnaldo. Sa Inso Loobanda, nagatutok na. Madamo gigi salamat, Ma'am Mylene Alcaldea. Rosalie Bulkirin Sudad, nag-monitor naman. Salamat gid. Kaga kay Ma'am kuno, Lisa Barriento sa Tambakulasi, nagalanog ng radyo ni Ma'am Lisa Barrientos, good morning. Kay Lindon Hano, nag-monitor man. Doy Arthur sa West Villa Flores, maayon. Good morning man ha, sa kay Sir Edward Basilonia. Dira sa imprinta, mga ka-K5, nagapamati sila da sa Magallanes Street, no, sa kay Sir Edward Basilonia. Salamat gid sir sa pag-monitor diri sa K5 News FM. Kaga kay Leo Jen Bilyones, TGIF. Thank God it's Friday. Thank you, good Leo Jan. Kay Ma'am Bernadette Omiten Calzado, nagatutok na. Ivan Sudad, good morning, Sir Ivan Sudad. Ma'am Roda Donato Amago, ang linay sang Alba Village, Barangay Dinginan. Good morning man kuno si Amigaw, si Melanie Agihap sa Graceville, Tiza. Ma'am Melanie Agihap, good morning, halin kay Ma'am Roda. Nagatutok man si Ma'am Elsie Acuña, dira sa Panitan. Thank you, good sa pag-monitor, Ma'am Elsie Acuña. Present mano si Ma'am Francie J. Good morning, gapamati kami sa radyo. Shout out lang kay Bong nga amon driver upod namon si Joy. Sige, halin kay Ma'am Francie J, nagatutok na diri sa aton nga pagpangalagad. Ilabi na kay Bong kag kay Joy, kay Victor Bostilio Hulasca nagamonitor, kag kay Ma'am Rhea Ombascalino Balbona diri sa Kulasa sa Sitio Almalbes Village, nagamonitor na. Madamo gid salamat mga ka-K5. Kahapon gindala na sa ila sininga panimalay sa may Banwa sang President Rojas ang bangkay ni Police Captain Rian Ampuyos, no, ginhaya na ni didto kahapon, sumugod kahapon sang udto until subong mga ka-K5 matapos ini nga natatap naman ang iya sininga bangkay. Aran na subong naga-nahaya ang iya sininga bangkay dira sa kampo, no, sa or sa may barangay poblasyon sa Banwa sang President Rojas, mga ka-K5. Gani sa iya mga abyan, kakilala, no, kag iban pa nga mga imata, pwede nyo na da bisitahan niya sininga bangkay, kag in fact ara man da aton sininga Philippine National Police naga serve as ano tawag na nila, color guard or ga serve as honor guard, no, dira sa haya subong ni the late Police Captain Rian Ampuyos, mga ka-K5. While ang complaint nga murder na file na ni Nagligad Gadlaw sa Provincial Prosecutor's Office against sa tatlo ka mga suspect, si alias Boy alias Juan, kag ining si William Diocampo, mga ka-K5, na file na ning murder complaint sa Provincial Prosecutor's Office, mga ka-K5. Kwan ini, no, ginpakamaayo nga murder ang i-file nga complaint sa aton sinima otoridad, considering at ido patraidor, no, ang pagtiro sa biktima, mga ka-K5, wala ka panginlaman, even though he is a trained police officer, pero wala makapanginlaman, mga ka-K5. Kag na disgrasya gidining biktima, mga ka-K5, nga si Police Captain Rian Ampuyos. Magluwas sa murder kay man ang naaresto diri si William Diocampo, sa kay William Diocampo nga nakuan sang kalibre 45 nga pistola kag mga bala, magluwas sa murder filean pagidni sang illegal possession of firearms and ammunition si William Diocampo, taga Barangay Hulungahog. Filean man isang complaint, no, additional complaint sa aton sinimong otoridad. Kay ginalantaw diri nga kakunsabo si Diocampo eh, sa pagtiro sa kay Ampuyos. Hindi lang niya nga upod sila sa isa ka lugar, kundi updanay gid sila, mga ka-K5. Kag ginalantaw diri base man sa panaysayon sang mga otoridad sa ila sin investigation, nga una nawaw mali tido ka pariyogi na pagwa karon sa ton si motoridad nga naghimbon ining tatlo para mapatay si Ampuyos mga kakipay. So ining duwa, I believe hindi na subong maka-effect sang arrest ang Pontevedra Municipal Police Station considering ati nagligad pa ni Natabo, mga KK5, natapos ng period sa pagkandak sang hot pursuit operation. Now, ang Matabo, file sila complaint sa piskalya, kagkumagsaka sa korte, ti posible mag-issue sang warrant of arrest ang mga otoridad. Kag that's the time kung may warrant na, dira naman makalagas not only ang Pontevedra PNP, kundi ang bugos kapwersa sang Philippine National Police, kag iban pa nga mga law enforcement agencies against kay alias Juan, kag alias Boy, mga kag K5. While ining si William Diocampo, naka-hospital arrest mga kag K5. Now, i-check tabi sa report ni K5 Myla Vasquez Fuentes partner, ara pagidman bala subong susulod sa hospital si Diocampo, kitido pila na inay kadlaw nga naka-confine mga kag K5 na tabong insidente sang Lunes, pizza 20. Ano na subong Biyernes? 1, 2, 3, 4, 4 days na. Tigrabig itong adaan nga kastigo nagyan niya, halos na duno itong niya itsura. Di ko nakunay kay Diocampo, gani file na naman to complain itong mga nagkastigo sa iyo. Timakon mo, una kaya nga nasalaan nga ikaw nagpatay, dason sa uli ikaw, kinastigo ka pa sa minatood. Kaya isa iya ka-trained police officer nga wala nakaluklok sang ilim nun, gagamit sang utok mga ka-K5 magresponde. The very least, gahim mahimo nila, although nga tinakig sila kay natiruan nila, o pwede aristuhon, pusasan. Kag hindi iya pwede nga kastiguhon mo ang imusining arestado. Di ko may sarang-sarang lang yung pamilya Diocampo, pwede gini magkatululos ang duwato ka mga polis mo. Ina ko nagpangamot sila sa pagkastigo pero ti ginapagwa sa report nga ang mga tao kuno sa palibot ara. Ang nagkastigo ti sinong tao sa palibot tao, di ba lang may pong mga polis to? Kung ginpabayaan nila to nga magkastiguan, may slabton man sila gyapon kay nga agin pabayaan nyo. Makumo pila kadlaw nga nagpailhil sa ospital ining una na salaan nga nagpatay kay Ampuyos, pero gali hindi mga kakifay. Kiman ginaro-garo nga investigation? Masang ulihi, isang nasitahan na sila sang regional director, hinagtadlong manandalagan sa investigation mga ka-K5. Balon tabi din na subong si Diocampo, may detalye si K5 Myla Vasquez Fuentes.
0: K5 News FM Live Report.
2: Nagpabilin pa karon sa ospital ka kay Padre Rodan, particular sa Rojas Memorial Provincial Hospital, si William Diocampo. Matapos maningra ka ang konsang mga pilas sa iyang lawas tugaman sa pagpuli kastigo matapos ang pagpanglutang patay kay Police Captain Rian Fuentes Ampuyos sa sulod sa KTV Bar sa Barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz nga natabo Julio Vientes ang kaganon. Ini ang ginkumpirmar ni Police Captain Mark Anthony Garcia ang officer in charge sa Pontevedra Municipal Police Station sa aton nga kay Garcia, subong adlaw, ginahikot na Manila kag magapadulong manini siya sa ospital. Agod nga istoryahon ang doktor nga nagabantay sang sitwasyon man. O kung nasa sitwasyon si Nini Diocampo, nga kung mahimo na ini nga ma-discharge, subong adlaw ka Kipa Broldan, kag madirekta ini nga mahunong sa karsel sang Pontevedra Municipal Police Station. Samtang padayon man sa gyapon ang ila sining pagpakigangot sa iban pa nga mga municipal police station agod nga matigayon ini nga madakpan ining si alias Juan kag alias Boy nga ini ang nagtiro patay kay Police Captain na Ampuyos nga kun matandaan napasaka naman ni ang kasong murder batok sa ila sining or sa tatlo ka mga individual samtang dugang manyang nga kaso nga paglapas sa Republic Act 10-591 o kon ang illegal nga pag-upot ng arma sa lutang batok ni kay William Diocampo nga nakuhaan sang arma sa lutang sang natabo to ang insidente. Kag subong man nga adlaw ginalauman kay Kipag Roldan nga makaguha naman eh pananglitan nga maprubahan man sang doktor nga mangin na okon-okay na bala ang sitwasyon ni William Diocampo, kag dito na dayon ni siya magpadayon sa pagpaayo dito naman niya sa karsel sa Pontevedra Municipal Police Station, Kaki 5 Roldan.
1: Okay.
2: Ini si Kaki 5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kamusyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa topics, K5.
1: Maraming salamat Kaki 5, Myla, sa gindulong update dari sa aton nga pagpangalagad. So, kanino, posible ma-discharge subong sa ospital si William Diocampo kag after sina iskortan kay subong team ibantay sa nga polis sa sulod sang karsel or sa sulod sang ospital. Pero kisa nalulutsan man ang bantay nga polis, mga ka-K5, o ti, kung may mga malain nga buko sa Diocampo Malagyo, basi nalutsan na sila, kaya nagligad to, doon nalutsan sila mo, mga ka-K5. Kung may mga bagay nga hindi dapat yung matabo, ti, natabo yung sa, well, ginabantayan nila sa ospital, mga ka-K5, mo muna kung tanga ang nagabantay. But hopefully, no, madala nila safely sa Pontevedra Municipal Police Station ining suspect kani, mga ka-K5, kaya hindi siya nagtiro kay Diocampo. Although, an act of one is an act of all. Eh. Kunan mo natin sining lantaon mga ka-K5 no? Sa mga kasubong sining mga kaso. Kaya ginalantaon subong sa Pontevedra PNP miyembro sila sang gun for hire, grupo sila, updanay sila. No? Sila tong kabangdanan kung nga man natirohan ining si Ampuyos. Kaga in fact, mga ka-K5, dirigani nagtuaw man, may pilagali ka mga kauturan tada sa Pontevedra. Mga taga binuntukan, dugay na nagaburuka nga kung tani, pauntat na lang ng operasyon sa KTV bar nga da. Kay waay man na magdalas ang progreso sa ila sininga barangay. Waay man manggaranon ang barangay binuntukan bangod lang sa KTV bar nga na. In fact, pila ka mga ka magpamilya nagakinagamo. Kisa iahalin ka sa ang iban nga bilog si mana obra. Dalon lang da sa KTV bar ang kinitaan, nagugot man ang pamilya mga ka-K5. Very haluga ang kuan mo? Ang pag-check sinisang munisipyo. I don't know kung kapasar gid ba ni mga ka-K5 sa mga ginapangayo nga mga requisitos sa pag-operate sa isa ka KTV bar. Kag komo na patsa na ni, ti allow ta pa ni nga magbukas da kay ti kandinga na de sang una mo. Kandingan nga sang ulihi, laine nga kanding nga may bangs yang makitaan mo da. May gali. Galiti doon na namian man siguro si Mayor Tumlos magagiagi da, magagi sa da polis to siya mansyon. May gigpat igpat sa lagyan niya. Mayo siya kay makatulog sa tiyan sa mahamuok siya mansyon nga may mga extension na sa likod kagdamo-damo sa lakyan nga nakapark. From Pumuluyo, iya nga natutublag sa ila sini nga kalinong. Kaya muna naapektuhan da sang operasyon sang KTV bar nga na. Na madamo na nga pamilyang nagakinagual bangod sa sina nga bar mga ka-K5. Magabalik ang Foro de los Pueblos pagkatapos sa mga pahanumdo. Foro de los Pueblos.
3: K-K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Herminia Titong, 53.
5: Tilang imo blood sugar sang una?
4: Sobra 300.
5: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
4: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
5: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
4: Oo.
5: Ano nakadugay ka naginom?
4: Mga sobra na isa kabulan.
5: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
4: Oo.
5: Anong resulta? Tila na?
4: Sobra na lang 100.
3: DTX 500! DTX 500! DTX 500!
6: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta kung pagsakit sang tiyan mo ba si appendicitis na ina? Paano inalikawan? Kaupod ta sina nga diskasyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy, madamo nga rason ang pagsakit sang aton nga tiyan. Halin sa simple lamang nga indigestion, kaghangin-hangin, or colic, pakadto sa ulcer. Kag mas seryoso nga balatian, kaangay sang gastroenteritis, pancreatitis, gallstone, kag lastly, appendicitis.
7: Sakto, Sir GP. Mm-hmm. And suno sa World Health Organization, mm-hmm. sobra 600,000 ka mga tao sa bilog nga kalibutan ang nagapaopera bangod sa cancer. Grabe, GP, no? Sa acute appendicitis. Mm-hmm. O kung gulpi nga pagupag sa imong appendix. Mm-hmm. Kabay pa nga, nainom nyo na inyo, ano, daily supplementation and DTX 500 kag Mighty C. Mm-hmm. Kay bangod ini ang makabulig para malikawan ang paghubag kag pagdako kag ma-prevent ang paghubag sa inyo nga mga appendix. Mm-hmm. Istoryahan ta kung paano.
6: Mm. Ang appendix ang bahin sang large intestine nga nagalaba lamang sang 4 inches,
7: no? Nubo lang.
6: Tubtob sa karon wala pa may baluan kon ano gid bala ang function sini.
7: Mm.
6: May mga nagahambal nga ini daw ang breeding ground sang healthy gut bacteria or probiotics, and not all experts agree. Mm. No, but one thing is sure, once nga ini ang ma-infect, ma-inflame kag mabuslot, operasyon lamang ang solusyon.
7: Mugid, grabe ka sakit, Sir JP.
6: Mm-hmm.
7: Kung maghubag ang imong appendix, nakarelate ko eh.
6: Oh.
7: Sakit nga wala mo magyan sa bilog mo kabuhi.
6: Grabe, ano?
8: TTX 500.
6: Imo pangalan na partner.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
9: 470.
6: Saan ka nagsugot inom na TTX 500?
9: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
6: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
9: 160.
6: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
9: Inom kamo sang TTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang TTX 500 para sa
8: ako. TTX 500.
7: Ang acute appendicitis ang pinaka-common nga abdominal emergency kag kinahanglan gid sang surgical intervention. Mm-hmm. Especially naglupok na.
6: Mm-hmm.
7: Mm. So isa sa mga rason sang appendicitis is ang oxidative stress.
6: Mm-hmm.
7: Sa mga experimental kag clinical studies ang acute appendicitis na ibaluan nga ang mataas nga free radicals amo ang nagaresulta sa oxidative stress causing sang paghubag sa imo appendix. Amo nang rason nga ibagid kung nakapreparar ka.
6: Mm-hmm.
7: Ibagid kung nakainom ka DTX 500 mm-hmm. kag Mighty C.
6: Correct. And then comes opportunity bacteria nga nagapalala sa inflammation bangod sang secondary infection. Dako nga bagay ang anti-inflammatory properties ng DTX 500. Kalabanan nga cause ang appendicitis, amo ang nagsupon ang pupo sa magamay nga alagyan sini.
7: Dapat causing, hindi ka constipated.
6: Oo, causing increased pressure pagdamo sang bacteria kag pag-inflame sini.
7: Mm. So, amo na ka-importante nga kung nakainom ka DTX 500, medyo makuha niya, ma-prevent.
6: Mm.
7: Ang constipation, ma-prevent man, Sir GP.
6: Oo.
7: Once nga pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, ganormal, imo po po.
6: Oo.
7: Muna ang rason kung nga ginaparis ta ang Mighty C sa DTX 500.
6: Mm.
7: Labi na kung may ara ka sang history sang mga sang paghubag sa imo nga appendix.
6: Mm.
7: Sa pag-inom mo lang sa DTX 500 kag Mighty C, masolusyonan ang duha ka causative factor sang pagdevelop sang acute appendicitis.
6: Mm-hmm.
7: So, una, oxidative stress nga nagatugas ang inflammation. Expert na ang DTX 500 kag Mighty C. Kay sobra-sobra ang antioxidant kag kaya niya proteksyonan ang imo mga selula sang lining sa sulod sang imo nga appendix. Then ang Mighty C, siyempre, pabakon sa imo immune system to fight secondary bacterial infection. Kung adlaw-adlaw kag inom sang Mighty C.
6: Kag Pure C, ano?
8: TTX 500.
10: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar pagpa-check ko sa doktor 446. Pagsugod sang lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon inom miro ang inom ko isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sang nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
8: TTX 500. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
12: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
14: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
16: Masakit mangihi? Mag-4Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-4Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
17: Ang fortified nga probiotics. Clinica 4Biotics. 4Biotics.
16: Ang best friend sa mga kababaihan.
17: 4Biotics.
16: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
17: 4Biotics.
16: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. confident ka sa Clinica Spore Biotics.
14: DTX 500!
20: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
14: Mag-DTX 500 na!
20: Masamihin ng kapalatian?
14: I-DTX 500 muna!
20: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
14: Mag-DTX 500!
20: Agot maging mas humid, sakitan ang itsura!
14: DTX 500!
20: DTX 500!
21: Katalina Habagat,
22: anong ginabatsyag mo?
21: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. At inagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Kaya namin nagitsa ako nga mata.
14: DTX 500, Mighty C,
20: ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
14: Mighty C,
19: mabakal sa mga butika.
24: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
25: Sinaida.